0: ang mga free radicals ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer. Dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
2: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaipektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.

0: Getaway Time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Seagull, Tinulto, Masim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita-kits!
2: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Pwe, sa una, sa wala pa ko ka paminawag, XFM. Andir-andirun rin ko sa kong asawa.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Pero karon, sukad na ka paminawag ko XFM. Pwe!
5: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
4: Pag-uwa dia! Wapag ko na huwag pang laban dire! Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato! Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
5: X.
3: XFM.
5: FM.
4: Grabe naman kayo.

0: Gunit na mo sa inyo mga bangko, diha mga katropa, kay medyo, bukat-bukat na itong iskutanan karon, kay apektado tani ini mga kinanglan ninyo maminaw. Mauni ang mga panghitabo sa mga politikong ambisyoso kayong dagko.
1: Bagay.
0: Eh, grabe kayo. Mauna itong bibinin pangutana sa inyo, ha, uyun baka mo nga kalit lang nga pag-inis sa Senate President pro tempore o mga chairman sa committee, bisan pa man nga nagpamilin si Cayetano nga Senate President. Mga kagilaan, ang nahitabo kagapon sa Senado makapakurat. Kumbaga, usa ka makapakurat ka pasundayag sa dula sa gahom nga ang atong nasaksihan sa Senado human kinilagi mga senador nga kanhi anaa sa pikas pundok nagiusa aron nga pugson ang pag-ilog sa liderato gikan sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. So kining kalit nga balasahay kung diin gipuli-pulihan ang mga dagkong pwesto sama sa pag-ilis kang Senator Lorin Ligarda kanibang mga bagong committee chairs. Nagadag kinikaroon og dakong timaan nga ano naging personal o sekreto nga agenda nga mas giuna pa kaysa sa kaayuhan sa publiko.
1: Mm-hmm.
0: Samtang, aga po nga daw, napagawas yung memorandum si Cayetano, aron pabatudan nga operasyonal pa ang iyong opisina, ang katawhan nagpabiling karon nga naglibog o nagtanaw sa usa ka politikal nga tereserye nga kumbaga gipunduhan gamit ang ilang kaugalingon nga buwis. Ang matag binuto nga giusik diining walay katapusan nga linabihay sa impluwensya o ambisyon sa mga senador. Mao kini ang oras nga gikawat gikan sa pagpangita o solusyon sa mga nagunang problema sa tuang nasod. Unsa man na ang kalisod o ang nagkataas nga presyo sa mga panaliton.
2: Bullseye!
1: Kawalo, mataod sa hinungdan, aning tanan, dili na tapoy ding gaw nga nila. Nga idudulaon ta silahang mga istorya nga gusto nilang mutabang sa katawan, daghang palusot ba?
0: Mm-hmm.
1: Strong lang, dili dulaan ang hawanan Senado. Ug samot nga dili kinintablado para sa garbo sa mga nagkaatbang nga paksyon. Ang epekto nining nagpadayong stand-off, dili lang basta-basta nga saba sa balita, kundi dili usa ka seryosong hampak sa atong ekonomiya tungod kay ang mga lokal ug langyaw nga mga investors magpanuko sa pagbubuog kapital sa usa ka nasod nga unstable ang legislation.
0: Tinood.
1: Kung maparalisar mga katropa ang mga importanteng committee tungod lang kay nag-iahay sa pag-gubanay o pag-iluganay o gahom ang dagko, ang mga matagkampo, ang mga dinalian nga reforma alang sa ekonomiya o trabaho ang hingpit nga mas stranded. Muna nga panahon na nga pukawon kining atong mga magbalaod sa ilang tinuod nga mandato. Ipili kamo aron magsilbi ug magpanday og balaod para sa Pilipino. Dili aron maglingaw-lingaw sa inyong mga tago nga rason sa pag-ilugay sa pwesto samtang ang ekonomiya ug ang kaugmaon sa nasod nag-anam og kaunlon.
0: Mao'y problema lagi ni ining tanan katropang Kristo.
1: Oh.
0: Karon ana po'y bagong balita gipagawas mga kaigalaan nga ni ana na si Senator Erwin Tulpo, kay siya may gipili kagapong adlaw nila nga mao'y mamahimong chairman sa Blue Ribbon Committee. Di na ikuno pasudlon ang gipatawag nga mga witness. Pero ang atong Senate President nga kasantangan nagsulti nga ipadayo ng Blue Ribbon Committee. Mga katropa, gumot kay slukot, bisag kita mga ordinaryong Pilipino, wala ta kasabot ba kung unsa bagyot ang angay ni ini mga panghitabo? Tama ba, legal ba? Nga gideklara nilang bakante kagapong adlawa ang mga posisyon? Legal ba? Nga gitudlo ang pro tempore si Senator Wing Gatchelian? Legal ba ang gibuhat sa 12 ka senador kagapong adlawa? Pahugin ang mga pangutana mga katropa ba?
1: Hmm.
0: Kaya ano na mga mga kwestiyon ni ining quorum? Di ba giingon nga napagkas ko no sa pagkabot ang 13 ka member sa quorum aron nga matangtang sa Senate President Alan Peter Cayetano Mauna nga wala sila ka-elect kagahapon og Senate President. Mm. Ang ilang gi-elect Senate President pro-tempore. Kay kamulo sila nga kikinahanglan ang 13. Pero, ilang gipang-elisa ng committee chairmanship, ilang gi-elisa ng pro-tempore, o ka mga komitiba, kung wala'y saktong quorum ang sesyon, tama ba ilang gibuhat? Kinaman sila yung rason nga nung wala sila kapilong sa Senate President, kaya dili lagi sila 13. Mm. So nakalanganin sila, nagduwa-duwa sila, kay kamulo sila maigo sila sa balaod. Di ba?
1: Mm.
0: Kay kung kamano sila nga tama nga magka-quorum na ang 12, eh na nag-create down ta sila, nag-elect down ta sila, o Senate President, gitang-tang na unta nila, si Alan Peter Cayetano, pero wala.
1: Oh, tinutog nga kulang git sila.
0: Di ba? So, mauna mga question. Kaya nga ba kung gibasayan dari katropang Chris, itong 1949 resolution sa Supreme Court,
1: aha,
0: 1949 man to, naamantay 1987 Constitution.
1: Ah.
0: Nga matod pa sa isa ka eksperto nga nakabutang na sa 1987 Constitution, naanay word nga all.
1: Mm.
0: But pasabot, tanan. But pasabot, 24 ang kwintahon nila, dili 22.
1: Agoy. Murag na daghag problema dari.
0: Mauna mga ato ang bantayan. Kung sa bagay may tabo dari. Kinsa ba gyud ang tinuod nga leader karon katropang Chris? Mauna yung pangutan na.
1: Kung tinuod nga leader si Cayetano, kanong giset aside ang iyang ipang ayang chairmanship, murag gihimo lang ceremonial. Mauna nga si Cayetano nag-ingon nga illegal ang gihimo nga kudita. Ang nahitabo samtang ang paksyon ni Win Gatchalian nag-ingon nga siya ang acting Senate President tungod sa pagka-absent ni Cayetano sa sesyon. Kinsa may tinuod nga nagkupot sa renda.
0: Mauna karon ng mga dagko kayong pautan, ha? Pero luyuni na mga pautan ang tanan, mga kaigalaan. Aduna gitay constitutional crisis.
1: Mm.
0: Unsay mahitabo sa mga balaod doon kung magdumili si Cayetano pag ila sa liderato ni Gatchalian isip pro-tempore. Maparelisa ba karon ang Senado?
1: Mm-hmm.
0: Unsa man ang kahimtang karon sa ordinaryong Pilipino?
1: Oh.
0: Unsa man ang mahitabo sa buha? Sa inyong away politika di ang mga buanga mo sa Senado. Bullseye.
1: Nganong ipugos gyud ang dili kaya ba?
0: Mm.
1: Amo na akong punto ba? Nga kung ipugos di mo daghan mapiktuhan. Masakripisyo ang serbisyo para sa katawhan.
0: Mm.
1: Malibog yun ta. Nga kamo diha leader gipang pili mo namo nga mulid ka namo karon kamo nag-inaway kay lain yung paksyon. Muna ang gahom sa kwarta nga makita nato nga naga diktar karon og dili maayo nga imbahi ngadto sa ato mga senador. Imbis kay kagalang-galang ang mga senador nahimo na hinung kagulong-gulo. Kinsa pa may motuos inyo ha kung ingana gipakita ninyo sa buha ang inyong walay pagkahiusa. Nawala inyong kuno ang inyong kredibilidad sa mua, integridad nawala sab. Di na may motuos inyo ha. Dinod lang. Panahon pinili ay pangtimana na inyong mga pangalan, ambot lang og makadaog pa mo. Kay para nako di gyud bayo na inyong ibuhat.
0: Napagi-question diri sa deklarasyon katropang Chris. Kung illegal ang sesyon para kang Cayetano. Susbot pasabot mapawalay bili. Ang tanang na desisyonan dito, lakip na ang pag-ilis sa mga chairman sa committee. Pero sa inahapon, sa kampo po ni Win Gatchalian,
1: no.
0: Legal ang ilang kaibukat. Mabito ito, nag-ana si Senate, Senator Erwin Tulpo nga walay hearing mahitabo karong adlaw kuno sa committee sa Blue Ribbon.
1: Mm-hmm.
0: Kay tungod sa Lunes na, kay siya na kuno ang bagong chairman.
1: Agad.
0: Pero kina-insist pa po karon sa ato ang Senate President. Ngayon si Cayetano nga, na ay mahitabong hearing karong alas 10. Mga katropa, pero dahil na po'y bagong ipagawa si Senator Erwin Tulpo nga dili nila pasunlon karon sa Senado kaning mga giimbitahan para sa Senate Blue Ribbon Committee. Subot, pasabot mga katropa, ang itang gikahadlukan
1: kanang hearing.
0: Ang Senate Blue Ribbon Committee hearing
1: kana
0: sa Flood Control Project.
1: Kana
0: klaro na kaayo sa TV-TV, Erwin Tulpo! AXIS party list nga nakadawat og 7 billion flood control project, buanga ka.
1: Bullseye. Mora man ay bingo diha nga nganong gusto nilang ilisan ang Senate President kay di nila gustong imbestigahan iparayon ang blood control ang pangutana sa katawan nganong di nyo matagag justisya ang blood control scandal sa nasod. Sige lang mo gahimo diha og mga pamaagi para i-divert ang isyo, ang tinuod nga isikutanan, gikawatan ang nasod Pilipinas pero wala gibuhat ang mga dagko ng mga senador sa nasod.
0: Hadlok sila maimbestigahan? Kung si Marcoleta ang magunit sa Blue Ribbon Committee? Ang sa magigkadlokan nga nung gidali-dali, magiging yun na. Di ba? Nag-declare na mag-Senedi ang ato ang SP.
1: Mm.
0: Kaya mo-break man sila ang katropang Chris.
1: Correct.
0: Karong si Manaha ay ng last.
1: Mm-hmm.
0: Mo-break na sila i-break. Karon pag declare og Senedi, di sila masugot ang minority.
1: Mm.
0: No, siguro, grabing deal din ni kang Senator Chisis Escudero kung nakuha ganyan sa loobin. Pero naman po ikaw galing rason si Senator Chisis Escudero. At wala po ng respeto ng rason.
1: Oh.
0: Eh, di lagi niya gusto magkabahin-bahin. So, nipakita siya kagabong alawa. Pero kung imong subayan ang tanan, actually, this is all planned. Kaya naman, tanay statement daan si Jinggo Estrada.
1: Mm.
0: Nga kapila siya giupiran, aron matanggal lang iyang kaso. Kung dili magdayunan o kasuhan si Chisis Escudero, maoto ang kapalit siya ang pagtungha kagapong nga dawa.
1: Tinuod na. Kay balo na magitaan na ba?
0: Di ba?
1: Kinahanglan pa ba ng istorya sa kadaghanan? Kabalo ang katawahan nga na ay nakaungong nga kaso ang atong senador si Chisis Escudero? Nga, nagpasabot ba din nga, gawas nun na si kaso, dili ay.
0: Mm.
1: Naagyan po ng kaso, wala lang maserve, kaya wala man nga adunay impluensya nga nagaduso sa maong kaso.
0: Makaulaw kayo katrupang Chris Bang, mao ni ginisgutan.
1: Napa ba yung ulaw sila?
0: Mao ni Pilipinas karon. Di ba?
1: Ako, maulaw ko personal, kaya gitawag kong Pilipino, pero sa ngalan nga, nagpaila ko nga, usa ka leader sa nasun, unya ingani among gibuhat, perteng ulawa na, ay!
0: Mga katrupa, ato lang ni ano ho na, respeto, manta grabe atong respeto sa Korte Suprema. Kay mga, grabe kuyo na nga mga huwes, mga judges diya, mga maestrado diya, kuyo kayo na sila. Kuyo kayo sila mga utok, grabing giagihan ana, bago na nahimo silang members sa Supreme Court.
1: Mm.
0: Siguro, panahon siguro nga atong aksyonan, ang nagakaitabo karon. Kay grabe gugbot na kaya ba? Unsa ba yun ilang gibasihan ka rin 12 ka senador? Nga nung 12 man lang yun nga nag-ilis na sila, di ba dapat 13 man? Maumugo na yun ang mga pangutana. Kay mga mahistrado pis ay nang gibasihan man gud 1949 nga nahitabo atong kuwenka. Maunig gibasihan sa 12 senador. Applicable ba ni sa 1987 constitution?
1: Asa wala mas bago.
0: Nga na ay nakabutang nga all. Di ba?
1: 1979 versus 1987.
0: 1987 Constitution.
1: Mas labaw ang 1987.
0: Bawa ito'y bago.
1: Oh.
0: Pero sige lang, namay unod nga, ang memorandum ni Cayetano, namay unod, nagingon nga fully operational palagi kuno sila. Ang iyang opisina, operational pagyapon, a Senate President, ang barugana niya, kinahanglan magiging makakuha og 13 kapirma, o boto ang Picas Campo, una siya formal nga mapalagpot sa pwesto.
1: Ha.
0: Pero ang pangutana diri kay Trupang Chris, unsa ba gyud ang tago o dili mabalaan nga rason sa mga senador kung ano nga gipugos gyud nila ang dinalian nga pag-ilog sa liderato karong panahuna?
1: Dili ba nga nahadlok sila sa flood control investigation?
0: Na, sigurado, kaya may laing rason.
1: O basig, gusto lang nila power tripping. Klaro kayo ni. Kung dunay matudlo nga mga suspitsado sa flood control scandal na involved kini mga dagko nga lideres atong nasod.
0: Mm.
1: Nga siyempre, ang kumusta man ang politikanong pagmaniobra ni Chisis Escudero diri kay Trupang Ruel. Katong sorpresa nga pag-abot niya, ang kalit nga pagpakita ni Senator Chisis Escudero mao nag-usab sa dagat sa dula. Unsa may nakuha ni sa gidala ni Chisis Escudero nga nakapausab man sa timbang sa kahong.
0: Lagi, tinood. Unsa kay rason nga napakita siya? Pero nagtubag mangon siya katropang Chris.
1: Nga
0: para ko no sa bayan ang iyang papakita.
1: Bayan sa imong kabaga.
0: Ayun, pagbuot sa iyang tubag.
1: Ay pong pagbuot sa kong comment. Ano na?
0: Pero na yung isyo sa pagkabalimbing.
1: Lagi. Ano, yun, di kinamawala.
0: Agay, bagay katawag ko na to si Jesus Escudero nga balimbing. Uusa lang yun siya ka, kumbaga maalamon o guwais nga politiko. Nga makamao mo timing sa iyang sipa mga katropa.
1: Given, maalamon, wais nga politiko, pero na matago ba nimo ang mata sa publiko nga nagkabalo sila sa imong gibuhat Judas Iscariote?
0: Na. Kuya kay mga memes karon social media oi.
1: Gani Judas not pay. Kanang kanang musakay daw sa jeep, Judas not pay.
0: Mao ni ay katracing ang Judas.
1: Mao gini tanaw tawag si Aaron. Sugod kag sa dili, mo ni bansag sa mga politician nga hingbali ang baruganan, gitatag sa usa, nagtuwang kaubanan nga dili siya mubulag, pero si katropang Jingo Estrada nagpabilin siyang burganan, bahalag kulungan ang iyang maabtan. That's the leader that we wanted nga naasa tong Senado.
0: Pero dali pang tana magyud diri masiya kung nagtibok kung sa magyud ang nakapaloob ni ining maong lakang.
1: Mm.
0: Pangandam ba kini sa sunod nga eleksyon aron nga masiguro nila nga importanteng committee nang gigunitan sa ilang kaliado? Unsa ba gyud? Tubag pud mo diha. Amon dawaton yung tubag. Okay ra gyud na.
1: Mm.
0: Pero i-explain ninyo sa katawhan kung unsa ang inyong gibuhat. Tama ba gyud ang inyong gibuhat?
1: Klaro kay nga dili oi.
0: Giagi man ninyo ng technicality tanan, namoy gibasihan katong kwenka. Pero ato pangutan na gina naman tay bagong konstitusyon 1987.
1: Wa na tibili ang 1987 di ay kay 1949 gyud inyong gisubay.
0: Di ba? Kay naa may nakabutang sa 1987, matod pa ni Attorney Lambino nga naa all senators. Diba? So tanang senator gawas sa aduna toy tulo kabutang
1: dapat dunay
0: kumbaga konbiktado siya dili na siya maka selbi as senador mauto sa mga ang mga pipila ka rason nato dito ako tong ginote namatay ni resign o adunay expulsion nga nahitabo. Naabay na expel nabay expulsion nga hitabo sa Senado, wala man di ba?
1: Wala.
0: Nabay ni resign nga senador?
1: Wala pod.
0: Nabay namatay nga senador?
1: Wala pod.
0: Mao ra man ning tulo ka mga butang ang ginatan-aw.
1: Ang gisayt.
0: Oh, ang gisayt
1: nga provision.
0: Oh, provision. Pero batod palagi ang ginang gibasihan kaning desisyon sa Korte Suprema Avilino versus Cuenca. Pero kanila gi naay gray area mangod diri. Kay kada siya nahitabo 1949.
1: Ha.
0: Ang karon nahitabo mga katropa og nahitabo po ni sa panahon ni Drilon nga 12 ra pud sila nagkorum sila. Kay mao pud na ilang gibasihan kaning kang Cuenca og kang Avilino, pero sakto ba ang maong basihan ang kung pag-ilis na sa liderato o pag-ilis na sa mga committee chairmanship?
1: Sige lang.
0: Mao na yung mga pangutana na itong dagko diya karon.
1: Kung mo gamit ka o kanang presidents, unahon ba nimo itong pinakakaraan o unahon nimo itong pinakaduol sa imong panahon?
0: Dinigyan ta sa bagong nigawas nga balaod nun.
1: Ha, mao na siya dapat.
0: Diba?
1: Ganun, unahon man ako itong pinakakaraan nga na may bago ron. Ambot lang ning mga senador oy.
0: Mga katropa, kung nausab ang pamunuan sa komite, unsa ang mga dagkong investigasyon o balaod nun ang maapektuhan ng posibleng mabasura?
1: Flood control investigation? Control. Klaro kay na.
0: Mao gyud pinakauna mga kagilaan kay karon ng ante na daan sa Erwin Tulpo nga di nila pasudlon ang mga gipang imbita
1: tanawa
0: sa flood control anomaly nga ipadayon karon nga mando ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Yung isuon ang mo chairman, di ba? Sa Blue Ribbon?
0: Erwin. Erwin mismo ang chairman.
1: Oh, sa kanang bagong appoint na nila. Di takasabot kung asa ang tuhungan sa ilang duha ba. Nga siyempre mabalda ang nagpadayong pagdungog ani Katropang Ruel. Kini mga hearings nga unta karong adlaw mahitabo. Unya, kini mga bagong magdumala ang senador, kumusta man? Wala may konsensya niya. Ambot lang bakaya ni sa inyong mga anak ba, sa inyong mga kaliwat niya nga mag-explain sa inyong gipaghimo karon nga mga lakang.
0: Isa rin na ito makita, Andre. Giuna yun sa mga senador ang pag-away sa pwesto kaysa sa pagpasarog balaod na nagtubag sa kalisod, inflation, o kawalay trabaho sa tuwang nasod.
1: Noon na.
0: Maura yun na, ako makita, Andre, Katropang Chris. Circus yun sa Senado.
1: Today.
0: Pero kinsa'y apektado?
1: Kita eh.
0: Kita, mga ordinaryong Pilipino. Kinsa yung sasakitan? Kita, mga maordinaryong Pilipino.
1: O kanyang mga politiko ha, walay delikadisa, walay kaulaw nga nabilin sa ilang lawas, nga bisag dayag kayo, mabalaan sa katawhan nga, o unsa ilang tumuog tinguha, agi pa dayon yapon, perti na yung ulawa eh.
0: unsaon man pagbawi sa Senado ang respeto sa katawhan kung ang ilang ginapakita sa sesyon murag circus o drama sa television. Kamu tanan damay mo diha? Tanan kamo 24 ka senador. Wa tay gidapigan diri sa inyo ang mga buang mo. Pari-pariho mong tanan. Diba? Asa nagsugod ni? Kag Senate President Chis Escudero. Giilog ni Tito Soto. Tito Soto, Alan Peter Cayetano. Karon Winga Chelande. Tanawara ko na yung kabuang diha, 24 mo kabuok. 24 na lang gani mo kabuok. Nagkagubot pa gid mo, di pa gid mo magkasinabot. Kaya naman, naamoy tagsa-tagsa ka mga interes.
1: Amot, pipila na lang sa inyo ha diha ang
0: wala na, for the people. Di na lang kayo kumusulting ka pipila. Tanan!
1: Bagay.
0: Kay kung tarong pa ni sila,

0: kami diri ang nagatubag og kapait. Dapat ay problema sa laing nasod. Worldwide problem ang pagsaka sa presyo sa lana.
1: Mm.
0: Pero nganong mas labing apektado ang Pilipinas kontra sa laing nasod? Kaya di ninyo kayang sulbaro ng problema. Mga militar, o sa mga itong ginabuhat. Huwag man tananawagan nga makiga alasamasa na muha.
1: Mm.
0: Pero kamo man ang numero unong tig-protekta sa itong konstitusyon. O magkagubot man, nagkagubot na ang itong mga politiko. Oh.
1: Tulog lang gyapon mo. Dili ko mo tuo nga ang gitudlo sa inyo pila ka tuig, nisulod mo sa inyong pagka armadong kusog sa Pilipinas, nga gikalimta na lang ang inyohang tinuod nga mandato.
0: Dili pa ba ni sinyales? Grabe ka bagsak ang itong ekonomiya. Posibleng moabot pa sa 7.9% ang itong inflation rate.
1: Agoy!
0: Posibleng moabot sa 64.
1: Agoy!
0: Ang balor sa usa ka dolyar, mga katropa. Dili pa ba ni sinyales para sa inyo, ha? Nga kamunda yung mga politiko, asa yung delikadisa? Aduna pa ba'y nabiling nga prinsipyo kaninyo? O ang pagsunod sa bulsa o gahom na lang ang nabiling diha kaninyong tanan?
2: Bulsa-eye!
1: Ako, murag nawad-an ako paglaom katrupang Ruel nga magkasinabot pa ning ato mga senador kay perting gahia, gano? Kumbaga, mabasihan lang ni mo ba nga ang kagustuhan nga dili idayon ang flood control investigation ni resulta sa pagtangtang sa pro tempore nga si senator katong mama
0: Loren.
1: Senator Loren, di mo maulaw na katrupa. Ngana nga kung kamo ang pabuton, ang iba nga magresign na lang si Alan Cayetano. Senator Alan Cayetano aron matagan og katinawan ng Senado o angay niyang panalipdan ang iyang pwesto batok sa giingong kudita.
0: Which is which? Ay kung mawala si Cayetano, goodbye flood control anomaly.
1: Mm.
0: Aro naman kayo, nakalang hadlock sila sa flood control. Kaya naman ang chairman karon involved, lani bang ka 7 billion ang nasulod siya itong AXIS Partilisiya?
1: Na.
0: Saan mali mo na umimbestiga ka, involved ba po ka? Alam nga naman, mo imbestiga kasi mong kagalingon na nabuang ka niya.
3: Atay.
1: Magpailailang alimpyo. Niya na ito, number one.
0: Nga karon, nakagubot mo. Saan na ito pagkatubang? Sa ito ang nasod. Kaya mga krisis sa gawas. Ekonomiya o siguridad na ito. Kung ang mismong atong mga magbabalaod nagunay o kagubot sa sulod sa ilang tugkaran. Diba? Kumbaga, unsaon na ito pagsulbad ng problema kung ang mismo ang institusyon hindi na ito sulbaron ng problema sa sulod. Mura ba nagsukutay ko ba kung hindi na unsaon na ito pagsulbad sa problema kung mismo diya sa sukutay ko to hindi na ito sa istoryahan ko kung sa maging nahitabong problema diya sa sukutay ko to.
1: Na.
0: Ay, iling ba yun? Dili ba iling? Unsa ba yun? Ano ba? Bago tayo sulod diya kung sa ba diya GBA partnership ba diya karun? Diba? Mauna mga pangutana na ba? Iwanan na ba? Kumbaga, naami problema karon diri sa among panimalay. Ingani mong problema. Ah, way trabaho. Pero di may magkasinabot sa akong asawa. Pero mag-asa ba? Kinanglan pa ba na mong ipadayon na kung iyan naman ang problema ha?
1: Nah.
0: Siguro, ayun sa siguro ang sulod sa panimalay.
1: Mm.
0: Bago kamo diha mo atubang og laing krisis. Diba? Yun na dapat ang pagdibig. Kaya unsaan man yun na? Kamu-kamu na mismo din. Nag-away-away na mo din. Muro mo mga buang mo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: See, kagalang-galang sila. Pero ang ilang mga batasan, murag lupig pa ang batang gamay.
0: Hmm.
1: Giluganay kindi. Kinsay mo dumala. Ako ba? Ako ano? Ay, dili ni ako. Imuha na!
0: Diba? Alas 8.29 itong oras mga kagilaan. Mauna ibinin na itong pangutana kaya ito ng tagaano pagtagad unya mga katropa kung unsa inyong maingon sa mga panghitabo diha sa ito ang national government labin pa sa itong Senado.
1: Mm.
0: Tama ba nilang ginabuhat para sa inyo ha? Okay ba muna ini? Bisan pa nga kabalo magkita nga grabe na yun naglisod na yun kita karon, diba okay pa ba nilang ginabuhat sa ito mga senador? Ah, tubagan na ninyo nga ito mga pangutana.
1: Ipadayag inyong gibati mga katropa kay kung kabilay pa ko tanong ninyo murag ikapoy naman mi oi sige lang mi og comment dere niya kadang kini mga tawhan na asa man ni maminaw oi pero kung kaboy mo tingog diha ma-educate yung kaugalingon dili man sila kadungong karupan na una.

0: Pero pag-abot sa panahon nga muhusga ta, naano mo yung balon nga rason para himuon nga bugat nga accountability ang nahitabo karong panahon na.
1: Yan. Alas 8:30 atong oras, ubalik kita. At sa itong pagbalik, atong makauban, si Attorney Virgilio Alconera.
0: Mm-hmm.
1: Kaya itong pangutanon kung unsa bagay tumong tinguha nining pagpasakag TRO.
0: Okay.
1: Sa mga nahitabong desisyon diya mismo sa mga board of directors sa Cotecoto, kay aduna na nigawas mga katropa ang kuha na itong dokumento may tungod na giniini. So, unsa ba yun? Madaba gid di maminaw ka ang mga board of directors ay mo action ka ang korte nini. Unsa ba kayo na itong tanaw nini mga kagilaan? Sa itong kanapagbalik, relax sa mo diya, paminaw mo at tangin ninyo. Kinikabahin itong kaninyo sa Santong Plus Coffee Mix.

0: pareho o nya dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan ug miligon pa jud kini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM. Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kising.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mac Turbo.
2: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
3: Uy, Madi, kanang uban ba? Wala pa ganay kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting.
2: XFM
1: 95.9

0: Oras 8:35 na.
1: Sayo pa kayo.
0: Ah, ma-surprise sa kamo kay kami. Gidudahan po ninyo ni mga tututa Miss Meral ko.
1: Oh, natipuha ba?
0: Para patas ang istorya, natay ay bisita karon nga kani sila, kani atong bisita ron, usa ka abogado nga 2025 pa ni sila, 2025 ba? 2005 pa. 2005 pa. Pro CDA advocate na gid ni sila. Nya
1: Ibagarin niyo ni.
0: Ato sila gibisita karon dire.
1: Gihimong bisita.
0: Gihimong natong bisita.
1: May
0: para nga kripatas ka rin ba? Kung pwede ganit ka mo, mga taga-ignite, damoy time, pwede rin mo bisita rin sa mga agad.
1: Pero para lang ito, Bagpon.
0: Pero katong opisyal nga spokesperson yun ninyo, dili ito napaka-aron inyo nga spokesperson nga nagpakatag o black propaganda rin, ha? Dili na mo na daw aton, kay di nga na magkandimao itong pangutana, si Unya maglalis na ito rin.
1: Bagay pa
0: itong legit ninyo nga spokesperson na inyong ipada.
1: Ah, kala.
0: O, risa pa kang inyong abogado. Ah, gwapa ba ito lang abogada?
1: Ah, katong, gwapa na lang eh.
0: Gwapa na lang. Si, sa kito pangalan, si attorney...
1: Ah, dilike ko yun yung pangalan ba? Ano yung problema na ko?
0: Karoon mga katropa, na-adre sa ito ang studio. Ito ang istasyon.
1: Live.
0: Ang pro-CDA advocate.
1: Advocate.
0: Attorney Virgilio... Alconera, tama ba, Atty? Ara. Ato makauban live karon diri sa atong studio. Atty, mayo nga buntag diha kanimo.
2: Oo, oh, may buntag good, Will.
0: Nga dai lang ato sang justice suga para mahayag ka kay
1: ni. Dili kay maklaro.
0: Ayan.
1: Klaro na kagwapo ni Atty.
0: Klaro na. Kita na tayo.
2: Ay nang tanan ay nang akong
0: sa Atty
2: spelling.
1: Ay ang Virgilio niya walay i. Ay tanan. Yan. B I R G I L I O. Yan.
2: Sa red na.
0: Tanggalan ng red, walay red.
2: Wala.
1: Tanggalan ng red.
0: Asa ba nagikuha na si Attorney Red? Di ba nang taga-dari?
2: Ay na tanan na akong pangalan.
0: Attorney Virgilio.
1: Ang GI,
0: GI.
1: May nang magklaro ta kay basig lahi itong gipangalan ni Attorney.
0: Pasi, ma-issuehan na po si Attorney Unya. Di ba na si Attorney? Kaya bali ang spelling. Buag na buntani. Ayan. Ano ba? Una sa tanan, Attorney, may buntag niya kanimo. Kumusta? Kumusta ang atoang panahon karon na Atty. Luyo nining grabing kapito sa atoang dagan sa ekonomiya?
2: Oo. Pero okay ra gyapon. Okay ra gyapon ta.
0: Laban lang. Okay. Di na may maglangay, Atty. No. Diri na ta karon. Sa isgutanan lagi ni ining sukote ko to. Kami nakabalita, magod me, nga na-file na ninyo sa korte ang dili na to isgutan, Atty. Kay Basimano, ang merit yun sa kaso nga yun ni-file, no? Ni-file mo sa korte para sa unsa to, Atty.?
2: Para sa duha ka kwanto? Duha ka kausa? Mandamos o injunction?
0: Okay.
2: Ang mandamos para to sa persahon sa korte, orderan sa korte ang board of directors nga himuon na nila nga ilan ang himuon ang ilang obligasyon ubos sa balaod nga ipatuman ang law on conversion. Himuon ang referendum para sa conversion kay naa sa balaod.
0: Okay. Unsa pa tong isa?
2: Ang isa injunction tungod lagi kay nagpasar man og resolution ang
1: Board of Directors
2: nga gi-accept nila ang proposal sa Ignite Power nga mag-partnership sila sa about kanang investment nga gitawag na common nga atong discussion GBA, Joint Venture Agreement. Ang tanaw na mga mungod anak kanang invalido na siya.
0: Sa unsang rason, Atty., nga nakita ninyo nga invalido ang ilang gibuhat?
2: Naman na sa kung ano. Numero uno, invalido, tungod at itong wala nila paglihok, 2013 pa to ang balaod, doon niya, hantod karon, wala yun gihimo sa board of directors ang ilang obligasyon under, okay. Under that provision of the law nga mag-referendum sa about conversion. Moto niya itong February 23, 2026, pulo ka MCO, apil na ko, isa na ko dito, nag-petition sa board nga tumana na or himuan na kanang inyong trabaho, dapat trabahoon nga ipa-convert. Maghimo mo referendum nga para sa papiliyon ang mga MCO kung asa sila.
3: Mm.
2: Mag-CDA ba? Mag-corporation ba? Stock corporation? Or magpabilin sa karon present nga situation or status ko.
0: Mm. Pero kanang imong giskutan 2013 pa na ana mo proposal pa nga i-convert ang CDA. So mas nauna pa gyud mo nga nakaano kontra ni ining mga pribadong kumpanya nga gusto mo impyoso mo gusto mag GBA.
2: Ang akong gingon nga 2013 mao na ang pagpasa sa balaod.
0: Ah, okay.
2: Pero katong pagsugod na mo og kaning advokasya nga himuon og CDA ko nang sukot ko to 2005 pa.
0: 2005 pa.
3: Okay na.
0: Nganong gusto man nato nga himuong CDA gyud? Unsa may benepisyo kung mas CDA ni Attorney Alcunera?
2: Daghan kayong bintaha para sa ato mga MCO, member consumers owners. Isa na dia ang dividendo. Karon wala man taana. Kanong status ko karong kooperatiba nga ubusan niya wala man taana. Napo nang patronage refund. Patronage refund nga ang imong ginabayran sa isa ka tuig para sa kuryente part ana or portion ana mobalik man na sa imo. Dako kayo nang kuan, dako kayo nang bintaha para sa tuwa. So wala man na karon.
0: Okay. Matod pa attorney nay nagkasulti nga kinahanglan man kulong ang mobayad ang mga MCO og 50,000
3: para mahimong
0: para ma-convert lang ito si DA na ano ko doon bayad doon 50,000 man doon ang bayad doon attorney sa mga tinuod.
2: Dili na tinuod, black propaganda na.
0: Okay.
2: Ang tinuod nanay assetron ang Sukoteco to mga 4 plus billion.
0: Okay.
2: Ano yung asset sa Sukoteco to? Mao nang kwartaha nga ma-initial capital sa CDA Coop.
3: Okay.
2: Kung mamahimong Coop, ma-convert nga to sa Coop. Kanang 4.5 billion bahin-bahin una sa mga MCO karon. Base sa ilang consumption, no? Dili po equal.
0: Kanang 4.5 billion asa ninyo ni nakita? Mao ning ginatawag nga RFSC.
2: Part lang ang RFSC, 2 point something billion ang kanang ginatawag ng RFSC.
0: Okay.
2: Asset man po to, kay kwarta man itong nisulod sa
0: kapal. Okay. So part siya dito.
2: Pero in addition to that, napay uban siyempre, kada mga makinarya niya, poste na to, building na to. So niabot na 4 point something billion.
0: Okay.
2: Ato na, no? Asset na sa Sukoteco to, panagiya na sa mga konsumante, member, sa mga MCO, nga kumukonvert tag CDA Coop, mauna ato ang initial capital.
0: Okay.
2: Na. Asa man, ano mag 50 mil, maka, nga magsugod, wa man kay bayaran, kay nanago kay 4.5 billion.
0: So, dili na kinahanglan nga bubayad pa kina na kwarta daan.
2: Oh, yes, that's correct. Tama, di na. Di na wala na initial capital kay nanay capital. 4 billion plus dakong kwarta na. So dili na tinuod. Dili na tinuod.
0: Okay. Adiri ta karon attorney sa mga issue nga gipanglabay sa CDA no. Una sa tanan kay kami nag ano mi ba? Unsa ba gyud ginapaglaban ni ining pro CDA advocate? Ngano magyud nga gikinahanglan nga patapamo na tog TRO ang GBA karon nga deal ni inang Ignite Power sa Sukoteco to. Naba mo nakita nga kumbaga railroaded ba ni, gipaspasan ba ni, unsa bay mga pamaagi nga gibuhat sa board of director isip abogado, naba mo nakita diri nga sipyat?
2: Na. Sa atong kaso nga gipail sa korte karon, gipa invalido man ato ng GBA nila kanang ilang joint venture agreement tali sa Sukoteco to ug sa kanang Ignite Power. Amo nang gi-allege sa among demanda, petition sa korte nga kaning GBA ni invalido, illegal. Base sa duha ka grounds.
0: Ang okay.
2: Primero nga ground is mao to akong giyon ganina, katong February 23 pag petition namo, nakaibalo na ang board nga mao to imong gusto. Gi-accept sa MCO ang haget sa balaod. Kaya gitagaan mata sa balaod nga mauni, magpwede mo referendum. Amo tong gi-accept, gidawat. pinagi sa pag-file of petition sa korte. So at that day, February 23, nanay vested right ang mga MCO nga mo participar or himuon nila ang usa ka referendum para pag-convert sa Sukoteco tungod to sa CDECO ba or sa SEC Corporation ba or status quo ba.
0: Okay.
2: No na, so violation of vested right nga naman kay imbes nga maghimo og referendum base sa balaod nakig GBA man hinoon nga
0: so,
2: dili man na nila trabaho, dili man na nila obligasyon.
0: So mao tong may gawas ang ilang conditional acceptance.
2: Oo. Oh. So mao na isa na ka ground nga among gisite nga illegal ang GBA. Ang ikaduha nga murag mas seryoso siguro kanang akong among gitawag sa petition nga kanang GBA is the fruit of a crime.
0: Okay.
2: Prutas na sa usa ka krimen kay sa isa ka diha sa isa ka public forum sa Tupi sa Cotabato niadtong April 4 April 14, 2026 sa recollection meeting sa mga kaparian sa Diocese of Marbel.
0: Okay.
2: Nag publicly nag-admitir ni si former president, board president Bakulna.
0: Okay.
2: Gipangutana naman siya sa open forum kung paghuman sa mga speeches, no? Gipangutana siya sa mga pari. Isa ka pari dito ningon doon na ba'y pressure nga gihimo ang niya sa pag-approve ninyo ni aning mga resolution, apil na ning resolution nga pinaka-importante, pinaka-controversial. Kaning gi-approvean ninyo ang proposal sa Ignite Power o gi-reject ninyo ang Meralco. Nabay pressure ang niya ani, pag-himo ninyo ani sa board. Ni kumpisal publicly si Director Bakulna, former President Board Bakulna, nga oo, ingon siya sa itubag niya, nga dunay pressure ang niya. Nadungog na namo, tulumi dito nga taga CDA Coop, nadungog na sa obispo, kaya dito man po ng obispo, nadungog na sa mga kaparian nga nag-attend. Krimen man eh, it's a crime. Nga ang usa ka public official mo pressure sa usa ka tawo nga mo aksyon o mo himo og aksyon nga makapabor sa another person,
0: which is diya atong kabalo, which is sila man dapat ang mutabang sa komunidad ba.
2: Nag-pressure ang niya ngadto sa board aron maburan ang Ignite. That is a crime, anti-graph na.
0: Okay, so, siyempre, nasa sila sa government. They're part of the government. They are under ERC.
2: So, maunangain mo na, fruit of a crime ng GBA. So, ikaduhang ground na nga among ipa-invalido ng GBA na.
1: So, gi-appeal ninyo sa kaso, attorney? Gi-cite ninyo itong part sa kaso?
2: Gi-cite. Naana dito.
0: Okay. So, hopeful ba mo, attorney, nga i-grant sa court ang inyong request?
2: Siguro bias man ko kay abogado, pero sa personal na kong tanaw, bisan sa objective nga maminaw, kusog man ang kaso. Imagine, crime?
0: Opo.
2: Product of a crime? Dapat ipaundang?
0: Mm.
2: Dapat yun ay iundang.
0: Correct.
2: Nagpalaban may sa korte nga undang, una, ETRO, stop. Stop it. Tanan action nga bahin ani, i-stop.
1: Yun.
0: Kung mo decide karon ang court diri sa ubos sa RTC, unsabay nga kumbaga dili mo pabor sa iyong gusto, unsay next kalakang ninyo diha, attorney?
2: Dako pa na nga kuan
0: Luel, no? Sultanan.
2: Okay. Kung tiaro ra itong iskutan, dili pa man mo ending.
0: Okay.
2: Napamay kay ang tiaro manggod 20 days lang na ang iyang lifespan.
0: Okay. Sige. So, dito na itong iskutan siguro kaya basi makabantay sila sa iyong mga lakang.
2: Anyway, proseso raman po natong ukraban. Proseso raman na.
0: Okay,
2: after sa 20 days, sa TRO, dapat mag-hearing na po ng korte aron decidean kung mag-issue ba sila o kaning writ of preliminary injunction nga mao'y mo pulis sa TRO kay 20 days raman. Kung meritorious gyud ang imong kaso, pinaagi sa ebidensya, muisyo na ang korte og writ of preliminary injunction nga mo imo puli, hantud na sa katapusan sa kaso.
0: Mm.
2: So, kung mag-grant na siya, di idapon kalihok sila.
0: Okay.
2: O na, hantud nga mahuman. Mapildi ba ta og madaog?
0: Ah, okay. So, nay kanang pang pagpugong sa ilahang ilang ipadayon na.
2: Pungan ang GVA. Oh.
0: Okay. So, unsa lagi gusto mahitabo sa CDA? Kada bang gusto ibalik ni sa uno? Hisgutan ang tanan? Eh, may imong transparent? Yan na ba ang gusto mahitabo sa proceday ka sa inyong grupo, attorney?
2: Oh, isa na, transparency. Pero ang amog yung tumong nga ipatuma na itong provision sa balaod nga gitagaan o option o katungod ang mga membro okay. Nga mupili mag-CDA co-op ba siya, korporasyon ba siya, o may status ko ba siya, o magpabilin ba ta sa status ko. Kana lang. Tagay lang may sa...
0: So dito sa ta sa choice, kung asa, dili ning diri na dayon sa partner?
2: Ah, correct.
0: Ah, maunay okay. Naka, gets na ko.
2: Okay. Maunay nakakuhan. Oh, yes, yes, that's correct.
1: Attorney, okay. Ang pagsulbad ninyo nga ginabuhat is pagtuki kung unsay problema, then pagkahuman, papili unang tao.
0: Murag-mura, tag-mubalik, atong gusto mura, tag-mubalik sa square one. Nga ayaw sa ng GBA, kaya wala ba na ito nag-isgutan? Kung musugot ba ta nga status ko, musugot ba ta nga pro-CDA or maki-corporation? So, mubalik ta dito dapat.
2: Oh,
0: so,
2: yes,
0: dapat,
2: yes.
0: Dili pa na, kay, dili pa ta dapat mag-isgut rin o joint venture, kaya wala pa na ito gisgutan kung uyunan ba sa MCO nga magpabilin status ko, mag-pro-CDA, or makig-partner, or mag-GBA. So, yes, murag dito ang iyong gusto mahitabo.
2: Mao to, gusto na mo mahitabo.
0: Okay.
1: Klaro?
0: Klaro ang purpose. Which compost.
1: Is, parehag yung tag-hapon nung
0: balik pa, square one, para mahimong transparent ang tanahan. Pero nai-issue, attorney.
1: Kani,
0: nga gilabay sa inyo, ha? Nga print lang kuno kamo sa Meralco. Kay pagkahuman makuha na ninyo nga ma-proceday, ibalik kaya ba daw gihapon ninyo na sa Meralco?
2: Akong gingon nga, sugod pa na itong 2005, nanamihan yung advokasya. Wala pa yung Meralco ato, wala pa makasimot ang Meralco ato sa dire sa General Santos. Nanamihan, nag-fight na miyan na sa akong among grupo. Kung ano man gani, wala lang ito mag, wala gumi maka-prosiger, wala ma- wala yung tamaka, wala may masuccessful kay gipwersa sa board of directors sa itong panahon na nga i-referendum. O, gusto maka mag-referendum? O mag-referendum ta? Referendum. Pero wala nila gito man ang mga guidelines at that time. Mass information campaign, information and educational campaign, wala na. Dapat naunta. Kung saan pag lamdag sa alipatakan sa mga membro kung walay Information campaign. Kanang mga voters list dapat i-sanitize. Atong patay na, tangkalon. Kay siyempre, vote buying, vote... Bisa kinsa nalang mo ato nga, ako si Tal Pulano. Bisag di mao. So, required na sa law nga kanang i-sanitize. Limpyohon. So, wala nag ituman o nag at ilang gi referendum gipugos wala may nagboycott magani may ato
0: okay so dili tunuod ang issue nga gipaluhian mo sa Meralco
2: ah dili tunuod dili
1: abo na kadunggan
0: at least klaro kay mismo kay Arthur ni Almera kay mao man ni putok nga issue ano na sila mga proceday procedera na pero pag makuha na nila yung gusto ano na gyapo na ay baligya gyapo na dito sa Meralco
2: sidi ko paminiyag to ba 2005
0: ayan.
2: Wala pa yung Meralco niya to.
0: Okay. Alright. Wala maging tayo oras sa tono nino. Kay lami pa ang tayo giskot, no? Taas po ang tayo giskotanan. Pero bubura maging kayo. Mensahe na lang ni mga tono sa mga MCOs. Karong panahuna, ngayong ani ang kahimtang, ngayong nga kahit tabo sa to ang kooperatiba.
2: Okay. Salamat.
0: Dari tayo, tono. Tanaw, para
2: mas dito. Sa mga MCOs, mga kauban ako yung MCOs, ang ako mensahe sa inyo, mauni, nakapahil na matagkaso sa korte na itong sangadlaw. Pero sa akong giingon sa akong mga video sa akong mga post niya sa nangagi mga adlaw dili ni mao katapusan or mao ni dili ni mao isulbad sa atong problema. Makadaog man ta dire kung makadaog man ta naapay sa gubangon moingon man ang korte nga okay daog mo atong ipahigayon ning referendum nga inyong gipangayo ana man na. So ang bugat

0: Doon nga trabaho or obligasyon or challenge kaning referendum nga moabot kung makadaog man ta. So di na kinahanglan kung mag-referendum, siyempre election ko na choice. So daghang mga challenge niya, mga vote buying, mga unsa pa mga bad practices sa election nga ato nang sinati sa national level, sa local level.
1: Correct.
0: Dire maugi hapo na. So dapat na ta magkuantang kaning atong boto. Kuan kani bililhon ka ini, dili nato ni kambyo sa unsang butang, kwarta man, bugas man, bulad man, sardinas man. Dili nato ni kambyo. Kaya dako ang atong kaugmaon dire sa kung makoopta. Doon ay mga benepisyo ni ani nga dili lang mamatay man ta, dili na mo ending, mapasar pa ni nato sa atong mga anak.
1: Okay.
0: And so on and so forth. Dire, wala man na karon sa status ko. So, hintaw na ta nga moabot ka gani ang referendum, magkuanta ka ng akong tawag gani ani stout-hearted supporter, SHS. Stout-hearted supporter sa co-op. Dili magpa, labi na nang pag boot buying, boot selling, dili na ito na himuon.
1: Yeah, you're right. Thank you, Attorney Virgilio Paolo Alconera, sa pagkatag ni Mugkaigayunan sa XFM General Santos City. May muntag o God bless the Academy.
0: Thank you.
1: Okay. Alright, salamat Atty. O, gawa na tayo oras, Katropa Chris.
2: Yes, salamat mga katropa sa inyong pagkuman sa programang Bullseye. Kinibahin na atun ganito Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Sa ngalan sa Dabukpera sa XFM Network Philippines. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropa Chris ni Gaspi, manamilit kanyang tran. Salamat, God bless, dakpayan, mabuhay ka.
1: At akin ninyo mga panghitabo sa Senado niya, kaya basing madayon ang hearing or dili, magkagubot ang Senado, simba ko palayo. Relax lang mo diha. Sa programa ni Katropang Ivan Polonan. Nakini si Katropang Ruel Dumantay. Nagayong kaniyo. Bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kasi Katropang Ruel takes care of you. I love you guys. Bye-bye. Mwah!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: XFM
5: Santo. Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mana nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Vitamin C, the

0: Salton Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM.
2: Vision Next, daghan ang natubangan.
3: Lahira gyud akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Usahay mo normal pero taud-taud mo hanap na sad. Pero sukad gitumaran na akong Visionex Plus capsule, kaluoy sa Ginoo maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo gyud kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time, Pilipinas, alas 9:06 na.
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang

Luzon, Visayas ug Mindanao, mga katropa, maayong buntag kaninyong tanan. Welcome na usab mga katropa sa laing edisyon ining atong programa ng Sentros mga balita, Sentros komentaryo, ingon man, Sentros kamaduran. Inumagoban taman kita alas just sa buntag, mga katropa, katropang Ivan Polonan. Siyempre, programang Sentro, mga katropa. Atun, usab ka nato sa mga produkto sa Yes Wealth Incorporated. Mga produktong gisaligan na produktong Santhon Plus Gold, Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Herbal Tea, Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Santhon Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, Og Cess the Pain. May buntag sa mga katropa na ito sa Dakbayan sa Jansan. Kamusta ka mo? Karong adlaw nga Webes? Webes ba karon? Webes. Karong adlaw nga karong chip? Webes. Yan. Webes mga gagalan. Petsa 4 na sa bulan sa Hunyo 2026. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mapia-mapita sa mga igsyon at mga muslim. Ugaman sa mga katropa na ito, diyang mga bloan, few fluffos di gamo. Ngayon magabigat ka na kayo amin mga kapatid po namin mga Ilocano. Og sa tanang maabta na mga katropa sa itong pag-sibya. By 95.9 MHz XFM Jensen mga katropa sa inyong mga FM radios. At syempre live na usap kita mga katropa sa itong Facebook page sa XFM 95.9 General Santos City. Karong buntaga mga katropa, mga tagaan na itong bagdagad, mga igala, mga balita, mga impormasyon. Isgutanan, may kalabutan mga katropa sa nagakaitabos, politika. Labi pa sa mga magbabalaod na ito mga katropa, diya sa Senado, mga suking tigpaminaw. Panula pa man yan, ang mga headlines sa mga nagunang balita.

Sa mga nagunang balita, karong buntaga mga katropa. Headlines. Viral nga police o Napolcom commissioner nagkatinubagay atubangan sa media. Kaso ipasaka mga katropa. Headlines. Samtang Cayetano, giinsister nga magapadayon ang operasyon sa Senado karong adlawa. Eskudero nanawagan o panaghiusa. Taliwala sa pagkabahin-bahin matod pa sa Senado karon. Mga empleyado sa Senado mga katropa, gitugutan nga mag-work from home sa adlaw sa Blue Ribbon hearing ni Cayetano. Samtang Senador Ligarda, agi-question mga higala ang pagpuli sa liderato sa Senado gamit ang 12 kaboto. Samtang Pia Cayetano mga katropa, giingong dili quorum ang 12 ka mga senador. Samtang sa lain pa mga balita, mga suging tigpaminaw Pilipinas, napakyas sa pagkuha sa pwesto. Pagkuha og pwesto sa United Nations Security Council. Sentro, Ivan Polona. Sentro. At ang ininyo unya mga katropa, diri mismo sa itong pagparaguban, ato makauban unya. Ang provincial provincial legal officer sa probinsya sa Sultan Kudarat o retired judge mga kaigalaan na si Judge Lorenzo Toto Balo. Mga katropa, may kalubutan siga po nining mga panglantaw mga igala. Siyempre, judiciary ni siya. Naan ni siya sa judiciary branch of our government. Kaniad to mga igala. Sa diyang kini mga higala, nagpenerbisyo isip huwas. Ato ng Taganog, pagtagad unya mga katropa, mag-auban na ito unya, tontol sa linya, si Judge, si retired Judge Lorenzo Toto Balo. Mga kaigalaan, nagantag mga giandam nga pangutana, may kalabutan ini nagkakitabo karon sa Senado, mga suking tigpaminaw. Oras mga katropa, 9:14 na. Kinimaong oras sa mga katropa, tod ka nato sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus now na App Store or visit arenaplus.ph. At the news headlines mga kaigalaan, tod ka nato syempre sa Sunthone Gold Coffee Mix. Sa mga katropa nato diyan nga mahiligon gyud og kape. Igud ka pugong mga higala nga makapangape. Ilabi na kung buntag mga katropa. But make sure lang, mga suking tigpaminaw, ang inyong kape diya, dili makadaot po din taon sa inyong sistema. Magsigig ang kape, mga katropa, nga mag-nervyos man, magpapalpitate, mga katropa, medyo alanganin ta diya. Dili kita sa sigurado, mga katropa, nga makapa-energize at the same time, mga katropa, makapabugtaw. O syempre, makapa-healthy sa atong lawas o mga pamanit. Mauni, mga katropa, ang kape sa Yes to Health, nga Sunthone Gold Coffee Mix. Produkto sa Yes to Health Incorporated. Yes, masaligan mga katropa, og daghan na ang nakapamatuod sa kalami og kaepektibo. Niling maong kape sa pagproteher sa atong panglawas og pagpanindot sa atong pamanis. Sunthone Gold Coffee Mix, mapalit na sa mga butika ingon man Shopee og Lazada mga katropa. Ivan Polona. Sentro. Oras na to mga katropa, 9:50 na. Diretso na ta sa mga balita mga katropa. Sentro. Dari unahon sa nato mga katropa, kining nag-viral bitaw nga pulis o kining Napolcom commissioner kay nagtinubagay man siya mga katropa atubang sa media briefing. Nabiuswag mga katropa ang tensyon tali sa usak ka viral nga pulis o usak ka opisyal sa National Police Commission o kung Napolcom atul sa press conference mga katropa mahitungod sa kontrobersyal nga pagdakop sa usak ka sa 76 anyos nga senior citizen. Dito sa may Taguig City, mga kaigalaan, si Police Corporal Simeon Suan nga nakuhaan matudpag video nga nagposas og nagguyod sa senior citizen nga si Santiago Garcia o man matudpa sa minor nga disgrasya sa dalan, minor accident lang kumbaga ba. May pasabot nga napugos siya sa paglihok, gumikan kay gisulayan, matudpa siya og banggaan sa idaran. Apan giingon si ni Napolcom Commissioner Rafael Vicente Kalinisan mga katropa nga sobra og dili makatarunganon kining paggamit og kusog batok sa senior citizen. Ya misamot pa kining panaglalis mga katropa sa diyang gibutsag ni Kalinisan ang mga nagunang administratibo og kriminal nga kaso nga nalambigit kang suan kani adto
nagibasol usab ni Suan ang komisyoner nga gusto lamang matudpang nga magpapugi. Ha? Ah, magpapugi daw sa media mga katropa ang komisyon. Ya, tungod sa nahitabo, gimando ni Kalinisan mga katropa ang pagbasaka og kasong kriminal. Batok kang Suan, gumikan sa giingong paglapas sa katungod sa mga gidakop. Lagip na mga katropa ang administratibong mga kaso sama sa operasyon Grave Misconduct o Conduct Unbecoming of Police or of a Police Officer. Samtang misaad usab mga katropang liderato sa Philippine National Police nga silutan usab si Suan gumikan sa iyang giingong kanabang kawalay pagtahod. Gadto na sa opisyal sa Napulcom atol sa press conference mga katropa. Atong paminawon mga katropa, atong paminawon mga suking tigpaminaw, kining naisgutang individual mga higala kining maong pulis sa iyang pagtubag-tubag, dire karon sa komisyoner, mga katropa. Baga murag ihan na lang ni gidepensahan iyang kaugalingon siguro mga katropa. O gingong gapapugi lang daw ang Napulcom sa media. Are, atong paminaw. Sentro. Alas 9:18, tadod ato ning madunggan mga igala. Grabe ni ka, Juan. But, unsay nagsulod ani sa iyong utok mga katropa. Daghan naman din ang kaso di ay mga kagalaan before. Sentro. Mga shocking tigpaminaw. Ato ning paminawon mga kagalaan. Kining pulis nga nag-viral matod pa mga katropa. Nga grabing bira niya sa tiguang. Sa idaran mga katropa. Gikuhaan ko siya kanabang microphone mga katropa. Aliman ka tapad nimo mga katropa atubang sa press briefing nagpaisog-isog ka diya. Ah, tapad nimo ang komisyoner sa Napulco mga katropa. Sentro. Para madunggan nato mga igala kung unsa ning nganong nakaingon man siya nga nagpapugi lang daw ang komisyoner. Diya sa mga media mga katropa. Kailang ato lang balik-balikan taon-taon mga suking tigpaminaw. 9:19 in the morning, mga suking tigpaminaw. Tawad, ato na makauban, tawad, si Judge Lorenzo Toto Balo. Nagkalabutan ninyo, nagkakaitabo bitaw sa Senado, mga katropa. Grabing kagubot, mga igala. Kamusta mang kamudya? Mga katropa nga, sige latagtanaw sa social media, mga katropa, unsay nagkakaitabo. Murag sa ilahana, naimo ng politician-centered ang atong panggobyerno, hilabi ng atong legislatibo. Karon mga katropa, imbes nga mahimo silang people-centered mga igala ang ilang focus. Intawon kita noon ang nag-usik-usik o panahon mga katropa para nga subdon o para tutukan ng nagkakaitabo sa Senado karon mga suking tigpaminaw. Sentro. Wala. Nagkagubot na intawon ng ato mga magbabalaod mga katropa. Ambot, unsay kuan-ani nila? Unsay na ginapanghimo nila? Mura magbaga bata jutay mga suking tigpaminaw. Amo diya, unsay paglantaw ninyo diya mga katropa. Unsay paglantaw ninyo diya mga suking tigpaminaw niining kinibang nagakitabo mga suking tigpaminaw.

0: Tawag na lang siguro taga Tropang Ricky Judge kay 920 itong ato ang kuansiya. Oras mga katropa, 9:20 na sa buntag. Ya, si Kwan, si okay lang isem. Ya, ta number 2. Kay isgutan na nato ning nagakitabo Senado mga katropa. Kay si Senate President Alan Peter Cayetano. Giinsister ni ini mga katropa nga magapadayon ang operasyon sa Senado karong adlaw. Lagip na ang mga kalihukan sa mga komitiba bisan pa man sa work from home arrangement nga gitugutan ni Senate President Pro Tempore ug Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Nga sa memorandum mga katropang gipagula ni Cayetano, iyang giingon na magapadayon matod siya sa pagtuman sa iyang katungdanan isip pangulo sa Senado. Nga gipahibalo usab niya mga katropang ipadayon karong adlaw ang pagdungog sa Blue Ribbon Committee nga kaniadto mga katropang gipanguluhan ni Senador Pia Cayetano. Una pa man kini matugyan kang Senador Erwin Tulfo. Sentro. Unya gimanduan usab mga kagalaan ni Cayetano, ini nga ang isuon lagi mga katropang sumala pa mga suking tigpaminaw gimanduan usab ni Cayetano ang mga opisyal og empleyado sa Senado nga naka-assign sa mga kaliukan sa komite nga muhatag og bugos nga kooperasyon og suporta aron masiguro ang hapsay nga pagdumala sa mga hearing. Nga gisakop usab sa direktiba ang pag-atiman sa mga kanabang resource persons, testigo uban pang mga bisita sa Blue Ribbon Committee hearing samtang ang tanang security og access protocols. Ipatuman matud pa sumala sa mga direktiba sa Office of the Senate President og sa komite. Hindi taliwala mga katropa sa nagpadayon karon ng atensyon sulod sa Senado human sa mga kausaban sa liderato sa maong balay balauranan mga katropa. Sentro. Wala pangutana direk karon mga suking tigpaminaw kanabang Senado karon balay balauranan o kun balay dulaanan na lang yun ang tawag. Pero unya, gusto pa nato ma-enlighten mga kaigalaan may kalabutan sa nagkaitabo mga katropa sa Senado. Pinagi kang Judge Lorenzo Toto Balo. Utan-unta ni si Judge, ilabi na kung i-base nato sa 1987 Philippine Constitution o sa Senate Rules mga katropa, kung sa ba'y mga legal nga pagbasa ani mga katropa sa kontrobersya karon sa Senado. Nya, kung sakto ba ang argument mga igala nga, kaya bang kinahang lang adunay 13 ka senador aron nga mahimong quorum o makahimo og opisyal nga mga aksyon mga katropa. Diba? Mumanang ipalagan mga katropa sa pipila ka mga naa dito sa Picas Campo mga suking tigpaminaw, diba? Nya, kining si Pia Cayetano o Gloria Ligarda, nagingon po mga katropa nga dili valid. No? Kining sesyon, gumikan kay 12 lang daw ka senador ang mitambong. No? Ato lang tanawon unya mga kagalaan gikan mismo sa usa ka retired judge mga suking tigpaminaw. Sentro. ...923 mga katropa sa dugang panato mga balita. Kabahin sa gyapon ni ining maong pangitabo sa Senado mga suking tigpaminaw. Dira sa kita mga katropa sa nahimo pong gipagawas nga pamahayag ni Senador Chis Escudero. Okay, nakurat-kuratan po din tao ning pipila mga katropa kagapong adlaw. Sa diyang kalit lamang ni abot kining maong senador mga suking tigpaminaw. Nadawagan si Senate President Francis Chis Escudero og panagiusa og pagbutang sa interes sa Senado labaw pa sa kalainan mga higala kun labaw sa kalainan mga kalainan sa politika taliwala kana mga katropa sa kasamtangan nga pagkabahinbahin sulod sa taas nga balay balauranan. Sayang pamahayag ning Miyerkules, giasoy ni Escudero nga dili na matud pa mahimong pasagdan ang kasamtangang panagbangi sa Senado ubikan kay naapektuhan na niini ang kapasidad sa institusyon sa pagtuman sa iyang mandato alang sa katawan. Ipasiugda sa senador nga wala siya mo pabor sa bisan unsang kampo sa majority kon minority. Matud pa niya mga katropa, ang iyang pagkamatinud-anon alang sa Senado isip institusyon og dili alang sa bisan na unsang paksyon, personalidad, alyansa akong grupong politikal. Gidugang pa ni Escudero nga dili kini isyo sa pagka maunungon pagbudhi o kon pagpili og kampo, kundi may tungod mga katropa sa pagtuman sa katungdanan. Matod pa niya, wala usab siya naging onda, gano na isakto kung sayop sa pag kung nagpadayong panaglalis. Tungod dini, nangayos si Escudero og pagsabot, suporta og mga pag-ampo gikan sa publiko aron malampasan sa Senado ang kasamtangang hagit og magpadayon sa pag-alagad sa katawhan.
1: Sentro, Ivan Polonan.
0: Alas 9:25 na mga katropa. Nana sa linya mga katropa ang ato ang

0: Una ko nga pamangkot dyan siya. Based sa aton nga 1987 Philippine Constitution o sa Senate Rules, unsa may imong legal nga pagbasa sa kontrobersya karon sa Senado? Kumbaga, sakto ba ang argument nga kinahanglang adunay 13 ka senador aron nga mahimong quorum o kun makahimo og opisyal nga mga aksyon?
1: Okay. Balad mo, we have to traverse back, no?
0: Yeah, yeah.
1: Ang aton nga atong Avelino versus Cuenco. If you remember, ining Avelino versus Cuenco was issued no sa aton nga Supreme Court as early as 1949. So dito gin-define sa aton nga Supreme Court kung ano ang quorum.
0: Uh-huh.
1: So ano ang quorum?
0: Yeah, yeah.
1: Ang quorum is kagkong sadiin kita magbase.
0: Correct.
1: Para ma-determine natin ang quorum.
0: Yeah,
1: no?
0: Yeah.
1: So is this an absolute majority bala or simple majority?
0: Mm-hmm.
1: Magsiling kita nga absolute majority is atong all of the members of the house, meaning kay ang Senado is a 24-man house.
0: Mm.
1: Ibig sabihin may arat kita sa 24 senators.
0: Yeah.
1: So kung magsiling kita nga majority sina is dapat 13, no?
0: Mm.
1: Kay hindi man pwede nga 12 lang.
0: Uh-huh.
1: Kay magkuhan kita 24 sa divided by 2 plus 1. So dapat kinahanglan nga 13.
0: All right.
1: But kung determine kita kung may aras ang quorum, hindi kita dito mag-determine sa
0: numbers.
1: Hindi kita dito galing magbase sa 24, kundi magbase kita kung pila ang mga available senators.
0: Uh-huh.
1: When I say available senators, within the jurisdiction of the Senate. So, ang sa Avelino versus Cuenco, Abe, ang isa dito ka senador nasa abroad, no?
0: Okay.
1: Tapos ang isa may sakit. He was very ill. Ang very interesting ba dito, ang isa dito ka may sakit si Vicente Soto, no? Ang lolo no sa aton nga si Vicente Soto, subong si Tito Soto. So dito lang kita sa isa ka senador nga nasa abroad. So meaning to say, ang Senado that time had no jurisdiction over the person sa tong isa ka senador nga dito sa abroad. So they had only 23.
0: All right.
1: So ang pinaka so gin-kwan nila dito, gin-siling nila na ang 12, no? Ang 12 is already a quorum.
0: All right.
1: So oo. So nag-proceed sila. They did business kag ang siling sa Supreme Court tama atong ginhimo nila because the quorum was legally obtained, no, during those times. So sa kahapon, sa natabo kahapon iya, di ba? Remember na may araw magkita sang 24.
0: Di
1: ba?
0: Yes,
1: may 24 kita. And then ang isa in hiding, fugitive siya because he is already declared na by the Department of Justice na fugitive siya, no? Nag-evade siya sa accountability. Ining si Senator Bato de la Rosa. And then the other one is si Senator Jinggo Estrada, no?
0: Mm.
1: Kay detenado na siya. And remember, di ba, may araw galing siya sa t-shirt ng PDL, di ba? Ano ang boss sa PDL sa during arraignment gani niya na na-postpone?
0: Alam na.
1: Person deprived of liberty.
0: Yeah.
1: Okay, wala na sa sang liberty, wala na sa sang civil liberty, no?
0: Okay.
1: Na mag-participate dito sa Senado.
0: Mm-hmm.
1: So may ara kita sang duha ka tawo,
0: okay,
1: na hindi available from 24 naging 22 na lang.
0: Oh.
1: So applying the rule on Avelino versus Cuenco, so 22 na lang. So ang 12 is a quorum.
0: Oh, okay. So dili di ay nga kadabang naatay standard yun nga, halimbawa 13 mao na gyud ang sundo naton, judge. Kung pila ang nabilin dito naton tungaon.
1: Kung pila ang available
0: jurisdiction.
1: Available kag pwede mag-function sang ilang nga mandato bilang isa ka senador. So si Jinggoy hindi available.
0: All right.
1: And not within the reach of the Senate. Kaya kung halimbawa nga available sila pero hindi sila magsugot, So pwede sila ipa-aresto, no, sa Sergeant at Arms para magkanto sila sa Senado.
0: Mm-mm.
1: So in that case, hindi pwedeng arestuhon because

0: si Jinggoy because he is already detained. So in the all case right. of Bato naman, hindi naman siya makita. Nagapanago man siya. So there were only 22 senators available and ang 12 kaya ara naman dito kahapon sa plenary, ang 12 so may ara sang quorum. So that is according to Avellino versus Cuenco.
1: Ah, okay, sige. At least klaro judge no, ang availability no, ang available nga kumbaga ko tong sakop sa jurisdiction karon. So kaning duha si Senador Bato ug si Senador Jinggoy, so mo ni sila ang makonsider nato karon nga dili available within the jurisdiction of Senate.
0: Oo. Hindi lang sila available and they are not functional.
1: Judge. Sa laing nga bahin na Judge Balo, kung mapabatud-an nga walay quorum ang session, halimbawa, ano ang mahimo nga legal nga kahimtang sa mga desisyon nga gihimo parehas sa ning pagkahalal kay Sir Win Gatchalian isip acting Senate President kag ang sa pag-ilis sa mga committee chairmanship?
0: So in that case, may ara kita ginatawag na presumption of regularity. So any act na ginhimo sa isa ka gobyerno or any agency or portion of the government is deemed regular no and valid. So ang ginhimo sa tong kahapon no sa 12 senators na gin-declare din ang update mga positions from president, Senate President to Senate pro tempore, kung ano pa nga, tapos mga chairmanships sa committees, no? So, sa pananaut ang Lagi Subong, legal ina siya, no? Until after siguro, kung may mag-question sa, may magkato sa Supreme Court, para question nun ang validity, kag legality sa ginhimo nila kahapon.
1: Alright. Judge, nakita na itong adunay duwa ka Campo Subong na parehong nag-aangkon og legalidad sa ilang mga lakang, mga tikang. Posible na ba nga moabot kini sa usa ka constitutional crisis o kon usa lamang kini ka internal nga kumbaga bangi or gamo dira sa Senado?
0: From the time na nagsipot si Adam Peter Cayetano, di ba, may constitutional crisis na.
1: Alright.
0: Nakita niyo mo nga for the past two days, no, before kahapon, wala sang session, no, ang aton nga Senado. And that is violative of the constitution.
1: Yeah, yeah.
0: Aton nga constitution, hindi pwede nga wala sang session for three consecutive days ang aton nga Senado without the consent of the other house, meaning kinahanglan may ara sang consent, no, may ara sang approval halin dira sa House of Representatives para maging valid ang absence kag pagka wala sang session, no, dira sa Senado.
1: Okay.
0: So wala ginhimo ina ni Adam Peter Cayetano, no? Ang masubo pa gani kay, di ba, abogado man siya, kag bright man siyang abogado, pero nga wala niya na nakita.
1: Kagpirmi
0: lang siya, instead na makanto sa dito sa Senado, dira siya sa Facebook,
1: nag-live mo, tuon. Iniman si Kwan, si Senador Chis Escudero, Judge Balo, nag-abot man gahapon sa Senado, tapos sinawagan ni siya Subong, og kanibang pag-ugyon daw kag naghambal man nga wala siya ni pabor sa bisan unsa nga kampo. Sa imong assessment dira, Judge Balo, ano ang papel ni Escudero sa kasamtangang krisis sa Senado karon?
0: Abalan mo siya ang missing link, eh, no? So ang pinaka man of the hour, no?
1: Yeah.
0: Kay tungod sa iya natuloy, no, ang session. Kung wala siya ang Senado, especially ang former nga majority, may arat sila sa kapaltahan, no? May culpable violation sila dira sa ano na, no, sa apat na constitution, because kung mag three consecutive days ka na nga wala sang session, wala kasang approval na nakuha dira sa House of Representatives, so that is a grave violation of the constitution.
1: Okay.
0: So adaw hero-hero no si
1: si Chis kagahapon. Diri naman sa gin desisyonan ni iningid gin tudlo bala kagahapon nga aton nga Senate President pro tempore og acting Senate President sa atong Senado nga si Sherwin Gatchalian. Ining desisyon bala ni Sherwin Gatchalian judge nga magpatuman siyang work from home arrangement sa subong adlaw nga may gikatakda unta nga blue ribbon hearing. May ara ba ni nga legal nga basihan o kung mahimo ba kini nga i-considerar naton nga isa ka political nga lakang?
0: Sino ko gani kay Ina, sino ko diba may article ginatawag na presumption of regularity.
1: Yeah,
0: so,
1: yeah.
0: Tungod sina, siya nasubong ang acting Senate President. Kay in the absence of a Senate President, siya na ang magiging acting Senate President. That is in accordance sa ating na Constitution. So I think, ang iyang naging issue nga memorandum nga work from home because nakita niya man nga magkagulo-gulo no dira sa Senado, hindi na gusto nga maapektuhan adversely ang atong mga employees dira sa Senado, so naghimo sa sang work from home para mag-simmer down no ang rage sa mga tao. So very kanon maayo man ang iyang ginhimo kay para hindi maapektuhan ng aton mga employee, mga empleyado dira sa Senado.
1: Follow up
0: so
1: po.
0: In the meantime,
1: Judge.
0: In the meantime, ang iyang memorandum is presumed valid and constitutional.
1: Follow up ko sina Judge kay si Senate sabay pagtawag ani na ko subong si Alan Cayetano, Alan Peter Cayetano, nagpabilin nga nag-angkon nga siya gihapon ang legitimate legal and moral Senate President. Sa legal nga aspekto, Judge, unsaon o anong tapag determinar kung sinogyod ang mayara sang ligon nga awtoridad sa pagpangulo sa Senado?
0: Ani balan mo si Alan Peter Cayetano, hindi sa live sa maghambal sila, dapat dito sa plenaryo, no? So ang iyang standing daw mahuyang kaayo na very weak, so dapat he should have reported and he should have attended dira sa sa plenaryo, no, sa Senado, hindi dira sa live niya na. So in the meantime, basing on my statement kay Ian, kag ina nga may arat kita sang presumption of regularity, kung ano ba nang iyang statement o ano ba nang iyang memorandum, should be considered null and void in the meantime, no? Samtang unless until after na ining ginhimo ang natabo kahapon, will be declared null and void and invalid and unconstitutional sa aton nga Supreme Court or any court, no, for that matter.
1: All right. May ano ni may arang namangkot abedri judge. SM may may gindeklara. Okay, si Senator Cayetano daw nagdeklara sang sinidai, tama? Adjournment. Sinidi ang pagpronounce ani judge, no? Hindi daw matuloy ang session pero gindayon gihapon nila ang session. Anong paglantaw mo sini judge?
0: Balaan mo sa ato nga constitution, kung mag-declare ka sang adjournment sine die, dapat ara ka sa plenaryo, hindi ka pwede nga sa live lang. Dapat physically ara ka sa session.
1: Physical.
0: Kag ang imo nga pag-declare sina, kinahanglan with the concurrence sang mga present man nga mga senador, dapat ara sila sa quorum. So ang ginhimo ni Alan Peter Cayetano nga pag-declare sang adjournment sine die, is invalid and unconstitutional. Diba abogado siya, graduate pa siya sa Ateneo, na hindi niya nabalaan na ang pag-declare sang Senate President sang adjournment sine die must be physically dira sila sa plenaryo, and it must be concurred in by the senators composing a quorum.
1: Halimbawa, judge, gin pagawas niya ni pinaagi sa isa ka memorandum, anong matabo sini?
0: Hindi na pwede, kinatunan, ara sa plenaryo, no?
1: Ara sa plenaryo, no?
0: Profession, dapat may approval, may concurrence, no? Nag-yes, nag-huo ang majority of the senator present in the plenary.
1: Okay.
0: Hindi na pwedeng na sa SOCMED lang.
1: Oo. Judge, kung halimbawa madayon magpadayon, magsigig padayon ang duha ka kampo sa pag-isyo sang lain-lain nga memorandum kag mga direktiba, ano ang posibleng epekto sini sa operation sa Senado kag sa kredibilidad sang institusyon?
0: Balaan mo, apektado na, hindi lang, grabe na, nubo-nubo na kaayo ang pananaw sa international community sa
1: wow.
0: sa aton na Senado. Hindi lang sa international community. Ang mga Pilipino man, nakita niyo mga grabe, no? Nakita niyo ang drama, no? Sa Senado, may ara sa Lokpanay, may Hibianay, may walkout, may walkout na naman, may walkout na naman, tapos may, no? So, makita niyo din nga, gubang-guba na din. Wala na sang dapat i-guba na, i-guba na nga kaayo ang aton na Senado.
1: kumbaga, ano ba, Judge? Mahimo na ba niya, politician-centered, ining aton nga nagakaitabo o subong, hindi na people-centered ng ilahang ginabuha?
0: Yes. Kaya amo gani, sinin ko, dapat hindi kita pro-Marcos or hindi kita pro-Duterte, no? Kinahanglan pro-Philippines kita.
1: Okay.
0: Dapat ang aton nga loyalty hindi sa Marcos, hindi sa Duterte, kundi para sa greater Filipino, no?
1: Ayun.
0: Sa majority of the Filipinos, hindi kita dapat mag-loyal sa isa ka personalidad, no? Kinahanglan maging loyal kita sa aton nga mga sa Pilipinas, no?
1: Uh-uh.
0: Kung halimbawa nga ining si dapat ang kung sino man ang maging president no later, dapat hindi itong maghiganti kay amo naging himo mo sa to, dapat himo ang man amo na, no?
1: Uh-uh.
0: So dapat wala sang revenge, no? Wala sang vengeance.
1: Uh-uh.
0: Dapat ang aton nga next leader sa 2028 must be a unifying leader.
1: Yun, magkahiusa tanan. Ayun, yun sa maya-maya. Judge, may ara nga mga tingog nga nagapanawagan nga ang Korte Suprema na daw karon ang maghukom ni ini nga kagubot o kon gamo sa Senado. Sa imong opinion dira, Judge, mahimo ba kini nga kumbaga mahimong justiciable issue
0: controversy.
1: Or sakop gyapon kini sa internal affairs sa Senado?
0: Hindi. May ara ka sa justiciable controversy na ina, no? So pero ang Supreme Court hindi man sa makisaw-saw, no, sa chaos, sa turmoil dira sa Senado. So until after siguro maka-receive sila sang petition. So kinahanglan may ara sang may mag-petition dira sa Supreme Court. Kaya hindi man maghulag ang Supreme Court kung wala sang petition.
1: Okay. Judge, ining nagakaitabo subong sa Senado, anong posibleng epekto sini sa kasamtangang krisis sa imbestigasyon sa Senado? Ilabi na ning iya ka Blue Ribbon Committee hearings bitaw, ilabi na ning sa mga flood control projects, sa mga anomalya sa flood control, kag iban pa nga mga legislative priorities.
0: Di ba may aranas ang partial report?
1: Yeah, yeah.
0: Ang Blue Ribbon Committee dira sa flood control mess, no? Scandal. Atong si Ting Lacson pa ang head sa Blue Ribbon Committee. Pero ang si Marcoleta ganit si Jingo Estrada and even Tia Keta Cayetano wala man nagpirma dito sa ilang sa ilang partial report ni Ting Lacson, no? Magtuloy sila sa flood control na investigation. Flood control project investigation.
1: Yeah.
0: Ang kahuruya ba na, okay na si Pia Cayetano, no? Pero nga agin butang pang vice chairman ang may mga plunder cases. Si Marcoleta at si Jingo Estrada na subong detained na, no?
1: Though,
0: hindi ko makita ba na ano ang partiality, ano ang, di ba ang gusto nato ng katotohanan, no? Kaya nga may investigation kita. Pero, kung ang mag-lead, mag-head sa isa ka investigation, may masang kaso nga plunder, ang isa subong na preso na. Ang si Marcoleta naman, another plunder. Kaya gin-admit niya nga naka-receive siya sa pinato, 75 million pesos na kwarta from donors.
1: Okay.
0: So, di ba gin-pile na siya sa plunder? Though, ano ang ilang na integridad, ano ang ilang qualification para mag-lead sa isa ka investigation na sila mismo pinaimbestigahan man.
1: Alright. Judge, mamangkot lang ko, ano kaya ang posibleng kumbaga sunod nga mga legal ug political nga scenario nga aton nga makita sulod sa umaabot nga mga adlaw ug semana, ilabi na sa mga nagakitabo subong sa aton nga Senado.
0: Hindi kita sa naka-preempt, no, pero kita iya, no, bilang isa ka spectator do audience impact ng Balakita House. kung sa search gani audience impact 10%
1: 10% lang gid.
0: So panantaw lang ta, no, panantaw natin kung ano ang especially now, no, di ba si Marcoleta nag-insist na mag-proceed sa isang investigation sa subcommittee sa Blue Ribbon Committee. Lantaw ito, no? Kung ano gina na matabo, kung ano ang magiging stance ng ato nga bago nga majority dira sa Senado. So, yeah. Pero ako lang tani nga auhag is, tani, hindi na kita bala tani maging pro Duterte or pro Marcos, no? Kaya una-una katropa kay Ivan, dapat doon ang mga kita nga mga ordinary na Pilipinos. Ang Marcos kag ang Duterte, mga ilitante ina sila iya. No? Kita iya mga subay lang, no? Ano ganun subay sa Cebuano?
1: Ano yung subay ganun? Amigas.
0: Amigas, no? Amigas?
1: Mga friends. Daw, judge. Mga amigas.
0: mga amigas. Kita iya mga amigas lang. Kita iya mga elepante. So, kung nag-inaway ang elepante, kita iya masanapay, kita mapatay. So, dapat kita nga mga amigas, dapat dunaon na natin inindohan nga ini para kita nga mga amigas maging elepante naman.
1: Ayun. Kita dapat ang priority o kita dapat ang kumbaga kita man anak gani si Kuan dati judge si Pinoy nga kayo ang boss ko. Judge, lastly siguro judge, ano ang imong mensahe sa aton nga mga kababayan Pilipino nga naglibog sa pagtan-aw karon sa nagpadayon nga gubot o kun kagamo dira sa liderato sa Senado kag ano ang pinakaimportante nga prinsipyo nga kinanglan naton nga tanawon para nga maintindihan ini nga isyu.
0: Aba na galit sa ko, ang Marcos kag ang Duterte mga ilitante na sila. Kita iya mga amigas lang, mga subay.
1: Mga aunts,
0: no? So sila nagkiinaway iya, kita iya kanuduoy. So dapat ang aton nga loyalty is not for Marcos, it is not for Duterte, kundi kita iya para sa Pilipinas kag para sa mga Pilipino. May ara kita nga natin maxim nga salus populi est suprema lex, no? The welfare of the people is the supreme law.
1: Yun.
0: Amo na dapat ang magiging guiding principle nato, no? Ang aton nga mga, hindi lang mga politicians, hindi lang aton mga political leaders, kundi kita mismo, no? Because we are also leaders ourselves.
1: Yeah.
0: No? So, dapat hindi ita magpadala-dala sang emosyon nato, no? Lantawan nato kung ano ang para sa Pilipino. Hindi para kay Marcos or para kay Duterte.
1: Yun. With that note, retired Judge Lorenzo Toto Balo. Sir, madam mo nga salamat.
0: Madam mo nga salamat kag anytime, katropa nga ito.
1: Yun.
0: Good morning,
1: Judge. Si Judge Lorenzo Toto Balo mga katropa, ang aton nga legal officer mandra sa may Sultan Kudrat Subong, kag aton gid nga nakonclude nga judge gid siya mga katropa, ang katarungan og sa pagpatunga ang iyang ginapatigbabaw mga suking tigpaminaw. 9:49 na. Grabe kadamo sang aton niya nga na kwa nga mga insights, legal opinion mga katropa gikan sa usa ka retired judge. Halindira sa may Sultan Kudrat, probinsya sang Sultan Kudrat. 9:49 na mga katropa. Kini nga maong bayin na mga katropa tod ganato syempre sa Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa nato diya nga naglibog na stress na sa mga nagakaitabo karon sa aton nga panggobyerno. Ayaw magka-stress mga katropa. Kaya nga naman ka ng stress. Usa sa mga factor, dako nga factor nga kita magkasakit mga kagilaan. Kaya ka na ginapaubos niya mga katropa atong immune system na mo'y natural nga proteksyon sa atong lawas batok sa mga viruses o mga balatian. Mag-Sunthone Plus Gold kita mga katropa nga doon ay mangustin, kamunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Kaling mo mga superfoods mga katropa. Giformulate pag-ayo, gibutang sa usa ka kapsula para kita matabangan mga higala nga mahimong healthy ug protektado matag adlaw. Sunthone Plus Gold, mapalit na sa mga butika ingon man Shopee ug Lazada. Diretso na nako ni Katropang Ray. Sa dugang pa nato mga balita karong buntaga mga suking tigpaminaw. Ari, morning gigatawa na morning gatropang Ray kagania. Kay ang Pilipinas, in taon mga suking tigpaminaw number 70 gatropang Ray. Napakyas sa pagkuha og pwesto mga igala sa United Nations Security Council. Ang mga suking tigpaminaw, napakyas ang Pilipinas sa pagkuha og pwesto isip non-permanent member sa United Nations Security Council o kon UNSC. O man nga madaog matod pa sa madag-an matod pa sa Kyrgyzstan ang butuhan alang sa representante sa Asia Pacific Group. Sa ikaw-pat mga katropang hugna sa eleksyon, nakakuha matod pa ang Kyrgyzstan og 142 ka mga boto. May tandi ka na mga igala sa 49 ka mga boto sa Pilipinas nga mao hinungdan matod pa sa ilang unang higayon nga makalingkod sa Security Council. Kauban matod pa ang sa Kyrgyzstan nga napiling bagong non-permanent members sa UNSC ang Zimbabwe, Austria, Portugal og Trinidad and Tobago. Ang United Nations Security Council mga katropa usa sa labing gamhanang sangay o kon branch sa United Nations nga aduna matudpay katungod sa pagpagawas og mga resolusyon lagip na ang pagpahamtang og economic sanctions, pag-deploy of peace keeping forces og pag-aproba matudpa sa mga aksyong militar samtang magapadayon isip mga non-permanent member hangtod sa katapusan sa 2027 ang Bahrain, Cambodia kon Colombia rather, Democratic Republic of Congo, Latvia, og Liberia. Ang lima ka mga permanenteng miyembro sa Security Council mao ang China, France, Russia, United Kingdom, og United States.
2: Sentro, Ivan Polona.
1: Sentro. Mga katropa, wala gidiigong oras sa ibilin sa itong pagpanaguban ng programang Sentro.
2: Sentro.
1: At ang ilang ninyo mga katropa, dire mismo sa itong social media page atong XFM 95.9 General Santos City atong mga updates sa may kalabutan sa mga nagakaitabo karon labi na sa atong panggobyerno particularmente mga katropa diya sa Senado mga suking tigpaminaw. Sa ngala na lamang sa kinitibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan. May buntag mga katropa, kalinaw Pilipinas. Wasalam.
2: Sentro.

0: pagtitibang sa mga isyu. Ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa wailipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuuran. Sentro. Sentro. Sentro.
1: X.
2: F. M.
1: X. F.

0: Getaway Time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil Tinulto Maasim Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge Kita Kids.
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Katol na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: XFM.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: XFM.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga kanab.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
10: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis giatake tungod sa akong high blood. Gi-recommender sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Linaw ko nini, ug ako jud na pamatud-an nga epektibo jud.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Bye. Inom na dabay. Wala tay kuotay. Mangas ka. Exciting.
1: XFM
0: 95.9
1: XFM.
12: Supportive good ni sa amo ang labaw na diri sa Tagum City Police Station kay Kabalo Mangyuta. Kay ang Tagum City is sentro gyud siya. Humandag siya exit entrance from our neighboring municipality.

0: FM
1: 95.9
2: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang anak ang ilang asawa, mga mang na exciting call? Exciting!
1: XFM.
2: Ka-exciting, oy!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Sunfoam Plus Herbal Oil. Garantisado
5: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
6: mag-Sunfoam Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
5: Sunfoam Plus Herbal Oil.
0: XFM.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: exciting na discovery, pampakusog.
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
0: Historia eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang ni bawaan ko na astig ug pang long lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
1: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na kaibalo, turbo lang ang malakas.
2: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Vitamin C.
9: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik kaay ko. Atik kaayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: XFM.
10: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis giatake tungod sa akong high blood. Gi-recommendera sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini, ug ako jud na pamatud-an nga epektibo jud.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Pwe, sauna. Sa wala pa ko ka maminaw og XFM. Andir-andiron ra ko sa akong asawa.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Pero karon sugad na kapaminaw ko XFM! Pwe!
13: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
12: Pag-uha diya! Wapag ko na huwag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
3: XFM.
14: FM.
12: Grabe naman ang exciting, uy!
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
15: Exciting!
16: Vision X Plus user, atong paminawon.
17: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Davao. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay magluha-luha og hapdos bagyo, daghan akong tambal na tistingan pero wala epekto. Sukad lang i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa semana, gaan lang pamabit sa akong mata. Di nagud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
16: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
18: Pag inom og Premium D3, ragi ra nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag oi kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: Mapalit sa mga butika.
20: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
21: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
20: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
21: Sure ka?
20: Oo.
21: Exciting!
20: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
21: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
20: Like yun. Basta nakaturbo.
2: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Samsung Plus Herbal.

0: mga katropa. Atong ipadayon ang atong may ilang programa o with special coverage mga katropa. So, naitabo karon sa Senado. Kilabot na mga higala nining nagpadayon karon nga 9th hearing of the Blue Ribbon Committee on the Ghost Flood Projects mga kaigsunan. Now, naakaroon mga higala sila Senador Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Subcommittee aron maghisgot nini mga kaigsunan. Live usab kita ninyo makita dinhi mga higala sa ato ang YouTube channel, sa ato ang mga higala ang Facebook pages, o madungog usab mga higala sa atong over the air, no? 107.1 XFM Tagum mga katropa, o sa uban ba nato mga istasyon dinhi mga higala sa XFM Mindanao, sabi na mga higala usab dinhi sa XFM Bukidnon. Alas 10:27 na, mga higala, dagdas buntag. Kini nga itong bagbanag umano ba natod, ganin nyo mga higala sa Santon Plus Gold. Di kita maglangan. Dito mga katropa kang attorney Livy Baligod.
1: Just as a lawyer, kumpanyero, and you as a practicing lawyer, no? Hindi ba mali yung procedure ganon? Kasi ang alam ko sa custodial investigation, the person under investigation has the right to choose his lawyer. At kailangan throughout the custodial investigation, present yung lawyer niya. Hindi pwedeng sabihin ng piskal, ng police, ng NBI o nung sino man, papakita muna namin sa'yo. You're there to advise them all throughout that procedure. Tama po ba ako?
2: Tama po yun, Senate President. Yun po ang sinabi ko. I cautioned the NBI investigator about that. And inadmit nila na alam din po nila yun dahil abogado rin sila. Kaya ako naman, para hindi nila masabing obstructionist po ako, ay pinayagan ko po sila interviewin isa-isa na walang kasamang abogado, but with the condition na pag natapos nila, bago pumiro yung interviewee, ay basahin ko po muna at kasama ako sa pipirma. Ay hindi po yun na sinunod ang ilan sa mga NBI investigators.
1: I'll ask the follow-up questions later on so that we can fast. Thank you, Sir Chairman.
3: Pero Atty. Baligod, nung ibigay mo itong kopya sa kanila ang pinagsamang sinumpang salaysay, wala naman silang sinabi sa'yo na yung pinagsamang salaysay na yon sa kanyang kabuuan ay hindi nila sinabing walang kwenta. Hindi nila sinabing walang saysay.
2: Wala naman po silang sinabi as to the value of the affidavit. Kanya lang gusto nilang isa-isahin. At ipinaliwanag ko nga po na itong pinagsamang sinumpaang salaysay is a common practice when more than one witnesses know similar facts. Palagay ko po ay medyo nagkamali si ombudsman doon. Dahil noong PDAF investigation nga po ay ganun talaga ang proseso. In fact, pwede silang mag-action sa isang anonymous na complaint eh. So, ang proseso po talaga sana dyan ay merong reklamo. Pwede po nilang i-refer sa kanilang field investigation bureau. I think there are 6 or 7 bureaus na makakandak po talaga ng ganon, question and answer, no? Bago gumawa sila ng isang salaysay. And I am proven right po with regard to that procedure dahil a few days ago, I received a letter from the Office of the Ombudsman na ganun yung gagawin ng proseso. Kaya sa June 11 po, nag-invite sila ng isa at pinapasamahan nila sa akin. Sa June 15, isa umaga, isa sa hapon, at pinapasamahan din po nila. And tama po yung proseso na yon. Yung unang sinabi ng ombudsman na proseso nila ay nagkamali po siya noon.
3: Salamat po. Bago ko ituloy ang aking pagtatanong, let me acknowledge our colleague, Senator Loren Ligarda.
4: Thank you. Good morning, Mr. Chair. Mr. President, thank you very much. Mr. Chair, may I just make a comment on the earlier statement of Senator Pia Cayetano, if I may? Mr. Chair, yes, you recognize me, right?
3: Yes.
4: I am not AI, I'm alive, and I'm present.
3: Opo, in-acknowledge ko po na hindi kayo AI dahil kilalang kilala.

0: Kayo ko po kayo, kaya alam ko po, kilala ko po kayo.
1: Ako po'y nanto bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 men and women na Senado. At ayon po nga sa sinabi ni Senator Pia Cayetano, so nandito po tayo sa ating pandinig. Kasi may nagtatanong kung nasaan. So hindi ay buhay na buhay, sa awa po ng Diyos, at hindi nag-resign. At simple lang po, kung merong 13 na boto na kakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Been there, done that. Just like 2022, sa President Mig Zubiri, I was pro tempore and we were ousted by Senate President Chis Escudero and Senate pro tempore Jinggoy Estrada. I more than willingly So just to make it clear, never po tayo nagkakapit ko sa anumang posisyon. Dito po ako para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign sa ating posisyon. At yan naman ayon sa Rule 2, Section 2 ng Senado. Salamat po. Patuloy ang inyong hearing. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon. Salamat.
0: Salamat po, Madam Senator. Attorney Baligod, pakikita ko sa iyo yung kopyang ibigay sa akin at sabihin mo sa pagdinig ko kung itong dokumentong ibinigay sa akin ay kapareho rin nung isinabit mo sa opisina ng ombudsman.

0: For the record, the President, Attorney Baligod, comparing the document I handed him with the document that he furnished the office of the Ombudsman.
1: Mr. Chair, before I respond to your request, let me make a statement that salamat po sa tanong nyo na ito. Dahil alam ko po na may umiikot noon sa social media na claiming na yun yung affidavit ng 18 ng mga dating sundalo. At nakita ko na maraming mali, may mga dagdag, bawas, at yung maling affidavit po na yun ang ginamit ng ilang mga mambabatas sa kanilang reklamong libel, a cyber libel sa amin. Ginamit po nila yung hindi notaryado, hindi pirmado, at may mga intercalations na affidavit po.

0: El attorney beleaguered Mr. President and colleagues is comparing the document. Let me acknowledge the presence of attorney.
1: Oras may galado na tayo, 34 minutos pasado alas 10 buntag samtang naghikay pas papeles mga katropa, no, si attorney Livito Baligot. At ulo sab may galang ipaibaw, no, nga live kita mabati karon diri 107.1 XFM Tagum, diri may gala sa 101.7 XFM Bukidnon. O gibaro sab may gala din hi sa XFM ang Jensen gani 95.9 General Santos City, mga katropa. Atol niining ninth hearing of the Blue Ribbon Committee. Kalabot na, mga katropa, sa ghost flood control projects karong mga panahon. At balikan kung nakumpara na ba ang mga papeles. Go ahead.
2: Kakaiba, no? Like for example, in page 12, sa amin pong simite sa Office of the Ombudsman, Your Honor, I withdraw my initial statement and I confirm that these are the same. No?
0: Pareho.
2: Opo, hindi ko nakita sa iyong isang page kasi nakalimutan ko yung salamin na sasakyan.

0: personal na nakakaalam na silang lahat ay nag-deliver ng mali-malitang pera sa bahay sa mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Salamat po.
1: Sir Chairman. Yes. Sorry to interrupt. Marami pong media sa labas ayaw papasukin. Can I makiusap ulit ako sa staff kung ako mismong bababa? Sa pagkaalam ko, may freedom of the press pa naman. At hindi nyo naman pipigilan. Nandito lahat ng ating mapatid sa media. Nandito lahat ng camera. So, pagbigyan natin lahat ng stasyon at lahat ng outlets. May pabi, tignan nyo kung sa gate daw, pinakita sa akin picture, ayaw papasukin. Nag-issue kasi po si Senator Win Gatchelian ng 10 o'clock. Uwian na. Sabi nila, gusto nila magtrabaho, pero 10 o'clock, gusto nila uwian na. So, tutuloy natin to, Mr. President, Mr. Chairman, but sana nga po, huling panawagan na to, na lahat ng gustong mag-attend, basta't maayos lang, payagan po nilang papasukin. Thank you, Mr. Chairman.
2: Mr. Chair, may I recognize for a few seconds of preliminary statement before you start asking questions directed to the 18 former soldiers?
0: Yes, that is supposed to be the one we'll ask you to do because you need to identify them, the circumstances, kanino sila nagtrabaho at kung paano nagawa itong pinagsama-samang salaysay nito. Please proceed.
2: Okay. Salamat po, Senator Marcoleta. Dagdagan ko na lang yung gusto sanang sabihin kanina, but it will take me a few 2 minutes lamang po. Dalawang reason po kung bakit nandito kami ngayon sa harapan ninyo. Ang unang reason po ay lahat naman tayo, galit tayo sa magnanakaw, no?
0: Hindi, ang unang reason, pinatawag namin kayo rito.
2: Opo.
0: Para tumestigo kayo personal at marig ng buong sambayan ng Pilipino, ang sasabihin ninyo, dahil palagay namin malaki ang may contribute ninyo sa ikalulos ng problema natin.
2: Apo.
0: Na ayaw pong lutasin nung naon ang leadership ng Senado.
2: Okay. Ang pangalawang rason na nandito kami ay dahil nga po sa inyong paanyaya bilang chair ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. Nakatagab din po kasi kami ng isang email kahapon galing sa allegedly sa opisina ni Senator Erwin Tulfo claiming to be the chair of the Blue Ribbon Committee. At kagabi po ay nag-usap kami and we decided to honor the invitation of the committee as chaired by Senator Cayetano and as chaired by you as the chair of the subcommittee. Dahil po, sabi nga ninyo kanina, ay mali yung proseso kahapon. At kanina lang po namin nalam talaga na yung pagnanakaw pala ay habit forming. Dati ay nagnanakaw lang sila ng pera sa kaban ng payat. Ngayon o kahapon ay meron ding nagnakaw ng kamyarihan. At kanina lamang po pagpasok namin ay gusto rin nilang nakawin ang katotohanan at pagtakpan ang katotohanan sa ating mga kababayan tungkol sa pagnanakaw na ito. Kaya sabi ko nga habit forming pala ang pagnanakaw. Ito pong affidavit to ay isinagawa ng mga sundalo pagkatapos ng ilang meeting, no? Kailangan ko po silang tanin sa kanilang mga nalalaman. At yung nandito sa kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay ay parang bintana lamang po kung ano ang nalaman nila. Marami pa po silang alam na hindi namin inilagay dito at sinadya ko po na hindi ilahad-lahat because I just wanted concerned agencies of government to look to their allegations. Parang imbitasyon lamang. At gusto naming sa isang formal na investigasyon sana ilalabas ang lahat po. Marami pong wala dito. At halimbawa nga po, pardon me if I touch the sensitivities of some. Especially nandito po ang isang ginagalang nating babae na miyembro ng Senado na ito. Pero halimbawa po, personal na witness ng mga sundalong ito, isang miyembro ng ating Senado ay engaged sa human trafficking, namimili ng babae.
3: Okay.
2: At ipinapakpan ng mga sundalo sa kwarto na nandun yung kasamahan po ninyo.
1: Sorry, no? Ang problema kasi

0: karamihan ng Senado lalaki. So pag hindi mo sinabing pangalan, baka hindi kami makauwi ng buhay sa mga asawa namin. So banggit...
1: Kana!
2: Masasabi ko po na wala dito.
0: Okay.
2: No. And in due time po ay...
0: Okay, in due time, basta't may personal knowledge ha, basta't hindi marites. Go ahead.
1: Pero booking Bibamax eh.
0: Mr. Chairman, wala tayong sasabihin na hindi personal knowledge. Pangalawa, pag sinabi ng meron ganito sino, parang pagtanggol niya sarili niya.
1: Mm-hmm.
2: Oh, inuna lamang po kasi namin itong pagnanakaw, no? Pero yung ibang mga krimen na nalaman namin, ay sabi ko nga, in due time, dahil nakita po namin na ang sitwasyon ng ating bansa ngayon ay delikado pag ikaw ay magbunyag ng isang katotohanan. The executive now has control practically of Congress. And
0: sorry Sir President, Mr. Chairman, I'll take a leave. Ayaw pasukin pa rin yung ibang media. Bababain ko na lang muna.
3: Yes, apropos that, Senate President Alan, please. Nahack po yung website yata ni Chairman Marcoleta.
1: Mm-hmm.
3: At hindi na lumalabas. May lumalabas na nagda-dams. Nahack po yung,
0: yung Facebook.
3: Senator Marcoleta. Yes. At hindi siya makapag-livestream. May taong nagda-drums. Yun na lang ang lumalabas. Eh. Nakakapagtaka. Ikalawa, bago kayo umasa sa Senator President Alan at saka kay Chair Marcoleta, ibig ko lang tanungin, bakit po narito ang DILG Secretary John V. Crimulya? Pinagtatakahan ko po.
1: Mm-hmm.
3: Dahil ang pagka...
1: Masigda na po yung dakpo, di ba?
3: Security lang sa atin ay ang OSAA.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras mga katropa, 10:46 na sa buntag. Payong buntag mga usap mga katropa, balik na. Dire karon sa ato ang special coverage sa nagakitabo karon mga kaigalaan kasamtangang sitwasyon na diha sa atong Senado mga kaigalaan. O din mga katropa kasamtangang nagapaygayon o hearing ang Blue Ribbon Committee mga suking tigpaminaw. Nga una nang gikabutsyag nga dili madayon apan dayon karon mga katropa og nakasinati karon og mga technical difficulties diha sa Senado mga higala og gikatingalan mga katropa sa atong pipila ka mga senador nganong naaman daw si DOJ or DILG Secretary Jun Vic Rimulya og nagtiniklunay nagtinulakanay diha sa Senado mga katropa. Sige, sa padayon atong pag-monitor ni mga katropa. Are, atong paminawon mga suking tigpaminaw. Sentro. All right. Then 47 sa buntag mga katropa, padayon karon ang ginapahigayon ng Blue Ribbon Hearing Committee. I mean, the Blue Ribbon Committee hearing may kalabutan ni ining issues of flood control scam mga suking tigpaminaw. O before pa man itabo, nagsugod kining maong hearing mga katropa na itabo ang pagtinulakanay mga katropa, ilabi ng atong senador nga si Robin Padilla. Nagtinulakanay sila kay gipungan man siya ni Jun Vic Rimulya og katingad-an nganong naaman sa Senado karon kining nasambit ng opisyal mga katropa. Daghan kayo mga kuan karon. Okay, nakaangkon og tensyon daw sa subling pagsulod sa minority bloc ng mga senador sa Senado. Kagania mga katropa. Nga sumala pa kang Senador Pia Cayetano, naguratan in town kining maong senador, uman nga giharang kini ni DILG Secretary Jun Vic Rimulya, nga nisulod mga katropa sa session hall, kanabutan siya pagdungog nining Blue Ribbon Committee sa pag-imbisiga sa mga manumalosong flood control projects. Muna ang pipila ka mga update karon mga kaigalaan. Ato paminawon si Senator Pia Cayetano mga katropa may kalabutan ni ini. Dahil lang ato ning establish mga katropa ang pagpadayon sa ato ang kinibang coverage mga suking tigpaminaw. Standby lang mo diya mga katropa. Kani kinangutana si Kwan, si Pia Cayetano.
2: On that note, nagulat lang ako kasi maayos naman. Sabi ko doon sa ating resource person, salika na, sinusundo ko kayo, let's go in. Nagulat na lang ako na nakita ko doon si Secretary Jun Vic Rimulya. Tinaharang ako. I never thought the day would come that somebody would prevent me from entering the Senate. This is my office. Again, thank you. Di ko rin akalain na yung Senate staff, yung media, dahil nasama na kayo doon. Kayo pang nakatulong na makarating ako dito sa hearing na to. This is the Senate. This is the halls of democracy. We will hold our hearing and we will continue.
0: Headlines. Sentro.
1: Wala tong pipila ka reaksyon ni Pia Cayetano, Senator Pia Cayetano, ang unang kanabang gituboy mga katropa isip at chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Mga kaigalaan, nga kagahapong adlaw kung inyo may namduman, nag-elect sila o bagong set nining mga chairman no, sa mga komitiba, mga suking tigpaminaw. Diin, ang gihulip kang Pia Cayetano, mao si Erwin Tulfo mga katropa.
0: Sentro.
1: Kaganiya, natoy kuan, kaganiya, murag pamahayag ni kinsa ni Senator Amy Marcos nga murag na usaba na dunay mga nagmanipula dito sa live ni Senator Marcoleta at dili na madunggan matud pa ang panagisgot. Okay, kani mga katropa, padayon na to ha.
0: Sentro.
3: Na si General Jeff Sodusta at saka si Colonel William Dominguez. At nakausap ko po si Colonel Dominguez at pinaunlak naman niya ako na makausap ang apat sa kanila. Pero pagkatapos po ng pag-usap na yon, ay napansin ko na iba ang body language ni Colonel Dominguez at tayo pong mga litigator ay nakakabasa ng body language, no? Kaya noong nagpumunta sa comfort room ang isa sa kanila, ay sinundan ko at doon ko kinausap na kung may kailangan ka, kontakin mo ako, binigay ko yung number ko. Totoo nga po, no? After 3 days ay nakausap ko sila ulit at ipinakita sa akin yung text message ni Colonel Dominguez na dinidiscourage ang mga ito, nakausapin ulit ako.
4: Ngunit, Mr. Chairman, may I ask, active yan?
3: Retired na po sila. Retired na.
1: Okay.
3: Pati si Kining, General Sobusta.
4: Yes.
1: Kining kasabtang ang nag-istorya karon mga katropa, ang legal counsel sa 18 individual, kining 18 ex-marines mga katropa, nga si Attorney Levito Baligod, mga suking tigpaminaw. Centro.
4: Manifest, Chairman, kung sinong dapat ma-invita later on. Thank you, Mr. Chairman.
3: So, nung kumontak po nga ang isa akin, ang sinabi niya ay dinidiscourage sila ni Colonel Dominguez. Nakausapin ulit ako. Pero nararamdaman ko sa kanila.
5: Hindi bali na yun. Hindi lang na-discourage. Ang totoo niya, nagawa sila ng pinagsamang salaysay. Ato ay pinasasalamatan sa inyo ng buong sambayanan at naging matapang kayo para magsiwala kayo sa nalalaman ninyo. Ang gusto ko lamang talagang tindigan ninyo, lahat ng sinabi nyo rito, lahat ng nakasulat dito ay kaya ninyong tindigan at maaari pa kayong makagawa ng detalyadong pagsasalaysay kung kinakailangan. Sapagkat nabasa ko yung ibang bahagi ito, medyo may pagka-general ang approach. Katulad halimbawa, nung sinasabi nyo rito na may mga maleta ding naibigay sa mga miyembro ng media. Wala kayong binanggit dito pero inaasahan ko na idedetalya ninyo kung sino-sino ang nabig ng maleta sa panig ng ating mass media. Napakasama po kasi ang magiging resulta, lalong-lalo na kung totoo nga sa pamagitan ninyo ni-establish natin talaga kung totoo lahat ito. Saan naman kayo nakakita ang taong bayan na nagdidepende?
1: Sentro. Kani, usan isa mga ginaproblema karon mga katropa sa ato mga senador kay putol-putol, no, ang ilahang pag-livestream mga suking tigpaminaw. Duda po ning pipila ka mga senador, basiga dunay mga nagmanipula ining ilang ginapahigayon karon nga Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kalabutan sa mga anomalya sa flood control projects mga katropa. Sentro. Siyempre mga katropa, una pa man sa itong pagpadayon ni ining maong pag-monitor mga suking tigpaminaw, kining maong atong special coverage atod kanato sa Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Ayaw magka-stress mga katropa ha, kaya kita nag-update kamo, gina-update na mo kamo mga katropa o siyempre adungan ka na mga igala sa pag-concern usap, no? Pagiging concern sa inyong health mga katropa.
6: Magkaigso.
1: Dapat doon na mo'y kwandya, doon na mo'y mga kanabang pagpanagang sa mga balatian. Kaya kita nakasinati na tag-stress mga katropa. Kumbay ka na aning nagkakaitabo sa atong nasyod mga suking tigpaminaw. Putol-putol na yun ang ilang kwan. Agoy no'y. Morning lisod mga katropa. Sentro. Murag na ay nag-lusot, SM, music. Na ay nag-lusot yung music. Ano mga katropa, naputol na gano'y tawon. Sa banig, iputlan ni sila ganibang internet dito sa Sinano. Sentro. Maoneron mga suking tigpaminaw. Ang kanibang naitabo karon, naputol na karon. Nagpagita patag kanabang access mga katropa. Kung kinsa bang mga senador ang adunay kinibang ipahigayon o siyab nga live stream para dito ta makig-hook up mga kaigalaan. Sa ilang, bisan ang mga media dito karon mga katropa, grabe, hugot kaayo ang seguridad na mga suking tigpaminaw. Dili basta-basta nga kanabang makasulod dito mga katropa, Og from time to time, ang XFM Network Philippines, mga katropa, nag-monitor ining maong sitwasyon, mga suking tigpaminaw. At ang atang mo diyan sa atong social media account, og syempre, dirimismo sa radio, mga katropa, any time of the day, mga suking tigpaminaw, doon ay mubuto diyan nga balita. Doon ay mubuto diyan, mga katropa, ng mga kanabang wala na ito gina-expectar, no, ng mga pangitabo. At ito ginang e-breaking news, mga katropa. Sentro. Standby lang mo diyan, mga suking tigpaminaw. Samtang nagkakapi-kapi sa diyan, og Santon Plus Coffee Mix, bitaw. Parang dili magpaspas ang tibok ng puso ninyo. Sa mga nagkakitabo karon, mga katropa.
6: Hindi natin alam kung sinasabi niya.
1: Okay, padayon ta, mga katropa.
6: Editor or baka PR yan, hindi media, di ba? So let's be specific. But my second point is, you know, if I can guarantee your safety, and if I can guarantee you 3 or 4 hearings, we'll have all the time. But the reality is, no one can even guarantee my safety. I don't know what's going to happen after this hearing and the next few days, the next few months. I pray to God that you'll have more time to say everything. So as much detail as you can give today, habang malaya at habang pwede, please do at today. No? Thank you, Mr. Chairman.
7: So pumunta na tayo doon sa puntong kanino ba kayo nagtrabaho. I'm addressing this question, Mr. President, to the 18 ex-soldiers. Sa nakarang 3 taon, kanino kayo naglingkod?
1: Kana.
8: Kay dating, Your Honor, good morning. Nagtrabaho po kami kay dating Congressman Elizalde Esco, Your Honor.
7: Kayong lahat po ay nagtrabaho sa ano pong kaparaanan, ano po ang mga function ninyo, ano po ang inyong gawain, anong obligasyon ninyo sa pagtatrabaho nyo kay dating Congressman Saldi ko?
8: Nagtrabaho po kami bilang driver bodyguard, at the same time, basurero po, Your Honor.
7: Pwedeng pa, bago kayo magsalita, pakibanggit para ma-record po yung kumpleto ninyong pangalan at pagkakilanlan.
8: Your Honor, ako po si Johnny Buduan po, Your Honor.
7: Sige, pagpatuloy mo na.
8: Ako po ay nakapagtrabaho kay dating Congressman Saldi ko 7 years and 1 month po, Your Honor. At yung pinakamatagal po sa amin is 9 years po.
7: Kanina pong tinanong ko kayo kung sino-sino sa inyo ang nagdadala ng maletang pera na aking nabasa sa inyong pinagsama-samang salaysay. Halos kayong lahat o kayong lahat nung tinatawag niyong small.
8: Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million.
7: Pesos?
8: Then, pesos po, Your Honor.
7: Yung medium?
8: Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po.
7: Paano nyo naman nagawang i-estimate? Paano nyo ano ba yung estimate sa Tagalog? Paano nyo natansya na between 20 to 25 o 40 to 42 or 50 to 60?
8: Kasi po, Your Honor, every time po na nagkakarga po kami or nagbababa ng mga mali-maliitang pera mula sa unit ni dating congressman, ay meron pong post-it po na nakalagay sa mismong maleta.
7: Mm. Ilang beses naman kayong nagdadala ng maleta, kanino at kung saan?
8: Mula po nung umupo na apro si dating congressman, ay nag-deliver po kami almost 3 times a week, o mayroon po 4 times a week na nagde-deliver po kami sa mga iba't ibang opisyalis ng ating bansa, ay ng ating pamahalaan.
7: Ilang taon naman ninyong ginagawa ang pagde-deliver na ito?
8: Mula po nung umupo na apro si dating congressman Saldi ko, Your Honor.
7: Anong taon yung dati siyang chairman ng apro?
8: Mula po nung 2022, Your Honor.
7: Hanggang 2025?
8: Yes po, Your Honor.
7: Tatlong beses, isang linggo, ilang maleta naman bawat delivery?
8: Hindi po bababa sa 20 maleta po, Your Honor, ang na-deliver.
7: Bawat delivery?
8: Yes po, Your Honor.
7: So bawat delivery, 20 maleta, maliit, medium, at saka yung large. Halo-halo na, ganun ba?
8: Opo, Your Honor.
7: Tatlong beses, isang linggo, ilang maleta yun?
8: Minsan po, sir, umabot po ng 60 to 70, Your Honor.
7: Mabuti ka pa, marunong ko sa arithmetic eh. Yung mga kasama namin dito, yung majority, hindi nila alam kung anong bilang eh.
9: Alam nila 12.
7: Ang alam nila 12. 24 kami. Sabi nila...
10: Introducing ClickUp Super Agents. The world's
0: central. Central. Central.
1: Nana po'y nagsulod sa ilang live. Botol na po. Ay, naon sa pag-aunsaan. Ah, mga suging tigpaminaw, doon na yung mga nagkuhan, nagapaluyo siguro. Ah, mga katropa. Kinigyan po mga katropa ang atong live coverage, special coverage. Ah, mga katropa, niining Senate situation, kanong mga panahon na? Nagahapon pa actually mga katropa. Actually, itong niaging mga simana pa. Sukad atong mga pagbinotanay diya sa Senado mga katropa. Atin kagahapon adlaw mga kagalaan nga nag... elect sila o kanabang bagong mga head or chairman sa mga committee diya mismo sa may Senado mga katropa ang majority block mga suking tigpaminaw sa kay mahitabuan ni mga katropa munang atong pag-atangan karong adlaw mga kagalaan kaganiya sa programang sentro atog yung gitagan o pagtagad kining maong isyo ngayon tag mga insights sa agikan mismo mga katropa sa ato ang political analyst. At the same time mga katropa, retired judge. Nga si retired judge Lorenzo Toto Balo. Doon ay mga pipila ka mga kuhan karon updates mga katropa kay ang kaning acting Senate President nga si Win Gatchalian mga katropa nag-issue og advisory sa pagpamubo no sa work hours sa tanang Senate offices karong adlaw mga kaigalaan ingon diri sa nahimong memo o an advisory ni Senate President pro tempore at the same time acting Senate President Sherwin Gatchalian kuan siya Republic of the Philippines Senate Sherwin T. Gatchalian Senate President pro tempore advisory for all Senate officers subject shortened work hours for June 4, 2026 date June 4, 2026 nakalati din mga katropa nga since no official business has been scheduled today June 4, 2026 and in consideration of the safety, security and well-being of Senate personnel in light of the anticipated activities within and around the Senate premises Senate President pro tempore Win T. Gatchalian has authorized all Senate officers and employees who reported on site to leave the office beginning at 10 a.m. today. Kaganiya pa actually mga katropa. This measure is being undertaken to prioritize the welfare of Senate personnel while allowing officers to continue carrying out their functions through appropriate work arrangements. Personnel of the Office of the Sergeant at Arms and the Maintenance and General Services Bureau who follow shifting schedule are not included in the shortened work hours. So please be guided accordingly. Wala mga katropa ang advisory karon. Gipapauli kining kuan? Kining mga personnel sa Senado mga katropa until 10 a.m. lang daw sila. Pero adlaw kay wala man day kuan. Wala man day naka-schedule karon. Pero ang minority block nagapaygayon karon mga higala. Ilabi na ning mga miyembro mga katropa sa Senate Blue Ribbon Committee. Kining unang gitalaga kumbaga. nga kanabang miyembro sa Senate Blue Ribbon Committee before pa man nahitabo katong kagahapon bitaw nga pag-elect nila mga katropa o pag-ong mga chairman, mga suking tigpaminaw nga ginapanguluhan sa tanang mga miyembro usab gikan sa mga miyembro sa majority black mga suking tigpaminaw. Even ang Senate President pro tempore giilisa na pod ni Win Gatchelian mga katropa o siya karon ang acting Senate President mga katropa. Padayon kamong naminaw sa atong special coverage dinimisyo sa XFM 95.9 General San Jose mga katropa. Commercial break sa kita kadali mga kagalaan o standby lang kamo alang sa dugang pang mga pangitabo diining nagakitabo karon diya sa may Senado. Paliog, standby.
0: Sentro, Ivan Polonan. Sentro. Live from the tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network. 95.9 XFM Jensen.
11: XFM. Exciting.
12: Premium D3, ang bag-o ng vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
13: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
12: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: XFM.
16: Vision X Plus. User, atong paminawon.
17: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
16: Vision X Plus. Ang Vision
18: maganda siya
16: Plus,
18: in the sense na nakatutok yung tao.
16: Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
19: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Selson Plus Herbal Soap.
20: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Selson Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: Selson Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Selson Plus Herbal Soap.
21: It's very strange. Very strange. I'm worried for you.
22: Plus ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Selson Plus Gold. Akong hibanatan dahil ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Selson Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe epektibo sa Selson Plus Gold.
23: Selson Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinapusan.
24: Sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
25: Mau Nadia, madi, magsigiging og diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting!
26: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Sana.
1: XFM.
2: Balik ta mga katropa sa ato ang live coverage, special coverage mga katropa sa sitwasyon karon sa Senado. Inyoga pong kauban katropang Ivan Polonan, diri lang gyapon sa XFM 95.9 Jensen. Dayon kita mga katropa nga nagamonitor. O kini mga katropa, ato ang balikan ang nagpadayong Blue Ribbon Committee Hearing mga katropa sa Senado.
0: Sentro.
3: Nakasave po na mga picture. Pero dahil po sa Marines po ako, wise, ibang cellphone po yung binigay ko. Kaya nasave ko po yung mga picture.
4: Sabi nga nila, Mr. President, nagtatalit-talinuhan ng matching, nauutakan din. Tama? Punta tayo ulit doon sa mga mali-malita na binibigay ninyo. Dinadala mo... Kanino ba galing yung meta na dinadala nyo sa bahay at mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Senator Amy Marcos?
5: Your Honor, yung mali-malita po na binibigay po ay kung sa di galing po sa ibang contractor po na nauna po na naimbestigahan na po dito.
4: Na-establish na natin kung ilang beses sa loob ng isang linggo kayo nagdi-deliver at kung ano ang average na bilang ng maleta at yung nilalman ng mga maleta na yon. Na isa raw nga ay hindi makapaniwala yung isa sa amin na para bang physically hindi po pwede na makapag-deliver kayo na nung kalaking halaga at parang gumapas sa parang time motion study. Imposible ito. Kaya ayaw niya kayong ipatap dahil hindi siya makapaniwala na yung ganung kalaking pera ay pwede niyong i-deliver. Naniniwala ba kayo tagang na i-deliver ninyo na buong buo yung mga sinasabi niyo na nakasulat dito sa inyong pinagsamang salaysay? Ano-anong lugar? Ano-anong addresses? Isa lang ba ang bahay na pinagdalhan sa bahay ni Martin Romualdez o may iba pang mga lugar kagaya ng binabanggit nyo rito? Kailangan ma-record po natin ito. Bagamat ito pong binigay na copy ngayon ay magiging party na po ng record ng Blue Ribbon Committee.
3: Your Honor, yung sa kay dating Speaker Martin Romualdez po, nag-umpisa nung po si Kong Saldico sa Chairman Appropriation, simula September hanggang natapos yung termino niya po, i-slice ko na lang. Simula September 2022 sa 14 na retreat po kami nagde-deliver hanggang 22 to 23 December po.
4: Ano pong address?
3: 42 McKinley.
4: McKinley. Pagkaran ng panahon na yan, saan naman kayo deliver?
3: 2024 po hanggang natapos yung termino ni Boss. Nasa 14 Nara Street na po, South Forbes.
4: Saka Tweed, 42 McKinley at saka 14 Nara Street.
3: Yes, Your Honor.
4: Pinagdalhan ninyo ng mga mali-malita.
3: Your Honor, doon na po yung pinaka-last na deliveran ng bahay po.
4: Oo. Pagdating nyo sa mga lugar na yon, kilala ninyo kung sino yung tumatanggap. Hindi naman yes. Siguro basta nyo na lang nilagay sa kanyang pagbukas ng pinto, binalibog nyo lang, umalis na kayo. Meron tumanggap sigurado, tama?
3: Yes, Your Honor. Dun sa 42 po, si Mayor Duma niya po, si Ma'am Jocelyn po. Tsaka yung iba yung mga katiwala niya po. Hindi po namin kilala.
4: Kasi matagal kayo nag-deliver. Kasi matagal kayo nag-deliver. Kaya pati mukha niya nakilala ninyo. Meron pa kayong binabanggit na Mang Edwin.
3: Hindi ko... Ang familiar ko sa... Hindi ko po familiar yung pangalan niya. Pero sa itsura, kilala ko po.
6: Mr. Chair, yeah. Mabalik lang dun sa delivery sa Ilocos. Sabi niyo 2022 at balita, meron kayong mga retrato. Kung dala ninyo, baka naman pwede ipakita ngayon ang mga photo at video kahit hindi pa sinama sa sinumpa ang saysay.
5: Your Honor, yung picture lang po namin ni Kong Sandro yung kasi ayaw pa picturean ni Kong Sal yung maleta po.
6: Pero may kita akong mga picture kung pwedeng ilabas na rin ngayon para mapatunayan. Maraming nakikinig at mga Ilocanong abalang-abala.
4: Bago yun, habang naghahanap si Attorney Baligod, I'll take advantage of the presence of the lawyer of Mr. Sabico, Rondain. Dahil nababanggit naman ang pangalan ng client mo. Maman mula sa iyo, Attorney, kung...
0: Sir Chairman, can we administer the oath?
4: Oo.
0: Yeah. Raise your right hand. You swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding?
7: Yes, sir.
0: For the record, Mr. President, he has taken his oath.
4: Thank you, Mr. President. Attorney Rondain, pwede ba nang malaman mula sa iyo kung ngayon ay nakapag-execute na ng apostille sworn statement si former Congressman Saldico?
8: Bago ko sagutin niya, Senador, iklaro ko lang for the record, no?
4: Okay.
8: Nandito kung hindi para kay Saldico, kasi dahil nakatanggap po ako ng mga email noong isang araw na addressed to 7 individuals. For the record, Mark Tiksay, John Paul Estrada, Josh Ocano, John Kirby Papilla, Roland Supat, Attorney Sam Buenviale, stroke Sam Buenviaje, and Arnel Gangob. Natanggap ho ito sa office ko, care of sa akin, pero hindi ko ho kala ito mga to, hindi ko ho mga kliyente ito mga to. Pero nakareceive ho ako ng similar subpoena in the past. Nagsumulat na rin ako sa Blue Ribbon na sinasabi ko, hindi ko kliyente to. Pero apparently my name is still on the record, so I thought na mabuti na magkita na ako dito.
4: Simula sa laysay ng mga inimbita nating mga ex-soldiers, palaging ito yung nababanggit nila mga personal executive assistants ni former Congressman Saldico. Kaya minabuti namin na ipatawag din sila. Siguro dahil for purposes of invitation, kinakailangan yung address. Okay. Kaya nai-email siguro.
8: Siguro. Naririnig ko na pangalan na Mark Tiksay at sa John Paul Estrada, pero hindi ko ho sila kilala personally.
4: Sa kanilang mga salaysay kasi paulit-ulit na itong dalawang ito ang unang-una ay nagbibilang ng pera para ilay sa maleta. Sila yung pinagkakatiwalaan ni former Congressman Saldico para sa mga deliveries. Kaya po sila nababanggit. Pero ang tanong ko, dahil sa kayo po talaga ang official na designated na counsel ni former Congressman Saldico.
8: Yes, sir. To the extent
4: that... So, baka naman pwede niyong masagot kung siya kapaggawa na ng isang apostille sworn statement. Kasi po, ang ribbon po ay interesado sa kanyang formal na sasabihin dito sa harap ng komite. Sapagkat alam po natin at lahat po ng sambayan ng Pilipino na kapanood sa kanyang mga video installments ay napakarami pong paglalahad ang ginawa ng inyong kliyente na ayaw pong bigyan ng importansya ang nakaraang liderato. Sa kadilanan na ito raw pong mga pinagsasabi niya ay hindi naman reduced in writing at hindi naman na pinasumpaan o hindi siya nakapanpa sa isang embahada o konsulada ng ating bansa kung saan siya naroroon sa Europa. Minsan po ay nasabi ko sa kanila na kung inyong mamarapatin ay paal ko sa inyo na tayo po ay nakapirma sa isang treaty na ginawa rin sa The Hague. Ito po yung Apostille Convention na sa ngayon ay nirecognize at ginagamit na rin po sa mga tuntunin ng ating Korte Suprema. Ang ibig sabihin po nito, kapag si Ginong Saldico ay humarap isang may kakayahang ugadong magnotaryo ng kanyang salaysay at yun ay isa-certify na inapostil, yun po ay parang parang sinumpaan na rin niya sa harap ng ating Philippine Consulate o Embahada ng ating bansa. At sa ganon, tatanggapin po namin yun kahit by Zoom pwede siyang makipag para sa ganon mapatibayan po natin lahat yung kanyang mga naunang pahayag sa kanyang mga video messages.
8: Nasabihan ko na rin ho siya dyan nung re-request ako the first time. Sinabihan ko na rin siya, sinabi niya na at that time, a few months ago, hindi daw niya parayodad yan. But sasabihin, papaabutin ko ulit yung...
4: So sa ngayon po ay wala pa?
8: Wala ho akong alam na meron siyang sworn statement.
4: At maaari po bang mag-request ang committee sa pamamagitan ninyo na kung siya po ay makapag-execute ng isang apostilled na sworn statement, yun po tatanggapin namin sapagkat no less than the Supreme Court already incorporated the Apostille Convention into the rules.
8: I will relay it then.
4: Salamat po, Attorney.
8: Thank you.
4: So, yeah. Attorney Baligod.
8: I'm sorry, Mr. Chairman. May I be excused now since I have nothing to contribute?
3: Sige
0: Mr.
3: Po.
0: Chairman, may I...
4: May tanong pa.
8: Yes, sir.
0: No, sundan ko lang yung request, no?
8: Yes, sir.
0: Of course, the number one request is kahit by Zoom kasi iba yung nakro-cross-examine or nakakapag-clarificatory yes, question. Number two, yung apostille. But in the worst case, halimbawa, hindi siya makapagharap sa isang sa consulate natin na dahil delikado yung ano niya, basta ma-verify lang namin na galing sa kanya. Because partong isang malaking puzzle. Sa isang malaking puzzle, kahit pinakamaliit na pyesa, pag nawala, hindi mo mabubuo. And it will be unfair to the Filipino people kung bubuo natin ng konti yung puzzle tapos ituturo natin. Diba? For example, kay Senator Jinggoy right now, di ba? It's unfair na siya ang nasa kulungan tapos malalaman natin lahat pala itong nangyayari. So, attorney, I know we're both lawyers, so we're officers of the court, so we'll do our best here. Please do your best then and... In search of truth.
8: Thank you,
0: Mr. Chairman.
4: Request granted. Salamat
8: thank you,
4: sa
8: thank you. Centro.
4: Attorney Baligod, dito sa sinumpaang pinagsama-samang salaysay, ang ating mga 18 ex-soldiers ay nagbanggit ng mga ilang mga katauhan na sa inyong pagsasalaysay, nakita ninyo, nakasama ninyo, nadalhan pa ng ibang mga maleta. Ang binabanggit ko pong episode na ito ay yung may kinalaman sa pagpunta rito nung binabanggit ninyo ng mga ahente ng International Criminal Court or ICC. Sino po sa inyo ngayon na nakaharap sa amin ang merong personal na nalalaman tungkol doon sa pangyayari yun na may kinalaman sa pagpunta ng ICC sa ating bansa? Pwedeng itaas po yung mga kamay. So, kung sino po yung unang gustong magsalita tungkol sa usaping ito ay malaya po ako magpag-umpisa, banggitin lamang ninyo inyong pangalan.
7: Your Honor, ako po ulit si Rose Bertopan. December po 2023, unang dumating po yung ang unang pagkakalam po ni Nes, bisita po ni Boss Elizalde ko. Ang pagkakalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po namin, may bisita pong paparating si Boss na mga foreigner, which later on po nalaman namin na mga investigator po ng ICC.
4: Paano po ninyo nalaman na sila ay mga investigator na galing sa ICC?
7: Your Honor, nakita po namin sa TV po sa yung na si Chantal Inyels nag-appear po doon sa Kuhan. Sa TV po, then siya po yung na-picturean ko na ine-escorta po namin dito po.
4: Sino po nagbigay sa inyo ng tungkulin na asistihan ninyo yung mga ICC investigators? Paano po nagsimula ang inyong paglilingkod sa kanila?

0: all the time naman po kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then yung team leader namin po, ang sinasabihan niya kung mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng mga ng security po sa kanila.
1: Sino po pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyo ICC operations?
0: Ang unang malala ko po na na-meet po nila ay si Senator Trillanes po sa Dusitani. Ang una po nilang na-meet na tao po dito pagdating nila si...
1: Sino po yung sila?
0: Yung ICC po. Yung mga foreigner.
1: Nung mag-meeting si dating Senador Trillanes, kamiting niya yung mga operator ng ICC, nakita niyo po sila?
0: Yes, Your Honor. Kasi nung pagkatid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusitani, si Senator Trillanes po yung sumubong sa mga foreigner.
2: Later on, and then...
3: Doon ay pipila kagibutsag karon mga katropa ang kining pipila ka miyembro sa mga ex-marines ang sumala pa mga suging tigpaminaw ang ni sugat daw sa mga foreigner ang taga ICC mga katropa si kaning senador Sunny Antonio Trillanes mga katropa. Yes, padayon ta mga suging tigpaminaw.
2: Yung sinasabi ng ating mga resource persons. Thank you, Mr. Chair.
1: Salamat po. Meron kayong binabanggit sa parte ng inyong sworn statement na meron pang kinalaman hindi lamang si dating Senador Trillanes, kasama pa rin si dating Congressman Sadico at si dating Speaker Martin Romualdez. At meron kayong lugar na binabanggit kung saan sila nagkikita. Pwede niyong ikwento ito?
0: Pagkatapos po noon, nakamiting po ng mga foreigner po sa Dusitani si Senator Trillanes. Mga ilang araw po, na-meet din po ng mga foreigner sina dating Speaker po Romualdez, si Boss El Salico sa townhouse po. Then kasama rin po si Senator Trillanes doon. Unit 9 townhouse sa may Makidli po.
1: Dito sa parte ng inyong salaysay ay dinetalye pa ninyo yung inyong daily routine detail. Hindi lamang bilang driver, merong security, merong team leader. Masyadong detalyado ang pagkaka-explikan nyo rito. Ibig sabihin, may nakatutok

0: Para po reason po, nag-advise po si boss magpapalit kami ng piso to dollar na dalawang maeta doon sa Makati po. Sa,
1: bibili kayo ng US dollar?
0: Yes, yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Fairbank Makati sa Cedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 million po ang laman.
1: After, 50 to 60 million pesos ipapalit nyo sa US dollar. Yes, anong po bangko sa Makati?
0: Fairbank po yung building, Your Honor, 146 sa Salcedo. Hindi siya bangko, sir. Parang money changer siya. Hindi ko ma-delify kung ano po yung rooms. Isang beses lang po kami nag-deliver. Kailangan pumasok doon, sir, kasi malaking halaga po yung pinapalit namin, sir. After nun, sir...
1: Alam mo ba ang dahilan bakit hindi sila dumaan sa bangko at sa money changer na lang dumaan?
0: Siguro sa laki ng figure po, sir.
1: Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante. Bakit hindi sa bangko siya dumaan at dumaan siya sa money changer?
0: Para hindi po matrace, sir, na ganun malaki. After that, sir, na palit na namin ng piso to dollar. So, isang maleta na lang po yung kapalit. Binaba namin sa van.
1: Then, kanino nyo binigay?
0: After po nun, sir, binalik namin sa Horizon. Ang narinig ko po, sir, ibibigay po kay speaker. Yun na po siguro yung kamiting nila Kong sa Tol Trillanes po. Doon na po yung ano po.
1: Kasi kung pinalit mo ng dollar, gagamitin ng hindi Pilipino, di ba? Kasi tayo, ang gamit natin, sarili nating pera. Tama ba yun?
0: Yes, sir, Honor.
1: Marami kayong mga litrato dito sa inyong pinagsamang sasay. Sino ang kumuha sa inyo dito sa mga taong operators ng ICC na inyong pinatitibayan na talaga nagsidating dito at inyong inistima at dinala sa lugar na kung saan sila magpupulong at ang ipangayata ay sinusundo pa ninyo ang mga taong kakausapin nila base dito sa pagkakaintindi ko sa inyong paglalahat dito. Tama ba?
2: Yes, Your Honor. Ako po yung kumuha ng mga litrato, Your Honor.
1: Eh, yung mga taong kakausapin nila sa araw-araw base sa schedule na inyong inilahat dito sa inyong salaysay.
2: Si Mark Teksay po yung may contact, Your Honor, ng mga kamiting po nila.
1: Pero nakikita ninyo kung sino yung mga taong sinusundo ninyo na kanilang kakausapin?
2: Yes, Your Honor.
1: Ilan ang mga taong nakausap nila magsimula nung punta sila rito hanggang sila'y matapos ng operasyon at sila'y nakauwi?
2: Nung unang dating po nila ng December 2023, Your Honor, dalawang beses lang po yung activity na ginawa nila, yung na-meet po nila si Sunny Trillanes, then yung pumunta po sila sa townhouse. Then bumalik po sila October 2024, Your Honor. Then doon na po namin nakita ang sunod-sunod po na activity namin doon sa Maydas kasi yun po ang venue po ng investigation, Your Honor, ng mga foreigner. Nakita po namin doon ang mga witness po na kanilang ini-interview po. Magbigay po ako ng example, Your Honor. Katulad po ni Jed Mabi po. Ako po ang nagsundo sa lobby po ng Maydas, then inakyat po sa 10th floor kung saan doon po ang mga foreigner po.
1: Balikan po natin sapagkat napaka-importante po ng unayan ng maleta mula sa Kisaldo hanggang sa mga bahay at lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Gusto kong magsalita yung iba. Alam kong may kanya-kanya kayong kasaysayan na sasabihin. Meron kayong karanasan na sasabihin. Maaaring iba-iba ang magkakakita nyo, ngunit alam ko yan ay magtutugma. Kung paano nyo nadideliver, paano nyo inahandle, saan kayo nagsisimula, saan kayo natatapos, ano ang pangyari sa isang araw ng pagdidelivery, bawat isa inyo ay kinakailangan din magsasabihin.

0: Salita ng sarili niyang karanasan tungkol dito sa pagdadala ng mali-malit pera. Ang mali-malit ang perang ito po ay hindi po sa kanila. Ito po ay pera ng taong bayan. Ito po ay pera ng taong bayan na ginawa po nilang sariling ATM. Kaya kailangan po kayo magsalita.
1: Yes. Sir Chairman, can specific question bago nyo ikwento lahat, your permission. So, first muna dun sa possible na mga taga-ICC, si Senator Aimee nung siya ang nag-chair nung Foreign Affairs Committee, you actually monitored some of them here. So mamaya kung pwede pagtagpi natin yung dates and then we can get the names kasi I think it would be important for the credibility of the ICC kung masubmit natin sa kanila sino-sino mga to, ano nangyari. Kasi parang simple lang sagot parati eh, na imbento lang yan eh. But again, may resibo, sundan natin. Number two, Mr. Chairman, before we go to that general question na pagdi-deliver, kanina nakilala na natin po si Sergeant Huba Tube. Huh? Yes. Sino si Bulon Tate, sir? Tapos Orbilio? Yeah. So sir, kayo yung nasa naglagay dito kasi I'll just give the context, no. Nung February pa dapat magpapalitan ng set president. At dapat to napunta kay Senator Loren Legarda. Pero nakanggap kami ng tawag at dun sinabi hindi maaresto si Senator Jinggoy, hindi magkakakaso, wag siyang sumama. Narinig ko mismo yung conversation. Pero may kasama pa kasi kami isang senador na siya din ang nag-decide na wag nang ituloy yung papalitan. At netong ako na, kausap ko siya, payag siya pag number 14 siya, number 13 senator ba to? But tinatanong ko siya, kasi wala naman siyang kaso. So tinatanong ko siya na, Sen, bro, wala ka namang kaso eh, bakit ka tinatako? Tapos sabi nga niya na, kita mo naman sa ribbon eh, banggitin ka lang, patay ka na. At itong ginagawa nila Senator Lacson, la SP Soto, mabigat. So ang kinatatakot din niya, wala naman siyang kaso, wala naman. I can back up this, what I'm saying. But nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Soto. Pwede nyo bang i-verify, totoo po ito, at ay kwento nyo yung circumstance?
2: Yes, Your Honor.
1: Six, sir.
2: Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, Dr. Lance, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aaray kami na dumating sila ni Boss Saldi. Kalo na dumating la. Ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po dun sa baba. Pag may basement sa gilid po. Ngayon, dumirits yung limo ni Boss Umiko. Tapos nag-drop off. Tapos umakya sa parangdanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si E.A. Mark, saka si Paul, saka yung SO niya po, si Police Major Dichoso po. Tapos nun, pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubo po doon. Sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, nadala po ng mga kasama po, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinamay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol. Nauna na po akyat sa taas po.
1: Anong dineliver nyo? Pera?
2: Pera po.
1: Alam mo magkano?
2: Large po, malaki.
1: Large? Ang large usually, ang laman ay?
2: 40 to 70 po.
1: So ilan ang dineliver?
2: 40 to 70 po yung
1: so isang maletang?
2: Lima po, lima.
1: Limang maleta, natin 40.
2: Yes, Your Honor. Yeah.
1: So more or less, kailan?
2: Ayos yan, Your Honor.
1: More or less, kailan? Kailan? When?
2: Year 2024 po, bago mag...
1: Campaign period?
2: Yes po.
1: Okay. So, kaya ako ito tinatanong, dahil mabigat sa akin to, dahil nga pinaniniwalaan natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows, mag-partner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business, but partners in politics, no? And then, dun sa susunod na paragraph, pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito?
2: Dito po si...
1: Okay. So, babarkan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Sir Tulfo?
3: Ano dito? Magandang maga po yun. Yes. Ako po yung involved dun kay Senator Erwin Tulfo.
1: Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance.
3: Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng dalawang bisis. Yung una po, dalawang maleta, tapos yung pangalawa po, anim.
1: Ano yung dong maleta? Anong size?
3: Maliit na po. Small tsaka medium siguro.
1: Small. Ano ulit laman ng small?
3: Nasa 20 to 25.
1: Okay, and then medium?
3: Yung po.
1: Medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba?
3: Maliit po. Yung small po.
1: Okay, tapos yung medium?
3: Nasa 40 to 50.
1: Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay.
3: Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, anim na maliit na po.
1: Anim na gano'ng kalaki?
3: Halo-halo po.
1: Halo-halo na.
3: Opo, Your Honor.
1: So, even assuming small lahat, kung anim sa 25, at least 150, no? At least. Oo. Yes, saan ang first at saan yung second delivery?
3: Dito lang, sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills.
1: Green Hills. Paano yes. Nyo alam na bahay?
3: Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin.
1: So pagdang nyo doon, katulad nung kwento doon sa Ilocos, so may sumulbong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong...
3: Bali po, Your Honor, si Mark po, si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka si, yung nagre-receive yung bala.
1: So hanggang saan ka nakapasok?
3: Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hanggang sa ano lang.
1: Pero basement?
3: Bababa.
1: Kasama kotse or bababa?
3: Hindi po, Your Honor. Yung malita po.
1: Yung maleta? So yung kotse, sa parking lang kayo?
3: Sa lang po ng bahay.
1: Tapos nadala yung maleta hanggang sa basement?
3: Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon. Yung,
1: okay. Yung, ano so kung halimbawa, madadaan doon sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay tapos masasabi
3: yes,
1: nyo dito yung basement.
3: Yes, sir. Okay. Yes, sir. Opo.
1: Third lang, nagulat lang ako sa mga pala na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Act to at nandito siya nung Martes Martes at this week nandito siya eh. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila De Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako ha kasi traditionally ang Anti Marcos, yung Progressive Groups and yung Dilaw at Pink. Pero recently sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. Patbiglang nandito mga pangalan nila. Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to found. Sinong may anong kay Leila De Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista.
4: Si Franz Castro, Your Honor, laging kamiting niya nila boss. Sali ko sa opisina niya doon sa Congress po at saka okay. Sa townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit na po yan silang mga paper bag.
1: Pag sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessary sa pera meeting.
4: Yung babae rin yun, Your Honor, yung lagi niya kasama. Tatlo yan sila, Your Honor, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor.
1: Okay. How about yung kay Leila De Lima? Sinong may alam?
4: Si Leila De Lima po, lagi po yan sa townhouse. Kamiting po sila boss. Then, katapos po niyan, ganun din po, may dala-dala na rin po yan. Kuha niyan, Your Honor, quad cum hearing.
0: Kailangan nating i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Lloyd De Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19th Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43?
4: Yun po yung siguro po may ilusis po kami dyan kasi Your Honor, nung nag...
0: Napagkamalan nyo sa congresswoman noong panahon na yun?
4: Nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, kung congresswoman na po kasi, kaya na sama po dyan sa mga congressman po.
0: Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salitaan nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Abares. Dito binabanggit niyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante kinuha niya daw sa representative saka sa townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito ha, House of Representatives niya kinuha. Jose Alves sa Forbes Park House. Jojo Ang, townhouse. Julian Barola, townhouse. Ace Barbers, townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, townhouse. Franz Castro, House of Representatives, townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Lima, townhouse niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, townhouse. Janet Garin, House of Representatives, townhouse. Don Gonzales, townhouse. Jay Kong Hoon, House of Representatives, at townhouse. Jervil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga anong makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Manuel, Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan black. Pag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala eh, di ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paolo Ortega, House of Representatives, Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse, Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence, J.J. Suarez, House of Representatives, Erwin Tulpo, ayon, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po ng binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangan patibayan natin sa pamagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi. Na kailangan nating mapatunayan ngayon. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito.
5: Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin ay meron silang na-share sa akin na screen capture ng kanilang chat group, no? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa personalidad, ay kinukuhanan nila ng picture. At ipinapasa sa chat group nila, pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, fino-forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa iyo ha, etc. Pero kung kasama mismo si Ginoong Sadiko sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan.
0: Hindi, yun lamang, so, maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite. Dahil ang importante lang, mapatibayan natin na itong mga taong binanggit natin ngayong aga, sapagkat ito naman ay nasusulay inyong pinagsama-samang salaysay, merong mapagbabatayang...
5: Ito no, noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugid, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Rosas, dito na sila, sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila. Continue daw. Pabato na lang, sir, sa truwa sa baba. And then may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Rosas doon sa opisina ni Congressman Saldico, no? So si Congresswoman...
0: So lahat ng nabanggit nating public figures ngayon, mayroong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them
5: received
0: these kickbacks.
5: Yung pag-receive po ng kickback, sabi ko, pinapadala sa group nila.
0: Yun nga, mayroong coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan nating isa-isa ang mga ito na nakatanggap ng kickback.
5: Hindi po exactly na one-on-one correspondence po, no? Dahil yung iba po na na-capture nila sa screenshots, through screenshots, nakuha po sa telepono ng iba. Pero may naiwan din po sa na maibibigay po namin sa inyo.
1: I think ang ibig sabihin ni Chairman, katulad nung nagtanong ako kay Senator Tito Soto, allegedly, sinagot nung tatlo na, or dalawa tatlo, no? Tinanong ko kay Senator Irwin. So I think kung sino lang may personal knowledge dun iba. But I just one comment lang, Mr. Chair, and appeal to sa Armed Forces of the Philippines. Alam nyo po, hindi biro po yung namamatayan ang sundalo. Akala natin, pag namatayan yung sundalo, kompleto yung pondo para sa kanyang muda or kung babae siya, para sa kanyang nabiyudo at mga anak, no? Remember, kung namatay yan ng tiniente, hindi makukuha nung kanyang byuda yung sweldo na bilang colonel or bilang general.
6: Bilang general. I mean,
1: and yung anak, and yung hindi na makakausap
6: yung kanyang tatay o nanay.
1: The reason why I say this is because
6: yung progressive group have been consistent in trying to get the NTF abolished.
1: And they have been very consistent na dapat walang mga pondo para sa ilang mga lugar sa Pilipinas at NTF-LCAC.
6: Marami silang accusation dito.
1: So napakasakit naman kung nasa gobyerno pala ginagamit yung nakaw na pera
6: para bigyan itong mga individual na to.
1: Tapos mga individual na to ay ina-advocate na mawala ng NTF-LCAC
6: na kung saan tuloy-tuloy ang mga alagad ng batas maging pulisyan.
1: So right now, I don't know kung may susunod.
7: Alright, mga katropa, oras alas 11:55 na. Padayon ko mga nag-monitor o nag-paminaw mga katropa.
1: I-verify nyo rin to. Kasi para tayong loko na ngayon, ipagtanggol ang bansa laban sa armed conflict, laban sa napakatagal ng laban sa armed conflict sa ilan mga komunista. Tapos yung pala, tayo din, sa buwis din pala natin pinopondohan yung ma-advocate na itigil nyo naman yung laban. Diba parang the right hand is saying, ali mo buhay mo para sa bansa. Yung kaliwang kamay naman, nagbigay ng pera dun sa lumalaban. So it's just crazy, Mr. President. So I hope the AP intelligence look into this. This is not just a matter of truth in the sense of anti-graft and corruption. This is a matter of survival, of existence, of life or death sa ating mga alagad ng batas, sa ating AFP at PNP. Thank you, Mr. Chairman.
0: Salamat, Mr. SP. Tingnan ko po yung aking naunang tanong sa inyo kung individually meron kayong gustong isaysay na hindi naman inconsistent dun sa inyong pinirmahan na sama-samang salaysay. Nauukol po sa pagdi-deliver nyo ng pera kung kanino, ilan dinideliver, paano dinideliver, anong ginamit pagdi-deliver, kanino napunta. Yun lamang po, para sa ganun, malaman natin na nagkaisa kayo hanggang sa magawa ninyo ang pagsama-samang salaysay.
7: Alright, alas...
0: Ngayon po yung bigitin ang pangalan ninyo.
7: Alas 11.57 mga katropa, padayon mo nga nagpaminaw sa XFM 95.9 Jensen. Siyempre, dekaroon sa atong special coverage mga katropa. Ilabi na ning ginapaygayon karon mga igala sa minority block nga kinibang Blue Ribbon Committee Hearing mga suking tigpaminaw. Siyempre mga katropa, kining maong special coverage. Atun ka na to sa Sunthone Plus, kung Sunthone Vitamin C. Nangla na itong mahimong protektado mga katropa matag-adlaw. Huwag aron nga mahimong hait ang ato mapanguna-una. Mag Sunthone Vitamin C kita mga katropa. Balik ta sa ato ang special coverage. Sentro.
8: Hilid ng kalsada.
0: Bakit po kayo nadala ng pera dun sa pare?
8: Kasi sir, pang... Hindi ko ano sir, kung pang ano nila yun sir. Basta nagdala na kami ng pera sir, tapos dun sir. Sa 33 Clement...
0: Maleta di ba? Dinala mo?
8: Isang sobre, sir. Tapos dun, sir, sa 33 Clemente. Eh.
0: Baka naman sulat lang pinadala
8: hindi,
0: sa sobre.
8: Hindi, sir. Pero, sir, kita ko mismo, sir.
0: Sobre lang?
8: Ay, sir. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang ano, isang maleta.
0: Kanino?
8: Kay Father Flabby, binuhat ko papunta sa sakyan niya.
0: So, may isang sobre.
7: Ay, sir. Agoy, murag bugat-bugat to mga katropa. Ang aligasyon karon sa usa sa mga resource person. Kado na dahil nadawat si Father Flabby. Agoy. Okay, ato pa na yun nun.
8: Nakaya sa sakyan niya, sir?
0: Nakasuot siya ng pare.
8: Ay, sir. Yung pare na itim, sir, na sinusuot ng mga pare.
7: Pare na itim.
0: Paano mo nalaman na siya nga yung...
8: Nakikita ko, sir. Kasi pumutok na yung ano, sir. Yung doon, yung...
7: Nalaman ko si Father Flavio. Bukod sa kanya, sino ang pinagdalhan mo ng pera? Alright, medyo doon na lang tayo technical difficulties mga katropa. Dito na sa ilaha mismong live. Murag kuan daw ka ng doon ay mga dili na masabtan mga katropa. Na siguro yung mga daotang elemento. Pero mo ito ha, bugat-bugat itong aligasyon sa usa ka ex-marine mga katropa. Nga usa sa mga nakadawat na nakitaan daw niya mga higala si Father Flabby mga suking tigpaminaw. Nagpadayon kay Gapon karon mga katropa ang pagtutok na to nining Blue Ribbon Committee sa Senado mga suking tigpaminaw. Diyan mga katropa baguhay lang ginitaw nagkadayon po ning DILG Secretary nga si John B. Crimulya mga katropa sumala pa. Wala daw siya kanabang intention nga pugnan kining silang Pia Cayetano mga katropa nga makasulod sa session hall ano sa Senado mga katropa. Sentro 12 o'clock, alas 12:00 na ginintawon paniulto sa mudiya mga katropa samtang nagatutok diri karon sa ato ang special coverage mga katropa nining mga pagitabo diri mismo sa Senado mga suking tigpaminaw. Kining maubay na mga katropa, tod ka nato siyempre sa Turbo Man Enhancer. Mga katropa nato diya ang mga magtiayon. Kinahanglan nato mga katropa og league onda ang kanabang relasyon mga katropa. Aron nga siyempre mapadayon nato ang kalambuan sa atong pamilya mga katropa og maayong pag panag-uban. Mag Turbo Man Enhancer mga mister. Mapalit na sa mga butika ngayon man Shopee o Lazada. Sentro. Balik na mga katropa sa itong special coverage. Balik lang ta unya. Mga katropa, tanga-tanga mo sa itong radio 95.9 XFM sa inyong mga FM radios. O syempre, tutukusap ka mo mga katropa sa itong Facebook page, ang XFM 95.9 General Santos City. Sentro. Ini ang inyong katropang Ivan Polonan. Dagang salamat mga katropa may udto. Kalinaw Pilipinas. Wassalam.
9: Sentro. Ivan Polonan. Sentro.
6: Ngayon, investigador, no, NBI, ibig sabihin you have a reasonable ground to...
9: Sentro.
6: Pumunta ka dito under oath.
10: Ibang ipangita. Introducing Clear Skin Herbal Soap. Adunay glutacol jet with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacol jet and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado.
12: Maaasahan.
13: Sa sakit ng katawan.
12: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
13: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sansol Plus Herbal Oil.
14: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: sa 33
1: Clement. Malito din ba? Dinala mo?
0: Isang sobre, sir. Tapos dun, sir, sa 33 Clemente.
1: Baka naman sulat lang pinadala
0: hindi, si sir. Hindi, sir. Pera, sir. Kita ko mismo, sir. Eh.
1: Sobre lang?
0: Ay, sir. Tapos sa 33... Kay Father Flavie, binuwat ko papunta sa sakyan niya.
1: Ngayon ay narinig po ninyo ang di umano'y balita na kayo po ay binribe ni Mike Defensor sa halagang 5 million. It's ba? So 90 million po ang pinambribe sa inyo ni Mike Defensor para lang gumawa.
0: Nakikita ko sir kasi pumutok na yung ano sir yung doon yung sa Ijiki na nalaman ko si Father Flavie.
1: Bukod sa kanya, sino pa ang pinagdalhan mo ng pera? Yung experience mo?
0: Si Terry Redon sir.
1: Bawat isa sa inyo
0: nakita ko sir
1: yung piso para gumawa kayo ng salaysay na ito na inyo ngayong ibinigay sa amin kagunay ng pagsisiyasat sa flood control scandal.
2: Hindi po, Your Honor. Pwede po bang hirap ito, Your Honor, yung nagsabi niyan para patotohanan niya?
1: Yan nga po,
2: sa ngayon po,
1: naman.
2: Your Honor, halos nga yung pamilya na nga namin ngayon, yung kakapiranggot nga na ipon namin, hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng, sa ngayon, nagkaroon po kami ng yung mga kunting ipon tawag nito yung chipi-chipi na lang po nga kami ngayon, nagkasaga po kami sa sardinas na makain, Your Honor. Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, hindi na pagaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor.
1: Salamat po sa inyong confirmation na hindi po kayo talaga nabigyan ng kahit anong halaga.
3: With your permission, Honorable Chair, yung kung 5 million bawat isa, sana medyo okay na ang buhay nila, kung tutuusin, no? Pero makapagpapakita po ako ng mga katibayan na halimbawa, nung na-hospital ang anak at asawa ni Bernard Tube, kumakailan lamang, ay kailangan pa ho naming hanapan ng makakatulong, no? 30 mil po yung hospital bill ng bawat isa, asawa, anak. Nung naoperahan yung nanay ni Bobares, talagang pinaghirapan ko rin po na makaambag at nasa akin din po yung resibo nung binayaran, no? Nung namatay po ang tatay ni Buduan, kumakailan lang din po, ay kailangan din pong pagtulungan namin para makabili ng kabaong ng tatay niya, no?
1: Baka naman na Tony Baligod, nung kayo po'y nagtulong-tulong para makakalap ng halagang may tutulong nyo, baka naman isinilid nyo pa sa maleta kasi. Baka napagkama lang akala mo na napakalaking pera naman nung nakalap nyong itulong doon sa mga na-hospital na kamag-anak ng inyong mga kliyente.
3: Alam mo po yung, Your Honors, no? Ang motivation ng mga sundalo na ito, bago nila gawin yung kanilang affidavit, ang sabi nila sa akin ay, Attorney, nasubukan namin ang nakipaglaban. Muntik nang mawala ang aming buhay. Pero sa panahon ngayon, gusto naming magpakasundalo sa mga Pilipino. Yun po ang motivation nila. Eh kung yung, alam niyo po, kung accusation lang na galing kay Matibag, naaawa po ako sa NBI dahil eroded na yung credibility dahil kay Matibag.
1: Alin na po, alam nating gagawa lahat sila ng anong klaseng usap para lamang bigyan kayo ng batik, para lang hindi kayo paniwalaan ng ating mamamayan. Ang mamamayan po ngayon ay nakikinig, sila po ay sumusubaybay sa pagdinig na ito. Sila po ang higit na nakakaalam kung sino kayo dahil alam nila ang katotohanan sa likod ng inyong mga sinasabi. Attorney Baligod, inumpisahan ko ito nung dumating dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Pinagsisihan ko nga na naipresenta ko pa siya, hindi ko kasi alam na ganun ang gagawin sa kanya. Ang buong akala ko kasi, Attorney Baligod, ang isang taong katulad niya, Talagang hindi ko siya kilala. Wala akong panahon noon nakausapin siya, kaya lang nagmakaawa siya na kung pwedeng makausap ko kayo. Ang sabi ko, mag-aalas stress na. I can only spend at least 10 minutes. Kasi babalik ako, ayaw ko mag-absent dito. Nakita ko siya, may dala-dala siyang kasulatan. Binasa ko, sabi ko, mabigat ito, nakahanda ka bang i-testify ito? At ano naman ang motivation mo para gawin ito? Unang-una po kanya, ako po ay naliligalig na po ang aking kalooban dahil ito po palang trabaho namin. Nakikita namin sa pinag-uusapan po ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee, ito po lang mga maletang ito ay puro pala pera po ng bayan pala ito na kung saan saan lang napupunta, kaya gusto ko pong mag-testify. Alam mo ba ka kung kahihinatnan mo dito? Alam ko po, alangalang na lang po sa bansa, alangalang na lang po sa pamilya ko at mga apo ko. Hindi pa rin ako naniwala rin eh. Parang added na lang na kumpiyansa. Sige, panotaryo mo ngayon. Kasi talagang alam kong mabigat ang gagawin niya. Panotaryo mo ngayon. Pinanotaryo niya po. Nagkaroon pa ng problema. Ginamit pang dahilan sa kanya yung notaryo. Walang kasalanan ng tao. Parang siya pang pinalitao na nag-inventory. Para ba siya nakahanap ng notarial seal, nakahanap ng dry seal, at siya pang pumirma. Ganun po yung nangyari. Tinakot yung tao. Ni namin malaman, mang ilang araw namin siyang hinahanap, wala ng contact. Palagay ko yung mga kayo ay na-contact nyo siya one way or the other, pero nawala na lang siyang parang bula. Bagamat yung kanyang, yung kanyang salaysay, kagaya ngayon, ay pinanumpaan niya. Pero kailangan pa niyang usigi, kailangan pa siyang usigin sa notaryo. Nawala na pong kinalaman dahil sumumpa na po siya sa harap namin eh. With or without the notary, pwede na yun eh. Pero ginamit pa yun na pantakot sa kanya. Kaya kayo po'y tatakutin din eh. Kaya na sinabi ngayon, di pa tayo natatapos dito, kayo'y nabigyan na ng 5 million pesos each. Ganyan po ang gagawin. Sino pa po ang gustong magsaysay ng kanyang personal na kaalaman tungkol sa pagdi-deliver ng pera?
4: Yes, Your Honor. Good morning. I am Cursanidado. Balik, isa rin sa rason na bakit kami lumabas dahil sa patutunayan namin yung mga statement or affidavit ni Master Sergeant Orly Gotesa. Ito sir, hindi ito sundalo kami sir, hindi kami nagpapatinag, nagpapatukso sa mga pera. Gusto namin trabaho sana. Trabaho na kung saan mabuhay namin ang pamilya namin para sa aming sariling sikap. So, ang nangyari kay Tap Orligit Ugotesa, kasi ako ang laging kasama, which is, pag may mga lakad, ako yung driver niya, partner kami ni Orligotesa. Nalulungkot ako bakit ganun ang ginawa. Bakit, kung sino pa yung testigo, sino pa yung nagsasabi ng totoo, yun, bakit ganun tayo, sir? Nasamandala, hindi nila nare-realize yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Lagi na lang naririnig, puro corruption. So yun ang rason, sir, na kahit walang bayad, kahit ano, willing kami magsakripisyo, mag-alay ng sarili namin para mabago tong kalakaran ng bansang Pilipinas, sir. Ito, sa mga media, andyan. Alam ko, dahil ako ay isang driver ng media coordinator ni Congressman Saldico, at ni Speaker Romualdez, PR. Sa House of Representative, parking, Amidya parking, si Mr. Robin Manahan ay hinahatiran namin ng paper bag. Si Mr. Ryan Pakpako, PR ng SOR din, doon din mismo, sa media parking. At yung media parking na yun, minsan nag-aabang sila doon. Minsan kami nag-aantay din doon, doon lang sa media parking, naka-paper bag. Minsan nagbi-meeting doon sa bahay ni Robin Manahan. Tapos, gabi kasi sir, hindi ko na ma-identify kung anong number ng bahay. Basta malapit lang sa SOR din.
1: Pero kaya mong puntahan.
4: Kailangan ko puntahan, sir. Alam gagawin ko. Puntahan. At i-elaborate ko kung anong...
1: Sige.
4: Doon binimigyan one time ng isang bag. isang bag na puno ng pera. Bakit ko alam na pera, sir? Dahil sinasabi ng PR na yan sa akin, PR ni Kung Saldi, na Chris, bantayan mo muna Chris, huwag mo iwanan ng sasakyan, pirang laman yan sa loob. So, sa ganitong nangyayari sa atin ngayon, sir, gaya kanina, grabing panggigipit, unconstitutional talaga. Kami, sir, sundalo kami. Dating sundalo, nagservisyo din sa bayan. Bakit may mga ganito? Kaya yan ang isa sa dahilan lumabas kami. Yun lang po, sir. Maraming salamat.
1: Totoo lahat ang sinabi mo. Nasabi ko na rin ito nung lumabas si Sergeant Gutesa. Dahil nagdamdam ako dahil ang buong akala ko sa kanyang paglabas, tatanawin ng malaking utang na loob ng Estado yon. Yung tao, wala siyang motibo kung hindi tumulong lang sa kanyang bansa. Ang kanyang sinakripisyo, yung buhay niya, kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala siyang hinagad eh. Meron pa nga nagsabi rin eh. Gawa-gawa ko na naman daw yun at binigyan ko raw siya ng pera. Isip-isipin ninyo, lahat gagawin nila. Lahat ng pagbibintang gagawin nila. Ang punot dulo lang. Huwag matuloy ang pagtukoy natin ng katotohanan at matukoy natin kung sino-sino talaga ang mga ito. Ayan po. Sa kanyang paglalahad, dalawa po ang kanyang in-identify na miyembro ng media. Isipin po ninyo, akala ko nga sasabihin nyo nakakaingit. Nakakaingit talaga. Kayo, dahil kayo nagsisikap na buhayin ang pamilya ninyo sa marangal at malinis na paraan. Pero sila, mali-malit ang tinatanggap nila. Napakasarap ng buhay nila. Maglalahad lang sila ng impormasyon sa bayan. Pero yung hindi totoo, dahil i-cover nila yung totoo. Hindi sila gumagawa ng mabuti para sa lipunan. Pero sila ang nagkakamal ng mali-malitang pera. Ito'y nakakalungkot eh. Sino pa po yung gusto magsalita?
4: Ayaw, sir, may dagdag ba ako, sir? Ako, sir, kung meron akong 5 million na hinawakan ngayon, siguro, hindi nyo na ako makikita din dito siguro, sir. Bakit pa ako maglalahad? Kahapon nga, tumawag yung nanay ko sa akin, nasa hospital. Sabi ko, nakakahiya naman humingi ng tulong kay attorney. Nakakahiya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon, ma'am and sir, your honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon, gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin, hindi ito pang sarili para sa bayan ito. Kaya huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Yun lang po, sir. Maraming salamat.
1: Okay. Yung pong gusto pang magsalita para makonfirma natin sa pamagitan ng inyong individual na pagsasalaysay. Sige po.
5: Your Honor.
6: Your Honor.
5: Idagdag ko lang. Yung delivery na ginawa ni Tap Orly Gutesa, kami po yung unang nagkasama doon sa 42 McKinley Road.
1: Panggit niya, naalala ko, yun ang pinakamalaki, pinakamaraming maletang nakita niya sa pagde-deliver ninyo. Parang 46 na maleta ang sinasabi niya nung araw na yun.
5: Siguro, Your Honor, hindi niya matandaan, pero ako tanda ko po. 52 na maleta po yan.
1: 52 maleta?
5: Yes, Your Honor. Kami po yung magkasama noon kasi parehas po kaming na same date po kami na hired. Then, yung picture po sa affidavit po, ako po ang kumuha niyan. Yung nakuha po, yung mukha ni Tap Orly po. Yun lang po, Your Honor. Thank you.
1: Sa pagsasalita ninyo, sabihin nyo rin, sa pagde-deliver nyo, sino ang tumanggap? Kasi kailangan po nating malaman.
5: Sa hanggang pinto lang kami, Your Honor, mayroon pong tao po doon. Sila na po nagpapasok sa loob.
1: Pero kakilala ninyo, yung sa tagal ng pagde-deliver ninyo, makita nyo lang ang muka, alam na ninyo na yon ang taong pinagkakatiwalaan para tanggapin yung mali-maletang pera.
5: Ang contact po kasi, Your Honor, si Mark Texay at si Paul Strada, which is kasama po namin nung time na yun.
1: Yun ang dahilan kasi, Mr. President, kung bakit yung Mark Texay na yan at saka yung John Paul Strada, talagang pinagkatago-tago nila. Hindi natin alam kung anong lupalop na ng mundo nandiyan sila. Sapagkat sila talagang pinagtiwala ni Saldico, hindi lang sa pagbibilang, kung hindi yung paglalagay sa maleta, at kung sino-sino ang dapat na tumanggap. Sino pa po ang gustong kayo po?
6: Ako po, Your Honor, Romel C. Galapon po. Itong sasabihin ko, sir, wala po sa affidavit namin. Pero ito po yung detalyado. Kung talagang gusto nyong malaman, kung may mga CCTV noon, pwede nyong i-concern, i-request. Nag-deliver kami sa 14 Nara Street, South Forbes, Makati, kasama si Mark Tiksay, driver namin si Henry Wabina. Sakay ang Toyota Grandia, plate number Eco Alpha Golf 4628. Noong 29 August 2024, around 19,2500. Pwede pong i-kwan yun, sir, sa CCTV dun sa
1: sort. Nung dineliver ninyo?
6: May photo po ako dito na kinuha, sir. Pinitsurang ko po yung dinideliver
1: hindi
6: namin.
1: Hindi po nasama yan dito sa inyong
6: nawalan. Wala po, sir, David. Wala po. Nasa akin po yung picture, sir.
1: Okay. Ilang maleta ang dineliver ninyo?
6: Lima to hanggang anim,
1: sir. Kanino po na i-deliver?
6: Sa bahay po ni Congressman, former Congress, Speaker Romualdez po.
1: Sino pa po ang gustong mag-volunteer ng kanilang individual na karanasan?
7: Sir, Staff Sergeant Walter Manalansan, Philippine Marines retired. Nakapag-deliver po ako ng kasama ko po ito si katabi ko, si Rene Julian. Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Romualdez sa bahay niya po doon sa 14 Nara Street po sa South Forbes. Actually, pagpasok pa lang po namin sa gate, dalawang sasakyon po kami. Pagpasok pa doon, yung Forbes po may mga CCTV po yan sa gate. So kung nire-request po yung pagpasok ng mga plate number na dalawang van, makikita po doon. Nag-deliver po kami is July 14, 2025. Ayan po. Nakapag-deliver din po ako sa Aguado. Sa bahay din po niya doon sa Aguado, sa Malacanang. 32 paper bag po yon. Ang ginamit namin pong sasakyan is plate number Innova Black 3374. Kasama ko po si kabady ko rin po si Rene Ulyan at saka si Mark Tiksay. Nung ano po yon, mga April? Mga April po yun, 2025. Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million, hindi po totoo yun. Kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina.
1: Ngayong araw na ito?
7: Yes po.
1: Kasi ang nangyari, Attorney Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga.
7: Kung may pera po ako, naipagumot ko na po yun.
1: Alam po namin yun.
8: Sir Chairman.
1: Yes.
8: Let me express lang sa amin 13, 12 at sa committee, nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance nyong lahat. I mean, it happens to many Filipinos. But not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kaming nandito kayo. At ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain. Di ba? So that's why ko bringing up kanina yung 5 million. Kaysa sa media tayo mag-press con mamaya, malaman talaga namin. And I didn't know that yan ang circumstance nyo lahat. So tatanggapin nyo yung aming pakikiramay and you know, I don't
7: salamat
8: know. Yung kasing natanggal yung inyong livelihood, pwede namin ibalik yun eh. Pero yung namatayan kayo, hindi naman namin mababalik yung pagpapagamot doon eh. So, you know, tanggapin nyo yung kaming paumanhin. But we will do better. No, kung si ilan lang kami natitira sa committee na to at sa Senado, we will do better. So, to give justice doon sa sinasabi po nyo. Chairman, kung gusto niyong balikan mamaya kung sino pang gusto magsalita, but isa sa pinakamalaking issue sa ating bansa ay yung extrajudicial killing. At nung nagkaroon ako ng pahayag sa Facebook Live, eh, twinis ng mga bishops, ng Catholic bishops, twinis to ng ilan mga business groups, ng ilan mga eskwelahan. Let me repeat it here in context of paragraphs 27 to 32, no? 27 to 32, no? Kaming apat dito na nandito sa committee ngayon, iba-iba kami ng religion. Senator Aimee, Senator Marcoleta, Brother Robin, ako, iba po kami ng spiritual na paniniwala. Pero kung hindi ako nagkakamali sa Katoliko, sa Iglesia, sa Evangelical Christian at sa Muslim, pare-parehong naniniwala na bawal pumatay. Thou shall not murder. No, thou shall not kill, thou shall not murder. Ang pagkaintindi ko kasi, dahil kinausap ko si Senator Baton nung siya ay Chief PNP pa, at ang Pangulo, nung tinanggap ko yung posisyon na Foreign Secretary, trabaho ko ipaliwanag sa buong mundo yung war on drugs. So ang pagkaintindi ko, at ito'y na-clarify ko sa Pangulo, na-clarify ko kay Senator Bato, yung lingwahe kasi na naiintindihan ng mga pusher at mga kriminal ay yung lingwaheng hindi namin kayo atrasan. Gusto niyong patayan, patayan tayo. Tumigil kayo, kung hindi, lilinising namin kayo. Pero ang pagkaintindi ko is that the police, the PNP, ang alagad ng batas, they will follow the constitution, the laws, and protocols. Meaning, ang ibig sabihin na papatayin kayo is kung may encuentro at lumaban sila, naglabas sila ng deadly weapon, pwede mo i-engage. And if paulit-ulit ang dati nating Pangulong Duterte, if your life is in danger, alangan naman ikaw ang alagad ng batas, edi suicide mission yun kung sasabihin mong may baril na yung kalaban mo o sabog at kung ano-anong ginagawa, no? You know, in Europe, dahil mas cocaine, morphine, kung ano-anong droga ay yung mga mahal na mga, ano tawag dito sa mga luxury drugs, no? Hindi nagko-cause yan ng paranoia at saka ng mga, what's that word? Hallucinations. Na yan ang problema sa shabu. Sa aming nga distrito, nangyari, anak ng mayor, buti yung anak okay na. But nabaril niya yung sarili niyang tatay, buti hindi na tamaan. Kasi ang sabi, nung sabog siya, ang nakita niya, demonyo. Hindi niya nakita yung tatay niya. Because the effects of shabu is different to different people, pero it causes that. San ka makakita na ire-rape 2-year-old, 4-year-old, 7-year-old, no? Adapted sa pamilya, mahal na mahal yung pamilya, pero nag-drugs, mangre-rape sa sariling pamilya. At pagkatapos, sasabihin, hindi niya alam yung ginawa niya. That's why there was the war on drugs. Question, was there indiscriminate killing? Was there extrajudicial killing? That's the big question. That's why, like in the case of Kian, kung hindi ako nagkakamali, nakasuhan ng murder at nakonvict yung mga polis na yon. No, so let me make that distinction now. It is different if you have a policy to kill them all. Diba, kung genocide yan, crimes against humanity, kung yan ay, hindi, basta't nagdagim, patayin mo yan. Extrajudicial killing yun. Pero pag sinabing seryoso tayo laban sa droga, at pagka lumaban, labanan nyo rin, pabalik, use adequate force, yan po illegal. Lengguwahe lang ang pinag-uusapan. And the proof of that is times 3 yung nakulong sa dating mga nakukulong. But what is my point? My point is that was the debate then and that's the debate now. And I want all the witnesses to come out. So kung meron involved sa extrajudicial killing at local levels yan, dapat makasuhan. If it was a state policy, then mananagot po ang ating dating Pangulo si Senator Bato. But if it wasn't a state policy, at meron pa ilan-ilan, whether yan ay pusher to pusher, sindikato to sindikato. Tandaan nyo po, may mga general sa sindikato. May piskal, may judge. That was revealed

0: Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Flavi Villanueva, Police Colonel Santi Mendoza, Police Colonel Jeffrey Latayada, at Police Colonel Angel Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay kalinga ni Father Flavi Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng EJK at National Bilibid Prison sa Muntinlupa para kausapin ang di umano pumatay kay Kian De Los Santos na dating mga pulis. May picture dito. Walang problema sa testimony na yan. I mean, if any congressman, including Zaldico, the former speaker, anyone wants to get to the bottom of truth, former Senator Trillanes, kung gusto niyang may access ang mga taga-ICC, ang problema lang naman ko noon, nagsinungaling kasi yung gobyerno na hindi sila nagko-cooperate. Ba't halimbawa, inamin nila nagko-cooperate sila? Wala rin naman problema eh. We all want to know the truth. I want to know the truth. Was EJK a state policy? Or was it certain groups and was the intention talaga ni former President Duterte linisin? Ang problema, pag sinundan mo yung paragraph 28, 29, 30 hanggang 37, bukod sa mga meeting sa bahay ng dating DOJ Secretary Boring Remulla, bukod sa meeting, ito sa 29, no? Noong pagbalik-balik ang mga ICC personality dito sa Pilipinas mula December 2023 pa lang hanggang 2025 ay nakapag-utusan kami ng 4 beses na mag-deliver ng pera para kay Sunny Trillanes para sa gastusin konektado sa ICC personalities. I won't continue reading because I want to hear it from you. Kasi iba po yung tinutulungan mo na ma-interview. So halimbawa po, may kailangan sumundo sa airport, kailangan kumain, kailangan makapasok sa Bilibid. At iba yung mali-maleta. Kasi mali-maleta implies bribery. So it's bad to cover up EJK, but it is also bad to pay people to make it appear na meron EJK kung wala. As a state policy, ha, I'm not saying walang extrajudicial killings. Even during the time of President Pinoy, there was between 13 to 17,000 every year na EJK. Kaya lang ang ginawa ni Secretary De Lima nung secretary siya, pinalitan yung definition ng EJK. Kaya lumabas ganung karaming patay pero hindi EJK. So please elaborate on this. On kanina inumpisahan niyo na eh na doon kay Senator Trillanes, no? But yung sabi niyo pabalik-balik na meetings simula 2023. Can you elaborate at ilang beses na bigyan ng pera? Tapos sabi, folder. Paano nyo alam na pera yon at hindi dokumento? And then, can you flash the... Nagulat ako dito sa table in page 10-11 kasi madetalye. Usually, correct me if I'm wrong, Attorney Baligod, usually, kumpanero, hindi naglalabas ng ganyan kadetalye kasi isa lang dyan mali. Although this is not the actual na ano naman, di ba, na nag-duty. This is the schedule. But usually, hindi naglalabas ng ganyang kadetalye. Kasi pagka naglabas ka ng ganyang kadetalye, tapos may isang pangalan dyan na wala na dyan o hindi pumunta o etc., mapapahama ka pa. So usually yung credibility ng testimony pag may detalye at napanindigan yung testimony na yun. But, so let's start with this table. What is this table?
1: Your Honor, sample lang po yan ng mga duty assignments ng mga security details. So dito, makikita po nyo yung date, no? October up to 3 weeks lang yata ito. Pero mahaba po yan. Sample lang po yan. Meron din pong schedule ang mga naka-assign kay Congressman Saldico, sa asawa niya, sa mga anak niya. May mga naka-assign din sa mga media operators nila. No? Meron pong na-assign dito sa dalawang operators yata, no? So ito lang po, sample lang po yan, yes. Senator.
0: So hindi pala to parang may sumundo, talagang binantayan yung mga foreigner na allegedly taga-ICC. Can we start with that, yung sinabi nyo kanina, as much as possible details and names, no? Alang-alang sa ating mga kapatid na media, as I said, ayaw ko sabihin marami, you know, let's also protect them. They're doing a indispensable job in our country. Pag walang media, we will have a dictatorship. So, alang-alang din sa mga nagsasakripisyong media katulad ninyo. Yung mga operators na yon, kung mababanggit nyo, banggitin nyo. para mahiya naman sila kung totoo talaga, no? But details matter. So ilan meetings yon, saan,

0: personal knowledge only, please. Sergeant Tube, you want ICC? Sa ICC muna tayo.
1: Yes po, sir. Dumating yung ICC, sir, December 2023. Si Mark po yung nag-handle ng 1 month po siya. Bali, assistant po siya ng ICC. Bali, siya po yung direct contact from Senator Trillanes din si Mark po. Then binigay ni Mark po sa akin yung assistant is 2 weeks na po sila. Bumalik po sila ng October 2024. November to October, ma'am, sir. Then, ang direct contact ko po sa mga schedule ng meeting is si Senator Trillanes po na binigay ni Mark sa akin. Kasi siya po yung previous na na-contact din kay Senator Trillanes. Isti po yung code name niya dito po, sir. Siya po yung nagbabato ng mga meeting sa hotel, Holiday Inn, na i-meeting po sa ICC. Good for 1 month. 1 month po yan, sir. After po noon, hihatid naman po napin sila sa airport. After that, mag-aantay naman po kami ng schedule na dadating ulit sila. Then kami ulit yung magsusundo sa kanila na may contact doon po sa may immigration po, sir.
2: For the record, kailangan malaman mo na yung binabanggit mong pagdating at parito ng ICC ay consistent sa record ng immigration. Kaya naniniwala kami na yung inyong salaysay may bahid ng katotohanan talaga. Kasi ito lang, kapapakita lang ni Senator Aimee, kasi nakakonekta kami ni siya para malaman namin, isa-isa naming tinitingnan kung lahat ng sinasabi ninyo ay consistent sa mga naganap na pangyayari.
0: Sir Chairman, to continue, di ba? As I said, no? Take out the issue of cooperation or not cooperation ng Pilipinas sa ICC. Walang masama sa investigasyon eh. Kung pupunta dito yung mga foreigner para malaman kung may human rights violation. Actually, despite the rhetoric of President Duterte, I invited human rights groups to come to the Philippines. I had the opportunity to meet with the late great Senator McCain, and he asked kung pwede. May mga pangalan lang ako sinabing we dissuade because political yan. Yung foreign minister ng Iceland, binabanatan tayo, nagulat. Iceland, no? O Greenland? Sige, Sarah. Iceland, nagulat siya, humingi ako ng bilateral meeting, inimbita ko siya. Sabi ko, huwag ka sa media at sa rhetoric, pumunta ka ng Pilipinas. Sabi niya, no, your president banned us. No, sabi ko, I will personally escort you. So hindi issue sa akin yung investigasyon. Issue sa akin kung may bayaran sa investigasyon. So can you talk a little bit about yung... So anong diniliver dito? Maleta, pera, kanino diniliver? Ano yung sinabi niya, para saan yung pera na yon? Pang kain lang ba o pang gasolina yon or what, no? Kanina inumpisahan niyo na eh, di ba?
1: Your Honor, yung sa ibang team po yung nag-deliver ng pera. Sa amin po, nag-assist lang po kami nung ICC. I think po yung ICC nabigay na po siguro yung dapat ibigay sa kanila nung nag-serve po kami sa kanila.
0: Pero kanina may nagsabi no na meron kay Senator Trillanes. Remember? Yes. Tama po ba?
3: Meron po, sir.
0: Go ahead po.
3: Sir. Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda... Ay, sorry, sir. Sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga...
4: Ano nung Magdaloyon?
3: Headquarters po ng Magdaloyon, sir.
0: Anong dala mo ulit nun?
3: Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 m yung laman nun po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat noon.
0: And then pangalawa?
3: Tapos yung pangalawa po, 6 na po na maleta.
0: Okay. 6 na po?
3: 6 piraso.
0: 6 na po. Po. Okay. 6 na.
3: 6 piraso, okay. Na maleta po.
2: Maliit, medium, or...
3: Halo-halo po. Halo-halo po, sir.
0: So dalawang beses?
3: Dalawang beses.
0: Tapos, sir, Sir Tube... So, ang sabi mo naman kanina, ang personal knowledge yun naman yung pagpapalit naman sa dolyar.
1: Yes, no? Your Honor.
0: Na diniliver din kay?
1: Binigay po namin kay dating speaker po yung okay. Dollar.
0: But ang sabi niya, or sino nagsabi na para kay Senator Trillanes or sa ICC din yun?
1: na ano lang po namin, Your Honor, kasi before po dumating yung ICC, 2 weeks before po na dumating yung foreigner or ICC, yun po yung papapalit namin ng dollar po.
0: Okay. Thank you. Malinaw, Mr. Chairman.
2: Salamat po, Mr. SP. Alam po ninyo kung bakit dinidistingi ni SP Alan ang mga bagay nito. Kasi may naunang pahayag na po ang Pangulo natin at alam po ninyong lahat ito. Alam din ang ating mga mamayan. Ang una niyang sinabi tungkol dyan sa ICC in relation to their intention to get the former president. Nung hindi pa sila nakukuha, sabi niya, we cannot cooperate with the ICC. The ICC has no more jurisdiction. We cannot assist the ICC in any way, in any shape, and in any form. Ganun po yung sinabi niya. Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective. Ang mga ahensya ng gobyerno at mga operators ng gobyerno, direktang tumulong sa kanila. Hindi lamang sa pagbibigay ng kanilang tirahan, pagbibigay sa kanila ng mga taong kakasangkapanin kung sinong kakausapin, meron pa silang driver, meron pa silang security na kagaya ng ginawa ninyo, ito'y kahayagan lamang na hindi totoo yung naunang pasabi na hindi nakikipag-cooperate ang pamahalaan sa ICC. Kayo na po nagpapatunay ngayon. Hindi sila magpapalit ng ganung karaming pera from Philippine peso to dollar kung hindi napunta sa kanila yung mga yon. Sa mga tweed, may tirahan na nga sila. Libre na nga sila sa kanilang mga anumang gastusin na maaari nilang gamitin dito sa bansa, kung ano yung gusto nilang, kung sino gusto nilang kausapin at imbestigan, para mapagtibay nilang ginagawa nilang investigation sa kanilang bansa, tayo pang gumastos sa kanila. Yun ang lumilitaw ngayon. So, kung ginamitan sila ng pera, paano natin masasabi na ang investigation na ginawa nila ay sang-ayon sa batayan nila? Na dapat sana silang humanap at hindi sila ang tinulong ang panuhumanap. At ang humanap pa ay mga kilala ninyong tao na kalaban pa ng dating Pangulong Duterte. So malinaw po na wala talagang objectiveness kung ang pag-uusapan ay yung pag-uusig sa dating Pangulo. Ito ngayon ang iniahayag sa ilang bahagi po ng inyong pagtestigo ngayon. Balikan po natin yung 14 Nara Street.
0: Mr. Chairman, just last point sa ICC. Nakalagay kasi sa Article 127 ng Rome Statute, a state may, by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations, withdraw from this statute. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of notification unless the notification specifies a later day. So 2018 tayo, kung hindi ako nagkakamali, umalis. 2019? Okay. Nag-withdraw tayo 2018, nag-take effect 2019. I was Secretary of Foreign Affairs. Hinahanap ko yung eksaktong article din sa Rome Statute na dapat i-authorize ng court yung investigation within that year, no? So kung 2023 pa lang sila nag-iimbestiga, that is a violation. Ito ang problema. Halimbawa kay Senator Bato, ni hindi siya makapunta sa local court para sabihin may violation ng Rome Statute. Samantalang sa Pangilinan versus Cayetano, sabi ng Supreme Court, kapag ka unconstitutional yung treaty or yung application ng treaty, ay masusunod konstitusyon natin, no? So lumayo tayo ng konti pero same effect ng corruption. So I just wanted to put that on record, Mr. Chair. Importanteng lumabas ang buong katotohanan dito kasi sistema natin ng gobyerno, batas natin, konstitusyon ang involved. Walang kaibahan to sa nangyari kahapon, and I really hope I'm praying there'll be a next hearing after this para nga magkaharap-harap ang DOJ. Ang Senator Trillanes, imbitahin natin. I'll defer now to you, Mr. Chairman. Thank you.
2: Karagdagan lamang sa sinasabi ni SP, para maintindihan po ng lahat ng mamamayan, nag-withdraw tayo 2018 sa Rome Statute. Sa kanilang patakaran, magkakaroon lang ng visa yon pagkatapos ng isang taon. Alam po ba ninyo ang dahilan nun? Ang dahilan po noon, hindi kaagad tatanggapin ang pag-withdraw dahil nga sa kanilang tuntunin na ang nagkasala sa panahon na sila ay tayo'y membro ng ICC, may karapatan silang usigin yon. Ngunit yung pag-uusig na yon, may hangganan. Kailangan, nung mag-withdraw kayo, yung request for investigation dapat ginawa ng ICC bago lumampas yung taning na isang taon. Hindi po nila ginawa yon. Nung sila'y mag-request ng investigation, yung kanilang prosecutor, dalawang taon na mahigit na wala ng visa. Nag-withdraw na tayo eh. Nagkaroon ng visa after 1 year. Dapat doon nila ipa-file yung request for investigation. Hindi po nila ginawa. Kaya ngayon sila nagmamadali ngayon, lahat ng paraan ginagawa nila. Ang pinakapuntong pinag-uusapan ngayon, bakit tayo pa ang tumulong sa kanila para usigin ang kapwa natin Pilipino? Bakit hindi silang magkusa? Sarili lang gasto, sariling sakripisyo. Bahala silang humanap. Dahil ang patakaran na sinabi ng Pangulo, we will not assist the ICC in any way, in any form, and in any shape. Bakit kabaligtaran ang nangyari? Yun ang punto. Yun ang pinakapunto. Kaya hinahanap natin ngayon, bakit isang dating senador pa ang tumulong? Alam po ninyo sa ibang bansa, halimbawa, yung presidente ng Israel, yung presidente ng Russia, Vladimir Putin, inisyuan din siya ng warrant of arrest ng ICC. O bakit di siya mahuli-huli? Kinausap ang Mongolia, dahil nagpunta yata roon ang Vladimir Putin. Ang Mongolia kasi, member ng ICC. Ano sabi ng Mongolia? Hindi namin na-arestuhin. Si Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, nagpunta sa Canada. Member ng ICC ang Canada. Pinauhuli ng ICC. Sabi ng ICC, hindi namin pwede gawin. Alam po ang ibig sabihin nun? Yung pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC, voluntaryo po sa mga bansa na kaanib ng ICC. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Sa ating bansa, hindi na nga tayo miyembro. Sinabi na nga ng Pangulo, we will not assist in any way and in any form. Bakit ganun na nangyari? Dinalampan nyo ng pera, pinakain dito, nilagay sa magagandang hotel, si kayo pang kumuha ng makakausap nila na testigo laban sa dating Pangulo. Sino ang nagkanulo ngayon sa ating Pangulo? Asya, gumawa sila ng kautusan, lahat ng investigador na pupunta rito dapat ikulong. Nagagawa nila sapagkat may respeto sila sa kanilang leader dito sa ating bansa. Hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Balikan natin yung Nara Street. Tamarin Street, isa sa mga video message ni Saldico, sinabi niya na nag-deliver siya ng 1 billion pesos doon sa lugar na yon. 30 Tamarin Street, dalawang pagkakataon niyang ginawa yon, December 2 and December 5, 2025. Nung una, ang dinala niya 200 million pesos. May gamit siyang isang Grandia Elite. Ang tumanggap, si Yusek Jojo Guadis, kasama ng kanyang gwardiya na noong araw na yon ay naka Black Fortuner, Toyota. December 5, 800 million. Dalawang Grandia Elite ang tumanggap din si Yusek Jojo Guadis. The same 30 Tamarind Street. Sino sa inyo ang nakasama ni Saldico nung i-deliver sa dalawang araw? Yes, sir.
5: Po, Your Honor, Anselmo Taberdo, Your Honor.
2: Pinatutunayan nyo na naganap yung pagde-deliver sa dalawang araw, December 2 and December 5?
5: Correct po, Your Honor. Your Honor, pinatutuhanan ko yan.
2: Sir President, siguro dapat makuha rin natin ang CCTV ng security agency na namamahala sa lugar na yon, sakop ng 30 Tamarind Street. Sa Forbes Park yata yan.
5: Forbes Park po.
2: Makukuha natin yung kanilang logbook, yung CCTV, para sa ganun, makonfirma natin, tama ba yung, ano ba yung plate number ng tatlong Grandia na ginamit o kung yung ginamit na Black Fortuner ni Yusek Jojo Guadis. At kung sino yung namamahala doon sa

0: Tamarind Street.
1: Your Honor, madagdag ko lang, pag pumapasok po ako doon is Nelson Gu ang binabanggit ng gwardiya.
0: Ano po?
1: Nelson Gu.
0: Yung Nelson Gu, yun po yung dummy ni former Speaker Martin Romualdez. Pero ang may-ari po dyan, ang bumili daw po ay Golden Peasant. Kinakailangan din po sa isang pagdinig natin ay tawagan din si Attorney Jose Raulito E. Paras. At ang pagkakasabi po sa amin, siya pa yung nagbigay ng $2 million kay former Speaker Martin Romualdez para mag-donate sa Harvard University. So kailangan pong malaman po nating lahat ito kung tunay ito. At kailangan din po natin sigurong maipatawag, Mr. President, ang Register of Deeds ng Makati para malaman natin kung sino yung may-ari ng 14 Nara Street sa Forbes Park. Sino po ang nag-deliver sa 14 Nara Street sa Forbes Park? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So siya po ang nag-deliver diyan sa lugar na yan. Paano po nyo nalaman na yung po ay bahay o pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? 14 Nara Street.
2: Your Honor, bago po kami papasok ng gate, sasabihin po yung number ng bahay at saka yung kaninong bahay po bago papasok po.
0: Ano po ang sinasabi ninyo pag bago kayo papasukin?
2: Kay Speaker Romualdez po, 14 Nara.
0: Papapasukin na kagad kayo ng
2: yes,
0: guardia?
2: Yes, for honor, kasi naka-coordinate na po nila yun galing sa loob, sa gate po.
0: So sino pa po ang magkukonfirma nun?
3: Ako po, Your Honor, kinukumpirma ko.
0: Ganon din po, tuwing papasok kayo, ang sasabi nyo lang, 14 Nara Street, Speaker Martin Romualdez.
3: Yes po, Your Honor.
0: Ilan po lahat ang na-deliver naman doon sa 14 Nara Street? Kasi dalawa po yung delivery nyo, isang 42 McKinley at isang 14...
4: Hey, Your Honor, kasi yung natapos na doon sa simula 2022 hanggang 2023 December, doon sa 42 po, na-stop na po yung deliveries po. Tapos doon sa 2024 January, nag-start yung deliver sa 14 Nara Street po. Hanggang natapos po yung termino ni Busaldi po.
0: Ano po ang naramdaman ninyo nung kayo po ay magkaroon Club Pilipino na kung saan ay opisyal po ninyong inilahad ang pinagsama-sama ninyong salaysay kasama po ninyo ang inyong abogado at nang ito po ay makarating dito sa amin sa House of, dito sa Senado. Ang sabi po ng dating chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi ka panipaniwala ito. Kasi may sinabi atang tentative amount si Attorney Baligod. Attorney Baligod, ano ba yung estimate mo bang nasabi noon? At yan ang kanyang ginawang dahilan para sabihin niya na sa kanyang calculation, gumamit yata siya ng differential calculus o kung ano man, ano.
5: Ang nabanggit ko po noon ay 805 billion at ang binasehan...
0: At yun ay kanyang pinagdudahan. Alam mo ba kung anong kanyang naging batayan kung bakit hindi ka panipaniwala ang inyong salaysay direkta dun sa pagkakasabi ni Attorney Baligod na 805 billion. Baka naman yung iba pinaniwalaan niya pero hindi talaga siya makapaniwala kahit anong gawin niya. Imposible kanya na itong mga taong ito na 18 sa kanila, hindi kakayanin ng ganito lang karaming tao para i-deliver mo ang ganitong kalaking halaga. At nagkwenta nga siya, at nag-privilege speech nga siya dito rin sa bulwagang ito. Attorney Baligod, sinabi niya sa iyo na hindi ka panipaniwala.
5: Dalawa po kasi yung assumptions ni Senator Lacson. Kaya siya nagsabi na hindi ka panipaniwala. Ang una po kasi ay ang assumption niya ang pera ay galing lamang sa flood control projects anomaly.

0: Second, na assumption ay physically binibilang kada piraso yung pera. So time and motion, imposible nga po yung 805 billion from September 2022 to early part of 2025.
1: Tama naman siya pag binibilang yun. Mabubulag ka talaga.
0: Oo. Pero ang pagbilang po ay per bundle na by the million, no? 1 million per bundle. Oo, tapos sinisilid sa maleta, meron pong marker sila eh, kung ilan ang nilalaman ng bawat maleta. Kaya makikita po nyo sa picture, merong nakalagay 35, 56, etc.
1: Pero ang committee ngayon ng mental picture. Kanina may nagsabi na sa atin na palagay ko, minonota na ng ating mga staff dito, sa bawat linggo, tatlong beses kayong nagdi-deliver. At ang bawat delivery ay hindi kukulangin sa 20 na maleta. At ito'y ginawa nyo sa halos from 2022, 23, 24, 25. At ang maleta ay tatlong klase. Isang maliit, isang hindi masyadong malaki, at isang malaki. Pag samasamahin natin lahat, ang mga factors na yan, pwede mo bang i-calculate kung tama o hindi yung nauna mong sinabi na hindi mo naman data sinigurong ganun na ganun?
0: Okay po. Kung 3 to 4 times a week ang sabi nila, tatlong beses kanyo na lang. At wag na nating i-consider na large, no? Mag-average tayo, medium na lang.
1: Kunin mo yung range niya.
0: Oh, sige, mga 30 million na lang po kada bag, kada maleta. So sa isang linggo...
1: Maliit naman yun kasi magsimula ka sa 20, merong hanggang 60.
0: Oh.
1: So 20 40. Plus 60 divided by 2, yun ang range mo.
0: Opo. So kung 40 million kada maleta, minimum of 20 na maletas kada delivery, so 60 na maleta kada linggo sa tigko 40, ay kwan na po yun, 240 million na po yata yun, tama? Mahina po ako sa math, kaya nag-abogado ako. 2.4B. Opo. So, sa isang, no, so, sandali ha. 60 times...
1: Mas magaling sa'yo sa math si Senator Amy, kaya hindi niya tinuloy yung kanyang pagiging abogado.
0: 60 times, ano? Ganito na lang po, no? 60 na maleta sa, 60 times 4 is 240 na maleta kada buwan.
2: 2,400.
0: Then, 33 months po lahat yan, from September 2022 hanggang sa huminto sila. So, 240...
1: Atone Baligod, bago ka magpatuloy, pwede po kayong kumain. Pwede po kayong kumain... Alam ko naman po, habang kumakain kayo, pwede kayong makinig. At magtas lang kayo ng kamay, habang kumakain kayo, pwede rin kayong magsalita. Sige po, huwag po kayong mahiya, para sa inyo po yan.
0: So kung...
1: Working lunch po ito, working lunch.
0: Ano? Nawala ako ah. Okay, 20 na maleta times 3... sa isang linggo, 60 na maleta po yan. Then, 4 na beses sa isang buwan po, kasi 4 weeks. So, 240 po na maleta sa isang buwan, times 33 months po yan. Then, palagay na lang po natin na 40 million ang isa. Ang bawat bag, meron na pong 316.8 billion. Pero sa kwan lang po yun, sa Forbes Park lang. Ang sabi po ng mga witnesses ay pati sa Aguado nagde-deliver din sila ng halos 3 to 4 times kada linggo. So, kung i-times 2 po nyo yan...
1: Saan po yung Aguado na yun at kanino pong pag-aari yung pinag-deliveran nyo ron?
0: Ang sabi po nila kay dating Speaker Martin Romualdez. So kung Aguado and Forbes Park lamang po ay 633 billion na po yun. Eh, ang pinag-uusapan lang po natin yung dalawang locations na yon. Eh, papaano po yung pumunta sa ibang mga congressmen, mga senador, no? So, tama po yung estimate ko na around 800 billion pesos po yun. Yung sinabi ko po na maling assumption ni Senator Lacson na ang alam niya galing lang sa flood control, marami pong pinanggalingan po ito, hindi lang flood control. Yung retrofitting ng mga bridges nationwide, no? Yung repair ng so-called damaged irrigation canals na wala namang damage, no? Retrofitting ng bridges, wala pong na-retrofit na tulay. Yung reforestation program ng DENR, tingnan nyo po, wala pong, ang sabi sa COA yata ay namatay ang mga tinanim, pero wala namang tinanim. Yung mga kwan po, importation sa sugar, no? So, may narinig po ako na kausap si Senate, si Congressman Saldico. Narinig ko po mismo habang nag-uusap sila. Eh, ang sabi nga niya, itong i-deliver sa kanya ay parang patak lamang. Dahil marami pa pong ibang pinanggagalingan. Halimbawa po, confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kinukuha po rin nila eh. No? Halimbawa, overpricing ng mga procurement. Eh, isang example, Your Honor, no? Department of Justice, historical confidential fund ng departamento na yan ay around 300 million lang. But there was a year na humingi sila ng almost 1.2 billion. Ang rason, bibili daw ng surveillance equipment to monitor drug lords. Eh, ang balita ko po, wala yatang nabili. At kung meron man po, yung 1.2 billion na price ng equipment, that's 4-5 times overpriced. Kasi sa ngayon, 250 million, you will get a very good surveillance equipment. Familiar po ako dyan dahil na-involve ako sa company that manufactures certain equipment of that nature.
1: Ito pong inyong pinagsama-samang salaysay, punong-puno po ng mga litrato. May mga sasakyan po ito, may mga helicopters. At ang maleta po ay iba't ibang kulay at iba't ibang laki na nakasalansan. Ito po ba ay nilagay nyo rito para ipakita nyo kung gaano kalawak, gaano karami ang perang na i-deliver sa mga taong binanggit nyo sa inyong salaysay?
0: Actually, sample lang po ng mga pictures and videos po, Your Honor.
1: Ibig po ba nyo sabihin, meron pa kayong ibang mga litrato na maaaring ipagkaloob sa pagdinig? Para sa ganun ay lalo nating madetalye, mapatibayan, na ang gawaing ito po na talagang kasuklam-suklam ay naganap. At kailangan po nating tukuyin na mabuti kung sino po lahat at paano nangyari po ang lahat ng bagay na ito.
0: Isusumite po namin lahat ng pictures and videos sa committee po ninyo at maaari rin po ninyong ipa-subject ang mga ito sa forensic examination para makita kung AI o hindi, kasi maraming allegation na AI lang daw po ang hawak namin. No? So handa po kaming makikooperate, ibigay po namin lahat sa inyo, pati yung mga computer equipment na gamit kung saan naka-store ang mga video and pictures po na yan.
1: At saka yung pinaka-importante po rito, yung sinasabi niyong chat, na kung saan ay yung communication, yung exchange ninyo doon sa principal, ay isa pong mabuting katibayan na yung pagdi-deliver na papatibayan po eh. Nabibigyan ng batayan ng bawat pagdi-deliver dahil nagkakaroon po ng confirmation sa bawat delivery.
0: Apo. Meron pong na-store sila ng mga screenshots ng conversations, pero nung pumutok po itong issue ng flood control, ay tinanggal po sila sa chat group. Pero I think the committee has enough authority and power para po makuha ang data na yan sa communication platform na ginamit nila, which is or which was Viber po. Pwede pong mahingi ng committee po ninyo.
1: Take note of that, Attorney Baligod.
3: Pwede na yung pictures, no, ng Ilocos.
1: So lahat ng iba pang mga litrato o kaya mga bidyong hawak ninyo na makakatulong magbigay ng detalye, maliban pa sa mga individual na karagdagan pong mga salaysay na gusto po ninyong gawin, ay malaya po ninyong may pagkakaloob para sa ganun pagsamasamahin natin at titingnan natin kung lahat ng mga gagawin pa ninyong pagdidetalye ay bubuo ng isang larawang katulad po ng inyong nauna nang isinubmit sa ating komite.
0: Opo, naghahanda po kami actually ng affidavit ng bawat isa sa kanila to present as exhaustively as possible everything that they know and everything, every evidence that they have in their possession, at isasubmit po namin yan sa inyo.
3: Ang dami na raw sila magpakita ng picture ng Ilocos.
1: Ilocos Baligod. Ikaw magandang.
4: Mukhang naibigay na ni Attorney Baligod yung pictures yata na nakuha nila dun sa Ilocos na inaabangan natin kanina.
3: Pwede kayang ipakita lang sa body?
4: Please identify, sino nakakuha nitong picture na to? Saan at sino-sino yan?
5: Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi tatlo lang po kami nandyan po eh.
4: Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no?
5: Yes,
4: sa tabing dagat. Eh, ang tanong ko lang, kailan kinuha yan?
5: Same po, pagdating namin. 2022 po.
4: Akala ko dumating kayo nung gabi.
5: Hapon na po, ma'am.
4: Hapon na yan. Tapos, yes. Tuloy-tuloy kayo natulog?
5: Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik na Manila.
4: Kinabukasan kayong lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon?
5: Yes po, Your Honor.
4: Kanino po?
5: Diyan po sa bahay po, ang nag-receive po ma'am si Kong Sandro na po eh. Hindi ko pa alam kung kanina niya po. Ano.
4: Okay. May ikalawang picture yata. Ito yata hindi nasa Ilocos. Sino to?
5: Ako din po yun, Your Honor.
4: Saan yan?
5: Hindi po yan sa Ilocos.
4: Wala nga.
5: Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yan.
4: Okay, so pagtitipon lang yan? Walang delivery dyan?
5: Oh, wala po.
4: Okay, bakit kayo nandun?
5: Invitation po ni kay Kong Saldi nun po, ni Presidente po.
4: Okay, dati may mga picture din sa loob ng aeroplano. Parang may nakita ako dati na nasa social media, pero kung mahanap lang ninyo lahat sana ng picture, isumitin na rin ninyo kay Chairman at sa ating committee para kompletong-kompleto. Thank you. Kapag may nahanap pa kayo, please pakibigay na lang. So we enter this as part of the body of evidence po, Mr. Chair.
1: Thank you, Sen. Amy. Kayo pong lahat na nagkusa na pumunta rito kahit na alam ninyo na ang gagawin ninyo ay maaring magdulot sa inyo ng mga bagay na hindi makakabuti sa inyo at sa inyong pamilya kagaya ng nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Kahit na gano'n ang iniisip ninyo, anong nagbunsod sa inyo para dumating kayo rito, lalong-lalo na sa panahon pa naman na ang Senado ay nagkakaroon ng sabihin na nating siguro, paano ba natin i-describe ang nangyayari sa atin ngayon? Ang nangyari po kahapon ay simply a naked power grab. Maring nagulantang kayo, maring sasabihin, darating pa kaya kami? Ang gagawin pa kaya namin ay tama? Dahil sila mismo ay hindi nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan sa parte ng kanilang gawain. Bakit pa rin kayo nagkusa na pumunta rito?
0: Pwede po ang ako ang sumagot para sa aming
1: hindi,
0: lahat.
1: Gusto ko muna, isa muna sa kanila bago ikaw.
0: Nag-usap po kami kahapon at yan nga ang katanungan. Dahil nakatanggap din po kami ng email na kinakancel ni Senator Tulfo ang supposedly Blue Ribbon hearing ngayon at in-schedule niya daw sa June 8 po, no? Gaya po ng sinabi nyo kanina, Your Honor, tungkol sa lagi nilang sinasite na Avelino versus Cuenco, ay napag-aralan ko naman na mali yung basehan nila, no? Dahil yung Avelino Cuenco ay actually dismiss yung petition, eh. Voting 6-4, ang Supreme Court dinismiss yung petition. So, ang ground ng dismissal, lack of jurisdiction of the Supreme Court. So, wala silang pwedeng gamitin na it's not part of our juris actually. Kaya yung sinasabi nilang computation doon, sinight nila yung absence ng isang senador, obiter, alam naman natin po yung obiter dictum po, no? So kung dinismiss mo yung kaso for lack of jurisdiction, wala kang pwedeng ibang gawin, eh. And anything that is said there, aside from the dismissal, is meaningless. So, kaya po, minarapat namin na dito sa committee na ito na inimbitahan nyo kami, dumalo. Dahil nakita po namin na yung attempt ni Senator Tulfo is a pretension of power. So kinikilala po namin yung committee na ito na pinangungunahan ni Senator Pia at kayo po bilang chair ng subcommittee. At naniniwala pa rin po kami na ang Senate President ay si Senator Peter Cayetano. Yan po ang pananaw namin. Kaya dumalo po kami ngayon.
1: Sa legal aspect kasi, attorney, dahil sa abogado ka, kahit papaano meron kang mapagbabasihan, alam mo kung sino yung tama. Ngunit yung mga kliyente mo, como sila naman ay dating sundalo, ang maaring naramdaman nila kagad, ano ba ito? Bakit may naunang nag-imbita sa atin, pagkatapos binawi, pagkatapos may lumabas, na iba na pala yung chairman ng committee, hindi ba kayo nag-agam-agam na dadalo pa kaya kami? Ano bang mangyayari sa amin kung dadalo kami? Kasi si Sergeant Gotesa, nung una ko siyang makausap, wala kang mapapakinabang dito, sabi ko sa kanya. Ilalagay mo pa ang pamilya mo at saka ang sarili mo sa panganib dito dahil sa mga bagay na itetestify mo bukas, sabi kong ganun. Kung talagang malakas ang loob mo na dumating ka. Nangyari nga, dumating nga siya kaya nakapag-testify siya. Pero alam na ninyo kung anong nangyari pagkatapos ng kanyang testimony. Kahit na yung tao nagbuwis na ng sariling buhay, nagsakripisyo na sa kanyang pamilya, makatulong lamang sa ikahanap ng kasagutan sa problemang nilikha ng flood control na ito, imbes na magpasalamat ang Estado, sinasabi ko sa inyo, siya pa ang ginawan ng mga sari-saring kaso. Tinakot ng falsification, tinakot ng forgery, ng kung ano-ano, na wala namang basihan. Ang totoo po, yung abogada na yon, na kanyang dinisoon yung kanyang pirma ay naharap po sa disbarment. Ako na po ang kusang naghahain ng complaint para ma-disbar yun. Hindi dahil sa alam kong hindi niya pirma. Alam kong hindi niya pirma yon, pero pinayagan niyang ibang tao na pumirma para sa kanya. Ang totoo nun, hindi lamang si Gutesa ang biktima ng pirma ng ibang tao na kanyang pinayagan. Dahil nakakalap din kami ng mahigit na 44 na affidavit na kanyang ninotaryo, maski pa paano mo balibalik na rin, iba't ibang tao talaga ang pumirma, na yun ay nireport niya sa Notarial Registry ng Maynila. Sa mga tweet, hindi lamang si Gutes ang biktima, maraming na biktima. Imagine, 44 na dokumento, iba-iba na pirma. Talagang hindi niya pirma dahil inihayag niya yung tunay niyang pirma. Eh, paano ka kung nangyari itong pirma? Pinayagan mo ang ibang tao na pumirma sa'yo. Pagkakakitaan din ito eh. Gumamit siya ng iba't ibang opisina na nandun yung mga taong pinayagan niyang pumirma para sa kanya, iisa yung notarial stamp. Ano na nangyari? So ang tanong kasi, kahit na ganun ba ang nangyari sa kanya, pumayag pa rin kayo na tumestified sa layunin ninyo na kayo, gusto ko kayo ang magsalita para marinig po ng buong sambayanan.
6: Your Honor, pinilit na rin po namin pumunta dito para isiwalat po ang katotohanan na nangyari dito sa ating bayan. Sa pondo po ng bayan. Dahil kami po ang nagde-deliver ng mali-maliitang pera at aming natuklasan na ito pala ay pera ng taong bayan. Sa madaling salita, ito po ay isang sindikato. Hindi po kami aatras sa labang ito dahil ang sinasabi namin po ay totoo. Yan lang po, Your Honor.
7: Yes, Your Honor, magandang hapon. Ang nagudyok talaga sa amin dito, kung bakit kami nandito ngayon, even though sa mga nangyayari kahapon sa dito sa bulwagang ito, ang loob namin at kami ay nakukonsensya na hindi namin mailathala o ipahiwatig o ipaalam sa taong bayan na ganito na pala kalaki ang lokohan ng bansa. Dati kaming sundalo, ayaw naming maghirap ang kinabukasan ng mga anak at mga apo namin. Ano na lang ang kredibilidad namin iiwan para sa aming mga anak. Alam niyo pala na may ganyang lokohan sa gobyerno noon, bakit hindi kayo lumabas? At isasama namin sa libingan namin itong pangyayaring ito, Your Honor. Kasi sobra na rin kasi. 18 point something trillion ang utang ng Pilipinas, paano ang bayan, paano ang kinabukasan natin? Itong kasamaan ko nandito, nagdesisyon kami kahapon na kahit anumang mangyari, na kahit saan man tayo pupulutin, kulungan, o anumang paggagamit ng gobyerno laban sa atin, itutuloy natin to, laban natin to para sa bansa at para sa kaiuunlad ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po.
1: Meron po kayong nakikitang isang private jet. Ayan po, naka-flash.
8: Hello. Hello, sir.
1: Bakit po nakasama itong private jet na yan dito sa inyong salaysay?
8: Hello, sir. I'm Rene Boy Julian. Sir, ako po yung nasa picture. At nagdala po kami diyan ng ano sir ng 48 malita galing sa Valle Verde to Mad Sea Hangar diyan po.
1: Galing po saan yung maleta?
8: Galing po sir sa Valle Verde sa bahay ni Boss Saldico.
1: Diyan sa Pasig.
8: Opo po. Opo, Your Honor.
1: 48 na maleta.
8: 48 na maleta po. Ano po, meron na po yung small saka medium large na po yan. Pero mas marami po yung large. Kasi hirap po kami talaga mag-agyat dyan eh. Yung malaki, kailangan talaga pagtulungan pa minsan tatlo, dalawa. Hirap
1: pa. Kailangan po ikwento ninyo, naglalanding po ba sa Valle Verde ang ganyang kalaking aeroplano? Paano po, ikwento nyo? Paano
8: sir, ganito po sir. Galing po kami sa Valle Verde. Sa bahay ni Boss Saldico. Doon kami kumuha ng mali-malitang pera.
1: Yung 48?
8: 48 po na malita.
1: Dinalagay nyo sa isang hangar. Sa kanino, sino may-ari ng hangar?
7: Your Honor, Mr. Aviation Development Corporation yan siya kay Kong Saldi din.
1: So doon yung dinala yung maleta?
8: Yes, sir. Dinala po namin dyan, sir.
1: Okay. Nagpunta kayo sa hangar ni Saldico. Nakita mo yung aeroplano, nagandahan ka, nagpalitrato ka, ganun ba?
8: Opo, sir. Si aeroplano eh. Kaya nagpa-picture pa ako dyan sa cellphone ko pag ginamit ko.
1: I see.
3: Picture pa siya sa loob eh.
1: So, yung dinala niyong maleta doon sa hangar ni Saldico, saan niyo diniliver uli?
8: Dyan po, sir. Naiwan na po kami dyan, sir. Pagka ano namin dyan, siguro, sir, hindi na kami nagtatagal dyan, sir, sa hangar eh. Sa
1: Congress. Galing, yes, sa bahay niya sa Valleverde, dinala niyo sa kanyang hangar?
8: Yes, sir.
1: Okay.
9: Mr. Chairman, three things. Number one, kailangan mag-hearing tayo ulit next week at kailangan magpadala ng nakakaalam sa Ombudsman, sa DOJ at sa DPWH. Nakakabahala kasi bakit kapag ka-witness na tingin nilang magagamit nila na kung saan ay kapanig natin na senador, eh agad-agad hindi pa tapos yung testimony, gusto nilang dalhin sa DOJ para kunin yung testimony. Yun po yung inangalan nyo during the hearing. Pero samantalang itong grupo na to, parang nagte-testify pa lang, NBI na mismong lumalabas para sabihin binigyan silang tig 5 million. Kasi pag sinabi mong binigyan ng tig 5 million, ibig sabihin, kahit anong sabihin nyo dito, hindi na totoo. So, nagulat ako, instead of sending someone here to say na, sir, pwede silang hiramin, sama si Attorney Baligod para malaman, no? So, it's very important na magkaharap-harap. Of course, we're inviting Senator Soto, Senator Irwin, yung mga kongresista, Senator Trillanes, lahat ng nabanggit ngayong araw na to, no? Of course, the palace can send their representatives. Attorney Baligod, question, when's the first time lumabas yung 18 Marines, more or less? Anong buwan?
0: On public, Your Honor, was on February 24,
9: 2026. Kasi nag-wrap up ang ICC March 31 eh. So, naimbitahan ba sila sa ICC? Did you receive an invitation sa kanila?
0: Wala po.
9: Wala. Again, no, I wonder... sorry, ICI.
0: Wala po.
9: My fault. ICI.
0: Wala.
9: Tama ho ba? Meron ba sa inyong nakatanggap ng imbitasyon sa ICI?
10: Wala po.
9: Okay. Kasi like si yung member nila, si Babe Singson, nakikipirma din dun sa mga resignation ko dun sa ano eh, sa Makati Business Club at dun sa kanilang chat groups ng Dilaw, upak ng upak. Pero nagtataka ako na kayo inimbita. Si Sergeant Gutesa, ano po ang impormasyon natin na saan na siya?
0: Pinapirma po kasi siya ng kwan. Nag-recant siya, plus nabigyan siya ng pabuya. At nirelease na po siya, pero...
9: So wala kayong information kung nasaan?
0: Kung nasaan siya.
9: So, Sergeant Gutesa, nanonood siya. Alam naman namin puso mo eh. Diba? At siguro naman kung ano ang harassment or intimidation or pabuya or kung ano man na binigay sa kanya na magsabi ng totoo, wag magsabi ng totoo, naramdaman din ng 18 ngayon. And many, many others who are securities of VIPs all around the country, di ba? Hindi lang naman siguro kayo ang security of VIP na naka-witness na medyo hindi ata maayos itong ginagawa ng boss namin, di ba? So, Sergeant Gutesa, you're welcome to attend the next hearing. Whether you're going to recant or say the same thing, kasi we had to get to the bottom of the truth, no? So, Mr. Chairman, baka kung with your permission, mag-meeting muna tayo, kailan natin announce yung susunod na hearing. But gusto ko lang to i-mention, no? Ako yung naniniwala sa media sa ating bansa. We cannot generalize, just like politicians, you cannot generalize lahat kayo corrupt. But maraming corruption. Diba? Sa business community, sabihin nyo, iba sa inyo, nangungurap. Hindi man lahat, diba? But just to express yung frustration na nadama ko kay Chairman Senator Marcoleta, tingnan nyo yung nangyari kahapon, ha? Katanging-tanging Philippine Star lang ang nasa front page din, Cayetano, I'm still Senate President. Okay? Sa Philippine Star, to be fair, ha? Siyempre, mas malaki yung sa kanila. Okay lang yun, kasi araw nila kahapon. Pero kasabay pa rin, Cayetano is still the Senate President. Okay. Tandaan nyo yung context na sinasabi ni Senator Marcoleta. Hindi naman martial law ngayon. malayang pamamahayag. So importante, tama impormasyon natin sa ating kababayan. Titingnan mo ang bulletin today.

0: So alam namin, napapalitan nyo kami sa committee, pero hindi nyo mapapalitan ng president kung hindi 13. So eto lang pakiusap ko sa Malacanang. Kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session, bumaba na ako bilang Senate President para wala na tayong problema pare-pareho, pero para masunod yung konstitusyon. Kung pwede lang, Senator Imina, bumaba ako today, Chairman Senator Robin. Gusto ko nang bumaba today as Senate President. Ang problema, I have a duty to the Filipino people and to the Philippine Constitution. Ang nakalagay, until your successor is elected. Hindi pa tayo nag-elect ng successor. So, OSAA, Secretariat, lahat ng empleyado, I'm sorry to put this on you. Not at the penalty of dismissal or cases. Hindi po ako ganun magtrabaho. Konsensya nyo. Alam nyo ang batas. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Pwede siguro tayo magpahiram ng isa para maka-13 na sila. Para, no, kasi I hate the fact that we're in a situation that we cannot follow the law. So Attorney Baligod, 18 nating magigiting na sundalo. Salamat sa panahon ito, no? So we'll sabi, at the request of Senator Imee, can you show the pictures just so that you can identify it para on the record ito, no? Para pag gumawa ng report ng Blue Ribbon Committee. But from our hearts, ang dami nagte-text sa amin. Hindi kami humuhusga, ang publiko ang humuhusga, pero nagpapasalamat na dumating kayo ngayong araw na to. Ikaw na magtanong.
1: Yes, sino ang nariyan sa picture? O sinong kumuha ng picture? Kaninong picture po yan? May nakakaalala ba dyan? May kasama yan on the same page? Paki-flash na rin, baka sakali mas kabisado nila yung isa. Yes?
2: Your Honor, yung picture po na yan ay ibinigay ng isang empleyado rin ni Ginoong Saldico na wala dito sa 18.
1: So ibig mo sabihin, yung binanggit mo 19 na meron pa talagang ibang magsasalita, eto yung mga ambag nila?
2: Opo, pero sila, alam din po nila ito dahil lumabas ito sa chat group nila.
1: Alright.
2: Pero yung actual po na kumuha ng picture, wala po sa 18.
1: Ito, RPC 811. Kinunan rin ninyo to? O naibigay lang? Anybody knows anything about this picture?
3: Your Honor, nakunan din po ng isa kasama namin, pero hindi kasama dito.
1: Okay.
0: Pero na-post sa chat group niya?
3: Yes, Your Honor.
0: Ano ulit yung purpose sa pag-post sa chat group nyo para alam na dumating doon?
3: Yes po.
1: Okay. Chat group, kanino kayo nagre-report?
3: Sa officer in charge namin na close-in ni Kong Saldi na PNP na active pa.
1: Active na PNP?
3: Yes po.
1: Okay. May mga picture pa. Ito naman sa loob ng bahay. Kaninong bahay to? Asan na? Yung sumunod na pictures, nasa loob ng bahay. Ayan. Ay, yung sumunod. Napakaraing maleta. Kaninong bahay yan, kung maalala ninyo? O kung sinong nag-deliver dyan? Po.
4: Your Honor, good afternoon po. Ako po si George Villalon. Video po yun, ma'am, sa bahay po ni Martin Romualdez po sa Portito po, McKinley.
1: Ito yung bahay sa McKinley, di ba? Saan to? Sa salas o saan?
4: Yes po, ma'am. Sa sala po.
1: Sa sala, oo. Mukhang ang pamilyar. Opo. Kailan ito?
4: May video po yan, ma'am.
1: Ah, may video siyang kasama?
4: Yes po. Kasama ko po si John Paul.
1: Ah, si John Paul.
4: Yung Estrada po.
1: Yung tao ni Kong Saldi.
4: Eh po. Yes po.
1: Oo. So ilan ang maleta? Ito ba yung napakaraming maletang pinatid ninyo?
4: Pinakamababang maleta pa po yan, ma'am.
1: Ah, ito ang pinakakonte?
4: Yes po.
1: Ilan ito?
4: Nasa 20 po. Nasa 20 po.
1: 20?
4: Yes po.
1: Okay. Kailan? Maalala mo?
4: November 21, 2023.

0: po.
1: 2023?
0: Yes po.
1: Okay. So, smallest delivery yan kung tutuusin?
0: Yes po, ma'am.
1: Okay. May mga picture pa? Ito hindi naman yata sa bahay. Mukhang airport. Saan to? Yung sumunod. Ayun. Ayun, sa kaliwa. Saan yan?
2: Sa ano po yan, ma'am? Sa basement 3, Horizon Homes.
1: Basement 3 ng?
2: Horizon Home, ma'am.
1: Ah, okay.
2: Bali, packet dun sa elevator, ma'am. Papunta sa 56 sa condo unit ni Busaldi.
1: Oh.
2: Marami po yan, ma'am.
1: Oo, bali, mga napakarami isang helera, pare-parehong mga maleta.
2: Mga 56 maleta yung nakakit namin dun, ma'am.
1: 56 maleta. Yung picture dito sa ibaba, ganun din?
3: Yan po yung ano, ma'am. Yung may dilaw.
1: Oo, yung may red.
3: Yan po, yung may box, ma'am. Yan po yung time na kasama ko si Top Orly Gutesa na nag-deliver kami sa 42. 52 po yan. Kasama na po yung box.
2: Yung, ano ma'am, yung nakaharap, eh walang putol yung pag-picture. Ako yun po, ma'am.
1: Ikaw yun?
2: Yes po.
1: Okay. Sige. So, itong helicopter, mukhang apat ba yung maleta? Itong may helicopter, the same helicopter kanina, di ba? Magkapareho lang itong helicopter. RPC 811. Kasamahan rin ninyo nagpadala nito, hindi ninyo alam.
2: Yes, Your Honor.
1: Okay. So, andito na si Senator Marcoleta. May mga listahan kayo rito? May mga picture pa rin dito sa sinumpa ang talaysay ninyo. Ito naman, nasa loob yata ng sasakyan? Tama ba? Saan to? Nasa loob ito ng sasakyan, saka...
2: Yan ma'am sa ano, sa bahay ni former speaker po.
1: Okay. Pati yung ibaba?
2: Yes po, yes ma'am.
1: Aling bahay?
2: Yan ma'am sa ano, sa Horizon Homes.
1: Sa?
2: Horizon Homes.
1: Akala ko yung kay Saldi, yung kay Horizon. Sorry. Ito, saan to?
4: Horizon Homes yan ma'am. Sa pero unit ni Boss Aldi.
1: Hindi bahay ni former speaker yan, di ba?
4: Yung nasa taas po, ma'am.
1: Ah.
4: Ayan po. Number 42, McKinley.
1: Asa 42. Okay. And then, yung sa Horizon, eto yung ibaba.
4: Yes po. Yan po yung unit ni Boss Aldi.
1: Eto yung, may mga, meron kayong mga dates dito na puros 2022. Tapos, ayan na, yung mga sumunod. O kayong lahat. Kayo tatlo.
4: Sorry, ma'am.
2: Ako po yung isa, ma'am. Yung naka-stripe na polo shirt.
1: Naka-stripe ikaw yun, oo. Sa kaliwa. Ako sino yung dalawang kasama mo?
5: Ako po, ma'am, si Cecilio Larder Jr. Ako yung sa gitna po, ma'am.
1: Ikaw yung nasa gitna. Ito yeah, sa kanan?
5: Po. Yan po si Mark Tiksay po.
1: Ah, si Tiksay. Ayan na si Mark Tiksay pala. Asan kayo?
5: Yung sa gitna, ma'am.
1: Hindi, alam ko. Kamukha mo nga. Kaya lang, di
5: sa
1: pa po yung buko
5: Quezon nun. City area yan po, ma'am.
1: Sorry? Saan lugar to?
5: Quezon City po.
1: Sa QC? Ano yun? Saan lugar?
2: Bali, ano yan, ma'am? Sa media po yan. Pero hindi ko mabanggit. Tinakpan ni attorney, ma'am. Si attorney na po magpaliwanag po. Kasi media? Kami yung kami po naghatid yan po. May inatid po kami.
1: Tapos yung sa ilalim, yung helicopter?
2: Ayan, sa kasama po namin yung nag-picture po, ma'am.
1: Ah, okay. Yung ibang picture, chair, sabi nila hindi sila kumuha at wala sila sa picture, pero yung mga kasamahan nilang iba, sila ang nagpadala sa group chat, kaya kabisado rin nila. Marami pa rin picture. Tapusin na lang kaya natin, tatlo yeah. na lang. Etong nagbubuhatan kayo rito, ay, iba pa yan.
6: Ano yung helicopter na yan?
1: Oo, iba pa pala yan.
6: Kanino yung helicopter na yan?
4: Kay Boss Aldi po, Your Honor. Sa ano po yan, sir? Sa Misibis Bay, sa Albay.
1: Albay?
6: Meron pa kasing ibang helicopter na pinakikita eh. Ayan, kanino ba yan?
4: Sa kanya pa rin yun, Honor. Dalawa po yung Agusta niya.
6: Hindi, kanino nga? Kanino?
4: Kay Boss Elizalde ko po.
0: And for the record, ang nakasakay...
6: Ay, sino yung nakasakay? Nakikita niyo ba?
4: Opo.
6: Sino?
4: Si... Senator Ping Lasso na saka si Senator Soto po.
6: Bakit sila nakasakay dyan sa helicopter ni Saldico?
4: Yan po yung time na pumunta po sila dun sa vehicle po.
6: Election ba yan?
4: Yes po.
0: And for the record, Saldico has many friends. Everyone has friends sa chopper. No? Yung context nito ay may testimony na naghatid ng pera sa opisina mismo ni Senator Tito Soto. No? So ang context nito ay magkakilala at magkaibigan din sila. Mr. Chairman, just a last manifestation. Sumagot na po si NBI Director Melvin Matibag, I will wait for the subpoena. Hihintayin daw niya na isupina tayo. This is a very simple matter eh. Kasi hindi tama ng NBI Director kung may raw data. Anyone can say, I mean, pwede ko i-chismis na si Marcoleta na bayaran dito. Diba? Does that mean that you will announce it? Diba? Senator Marcoleta can say, si Cayetano... ganito, ganyan-ganyan. No? But to come from the NBI director while we are hearing is alarming. That's why I invited him here. You don't need a subpoena to come here and just tell us plainly, di ba, na eto, that's why I believed it, dahil nasabi ko. Unless nga marites lang yung pakay. So I'll put that on the record, Mr. Chairman, because this is a serious matter. I don't know what is more serious than this matter except for the economy, no, during this time. So I hope we'll all take this seriously at hindi mangbaboy yung mga ibang institution. Kaya nabababoy din yung kanilang institution. Thank you for your time, Mr. Chairman, and thank you for handling this committee. Thank you.
6: Balikan ko lang itong mga members ng House of Representatives na pinangalanan ninyo sa inyong pinagsamang salaysay. Pwede bang isa o dalawang magsalita sa inyo? Paano nyo natukoy na itong mga taong ito ay nakatanggap ng pera mula sa Unit 8 or Unit 9, Polo Club, Townhouse, o kaya naman sa iba-ibang lugar ito eh. Banggitin ko uli, Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez, Jojo Ang, Julian Baronda, Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Brosas, Franz Castro, Joel Chua, Dalipe Manix, at Delima Laila. Hindi pa siya congresswoman noon, kagaya na sinabi nyo, pero nakita nyo sa ibang pagkakataon, Dan Fernandez, Janet Garin, Don Gonzales, Jay Kong Hun, Jerbil Luistro, Raul Manuel, Marcos Sandro, Paolo Ortega, Joseph Paduano, Stella Kimbo, may litrato pa rito eh. Bahay niya ba yung pinagdalhan ninyo? JJ Suarez, Erwin Tulpo. Meron nakalagay rito, pwede bang isalay sa inyo yung konting detalye? Bagamat nagkausap na tayo ngayon, nasabi ninyo, ay gagawa kayo ng kaukulang detalye para patibayin lahat ito. Attorney Baligot, sino kayang pwedeng magsalita para lang itong mga binanggit nating paano nyo nakita at anong pagkakataon, maliit ba ang tinanggap, karton o shopping bag o expandable envelope na kagaya ng binabanggit nyo sa maraming paragraphs ng inyong pinagsamang salaysay?
3: Your Honor, yung sa HOR po, lagi po kaming nagdadala dyan, isang van po, bulletproof, na puno po ng, hindi naman po puno, doon po namin nilalagay yung mga paper bag po.
6: Para kanino?
3: Galing po ito sa Horizon, Your Honor, binababa, kinakarga namin, then pag yung time na napupunta kami ng Congress po, kasama po yung van na yun.
6: Sa anong pagkakataon na ibibigay yung mga daladala ninyong mga naka-paper bag?
3: Yun po, nagmi-meeting po sila sa opisina po ni Boss Aldi. Then pagkatapos po noon, nakikita na po namin na yung dala po namin mga paper bag galing Horizon po, dala-dala na po nila, bit-bit na po nila. Kung hindi man sila yung EA po nila.
6: Dahil kabisado ninyo yung mga dala-dala yung paper bag,

0: Pagka nabit-bit nila, alam ninyo na yun ang mga dala-dala ninyong paper bag.
1: Yes, Your Honor. Nakikita po namin sa team ni Boss Aldi po.
0: Maliban sa mga members ng Congress na binanggit natin, meron bang mga cabinet secretaries ang nabigyan ninyo ng maleta?
1: Meron po. Yung si dating DBM, Secretary Amina Pangandaman, pumunta po siya sa BGC po, Horizon Homes.
0: Sino pa?
1: Sa akin po, yun lang po ang nabigyan.
0: Sa inyong mga ibang kasama, may natatandang ba kayo na secretary ng cabinet na nabigyan ng maleta o anumang kahon o paper bag o envelope o anumang container ng pera?
2: Yes, Your Honor. Ako naman po ang nagpipick up weekly doon sa 28th Banaba sa Forbes Park kay Secretary Francisco Chulaurel Jr. Kasama ko po yung si Tapor Ligotesa, si PR Joey Guzman, tapos dinadala namin sa bahay ni Joey D. Guzman din po.
0: Teka muna, cabinet secretary, pero meron kayong binabanggit na media? Ganun ba yun? Paano yun?
2: Yes sir, kasi PR media niya si Joey D. Guzman sir. At pagkatapos kong mag-duty dun sir, kasi nalipat ako sa ibang assignment sa asawa ni boss, kung saldi ko kay Ma'am Maylin Arco, ang pumalit sa akin naman si Taverdo, which is the same activity pa rin sir. Kumukuha pa rin sila ng paper bag doon every week. Tapos dadalin sa bahay ni Joey D. Guzman para sa media po.
0: So ang binibigyan ninyo ay yung media?
2: Yes, Your Honor.
0: Hindi, ang tinatanong ko, cabinet secretaries. Sino pa maliban sa sinabi ni... Kasi yung sinasabi mo na napunta kay Secretary Chu, napunta rin pala sa media. Yan ang pagkakarinig ko. Tama?
2: Yes, Sir Ronald. Tama po.
0: Yung direktang cabinet secretary na nabigyan, kung meron...
3: Ako po, Your Honor, si Yosik Bunuan po. Okay. Walong malita rin po yung nadala ko doon. Kasama ko po si Mark Tixay tsaka si Brian Lasaga. Nandyan din po yan sa ano yun. Thank you.
0: Kanina, Attorney Baligod, mayroong sasalita sa kasama mo. Narinig mo rin siguro. May binabanggit siya na human trafficking kanina na hindi muna natin binigyan ng attention kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking?
4: Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under the new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na official ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po sa Maydas, minsan sa Shangri-La.
0: Sinabi lang sa iyo yan.
4: Sinabi rin po pati pangalan, no?
0: Hindi, kinuwento lang sa iyo yan.
4: Opo.
0: Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong official na yan?
4: Nandito po yung dalawa na naka-experience, nakasama ho silang naghatid.
0: Ilang pagkakataon? Dalawa?
4: 2 beses po.
0: So ano, mamimili siya mula sa 5, ganon?
4: Minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po.
0: Namimili muna siya?
4: Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon dahil

0: kapatid po nila sa kwarto yung babae.
1: Yung siguro, sino na lang nakakaalam? Kasi sinabi lang sa'yo, mahirap naman yon. Baka mamaya, mabanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang, yung talagang nakakita ng sinasabi mo, at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo.
2: Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maydas.
1: Pwedeng paki-detalye po ninyo?
2: Your Honor, unang dumating po yung VIP.
1: Sino po yung VIP?
2: Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung dalawang babae. Inakyat po namin doon sa President.
1: Akala ko tatlong pinagpipilian, pinakamababa. Lima. Dalawa lang pala.
2: Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maydas, meron din po sa Shangri-La. Lima, tatlo po ang dinadala.
1: O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi dalawang beses lang, Atty. Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan-saan lugar?
2: Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maydas po.
1: O sino pa sa inyo? Meron pa sa...
3: Sa akin, Your Honor, sa Team EEC, namumonitor ko rin, Your Honor, kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na dumating na sa lobby yung babae, experience ko po.
1: Same personality. Ganon din yung pangalan nung binanggit ng kasama mo? Kapareho rin?
3: Yes, Your Honor. Okay.
4: Mr. Chairman, the issue kasi here is bakit ayaw ituloy ito, and if ginamit ni Senator Soto at Senator Lacson for false accusation or selective justice, because lumalabas dito magkakampi yung DOJ ombudsman at witnesses, at sila nakakapili kung sino ang state witness at hindi, no? Ang aking balita sa case ni Senator Joel Villanueva, in fact, apat yung version na lumabas dito, tapos bumaliktad na nga yung dalawa. So medyo magulo yung mga storya. So I was just really surprised bakit ganun ang reaction. Alam mo, nung nag-umpisa to, hindi natin kalaban ang Malacanang Yung dito sa changing of here. In fact, may mga dialogues through informal channels para sabihin, trabaho tayo, economics, impartial na impeachment, no, meaning fair sa dalawang side. Pero nagulat kami bakit ganyan reaction at ayaw talaga matuloy ito. So yun pala, may mga personality na nababanggit from the 11 senators, and then yung nabanggit ko kanina na may tinatakot na ilan miyembro na babanggitin o hindi, no? So I really hope that you will have your day in court, so to speak, meaning a real interview by the DOJ, by the Office of the Ombudsman. I think, Attorney, the individual affidavits will be important. And I really hope you keep your group together. And siguro mananawagan lang ako sa mga kababayan natin, kung kayo'y naniniwala sa grupo, yun nga, they're existing now by ambag-ambag. I don't know how, but siguro through Attorney Baligod, because their daily lives nung kanilang pamilya continues. And we don't know if this scandal will be 1 week, 1 month, 1 year, because tip of the... So lumalabas sa inyo, no? 2022 pa lang? When was the first delivery? Sir, paki-mic lang para.
0: September 2022.
4: And they took office June 30. So, hindi pa siguro namang ghost project yan. So, regardless saan galing ang pera, it only took July, August, September. It only, late July, kasi hindi naman hindi siya naging apro until SONA, after SONA. So August, September, so parang dalawang buwan pa lang may delivery na. So we're talking about corruption scandals that were already in existence 2022, 23, 24, bago to sumabog lahat ng 2025. No? So Mr. Chairman, I hope nga, no, that people will continue to help us

0: point us the right direction, yung mga tamang witness. And kabaliktaran, kung may nanonood ngayon na tingin nyo ng bobola, nabayaran, nagsisinungaling ang mga kaharap namin ngayon, give us the information so that we will test their credibility. Thank you, Mr. Chairman. From my side, I think we should give them rest. I hope they'll be safe, but I think it's very important we schedule a hearing next year. Tingin ko makikipag-unahan yung 11 eh. Kung ano mauna, yung special session or yung pangalawa nating hearing. No? But I'm serious, Mr. Chairman. I'm willing to give up the Senate presidency for just so that masunod yung konstitusyon. But I'm not willing to give up the truth. Kailangan matuloy itong hearings na to. Thank you, Mr. Chairman.
1: Thank you, Mr. SP. I share your optimism as well as your frustration. Like you, I do not wish to hold the chairmanship of the Blue Ribbon Committee. Hindi ko ginusto ito, na ibigay lang sa akin ng unang pagkakataon. Kinaya ko, gusto kong gawin din, alang-alang sa bansa. Ngunit tinanggal sa akin. Ngayon ay pinipilit naming buhayin uli para sa ganon ay malaman na ng bayan ang katotohanan. Ngunit dumadaan tayo sa napakaraming pagsubok. Ito nga yung aming pinakikiusap. Sino man ang gustong humawak ng responsibilidad na ito? Okay lang po sa amin. Basta sana magkaroon lamang sila ng kaseryosohan sa pananagutan na gawin natin ito alang-alang sa ating bansa, hindi alang-alang sa pansariling interes, sapagkat mga pangalan pala nila ang nababanggit dito sa maraming pahina ng inyong pinagsamang salaysay. Kaya pala ang ginagawa nila ay imbes na ituloy, ay ayaw nilang ituloy. Kaya hindi po natin alam kung ito na yung huli nating pagdinig o maaari pa tayong magkaroon ng pagdinig. Depende po kung may pagtatagumpay nila ang kanilang layunin na talagang takpan na, putulin na, bigyan na ng katapusan ang pagdinig na ito. Ngayon lamang po sa ilalim ng atmosphere na ginagawa natin ngayon, mapapansin ninyo na nandyan po yung presyo na nakabantay sa atin. Ngunit ako po naniniwala, kagaya na sinabi ni SP Alan, hindi po pwedeng takpan ang katotohanan eh. Wala pong mabuting ibubunga na itong pinakamalaking pandarambong sa kaban ng bayan ay hindi man lang mabibigyan ng kalutasan. Hindi Alan, man lang magkakaroon ng
2: hindi ending. Hindi po pwedeng takpan ang katotohanan eh. Wala pong mabuting
1: hindi
2: ibubunga.
1: Hindi po tayo patatawarin ang bayan kapag hindi po ito natuloy. Ngayon, kung gusto po nilang ituloy ito sa ilalim ng kanilang pamumuno, nasa sa kanila po yun. Pero sasagutin nila sa taong bayan. Ano pong gagawin nila? Itutuloy po ba nila? O gagawin din nila yung nangyari nung sila po ang leadership pa ng Senado? Na sa loob ng 10 buwan, wala man lang isang pagdinig ang ginawa nila. Nagbigay pa sila ng katakot-takot na kondisyon para magpatuloy ang pagdinig na ito. Gumawa sila ng partial report at pinapipirma kami. Kahit sino naman po siguro sa inyo ang bibigyan ng assignment ng inyong mga principal o inyong mga boss na mayroong pinagagawang isang bagay, mag-ulat ka, mag-report ka, ibibigay mo sa kanya kalahati lang, hindi tatanggapin ng management o kahit sinong ahensya. Kailangan kasi kumpleto bago mo pirmahan. Ang ginagawa nila, pinapipirma sa amin kahit hindi kumpleto. Lahat ng kondisyon, kagaya ninyo, ang kondisyon kinakailangan mapatibayan hanggat hindi niya napapatunay sa sarili niyang panukat na kayo'y nagsasabi ng totoo, kailanman hindi kayo ipatatawag. Kung hindi pa nagkaroon ng pagkakataon kagaya nito na marinig kayo ng buong sambayanan, hindi sana kayo nagkaroon ng pagkakataon na ganun. Ganun po kahirap. Ang dinadala naming responsibilidad, makita lang natin. Malaman lang natin ang kabuuan ng puzzle na ito na kung tawagin natin ay flood control scandal. Trilyong piso ang winaldas. Ninakaw sa pera ng bayan. Pera ng tao ang nagnakaw po sa tanghaling tapat. Hindi po nakamaskara. Nakakurbata po, nakabarong lahat. Pagkatapos, ayaw nilang ituloy ang pagdinig na ito. Masama po ba na magsama-sama kami?
2: Bakit po sila nagalit sa amin nung sabihin naming ituloy natin ito? Ayaw po ba nilang yung tungkulin na yon ay pagsilbihan nilang taong bayan? Pera po nila ang nawaldas, pera ang nawala. Katungkulan po natin na hanapin yon, alang-alang sa sinumpaan naming tungkulin na ang ating mamamayan ang mauuna sa lahat ng bagay. Hindi kailanman ipagpapauna ang sarili ng interes. Nakita na po natin ngayon, kaya po pala ganun ang kanilang patakaran. E sangkot pala. Marami sa kanila. So kami po ngayon ay magpapasalamat sa inyo. Kung tayo po ipapalarin, magkikita-kitang muli sa susunod na pagdinig. Sana may pagpatuloy natin para mabuksan lahat ang dapat nabuksan. Yung inyo pong mga individual affidavits, si pagkalub po ninyo sa komite, yan po ay magiging parte ng pagdinig sa araw na ito. Sana'y kasihan po tayo ng Panginoon Diyos sapagkat ang ginagawa natin ay para sa bansa at kami ay naniniwala na ang inyong pagsasakripisyo at pagsasakit ay hindi po mawawala ng katuturan. Meron ka gusto sabihin? Yan ang gusto sabihin.
3: Suspend lang.
0: Sir Chairman, may I suggest we simply suspend instead of adjourn so that the invitations are set if we need to meet sooner. It will be easier to inform everyone if this finds favor with the Chairman.
2: Yes, Mr. President. As a matter of fact,
0: suspend the hearing, not suspend me, Mr. Session, like what the 11 wants to do.
2: Yes, it will be remain suspended kasi marami po tayong kukunin. Yung binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera, may patatawag po tayong mga tao para ikonfirm po na talagang na-i-deliver yun, yung mga sasakyan na ginamit, sino yung mga gwardyang nandun, pati po mga plate number na sasakyan, mga kulay, lahat po ito ay kakailanganin para sa ganun magkaroon ng katibayan lahat ang mga isinaysay ninyo sa inyong pinagsamang sworn statement, maliban pa sa mga isusunod po ninyong mga individual na sworn statements para lalo pong malaman natin, lalong-lalo na po sa mga personally na nabanggit.
0: Sorry, Mr. Chairman. I just have to clarify this. Ha. Mahal ko ang ating bansa, mahal ko ang ating konstitusyon. So I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama, pati yung Senate presidency. Ha. Kasi may nagtatanong na, are we going to give up? We're not going to give up. I'm just saying that if we love the institution, we'll look at all possibilities, di ba? Pero hindi nila pwedeng baluktutin ang batas at pagkatapos sasabihin 11, 12 pwede na mag-elect ng Senate. Pero ang pinopoint out ko lang, Mr. Chairman, hindi tayo kapit tuko, di ba? If we find the right person that can bring us to the truth, then so be it. Thank you, Mr. Chairman.
2: Mr. President, so we suspend the session until, Mr. President, yeah.
0: Until further notice.
2: Suspend the hearing until further notice. Makakakuha po kayo ng notice mula sa komite. Kung kamat po sa inyong panahon, salamat po sa inyong sakripisyo. 95.

0: FM. Nagsige na kaugo sa busab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka soap makastick tuan na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Isel Kompletado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
5: Ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn you ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turn you pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
9: Vision X Plus User, atong paminawon.
10: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X

0: FM. Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa give

0: All sa inyong mga lugar.
1: XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apa, sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Exciting.
1: XFM.

0: Sen av
1: XFM.
2: Exciting
1: XFM.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Nakujud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve ug uban pa namo mga leksyon. Gani, nakujud kaayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: XFM.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kupag

0: Coffee Mix.
1: Salted Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salted Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salted Plus Coffee Mix.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
0: Premium D3, ang bag-o ng vitamin D3 nga adunay VCO ug murin nga oil. Premium D3.
2: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na makasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Fran.
0: Usog ug mas gipa-epektibo tungod sa VCO ug murin nga oil. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
3: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara kabulan, okay na akong...
4: X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Palit sa mga butika.
1: XFM.
6: Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit po ang aking kilikili, nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Santo Blasco.
9: Ako na si Gary. Grabe kita sa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may pigdigid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santo Blasco. Pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe kapiktibo sa Santo Blasco.
0: Santo Blasco. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Maunadya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po doon kaon. Exciting.

0: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Sunfoam Plus Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: mag-Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: exciting na discovery, pampakusog.
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
0: Istorya eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
0: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
1: Wala o hala agad ka preoy. Karun pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: FM. Santon Plus Herbal Soap.
1: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gis!
0: Santon Plus Herbal Soap. Santon Vitamin C.
3: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin

0: klase. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aktik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina. Nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: XFM.
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.

0: paminaw ka sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampi dire!
1: Pagawa diya! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot! Exciting, eh?
2: XFM. FM.
1: Grabe naman ang exciting, oy!
2: XFM.
3: 95.9.
2: XFM. XFM.
1: Exciting!

0: FM.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve ug uban pa namo mga leksyon. Gani, dako jud kaayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sure gani ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwa.

0: gamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Sigil, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids!
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: XFM.

0: Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
1: XFM.
0: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, premium gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
3: Mapalit sa mga butika.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Kompletado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
1: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Antique. Itong balas akong panit sa sarunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanami gin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunan. Pero sa gipa, inom ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day. Na-feel good na ako na dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Mauna diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.

Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.
3: Ang Clear Skin.
4: Taklarik sana.
5: Exciting!
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
5: Clarence!

Maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan. Huwag yung mga sahab sa atong mga katropa sa nagkarinlaing istasyon sa XFM, sa mga nakahook up sa atong programa karon, sama sa XFM Dabaw, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Sambanga, Bayugan, huwag sa San Franz, huwag sa XFM Mati. Susbon ko, maayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsuunan, mga kaigalaan. O, ani ano sab, ang inyong ubos nga lagad, Marlon Bohol, layad na usab kita, din hikaron sa XFM 107.1, Tagum City. Nag-invite na usab ako kaninyo, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa, ang tingog sa reformasyon. Maghisgot na usab kita ang mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa, nato isgutan ka ng tanang mga butanga, ato usa nga pasalamatan ang Diyos labaw sa tanan, og ang naghahatag o kinabuhi sa atong programa. Ang CEO ni ining istasyon, Doc Remilito Oy, inusab sa iyahang kapikas kinabuhi, Ma'am Olibayan Oy, Vice President. Inusab ato ang General Manager, Edwin Garing. Inusab sa atong istasyon manager, Sir Arnel Cortez. Inusab sa atong mabtikon nga technician, Sir Kenneth J. Batukan. So, maayong gabi sa tanan o daghang salamat sa inyong pag-suporta no, sa ato nga programa sa Tingog sa Reformasyon. Ugalang usab di ay sa mga gusto nga motics no, sa ato nga number kung adunay mga clarification o nga pangutana. So, akong ihatag ang akong number mga kaigsunan. No? 09-65-160-3092. So muna nga ito ang number. Pwede ninyo makontak mga kaigsuunan. No? Usbon ko 09-65-160-3092. So muna mga kaigsuunan o mga kaigalaan na itong gusto nga mangutana o adunay mga clarification. Nagalang usab di ay sa mga pagpanimbaya no sa atong mga kaigsuunan, mga kaigalaan, no, mga suki nato nga tigpaminaw, subaybay sa atong nga programa. So, maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan. Sama sa ato nga mga kaiglesyahan usab no dinhi sa duol nga dapit no sa Tagum, no, sa dinhi sa Mawab na area. Dinhi usab sa Nabunturan o inusab sa Maragusan, Mati, Pantukan, inusab din hi sa Abiod, no? Kapalong. Doon na tayo mga kaiglesyahan diha, inusab sa Laak, Mabuhay. O sa uban pang mga dapit, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, no? Sa itong mga kaiglesyahan o mga kaigsuunan karon nga diin nagasubaybay usab sa itong programa, maayong gabi no? Sa inyong tanan. O ang atong tunan no niini nga kagabion mga kaigsuunan mahitungod kini sa mga pagsulay sa katawhan sa Dios. Apan sa dili pa ta magahimo sa pag tuon niya ng mga butanga, mga kaigsuunan, mga kigalaan ato sa nga paminawan ang manindot nga awit.

0: FM.
1: Exciting!
0: X-FM.
2: Ooh, wow! Guapa ni Guru Ay. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man inisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: X-FM.
1: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po, TSL komplikado. Si Balob ang tiki. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: X-FM.

0: FM. Senten Plus Herbal Soap.
1: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Senten Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Senten Plus Herbal Soap. Gamit na! Senten Plus Herbal Soap.
2: Ay, kapuya uy, bilar ko gabi eh.
3: Naunsa di ay ka?
2: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
3: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
2: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan! Exciting kaayo? Nalipong ko!
3: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
2: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas!
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs gagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o

0: babain han. Ug hatag og usog. Ug resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Mission next. Daghan na ang natumangan.
3: Di lali magkaglokoma, sir. Uy, hey. Di mo maklaro ang palibot ba niya o maglabi na mag-drive ka. Oto, nga gitumaran akong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurad yun na kapatid na usong mata, sir, ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
2: Vision X. Slay ang kaipektibo. Vision X.

0: ang vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Uy, Madi, kalang uban niya, gamay lang galing kayong away, nagbulag dayon, excited.

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face to face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Land School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitom. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: XFM.

0: FM.
1: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th Third Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitong. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
2: Premium D3, ang bago!
3: Usa ko ka maestro, dili alim akong trabaho. Mao ang gamitin ko pirmi o Premium D3 aron layo sa sakit o kanunay energetic. Lami sa pamati o makawalag stress basta naka-Premium D3.
2: Mas ipagusog, mas ipaebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
5: Aida Cordero, taga-butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Herbal
2: Soap.
4: Santon Plus Herbal Soap.
2: Vision Next. Daghan na ang natumangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 anyos at taga Jensen.
2: Vision Next. Slay ang kaipitibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
0: X FM.
7: Santon Vitamin C.
8: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og Vitamin C. Santon Vitamin C. Nasuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og Vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-Vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th Third Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol all nga opisina sa Socotec 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
12: Bye. Inom na bay. Wala tayong kuotay. Bangas ka. Exciting!
0: XFM.

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Jensen.
2: Exciting!
3: Pero pasalamat kay ko dako sa Sista Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun, yung Sista Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahirahin kayo ang Sista Pain.
1: Sista Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sista Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: This Buhangin.
1: XFM 9.1. Exciting summer manakatrupa. Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Summer na, katropa. Kaklaris, anak.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Sorry, B. Oh, I've been like consistently playing the song every now and then. Sakit mo good kay sa dughan good. Kanang to the highest level good kay ngihang tama sa ko bang mga himayang nahunlak. Oh, and I really do apologize kung medyo nagakabungol na mo sa iya. I so love the song. Personal request na ko to. Dili pwede. Ha? Dili pwede nga akong i-play akong request. Pero na pala sila nga, di man gayon. Di man gayon mo gina-play ang mga request. Gina-play mo na ako. Sorry na. Hello, V! Mayang gabi. Ha? Huh? Unsa? Ha? Huh? Hello? Unsa ang? Unsa wala na... Samok na. Naana. Actually, sending ko. Kaya lang murag, I don't know, unsay na sa ano ka. Nag-record ako, gay na. Sending na siya. Pero, wala ko kabaloon siya problema. Dili siya naga... It's already here. Promise. Naana lagi, I swear. Wala ko kabaloon siya na sa kuan, bay. Oh, wala. Mag-usap na lang ko. Sabon na lang na ako. Okay, marun. Wala gid siya na kuan. Wala siya na push. Pero nakita na ako ko ang kuan. Akong assignment for today. Ito, oy. Mayang gabi, once again, welcome po sa itong programang Putahe sa Gabi. And of course, ako po yung makaubang karong gabi una ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po, makaubang ninyuhang tulalas 11 karong gabi una. Ug madungog ninyo sa Tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Bito, Bioy, kumusta man ang inyuhang mga buhay-buhay din ha, akaroon? Inspired pa ba? Wala ba talaga ka broken karon? Aray? Kaya basi ko niya, uga hilom-hilom ka lang din ha, o niya, broken na di ay ka na, di kay mga tinaguan na problema, o niya, di ka magsaba sa mua niya, grabe na di diha imong depression di ha, kaya pinagpalit ka lang naman sa, ano, sa simba, sa tawag na, sa kapitbahay. Kasi wala ka lang sinasabi, nabaon ka na pala. Baon ka na sa utang. Ay, okay na na, oy. Okay na na mangutang tapos ang importante mabayaran lang yun, ha? Grabe yung pagpait sa kalibutan karon no, niya. Nagkagubot-gubot na, Diyos ko, Lord. Wala ko kasabot. Wala ko gatanao sa TVB. Hindi na ako nagatanao og balita kay wala ko kasabot sa mga panghitabo sa kalibutan. No? Ilabi na diri sa tuang nasod Pilipinas. Ang hirap naman po. Ay. Anyway, we will chismis kita karong gabi una nga to ang Sir BB question unya ta odol atong i-flash sa to ang screen. Syempre ang to ang programa hatod ka nato sa mga produkto sa Yes to Health. And of course, kung pampalig-on po sa immune system ang to ang gipangita, ayaw baya kalimot gud bi nga inumon dapat nato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Perfect na combination po para mas mulig-on gyud ang imuhang immune system, ilabi na sa hagit sa panahon karon nga dili masabtan init og ulan. Aduna kini siya'y bit-bit ng mga sakit-sakit na delikado og maapektuhan ang imong kalawasan. Ug kung breadwinner ka, bawal ta magkasakit. So kinahanglan nga mag-inom gyud sa tuang amazing combination. 3 times a day ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Para po sa itong Sir BB question for tonight! Arap! Nakakabingi ka naman, te? Dobby, ano bito ni siya, no? Ang atong Sir BB question once again, hatul-usab ka na to sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Kapag tapo gasolina nga dekalidad o pang-international na brand, ang inyuhang gipangita nga ang pingan ng inyuhang mga makina sa sakyanan o motor, pangita o pili agyod ang L.E. Leon Shell Mobility Station. Makita kini sa tibuok kalibutan, pero kung dili ka sa Bukidnon, na ang kitay branches sa Maramag, Valencia and Malaybalay. Ang sa Malaybalay is atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall, kung ilahang gitawag usab na Shell Kasisang. Unsay naa sa imo? Ha? Unsay naa sa imo nga wala sa ex sa imong partner. Sa imo di ito. Minumali lagi ko pag mali akong na-share. Ah, tanaw na ko ba? Sa ko ang caption at murag na misunderstood na ko ako ang gi-share. Wait. Unsay na ay buang. Ako sa ni move to trash ha. Mali akong caption. Unsay na sa imo nga wala sa ex sa imong partner? Damulaga kahulog ni nga comparison na naman ng mga minahal sa buhay. Kalain. No? Murga, kuan ba ka nang nanapuntaan ni mga ingon ani good being ka nang usually ka nang mga ingon ani good question nakuha lang pud nako na siya sa ako ang nakit-an pero kuno mga ingon ani nga question bitaw usually nagakahitabo ni siya kanang it's a comparison between you as the present and the ex of your partner. Usually kapag kayo na ni bitterness inside eh. Nga nabito na no, nga mas bitter pa ba ya ang kuha? Mas bitter pa na, mas bitter lagi ning present kaysa sa past. Ha? Basta ka muna lang itubag, ana, ha? Sa inyong mga reaksyon, karang gabi una, pwede mo nga mag-message to us itong official hotline number 0975-474-9153 or pwede po sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon nagmakita nga ito ang Lady in Red. Char lang kaayo. 101.7 XFM Bukidnon. Paliwag usab ko, pa-follow, pa-like, ug pa-share sa ito ang page. And in good months, ito ang isa ka-page po. Live kita makita sa XFM Bukidnon News Entertainment. In good months, sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And karon sa radio station nato sa dial sa iyong mga radyo sa Davao City, madungog kita sa 89.1 XFM Davao City. Makita usab kita sa Facebook page sa XFM Cotabato City, Pagadian City, and of course, Ipel Zamboanga, Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Mayang gabi po sa kong manghuli nagtanaw karon sa to ang live si L. Jane Adaya. Mayang gabi din ha, and of course, kay Romeo Jimenez Gabutero. Nice! Oy, salamat kay. Salamat kay sa pagsilip sa Facebook Live. Pit-pit digal, mayang gabi sa imo ha, baby. Thank you so much. Kaya naagad gihapon present, kag gihapon no, maski na busy kay ang kinabuhi. Hi po, kang Ivan Troy Balida Octaviano. All the way from Kabanglasan, Bukidnon. Thank you. Oy, ragang salamat kay sa mga taga Kabanglasan ha. Ilabi na din ha sa may Valderrama kay Ate Darwinda, nga nagdaminaw karon sa toang programa ang simuhang pamilya. Mayong gabi po sa inyuhang tanan. Oh, I hope nga okay lang gid kaayo ta din ha ano. Perlito Kasono, maayong gabi bebe. Thank you. Salamat kay sa imong pagsilip pud sa Facebook Live ha. Pero bitaw no, kaning question ba nga unsay naa si imo sa imo nga wala? Asa naman to? Galit lang. Tepa. Unsay naa sa imo nga wala sa ex sa imuhang partner? I think there's a lot of things. Dili man nato maingon na, ako kay, kuan ko saya ka nang mas labo jud ko sa ex, ako ang partner karon kay. Ako nagud ang present. Kabalo ka ba? Kaya miiyon ani. Iwasan ginta nato ng mga comparison between the ex of your partner and you yourself. Kaya from here, basing manggood og mas better pa di ay si ex. No? Mas better pa di ay si ex kaysa sa imo. Pero syempre, since ikaw naman ang present karon, so basig ang mahulog din ha. Pagganaganahan yung kag-istorya sa imo ang partner, kaya para dili pud ka mag-overthink. Wala naman akong sinasabi. No? Ako lang is I'm just trying to set your expectations na possible gining mga ingon ani nga kumbaga sa laktod nga istorya ba palami-lamian kag istorya sa imuhang partner, imuhang uyab ba karon, uyab na lang. Imuhang uyab ba karon because gusto niya nga itagaan ka og assurance nga ikaw na gyud pero ang tinuod gahuna-huna gud na siya sa iyang ex. Tinuod? Tinuod? Kahit tabo na siya, bimo, nang you have to be very careful. Kabalo ka. tanang tao sa kalibutan, malalaki man or mababae, we were born unique. Naagit yung mga kanya-kanyang mga characteristics sa to ang pagkatao nga. Dili na to, pwede i-compare po sila. I mean, yung ka nga, ala, nganong taas siya buk? Ala, nganong taas siya ilog? Nganong ako lagi, kimurag palwa? Tight na. Oh, maskin pag mura nagpalwa ang imuang ilong, you were born with purpose. Basin na isimba ko, may tabo nga naay usa ka scenario ba nga kinahanglan ni mumuagi sa gamay nga bangag unya dili masigo didto ang kana mga tag-as og ilong niya, ikaw ray masigo kay Platsman. So kaniya tong mga ilong maskin paggagmay kini tong mga ilong maskin pagmura ni siya kanang mga kuan sa palwa kanang ulo-ulo sa palwa, be proud. Dapat maging proud ta sa to ang mga ilong kay pinaghirapan nating saluin yan. Hello, mayang gabi po sa Iresilia family of Simaya, Malay Balay City.
1: Thank you!
0: Salamat kayo sa inyong pagpamina sa toang programang Putahe sa Gabi. Thank you, good kayo ha. Hello, Disney Princess, I'm present. Mommy Divine, ay ni. Paplay na nga favorite song, My Love For You Is Real by Eric Santos or Blue by Young Kai. Hello, Mommy! Mommy Divine, mayang gabi din ha sa imo. I miss you calling us me. May gabi, hindi mo din ha, Armand ng Bohol. Good evening po kay Bong Bong! Si Bong Bong ng Bohol. Bong, kumusta naman ka, Bong? Nagkagubot na ang Pilipinas, Bong. Si Bong Bong ng Bohol. Nagkagubot na ang Pilipinas. Si Bong Bong ng Bohol. Nagpuyo lang yapon. May gabi, hindi ha, Abong. May gabi po kang Clemente Bendanillo Mage. Ay, may gabi, salamat kayo. Si Mommy Jacqueline Labis diya sa Hong Kong, mayong gabi. Thank you always me. Sa imong always nga pag pagsubaybay sa to ang programa maskin busy kayo ka din ha. Na alanggid ka permanente sa to ano, naa sa to ang permanenteng tapad, nagapaminaw sa to ang ato ang mga kabuang din niya. No? Si hi kay Uncle Dars, all the way from Hinatuan, Surigao del Sur. Thank you, Vivi. Oy, sa mga mag-asawa din ha, karon ha, medyo okay, good kayo nga to ang weather condition, kay medyo tugnaw, nga medyo init, kay medyo tugnaw. Perfect, good kayo na siya, para naamoy gamay nga, mga small talks with your wife, or with your husband, di ba, gamay niya, small talks pa. Marami na good kaayo ni. Pero bitaw, deserve good ninyo nga, all the time, naagid may open communication sa imuhang asawa, or sa imuhang bana, kay from there, naamoy ko connections ba? O naamoy ka ng communications? And of course, kabalod siya ko nga pagpadulong as time goes by, kabalod siya ko nga na ay mahitabo din ha ang mga milagro nga kamuray na kabaluwa, may alam. Pero unsay buhaton bi, kapag luya na ang kalawasan, luya na ang tuhod, ang mahitabo din ha, ano, balibaran ni mong partner, mag-overthink po ang inyong asawa. No? Dapat ginagampanan gini mo ang imuhang responsibilities and duties sa imuhang wife or even sa imuhang husband, bawal po ang magreklamo. Ang kulang ko sa kusog, yung nag-overtime ko, gayin, nagikapoy, gig ko, na, tayo solusyon, ana nga to ang Turbo Man Enhancer. No? For as low as 75 pesos per capsule, ma-experience na nimo ang kaaninot gid sa to ang Turbo Man Enhancer, which is pwede sa mga babae, pwede sa panglalaki man gid ni, pwede gid kay sa mga kababaihan. Ang iyang effects be simple lang gid kaayo. Sa mga kalalakihan, tagaan mo og extra nga kusog niyo mga tuhod, magbarog ang angin nga magbarog sa sulod sa duha or tulo ka adlaw. Tapos sa mga kababaihan, ang iyang effect is pampadugang sa gana sa pakiglabing-labing. Mao na sa mga magpartner din ha ang medyo shaky na po ang inyong relasyon. Ayo kalimot bi loyalty, honesty, pagmahal. And syempre, Turbo Man Enhancer ang sikreto sa balipayon na relasyon.
2: Turbo User, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Ako si Tolit, 50 anyos.
4: Sa ka-tricycle driver.
1: Kapoy kayoy.
4: Dijo dalim.
1: Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka...
4: Pamasahirog sa'yo,
1: aron maka boundary.
4: Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak.
1: Kunsumo pa sa balay.
4: So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo
1: Dietary Supplement.
4: Akong gitistingan.
1: Aron malipay si Mrs. ba?
4: Grabing kumbate.
1: Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs.
4: Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas.
1: Isan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro.
4: Pag uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa.
1: Oh, kamong

0: mga kauban akong driver diya. Unsa pay gulat ninyo?
1: Pag turbo na mo.
0: Para gahi pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ko, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro, sa kong likod. Matadungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, tiko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ito, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko. Kani produkto sa Yes Coil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, okining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, matiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lapis.

0: Johnson Plus Herbal Soap.
1: Yun na si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Johnson Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: Johnson Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Johnson Plus Herbal Soap. Boom.

0: ayaw na lang, oy, kay maulawan na punta. Tapos sabi, nag-try. Hello, B, balik na sa to ang programa. Karong gawi unang, ni ulan na ginadalugdog na gidon. sorry na. Ang kabalong movie sa tinuod lang, ganahan kay ko magkanta. It's just that, ang kantang akong kantahon, o sa'yo, hindi mo adjust sa kuha, kulang ang iyang lyrics, mali ang iyang lyrics, mali ang iyang tunada. Sala na ako. I think wala ko'y sala because I love to sing. Sala. Charot. Oy, bitabi, oy, balikan na ito nga ito ang Sir BB question for tonight. Siyempre, kini ito ang pangutana. Hatod usab ka na ito sa ito ang produktong Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Bisa mga mahilig magpulaw sa mga trabaho pang gabi, sa mga kulang sa tulog, perfect ni siya nga kape sa imuha. Tungod kay nagaparegulate ni siya og tulog, maskin pagsangalan nga kape. Oy, nagaparegulate gyapon siya sa imuhang tulog. Kini ang kape na aside sa kape na, tambal pa jud si mong mga balatian, plus makapahayag pagyud si mong pamanit tungod kay aduna kini siya glutathione and collagen. Mapalit kini siya sa mga suking butika like Mercury Drug Store, South Star Drug, available usab sa The Generics Pharmacy o sa Generica nationwide, o pwede po ninyong i-check out sa Shopee, Lazada o TikTok, o available po kini siya sa mga klinika or sa mga Yes to Health clinics nato nationwide. Balikan na to ang Sir BB question for tonight. Bion sa daw ang naa sa imuha nga wala sa ex sa imong partner. This is too risky to share, but once again, ladies and gentlemen, ayaw gid ikumpara imong kaugalingon sa ex sa imong partner. Ang usually ang mga mindset magud sa mga BB nato nga uban, miingon magud sila na kaya gani ex na kasi hindi na, kasi ex na kasi hindi na talaga. Oh, kaya gani ex na kasi pinagsawaan, aba. Kabalo ko nga gusto lang nimong ibutangan o ganang tag an oy kay na gusto nimong ibutangan ang assurance imong pangutok kung diin ka pulihan sa imong partner. Pero kabalo ba ka na when you do the comparison, dakong sala na siya. Kaya nga naman, yeah, dakong sala na siya. You're trying to compare the creations of the Lord, oh? Gibuhat ka sa Ginoo, gibuhat siya sa Ginoo, pero i-compare nimo ang ilong manggood. Sabi na ka sa ilong. Sabiin na lang gulat ninyo ng ilong, oy. Oy, pagkuhan mo ha, pag pwede mo nga mag-react sa itong live karong gabi una. Hi kay Monski, anin yun? Queer po, may gabi ini na sa imo ha. Si Junlin Rance. Thank you. May gabi iusap, may gabi ini mo, Cindy. Siguro gwapa dyan kas personal, oy. Kung mas gwapo pa man gani ang uyab sa kuang ex karon, wala ko'y lavot. Ang importante, boy ko, tagapagadian, di ay ni. Sige. Kuana, baby, diha ni mo Cinderella ang tubag na kuana, no? Ang imong ex sa una, wala klaro. Maay, atay pa sa ha? Kuana, baby, diha ni mo, sige, ang tubag na kuana, no? Ang imong ex sa una, wala klaro. Mayo on taog, nindot o batasan mo, nay, nindot na maura akong istorya. Salamat kay baby. Si Armand, eh, maglibog-libog to aning muhagong mga kuan Armand, mga banat ni mo Armand. Malibog-libog ta usahay. Sige, mami, akong i-insert diri. Naminaw ko ni mo permi, di ko katulog o di ko kapaminaw sa imo ha. Sar. Si Dani ni sa Negros, ako bitaw tong nag-ingon nga anhaon tika diha. Ako pas anon imong bangko dadon tika diri sa amo. Sana all. O daw, B, waiting ka nga pakaunon ko nimo din ha. I-manifest natin ang tuloy-tuloy. Alo? Dili mo kailangan i-wish ang ako ang love life, ha? Unahain mong love life din ha, kay pasagdiin na lang niya akong kinabuhi diri. Pasagdiin na lang niya ako ang, kung magka-love life man ko og sa dili, okay ragin kay ko. Kamu akong problema din ha, kay mapalungugdong, grabadayon mo sa kuha. Ako dahil nang inyong... Ako dahil ninyong basol-basol na hindi mo magka-love life. tinuod ginay mo ang sulti bibi tapos nila magsawa maghanap ng iba. Yun lang, ayun na ninyo i-compare gid pud bitaw ang inyong ex or ang inyong kaugalingon sa ex inyong mga partner, and it's not also right nga moingon mo nga I'm better than him, I'm better than her, mo gani nga ako na ang present. Ang present. Ang present.
1: Putahe sa gabi.
0: Ang present. Oh, balik-balik ko dyan. Ang present. Muto siya ang right na pronunciation ha. Basig sundugon ko ninyo. Thank you, bebe. Mabani ang ano? Mone siya. Basing mabungog ko. Oh, sana. Okay rin na. Basta kaya, maurog yung akong giingon sa inyo ha. Ayaw na lang ganyan yung i-compare inyong kaugalingon sa iyahang ex kaya basig unyag mas masakitan pa mo ba. Lain ba yung mukha mo? Kalitra mo kapraning. Ah, siguro, baby, they are not meant to be cause bati og attitude ng ex. Kabalo mo, kabalo ka, Mommy Divine, sometimes, may tabo gud na nga, na maingon gud na, bati itong batasan. Pero in the first place, wala gud ba ito kabalo, no, sa mga pinagdadaanan sa ex sa tuang partner. So wala gud ito'y right nga mo judge, kay based po sa mga istorya sa tuang partner, o let's say example, your present boyfriend or present girlfriend, kung ang ilahang istorya ang basihan, buhi gud ito ng kalab. Diba? Kasi sometimes they're gonna make up stories kay para maguba ang imahe sa ex. Kung na kay ex yung ingon na, puwera gaba. Diba? Kaya kung gubo ng imuhang image kay para lang gid nga mo lift up lang gid siya, para lang gid nga mo angat siya, o para limpyo lang gid siya tanawon sa mata sa mga tao. But in fact! In fact, you're not. No? Ala na, agad siya pagdumot. Kuan bibi, sorry ha, abi ni mo kay guwapa bitaw ka. Maura bibi, dili magguwapa gud. Okay gini ako. Dili ko nagaklaim nga guwapa ko. Kabalo ko sa mata sa Ginoo, I'm beautiful, okay? Iya ha kong hinimo. Pero dili ko gaklaim kay sa panahon karon, nagaginawa yon. Masakitan nagihapon ko. Bibi, kung pasaanon ka atong taga Negros, ari na ako bibi kay Lukduhon tika padong Cebu. So kung pasaanon ko, Lukduhon ko ay mukamang. Kamang langon tabi. Tagaan tag 5 mil. Try niyo oy. Naglumbaan ay naman mo din ha kung kinsay mas better sa inyo. We guys are all better. Pero nindot unta tong kanang kamangon tanya dala sagpa dayon kani og kanang oh money oh. Nalangyad oy. Oy, atang ininyo niya tawad daw da nga to ang putahe confession ha. O sa napod gabibi na to ang nisalig sa to ang programa nga magpagawa sa iyang mga hinanakit. Hi kay Christian, kay Sinyo, Mermal. Thank you! Nagabi ininahan sa iyo ha, ang akong tilapia. Basin bakanti og mamuli ko diha. Ingnir ako. Bito oy. Hi Christian, may gabi ininahan sa iyo ha. Pero bito no, unya taod-taod ha, ay mo panghawa din ha, plastar na mo din ha, lingkod na mong tarong, brace yourself. Okay, magsugod unya taod-taod ang ato ang putahe confession. Timpla ha, gilingi mo ang Santon Gold Coffee Mix. Kay perfect kay niya siyang iparis ni mo. Samtang naminaw ka sa mga musika, dili sa ito ang programa, unya maminaw ka unya sa ito ang putahe confession, at least ma-open-minded ka ba, magka-idea ka kung unsang imuhang itambag sa ito ang letter sender. Kay syempre, kina ito ang mga gapadala sa ito ang programa, gapangita gid ni sila og someone nga makapangayo sila og advice, especially sa ato ah. Munang muhangin ko sa mga naminaw karon nga unya taod-taod hatagan na to og pagtagad nga to ang letter sender sa putahe confession. Syempre ako po ang inyong makauban hangtod alas 11 karong gabi una. Ang inyong Disney Princess Bisaya version live ninyong madungog sa Tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Makita usab ang ato ang kagwafa. Ay! Star! Sa ato ang official Facebook pages, and of course, madungog usab kita sa official radio station sa Radyo Amigo. Abri na nga ito ang linya unya taod-taod, 0975-474-9153 para po sa inyong mga mensahe o para manumag mo unya para sa ito ang programang Putahe Confession.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tigbuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko na problema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagi pagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na-addict ko.
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala gyot?
10: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Mga katropa, X

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mos o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Pinawa! O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwedeng imasin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malandidiinan.
2: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa X

0: Welcome sa programang Putahe Confession. Kinita ang programa hatod po ka nato sa Clear Skin Herbal Soap o sa atuang isa kasabuan nga Santon Plus Herbal Soap. Pampawala kini siya sa mga bugas-bugas biog. Siyempre, pampawala po kini siya sa mga baho sa imuang kalawasan. Ilabi na akong kapangalis po na gina ang kilikili powers nato din ha, mga tiil na baho. Be perfect kid kayong gamitin ninyo ang ato ang mga sabon sa Yes to Health. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Nako! Andam na ba nga itong mga dalunggan din ha? Grabe na gid kay nito ang istorya karong gabi una bino. Wala akong mag-expect nga ingon ani di ay ni. Oo, naanay comparison nga kahitabo between sa iyahang ex. Pag sa iyahang sa kogalingon. Sa iyahang, oh, sa ex sa iyahang partner og niya. Iwas, ayun na ginan ninyo, buhat-buhat talagi. O, lisod kayo ng ingunana. Pero lahi ni siya nga istorya, biha. Somehow, na ay tweak ni siya kalahian sa iyahang partner o kalahian sa iyahang ex. No? Kaya iyang giingon din hiya kung pwede pa lang. No? Basta, oy, lahi-lahi ni siya ang istorya. Bi, ayaw mong kalimot nga ito ang programang Putahe Confession is rated SPG. Hangyo mi sa mga ginikanan nga naminaw karon basig unya og ma-misunderstood sa inyong mga anak nga ito ang mga ipang istorya din niya sa kahanginan. O kamo na lang bahala og explain din ha. Kaya wala, manggid ko din ha. Aaron, maghatag og katinawan sa ilahang mga panghuna-huna. Nga ingon ani ang dapat pasabot sa atong giingon. Again, rated SPG po ang ito ang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Hello. Sino yung kasama mo?
1: Og droga.
7: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Kwatahe Confession. Kini akong kinabuhi karon, Cinderella. Makumpare gid na ako ang akong daan nga kahintang sa gapang kahitabo karon. Grabe kabugat ang akong gibati karon, Cinderella. Muna na kahuna-huna gid ko nga diri na lang sa Putahe Confession. At least man lang mugaan gamay ang ako ang paminaw. Tawag ako sa ngalang Hannah. 5 katuig na mi nga live-in sa kong partner. Dili lang ako ihatag sa imuha ang iyang pangalan. Dili pa mi kasal. Pero mura nagyapon mi og mag-asawa, Cinderella. Magkauban mi sa balay, hati mi sa bills, sabay mi nag-grocery, sabay mi nagapangandoy sa kinabuhi. Cinderella, I thought perfect na ang tanan. I thought nga nana ko sa tamang mga kamot. Kaya ang permero, Cinderella, okay, good ka ayaw mi. Dili mi dato, pero pareha mi nga nay trabaho. Ako na ako sa accounting office, siya na as a sales. Na yung mga bulan nga mas dako ang iyang kita, Cinderella, tungod sa iyang komisyon, na ay mga bulan pod nga mas stable pod ang ako ah. Muanang naistoryahan gina mo, Cinderella, nga magtinabangay, mingduha. Pero ang among gihangyo sa usag-usa, Cinderella, ang mahimong transparent sa kwarta. Nitando siya mo itong nag-open me og joint savings. Pero sa akong account niyang gibutag, kay para dali ra daw namong mamonitor. Kada sweldo, Cinderella, nagabutang gid me og savings. Moni siyang amuang ginaampingan nga kwarta para sa pang down payment namo sa mong future nga balay or masking pang pa-civil wedding man lang unta. Cinderella, grabe na akong ka-excited. Masking gamay ra bitong among mabutang sa mong savings, happy gid kaayo ko. Kay from there, na ay pruweba nga naagid mi direksyon sa kinabuhi. Pero after a while, Cinderella, ako na lang ang consistent sa pagbutang og savings sa mong account. Kapag ka maabot ang time nga mangayo ko sa iyaha, sa yung amount sa mong savings, naana siya yung mga reasons. Muingon siya nga next cut off na lang daw, naa siya yung mga client expenses, short na siya, naa siya gitabangan ng iyang tropa, emergencies. Itong una, Cinderella, okay ragin kayo sa kuha. Nasabtan gud na ako ang tanan. Kasi syempre pag naa ka sa sales, gubot gud ang cash flow, ana, Cinderella. And kabalo ko nga buutan ang ako ang partner. Dili ko gusto nga yung huna-hunaon, nga murak og naong og kwarta. Pero Cinderella, natingala ko, pag-abot sa savings, wala gid siya kwarta. Pero matingala ko, Cinderella, na siya bagong sapatos, bago iyang cellphone, na ay mga bagong out of town, kaoban ng mga barkada. Ay nasa'y Cinderella, na siya mga pag-gift sa mga client. Ngayang i-reason out sa kuha, installment lang ko, no? Or iyang gihaguan para makuha ang trust sa usa ka kliyente. Matingala ko, Cinderella, nga lang sa tanan-tanan, even sa 5 pesos, naagid siya'y eksplanasyon. Muto nag-wonder na gid ko, Cinderella, nga basin. Basin lang. Gapang babae na ang ako ang kapartner. Naka-feel na ko nga murag aloof na siya sa kuha. Natingala sab ko niya, Cinderella, nga every time na yung text sa iya ha or na yung manawag sa iyang cellphone, dito siya sa gawas mag-reply, dito siya sa gawas nga mutubag. Halos dili niya ipahiram yung cellphone sa kuha. E natingala ko, Cinderella, nag-change siya og password sa iyang cellphone. Pero Cinderella, ginahuna lang yapo na ko. Basin ni kapoy lang ko. O basin na praning lang ko. Pero Cinderella, dili eh.
Dito na ako na-feel Cinderella nga murag naa siya gitaguan sa kuha. Nga na ako'y nakita sa iyang cellphone, nanawag, ug ang pangalan, Raffy Loan. Nangutana ko siya Cinderella, pero wa siya mitubag sa kuha. Motong iabot sa point nga, gibungulan na ako ang ako ang partner. Wala na akong kabaloon sa aon ako siya pag-istorya. Kaya di na po siya nagatingog sa kuha. Motong naabtanog usa ka semana, Cinderella nga wagin may nagtingganay sa akong partner. Ug usa ka adlaw ni Ana, Cinderella. Natingala na lang ko nga na'y mga sulat nga naabot sa mua gikan sa barangay. Pag-open ako, Cinderella. Natingala ko mga sumuntanan. Gikan sa nagkalain-laing ahensya naningil og utang sa kong partner. Gihatag na ako sa iha, Cinderella. Nang luspad siya, huwag niya hangyo nga mo explain siya sa tanan-tanan. Ningon siya, Cinderella, nga nalugi daw siya sa iyang side business. Maulaw daw siya maingon sa kuha. Mahadlok daw siya nga ma-disappoint ko sa iyaha. Motong nangutang siya, Cinderella, nung makabawi man lang unta. Tas ang iyang gibuhat, Cinderella, nangutang pagid siya para ibayad po sa iyang pikas utang. Tingala ko kay ako gatipid ko para sa mong future. Si apod Cinderella gatago sa utang. Diri na nako Cinderella na realize wala na ko'y peace of mind. Adlaw-adlaw ni nagapaningil sa mua. Adlaw-adlaw gapangita sa iyaha. Ug gakadawit pa ang ako ang pangalan tungod kay ako ang nakabutang sa iyang emergency contact. Cinderella, dili kini ang kinabuhi nga akong gipangandoy. For almost 2 months, Cinderella, wala na ko'y tarong tulog. Halos dili ko mga bri sa balay, di ko mga bri og bintana. Grabe na ako ang depresyon nga gibati tungod sa utang sa akong partner. Dili lang usa, dili lang duha, Cinderella, kundi napulo ko mga tao ang balik-balik sa mong balay. Sa managlaing na pulo ka kumpanya, nagihirman sa ko ang partner. Nihilak siya, Cinderella. Nihangyo siya ngayang ayuson ang tanan. Ung nihilak na sab ko, Cinderella. Kaysa tinuod lang, kung akong ikumpir ang akong kinabuhi sa una o sa karon, sa managsusamang higayon, sa parehas nga gidugayon sa among relasyon, sa akong ex ug sa ko ang present karon, mas piliun siguro nako Cinderella nga sa akong ex na lang. Wala jud ko'y stress sa iya ha pag-abot sa kwarta. Dili man niya mahatag ang tanan-tanan sa kuha. Pero at least Cinderella wala ingon ani. Dili ingon ani ang tanan nga halos mawala ang ako ang dignidad tungod sa mga tawo nga gabalik-balik sa amo ang balay. Cinderella, mangayo ko og tambag sa imo ha. Ug sa mga naminaw karon, tama pa ba ni akong gaka-feel karon nga grabe akong pagka-disappoint sa akong partner to the point na gusto na ako siyang biyaan, Cinderella. Tama ba, Cinderella, nga nagmahay-mahay ko? Angay ba ang ako ang ginahuna-huna karon? Nga gusto na lang na ako siyang biyaan. Sa panahon nga down ka ayo siya. Alang sa putahe confession. Hannah.

0: Lami good tayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana ko gitomar pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Melanie DI taga-Panam.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mag-muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit. Santon Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
9: Kay diri sa Shell bay, siguro imong road trip.
8: Sige daw. O full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow. Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

Balik na sa itong programa, karong gabi una, ang Potahe Confession sa Potahe sa gabi. I'm not sure if makitaan pa ko nyo sa live. It's very, ano, it's, naragi ayo. Dobby, wait lang. Okay na, nibalik na. Amin ako, nawala to ganina. But anyway, pilitaw, no, inyong nadunggan ka ganina ang istorya sa tuang letter sender na si Hannah. Nagrabi gid ang iyang struggle karon bi tungod kay wala na daw siya peace of mind tungod sa iyang partner nga nabaon sa utang. Kasuway na ba mo ani? Oh, nya karon kay mas pilion daw niya nga makigbalik na daw siya sa iyang ex kay dito na daw siya peace of mind. Pero in the first place nga nang buwag mo ato. Nalagay mga comparison nga kakitabo bi sa inyong mga komento karong gabi una or sa inyong mga tambag sa tuang letter sender, pwede na gid kay mo manawag 0975-474-9153. Wait lang ha, i-connect lang sana ako. I-connect lang sana ako ni kina lemot o limaw ng lemot sok. Ako na i-connect para makatawag na mo sa tua. Tambag na ako kang hana kuan, walay ayo na nga partner sayop na walay klaro mayon tag magpakasal sila pero unsaon man na bulagi na lang na siya. Ala oy, o dili ba ingon anak kasayon ang mga bulag-bulag ha magsugod na putas permiro. No? Another pakilig-kilig portion na puro tong may tabuan ni. Thank you so much for playing my song. Happy ko but I miss him. Sige lang Mommy Divide makaget over gihapon ta ana. May gabi ipag-usab bibi ako ikatambag anak bibi dili lang siya nako. Kay saging pinirito ray utang nako o bitaw sad bibi tinud anay lang tabangan na lang na niya kay sa mobiya siya kay anak man jud na dili manggud tanan kalipay ang kinabuhi.

0: unsa makadasig sa panag-uban ninyo. Ingana pod nakakusog ang pagsulay kung wala kay laing bay iyang partner. Tabangan na lang na niya kay dili puro kalipay ang kinabuhi. Maura pod na ako ang ikasulti bibi magtinabangay na lang dili mag-away-away kay mura na pod mo sinado ana. Damay naman ang sinado. Na-comment ko ana bi pero bita tinuod pod bita. Natay caller karong gabi una. Hello man gabi po. Hello, maayong gabi eh. Connected naman ni sa akong kuan bay o. Nga nung dili man yung tingaw. Sige, tawagi ko balik ha kay basig. Wait lang ha. Hello, maayong gabi eh.
1: Hello.
0: Kusog ka imura dyo po. Hinahing gamay.
1: Oo, oh, kana.
0: Sige. Kisa ni palihog?
1: Kailan naman ko din ako. Good.
0: Kitsa gani po.
1: Kapay mong gabi si Tawan sa Balensya.
0: Ay! Nausap bang gudi mong tingog, Bioy? Kala mo rin na...
1: Di ko bawan, magod ko ato.
0: Sige, Mark. Unsa may tampag din mo sa tong letter sender karong gabi una?
1: Na, unsa naman na niya. Okay, kaos ko ilang pag-break sa ilang ex. Nga naman nga sa test of mine ato, Bioy. Kapag di ko nakasubaybike, wala ang signal sa...
0: Wala siya giingon na rason or wala mo siya nagingon o rason nga nung nagbulag siya sa yung ex. Pero sa naitabos yung kinabuhi ka ron, nga murag na baon na actually, dili murag kay baon yun sa utang ang iyahang uyab. Nakakompare siya sa iyang life. Compared sa una daw, wala naaman daw siya peace of mind sa iyang ex sa una. So, wala siya kukabalo exactly on sa rason sa ilang panagbulag.
1: Kuan ang pagdud sa dili mo pagdud sa ingon nga rason siya or unsa ba ka dili man kita mo bala nang attitude sa tao kung di ginato ila ilahon. So at least karon pa lang kabalo na siya ngayong anak. So, karon ako kung love din niya. Pwede siya ano niya pero kung feel niya nga naging peace of mind doon ka yung pilihan anak. Ipadayo na niya or i-giveaway na lang or buhian na lang na niya. Hala na mo ko na siya.
0: Hala mo?
1: Kaya kung ipadayo niya, di ba, o ano man kasi peace of mind.
0: Wala na. Sa karon wala na siya peace of mind. Ang iyang naasa yung huna-huna karon gusto na siya mubiya sa iyahang partner. Pero mind you, naapan ni sila joint account, ha?
1: Wow.
0: Nasa na joint account. So, wala man niya noon nagipangutana kung unsay may tabo sa joint account. Kaya usually kapag ka magbulag mo, kung okay mong mag-partner yan, syempre, tungaon dyan na ninyo kung unsay inyo ang mga napundar sa una, depende po sa inyong panagsabot. Pero ang iyahang concern ka nung kay kabiyaon na gitsa. Pero sa nga lang nga mabiya siya, syempre, ang may tabo ana, basig unyag magtunga sila sa kwarta, ana.
1: Pagbigyan na lang gitsa niya, dikit. Kaya sa mag-anong kasiya, mahalag magtunga sila at least. Magka-peace of mind na siya kaya magkabuhi ng sakto. Normal magiging ang sakit. Pero, tingin pa nga, di ito magka-peace of mind, marilak, nagiging ang nahuna, ana. Baka nag, pwede nang pong mga nangalak na, ay, kasi siya ba eh? O, kumahingan niya siya nga, kumaon nato niya itong napandar, nga na yung anak. Go na lang. Pero nga, para nga ito na lang yun, para nga, nakuman na yun tanan. Kung magi ang gusto mo biya na ito niya. Okay. Kaya sa kawan mong God kung ano na ang kaya sa kawan mong God kaya sa kawan mong God hindi pa na maong ang mga
0: na. Di ko wala si Mark yan. Wala na yun. Nako. Sorry kay Mark ha. I think na agi problema sa signal ni Mark kay kawala-wala gid ay. Wala, we love lang ya Mark ha. Abri gyapon nga to ang linya 0975-474-9153 para po sa mga ginahan nga maghatag gyapon og tambag sa tuang letter sender for tonight. Si Hannah, ang tambag po diri ni texter 875 ana siya nga biyain na lang na aron magka peace of mind na ka. Sa panahon karon bi importante gid nga pilion gid nimo ang imong peace of mind. Sama ra gud pud na sa mga play kag trabaho o dako lagi tuod og sweldo pero toxic ang imong environment. There will be no happiness with that. Magproblema jud ka ana along the way. Pero kung naa kay apply nga trabaho nga gamay og sweldo pero imong mga kaubanan sa trabaho, mga buutan kaayo masinabtanon og kana nagatin na bangay gud sa usag-usa. That's a happy place. Makontento gid ka, maging happy gid ka. Sama na sa usa ka relasyon karon sa relasyon ni Hana. Naatud mo yung savings pero na found out nimo nga nagbaon sa utang ang kani imong partner. Technically speaking, na yung mga maningil sa imuha, wala na gid kay peace of mind ana. So depende sa imo if kaya nimo nga usahay mong good, maingon mong good sila nga para i-test ka kung unsa ka loyal sa imong partner or unsa nimo kalabang imong partner. Through thick and thin, kinahanglan kuyugan gud nimo siya sa mga struggle, sa mga kalipayon. Dili kay kuyugan lang nimo siya sa panahon nga malipayon ka. Or malipayon mong duha. So, halano. Lisod sab, wala siya peace of mind tungkol sa binuhatan sa iyang partner. And ang iyang partner, he could have done something. He could have like, gilikayan ang tanan niya ng iyang panga. I think siguro kani iyang partner ba kay medyo maluho siguro ni iyang uyab. Muna nabaon niya sa utag. Muna giingon bito na ako sa inyo habi na, no, maparehagin mo sa kong friend. Nag-sudden resignation. Itabot na siya on the day mismo nga single nun siya sa mga gipang hiraman niya. Sayang kaya niyang posisyon sa usa ka dako nga restaurant. Sa ilado nga fast food chain sa tibuok kalibutan. Iya naging gibiyaan tungod kinabaon gin siya sa utang. I'm not really saying that this is funny, pero kabalo man jud ka from the start. If kabalo ka nga wala kay pambayad, kabalo ka nga murag maglisod jud ka, matagilid ka, or you might be out of the budget tungod kay ang imuhang sweldo padulong lang din hiya na ni mga nakalaan ng mga expenses, ana, ayaw na gud pangutang. Kapag ka manghutang manggud ka, you're like putting yourself in hell. Diba? Oy, delikato. Ako, bebe. Manang ikaw, panigurado din ha. Kung kabalo ka nga, dili ka makaprovide, dili ka makabayad, ayaw na gud pagpatuga-tuga. Kay lisod na kayo ang imuhang pungso ng imuhang kaugalingon nga mo commit ka sa usa ka butang na dili nimo kayang panindigan. Hana, for my last words of siguro comforting words I can provide, I understand your feelings. It's technically valid jud siya, no? Pero depende gihapon sa imo if gusto nimo unungan ang imuhang partner, you can give him another chance, tapos ayuso ninyo duha, tabangan nimo siya, not to the point na imong ipahiram imong savings or whatsoever. Siguro tagaan nimo siya brilliant idea.

0: na wala na magkita igong oras since alas 11 lang magkita taban karong gabi una. Salamat kayo sa mga kaubanan nato no, sa mga katropa nato nga namina all over Visayas and Mindanao. Kinigihapon po ang inyohang Disney Princess sa ngalan na lamang po sa Tibok Puerto sa XFM Network Philippines. Ako po si Cinderella. Nagkumpleto ang sapatos. Para po sa putahe sa gabi.
1: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi

0: XFM.
1: Exciting!
0: XFM.
2: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
1: Exciting!
2: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Lahigyod. Basta nakaturbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon, vitamin C.

0: pili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Epektibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Adlaw-adlaw nagsumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Excited?

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: XFM.
2: Daghan ng utanan ako. Unsa ang akong sekreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis.

0: Exciting!
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin dyan, lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong programa. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Samahan po ang inyong mga lingkod sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagpapadala na inyong mga text messages, mga inquiries po nyo, pwede nyo i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan, i-follow and like ang ating pong Facebook page para updated kayo lagi ano, sa ating pong mga pa-promos. Mga announcements po natin at gano'n rin ano, sa mga bagong launching ng ating pong mga produkto. And i-follow nyo po ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At pwede kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo, mga inquiries po ninyo, dyan na rin mga mensahe at mga experiences. Kung ano po yung mga naranasan po ninyo sa pag-take ng atin pong mga dekalidad at mga nutraceutical grade na mga produkto. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan no, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? Always po mga kaibigan, open ang atin pong clinic para po gagabay, lalo na sa mga kababayan po atin na nakakaranas ng samutsaring mga sakit, ang matagal na nagtitiis sa kanila pong mga karamdaman, eh bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po mabigyan ng solusyon, mabigyan ng katugunan ang mga karamdaman na matagal nyo na pong iniinda. Minsan kasi hindi nadadala ano, sa mga self-medication. Ayan. Okay, na kailangan ma-assist talaga ano, at mabigyan kayo ng complete health assessment ng atin pong mga trained alternative consultant pagbibisita kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? So puntahan po yan, bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta kayo at pwede rin kayong maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Ang lahat ng mga produkto natin available doon sa atin pong Yes to Health Clinic. At syempre sa programa po natin, makakasama rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
3: Magandang araw, partner. At syempre, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas, welcome po muli sa ating pong malusog na talakayang pangkalusugan.
2: Mm-hmm. At sa mga kabayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, meron kayo nais ikonsulta on air, kaya Doc Algie, text nyo lang po yan sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po kagano'n kamasailan nyo po mga katanungan, eh, lagayan nyo po ng pangalan, address para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang atin pong mga pangangatawan. Mahirap po pagka lumalala yung mga simpleng sakit, ano? Nagdudulot ng mga malalang komplikasyon. Minsan kahit ubo lang, dok, eh nagiging malubha. O, pagka pinabayaan or binaliwala, mga kaibigan, ano? Simpleng mga sakit-sakit, mga pain, ano? Na minsan tinotolerate lang na atin po mga kababayan. Minsan hanggang kaya pang tiisin, tinitiis, sabi pa nga, ano? Eh hindi po maganda, mga kaibigan, ano? Na pinapabayaan yung mga sakit-sakit na yan, ha? So kung meron kayong spare time, kung meron kayong panahon, ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo Linggo hanggang Friday. At araw-araw po, libre ang konsultasyon po dyan, mga kaibigan, ano? At nandiyan natin po mga alternative consultant para tutulong, ano? At magbibigay sa atin ng health assessment at matuldo ka na yung mga karamdaman, ha? Na atin pong dinadala-dala. Okay, so mga kaibigan, tanong, kung meron kayong tanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545.
1: Secret of Health, Health Info.
2: Health Info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na functional at malusog, syempre, ang atin pong pangangatawan. At pag-uusapan natin itong isang problema sa atin pong pangangatawan, itong tinatawag po na hyperuricemia. O, ano po ba, dok, itong karamdaman na hyperuricemia?
3: Okay, ano? Ang hyperuricemia, sa pangalan pa lang, hyper, ibig sabihin ng hyper, sobra. Uricemia is yung accumulation of uric acid. Kapag tumataas na yung uric acid sa ating pong katawan, eh, yan yung tinatawag na hyperuricemia. Mm-hmm. Yung uric acid ay isang ano po yan, waste product na nabubuo kapag yung breakdown na sa ating katawan, yung metabolism ng chemical na tinatawag na purine. Yung purine, imula yan sa mga pagkain at iniinom natin, ano, na ito ay karaniwan na nasa mga pagkain, especially protina, no, na kapag yan ay na-breakdown, merong uric acid na bubuo as a waste product. Mm-hmm. So karamihan sa mga uric acid, natutunaw po sa ating dugo, dumadaan yan sa ating kidneys, inilalabas yan ng kidney natin sa ihi. So, ang pinakang responsible organ for disposing uric acid waste is yung kidney. Diba? So, kapag ang ating kidney ay hindi na masyadong nakakapaglabas ng uric acid dahil may problema siya, o kaya naman super dami ng uric acid sa katawan na na-overwhelm yung kidney natin, eh posible ito manatili sa sistema natin. So, yung hyperuricemia, yung pong sitwasyon ay nagdudulot po yan ng pagkakadikit-dikit ng uric acid na humahantong po sa pagdevelop ng mga parang crystal forms ng mga acid, ano, matutulis yan kung titingnan mo sa microscope. Mm-hmm. Sa live blood analysis, eh talagang parang mga literal na karayom na matitilos, matutulis, kaya di ba ang sakit sa tuhod niyan. Mm-hmm. Sa mga kasukasuan, tapos ang pakiramdam mo pag mataas ang uric acid mo, laging parang ang sasakit na mga kalamnan mo. So, ang mga crystal po na to, nagsisettle yan sa ating mga kasukasuan, ano? Nagiging gout. Yung gout, yun yung commonly isang uri ng arthritis na dahilan nga sa mataas na uric acid. So, maaari rin siyang maging dahilan ng pagkakaroon ng kidney stones na isa sa most common reason why may kidney stone na nabubuo sa ating katawan. Kaya hindi magandang mataas talaga yung build up ng uric acid sa ating sistema.
2: Mm-hmm. At ang hyperuricemia, Doc, napaka-common, ano? Alam mo ba, mga kaibigan, na isa sa bawat limang tao ay meron pong hyperuricemia. Ang challenging dito, Doc, maaaring hindi mo namamalayan na meron ka na palang hyperuricemia. Kumbaga, tumataas na yung or above maximum level yung ano mo, yung uric acid mo, ano? Kasi minsan or madalas hindi po siya nagdudulot ng symptoms unless yun nga nag-crystallize na siya doon sa inyo pong mga joints at sa inyo pong mga kidneys or nagdulot na siya, no, ng kidney stones, mga kaibigan. Ang masaklap niyan, Doc, kapag ka hindi naayos o hindi nagamot kaagad yung pagkakaroon ng mataas na level ng uric acid sa ating pong pangangatawan, maaari po itong magdulot, ano, ng mga permanenteng pinsala sa atin pong mga buto, sa atin pong mga joints, ano, mga kasukasuan po natin. Kaya ngayon ba, Doc, napapansin natin, ano, yung pag nagkaroon ng gouty arthritis, bumabaliko yung mga ano nila, mga daliri sa kamay, sa paa, ano, minsan sa tuhod, pag lumaki ng gusto, talagang nadideform na, ano, yung mga joints doon. Kaya hindi maganda na napapabayaan po. Even sa tendons natin at saka sa mga ligaments, maaari po, mga kaibigan, magdulot ng permanent deformity o permanente na pinsala, ano, sa mga part na po yan, mga kaibigan. At isa pa dyan, ayon sa mga magsasaliksik, ano, kanilang nakita yung link, ano, between high uric acid at sa iba pang mga health conditions, kasama po dyan yung kidney disease, pagkakaroon po ng problema sa atin po mga puso, ano, or heart diseases, high blood pressure, diabetes, fatty liver, at sa iba pang mga metabolic syndrome. Kaya mahalaga po, mga kaibigan, na mabigyan ka agad ng pansin. Since hindi siya ganun ka ano, Doc, ano, hindi siya ganun ka showy, sabi pa, ano, at bibihira lang nagbibigay ng symptoms, ano po ba, Doc, yung dapat bantayan ng mga kababayan natin sa pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit? Ano problema?
3: So kinakailangan magpapa-check up po kayo, lalo na meron kayong napapansin na ang number one lang naman dyan na unang manifestation na hindi mo itatago yung pain, ano. Kung may unusual pain sa inyong mga kasukasuan, nagsisimula yung iba dyan sa kamay, tapos pinaka-most common talaga yung sa paa, kaysa yung lalaki sa paa, yung gout, ano. At saka may mga nararamdaman na kayo na parang iihi nyo masyado ng malabo or lagi masakit ang balakang ninyo. Ibig sabihin, masyadong loaded or stress yung kidney, magpasuri talaga kayo ng dugo. Kapag nakitang mataas ang uric acid ninyo, ayun, siyempre, sabihin ng doktor, baka meron ka ng hyperuricemia that causes gout, ano. So pag mayroon kang gout, ang mararamdaman mo intense pain. At hindi ito basta-basta pain na madaling mawala, ano. Usually iinom ka talaga ng painkiller. Ang dami kong pasyente nakikita for almost 10 years ay dependent sa painkiller kasi wala namang ibang gamot talaga na binibigay sa ospital or any medication kung may gout ka, maliban doon sa anti-gout na anti-uric acid saka mga painkiller. So mostly namamanage yan through diet and other therapy, ano. Kung may discoloration yung inyong mga, usually sa mga tuhod, namumula yan yung inyong mga kasukasuan, lumalaki yung mga pagitan, di ba, yung sinasabi mo nga naglumulobo yung pagitan kasi kung titingnan mo yan literal na doon sa pagitan ng mga joints meron para mga chok na klase ng ng bagay, yung uric acid. Yun na yung nakakapagpanipis ng ating mga kasukasuan. So nagiging painful talaga every move, talaga matindi, may stiffness lalo na kapag taglamig. Kaya ang kalaban talaga ng high uric acid o gout is yung malamig na panahon, ano. O yung pamamaga, tapos pag ginahawakan mo mainit, tapos sobrang sakit, ano. Even ngayon minsan pag atakado ng ganyan, even yung ano lang, ha, balat, hawakan mo lang, sobrang sakit na. Diba? Parang nag-aapoy o mainit. Yan. So may mga symptoms na nakaka-apekto na to sa ating kidneys kapag lagi na tayo may lower back pain. Yung iba parang laging nasusuka, especially after kumakain sila. Yung iba nagkakalagnat na parang nag-chill, ano. Yung iba naman pag umiihi mayroong dugo. Kasi literal yan, partner, na bumabara doon sa kidneys natin, ano. Nagiging urate stone na tinatawag. Tapos yung inyong pag-ihi, masakit. Tapos yung iba naman, parang dribbling urine. Para kang nagkaroon ng ano ng problema sa prostate, para sa inyong pakiramdam na naiihi na pag umihi mahapdi
2: putol,
3: sa
2: putol
3: dulo,
2: pa, minsan.
3: Paputol-putol. Tapos yung ihi mo parang cloudy, parang hugas bigas, tapos mapanghing masyado. So alin man diyan na maramdaman mo may pain, tapos may ganun na, ibig sabihin, hindi lang basta gout, nararamdaman mo, apektado na rin niya yung iyong kidneys.
2: Mm-hmm. Obserbahan niyo po, mga kaibigan, ano? Yung mga nabanggit po ni Doc Algie, kung kayo po ay nakakaranas ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas po na yan, mga kaibigan, dapat magpakonsulta na kagad, mga kaibigan, ano? Or kung meron silang history, Doc, sa pagkakaroon na mataas na uric acid, dapat meron kayong ano yan, meron kayong pag-examine, ano? Or pag-lab test sa inyo pong dugo o sa inyo pong ihi, ano? Either siguro every 3 months, ano? At least every 3 months, makapagpa-lab test kayo, ano? Para makita yung level ng uric acid, ano? Sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Para hindi na, ano, hindi magdulot ng like gouty arthritis, napakatagal i-reverse yung effect ng pagkakaroon ng gout. Minsan nga, tulad na nababanggit natin, pag yan ay nag-cause na ng deformity sa inyo pong mga joints, irreversible na yun. Hindi mo na talaga maano, may babalik yung deformity na yun, mga kaibigan. So, hindi natin na nais na humantong sa ganung kalagayan ng ating mga kababayan, ano?
3: Oo. Kasi most common cause nga ng ano yan, kidney problem, yung ganyan. Kaya kailangan ma-check nyo yung sa laboratory pag umabot na ng 7 mg/dL, yung uric acid count, meaning taas na yan. O dapat hindi ka tataas ng at least man lang ay 5, ano? Yan yung range niya.
2: Mm-hmm.
3: O kaya simulan mo na yung pagda-diet.
2: Yan.
3: O kasi yun yung ultimate way. Kasi wala, depende ka sa painkiller throughout your life.
2: Mm-hmm.
3: Kapag meron kang problemang ganyan, ano? Kaya dapat ay kinakailang bantayan natin.
2: Mm-hmm. Ano po ba, Doc, yung mga factors ano, na nakapag-trigger ng pagtaas ng uric acid sa katawan natin?
3: Naku, pang mga paborito pa naman yan, ang karamihan. Ano? Since sinabi ko kanina na ang uric acid na nagkakos ng hyperuricemia ay karamihan ang gagaling sa purine. Mm-hmm. Ang purine, ang daming ano niyan,
2: sources.
3: So, yung mga high purine foods na pwedeng mag-cause nito, yung mga red meat, katulad ng baka, mamoy, bawal yan. O yung mga laman loob.
2: Mm-hmm.
3: O wag na kayo mag-iisaw, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Tapos mga seafoods, katulad ng mga salmon, mga alimango, alimasag, lobster, sardinas, no? Ang taas ng purine yan. Ganun din yung mga pagkain na mataas ang HFCS o high fructose corn syrup.
2: Yun.
3: O di ba, mga artificial sweeteners, iwasan po niyan. Tapos doon sa mga alak naman, ang pinakamalala diyan na mataas ang purine level, yung mga beer. Mahilig sa beer. Yan. Tapos marami pa non-alcoholic beverages, katulad ba ng mga milk tea. Huwag na kayo mag-milk tea kasi ang taas ng purine level ng dairy products.
2: Mm-hmm.
3: Di ba? Tapos high sweet. Nako, matindi yan. At may mga medication din na nag-increase ng uric acid level natin sa katawan, katulad po ng mga diuretics, di ba? Binireseta ng doktor kung may hypertension or may pamamanas. Tapos yung mga immunosuppressant na mga medication. So, yan po. More on diet ang factor sa pagtaas ng level ng uric acid sa katawan natin. Kaya, yun yung pinakang pangunahing dahil paraan para makaligtas tayo sa ganitong klase ng problema. Saka kailangan mo rin ng ano, super antioxidants.
2: Mm-hmm.
3: Yung mga gulay at prutas, yan ang kailangan mong pagkain. Huwag muna kumain ng karne as much as possible para hindi po lalong lumala yung gout or uric acid ninyo.
2: Mm-hmm. Ito namang karamdaman nito, Doc, is preventable naman siya, no? Highly preventable.
3: Yes. At hindi naman ito katulad ng ibang sakit na talagang agad-agad nakakamatay.
2: Yes.
3: Ito nga lang yung tinatawag na nation's greatest crippler.
2: Mm-hmm.
3: Number one na nakakapilay.
2: Talagang papagapangin ka niyan. Either sa sakit na mararamdaman mo o dun sa mobility mo. Ano? Kasi pagka, lalo na, Doc, pagka meron ng ano, yung namuo or nag-crystallize ng uric acid sa inyo po mga joints, every movement talaga daw, no? Minsan nga, madampi lang, ano?
3: Kaya nga, stabbing pain. Ang description yan, stabbing pain. Para kang tinutusok at sinasaksak na sakit.
2: Mm-hmm.
3: Yun nararamdaman yung mga tao. O kaya talagang worst pain na pwede mo maranasan if you have gout or high uric acid.
2: Mm-hmm. Eh, yung pain pa naman na yan, yun nga, hindi basta-basta nawawala unless matunaw yung mga nag-crystallize na uric acid doon. And yung pagtunaw doon, Doc, it takes time also. Oh. Kasi it takes time din na mabuo yun, mga kaibigan. At gugugol ka rin ng mahaba-habang panahon para tunawin yung mga...
3: Kaya kinakailangan mo dyan, partner, yung mga anti-inflammatory.
2: Mm-hmm.
3: Oh, especially yung ating premium D3.
2: Yan.
3: Alam nyo ba na yung premium D3, meron po yung ano, tinatawag nating moringa seed oil.
2: Mm-hmm.
3: Oh, tapos yung galing sa BCO. Kaya nung unang panahon, yung mga matatanda, ano ginagawa nila? Langis ng nyug.
2: Mm-hmm.
3: Di ba? Nilalagyan nila ng luya.
2: Yun yung hinahaplas nila.
3: Hinahaplas nila. Oh. Kasi mayroong anti-inflammatory property yung oil and also yung moringa seed oil.
2: Mm-hmm.
3: Ganon din yung pag-a-apply ng hot compress sa inyong mga kasukasuan. Kasi pag mainit ang i-apply mo, nakakatulong to sa pagpapaganda ng pagtatanggal ng pain. And of course, stiffness kapag mayroon kang atake ng high uric acid sa gout. Mm-hmm.
2: So, yun ha. Ano pa ba, Doc, yung mga herbs na pwede nilang mainom, Doc? Maliban din sa mga ano natin, mga supplementation natin na pwede nilang isabay sa pag-reduce ng uric acid.
3: Lahat ng para sa kidneys ay makatutulong sa uric acid. Katulad, limbawa, yung madalas mo makikita niya sa mga lugar sa bahay natin na medyo mga sulok-sulok, yung tinatawag nating pansit-pansitan.
2: Mm-hmm.
3: O sa DOH, sa 10 halamang gamot, ang indicator talaga noon, ang indication ng pansit-pansitan ay anti-uric acid.
2: Ayan.
3: Anti-gout. So yung pansit-pansitan, kinakain niya ng hilaw o kaya naman nilalaga, tapos din yung sambong.
2: Mm-hmm.
3: Maganda niya yung alingatong, yung banaba. Lahat ng para sa kidney na nakatutulong para makaihi ng maayos ay maganda rin sa mataas ang uric acid. Okay? Then garlic, ginger, yung mga luya, yan ang mga ano, mga anti-inflammatory. Pero kung meron kayo niyan at sasabayan po niyo ng vitamin C, sabayan niyo ng Santon Plus Gold na may 5 sangkap na punong-puno ng antioxidant at anti-inflammatory, yung ating ultimate trio, malaking tulong po sa inyo kasi ibang klase na kasi yung pamamaraan ng partner. Yung bisa ng nilalaga ay far more superior yung capsules na talagang ginawa na high extract.
2: Mm-hmm.
3: O kaya pag pinagsabay mo yan, of course, mas magiging maganda yung resulta. At isabay mo pa yung pag-modify ng diet. Alam mo na kung anong bawal, huwag mo nang kainin.
2: Mm-hmm.
3: Kasi ang hirap-hirap magtitiis ng ganyang sakit, mga kaibigan.
2: Mm-hmm. Ayun na. Sa mga kasamahan po natin dyan na nagka-suffer from these kinds of problem, ano? Modification of your diet. Baguhin natin yung atin pong mga kinakain, especially yung mga high source of purines. Ano? Bawas-bawas muna, Doc. Ano? Diet muna. Sabi pa nila.
3: Pineapple juice, partner, naalala ko. Ang pineapple juice ay mayroong bromelain. At saka hindi lang yung mismong pineapple juice. Alam mo ba yung tangkay ng pinya at saka yung balat ng pinya, ang taas pala ng bromelain yan. Mas marami kaysa doon sa laman.
2: Mm-hmm.
3: So, ginagawa namin noon, advice namin sa mga laging namamaga ang kasukasuan, yung tangkay, yung pinakampuno, tapos yung balat, hugasan nyo mabuti, i-chop ninyo, lagaan ninyo, inumin nyo yung pinaglagaan.
2: Yun.
3: Anti-painkiller ang resulta niya sa mga may gout.
2: Mm-hmm. Huwag nyo na itapon, ano? Huwag yung pinagbalatan ng pinya, yun. Tapos yung
3: tangkay,
2: ano? Huwag nyo na po itapon. Ilaga nyo po, mga kaibigan, ano? Parang gawin yung tea, ano?
3: Yes.
2: Tsaa. Napakasarap niyan, Doc.
3: Oo, masarap. Maasim-asim naman na miss na masarap higupin.
2: Ayun, ha? So, yan. Sa mga kababayan po natin na gusto po mabawas-bawasan yung pain from itong gout, ano? Kung meron na namuong gout dyan, ayan ang gawin po ninyo, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, uminom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto like yung nabanggit ni Doc na premium D3 po natin. Sabayan niyo po yan ang ating pong Santon Plus Gold. Meron po yan siyang mga content na meron pong mataas na bioactive compound na nakakatulong para i-normalize, i-level ang ating pong uric acid sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? At bawas-bawasan yung sources talaga ng mga purines. At sa mga kababayan po natin na meron ganitong problema, pwede kayong bumisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic para po mabigyan pa ng combination ang inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan, ha? Okay, so may mga karamdaman po dyan or may mga katanungan, about your health, just text lang sa atin pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Bigyan daan ko lang, Doc, yung isang nag-text po sa atin. Ano po ba ang herbal na gamot para sa almoranas? Pwede po ba ang Santong Plus Gold? Ano po ba ang dapat ko pong iwasan pagka meron ng ganitong sakit?
3: Oh, pwede yung Santon Plus Gold saka yung Premium D3. Mm-hmm. No? Ang iwasan mo yung magkaroon ka ng constipation.
2: Yeah.
3: Ibig sabihin, alam mo, karamihan ng mga nagkakaroon ng almoranas. Mm-hmm. Kasi ang dalawang klaseng almoranas, yung isang tinatawag na internal hemorrhoid, mm-hmm, na kung saan yung pinakang blood vessel o daloy ng dugo doon sa kanyang anus, inner mm-hmm part, lumulobo tapos pumuputok na nagkukos ng bleeding.
2: Mm-hmm.
3: Yung isa naman, naglulus naman yung muscle, kaya lumalabas mismo yung tumbong. Minsan isang pulgada, dalawang pulgada, ibabalik pa nila yung pagkatapos dumi. Masyadong hassle yun. Dahilan yun sa sobrang pressure sa pagdumi, iri ka ng iri. Kaya ang mga buntis nagkakaroon yan. So ang gawin po ninyo, kailangang maging maganda yung pagdumi. Kumain ka ng high fiber diet at iwasan po ninyo muna yung mga sobrang refined na mga tinapay, di ba? Yung pandesal, iwasan muna yan kasi sobrang refined yan eh. Ang hirap ilabas ng sa dumi niyan. Tapos kumain ka ng mga matataas yung fiber, yung kamote, saging na saban na nilaga, di ba? Tapos uminom ka ng supplement, okay? Meron tayo sa clinic natin ng mga pamamaraan, di ba? May mga may almoranas, binibigyan natin ng program para magkaroon sila ng tinatawag na colon cleansing. Mm-hmm. Yung colon cleansing kasi ay napakaganda sa may almoranas kasi hindi na nagiging puwersado yung pagdumi nila, kaya nagkakaroon na ng pagbabago dun sa almoranas. Mm-hmm. Yun kasi yung ano nun eh, walang permanent cure kung ikaw eh laging constipated. Irritated lagi yung pet mo. Mm-hmm. Diba? So tama yun, Santon Plus Gold po kayo. Tapos kailangan sikapin nyo na hindi kayo magkaroon ng dumi na matigas at mahirap ilabas para hindi po matitrigger yan.
2: Mm-hmm. So mga kababayan po atin, ha, na nakakaranas ng hemorrhoids, ano? Ay napaka ano pa lang, disturbing na sakit, ano? Dahil pagka namamagaya ng gusto, hindi mo alam kung ano yung position mo sa pag-upo, ano?
3: Kasi iba, may mga hemorrhoid cream, di ba? Ganun pa rin naman.
2: Mm-hmm.
3: Nakakatulong lang yun, pampakalma. Pero pag ganun pa rin ang sitwasyon, iri ka pa rin ang iri dahil constipated ka, pabalik-balik po yun.
2: Ayun. Laging napupwersa.
3: Pwersa.
2: Yung anal veins, kung tawagin mga kaibigan, ano? So yun na, sa mga kababayan po natin, number one is dapat regulated lagi yung inyo pong bowel movement. Hindi pahirapan, hindi po hindi pwersahan. O yung iba, nagpe-premera, segunda, para makalabas lang, makapagpalabas ng dumi sa kanila pong pangatawan.
3: Minsan lahat ng santo tinawag.
2: So yun po, sa mga kababayan po natin na may hemorrhoids, dapat po ay always maging maganda. Easy, maging okay yung inyo pong bowel movement, yung hindi pahirapan, mga kaibigan. Ano? Yung kinakailangan nyo ng more dietary fibers, kain po kayo ng mga green leafy vegetables, mga root crops, since yan po ay mayaman, no? Sa mga fiber, mga kaibigan. No? And then pwede kayong mag-take ng ating pong Santong Plus Gold. Meron na rin po yan siyang anti-inflammatory effect, as well as meron din po yan siyang dietary fiber na mapagkukunan po natin, mga kaibigan. No? Yung Premium D3 natin, nakakatulong din yun na malaki, no? Para sa mga kababayan po natin na meron pong constipation, yung gata ng nyog. Napakaganda po yan, mga kaibigan, na pampadumi. Ano? Ay, minsan iba, ginagamit yan, pampurga pa, mga kaibigan. Ano? Yung atin pong Premium D3, meron po siyang VCO. Ano? So nakakatulong siya para sa normal peristalsis sa atin pong colon area.
3: Yung speaking of Premium D3 partner, pag talagang namamagay yung puwet, meron akong isang pasyente na in-advise niyan, binubutas yung capsule, tapos ipinapahid dun sa palibot. Kasi meron siyang anti-inflammatory, kasi oil siya. So, pwede mo rin siyang ipahid doon sa palibot.
2: Mm-hmm.
3: Maganda yung resulta din nun.
2: Any, Dok, na-observe ko din to eh. Any lesion sa balat, mga sugat, napakaganda nung ng VCO or Premium D3 natin, since may VCO siya, nakakatulong para malesen yung pain and then ma-prevent yung inflammation, mga kaibigan. So, yan. Sa mga kababayan natin, ha, na nakakaranas any sugat, mga kaibigan, externally, siguro internally din nakakatulong po, mga kaibigan, yung Premium D3 po natin, para po mabawas-bawasan yung pain and then also mapigilan yung sobra-sobrang pamamaga ng mga nasugat na area sa atin pong pangangatawan, ha? So take po kayo, mga kaibigan, Premium D3, isabay nyo yung atin pong Santong Plus Gold. And sabayin nyo na rin ng Santone Vitamin C para kompleto yung ano, kumbaga, complete package. Ayan. Yung pampalakas ng atin pong pangangatawan. Okay? Now, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, ang mensahe sa ating mga avid listeners.
3: Ayan. So, tandaan natin na ang mga karamdaman, pagkaminsan o kadalasan, lifestyle at pagkain ang dahilan. So, kung gusto natin maging healthy araw-araw, consider everything. Lifestyle, mm-hmm, and also yung ating diet. At kung sa tingin nyo nagkukulang kayo, may paraan, may solusyon. Nandito po yung ating mga produkto, Santone Plus Gold. Dinisenyo nyo talaga yan para mag-supply sa atin ng mga bibihira, ng mga sustansyang hindi natin nakikita, mm-hmm, doon sa ating pagkain. Okay? At patuloy po kaming pakinggan. Sana po yung nakapagbigay kami ng kaalaman na makatutulong sa inyong pagpapalusog araw-araw. Maraming salamat at siyempre kami ang inyong bantay kalusugan. Ito po si Dr. Aldi Bakla.
2: Thank you so much, Doc, at maraming salamat ha, sa lahat ng mga avid listeners po natin. Ganda rin sa lahat ng mga tumatangkilik.

0: taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon plus herbal soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon plus herbal soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon plus herbal soap.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon plus herbal oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Ay, ako paghihapon eh, siyempre. Ay, muntang diyan ka na yung talagang mga katrobang. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ay, may muntang diyan ka na yung talagang. Kamusta ka mo mga kagilag, mga kaigsunan? Narayan na sa karoon. Ang ato ang program, ang tulumunod ka lang, exciting Pilipinas. Kao ba niyo katrobang Ruel Dumantag? Mayong buntag sa ninyo. Sa ninyong tanan naman o. May buntag diya ka ninyong tanan. Ayan. Kumusta nga ito mga kagilaan, mga kaisunan? Kumusta ito mga katropa nga kumbaga nagmata na karong buntag ha? Ginautunta nga nakita ka nun ay sa maing panglawas mga kagilaan. O ginautunta nga siyempre ang atong mga kaigilag, mga kaigsunan diya, makasugakod pagyapon. Kabalo mang kita, nga grabing paitag yung karon. Sige lang, laban lang ta sa buhay. Good morning! Luya man ang laban sa buhay, katropang Roel. Di na magluya-luya mga katropa. Kinanglan, lagsik kita, matag-adlaw. Munang ginasulti na ito kaninyo mga kaigilaan. Nga kanunay kitang mag-Santong Plus Coffee Mix. Kaya mauna yung makadugang o energy ka na ito. Ah, sa buntag pa lang mga kaigsunan, nasigurado yun ko. Kanabang lagsik na ka. Okay nga naman. Siyempre mga kaigilaan, naka-Santong Plus Coffee Mix man ka. Kaya nga naman. Another pangutana na po. Kaya nga naman, ang Santong Plus Coffee Mix mga katropa, aduna ni soya beans. Kabalo mang kita nga, ang soya beans mga katropa, mauna siya makahatag o dugang energy ka na ito. Mauna nga kamuni ha. Kung kamuni ha, magluya-luya, buntag pa lang. Huwag kapitag Santong Plus Coffee Mix. Araw mamahimo itag lagsik, ligon mga katropa. Anywhere, anytime. Labing pa kung inlababo ka karon pero kulang kag budget.
1: Kaloka!
0: Sa'y koneksyon ka tropang Roy. Uy, makaluya po Roy! Diba ka lang in love ka pero wa kay pang date. Lagi kay grabe kay kapito sa panahon. Anabang pait kayo. Pero di bang gikinahanglan nga ang pag-date mga katropa. Kanabang garbuso na gina. Ang importante lang yun mga katropa. Mapalapdag lang nimo ang imuhang kanatawag na tong gugmang giatay. May buntag, welcome sa itong programa! Bago ito maghatag kong pag-inspirasyon ka na kaninyo mga katropa, talagos pa rin kabungta sa nato ni Makaya ba nato ni? Sarakan ni? Ako, nakalibot, manong ko tanawa lagi. Ipraktisan ko ni kagabi iba. Still lang eh. Napaulawan na po ng aktor. Oh, nag-ipraktisan ako gabi eh. Hindi man siguro ni Mao. Sige, ato na lang ang pagkikamutan niya. Sorry lang, good. Good morning!

0: Mukhang tanong tang aktor, masin napalaw ang ito sa mita ba? Okay. Eh, actually, nagkapagita, nagkanta mga katropa nga kanabang dili tama black sa mita. Okay. Kay Kuya, kay Resmita, mga kaigilaan. Abtik, pas manata, din na mahana. Anyway, alas 4:43 sa nga itong oras, ha? Sa ito, mga kaigilaan, mga kaigsulan, diya. Mata na, gising, bango na! Kaniga, tulumano na ito, kanil Santo Plus Gold, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Go Coffee Mix, Santo Plus Coffee Mix, Santo Herbal Tea, kaoban na ito, Santo Vitamin C. Good morning. Gising bangon na.
1: Good morning.
0: Ay, ang adlaw, taon-taon, musidlak na gina.
1: Good morning.
0: Alas 4:46 na, okay pa kakatropang Ruel na sa, actually, medyo okay pa ginta. Pero, gikilanglan man na itong mubarog, gikilanglan man na itong kakanabang mo padayon. Di ba? Kay Luyo lagi niining, grabe. Talawa niyo kagapong adlawa, huyaw kay Gribil ang mga 18 kamarins. Kinsay mga involved sa flight control mo na usahay mga katropa, makaigong ka ba nga bantog ra, nga dili nila gusto nga kaning Cayetano Black ang muhupot sa Blue Ribbon Committee kay mga involved ang ilang mga ngalan. Pero actually, luyo ni ining tanan nga nagkakaitabo mga katropa, kabarong mo unsay resulta ni ini, ang pait nga kaugmaon sa matag Pilipino. Diba, kabalo magin sila nga grabe nagkikayo taas sa mga palaliton. Ang mga katauhan karon dubli ng paningkamot, halos di na ka makapahulay. Kay grabe lagi, kulang-kulang lagi sa budget. Kinanglan ni mo nga, mo sideline pa, inighuman ni mong 8 hours nga trabaho. Diba, kung pwede lang, napakailaing trabaho after ni Ana. Kay grabe yung kayo. Murabag ka na bang dubling gisaka sa presyo mga kagilaan?
1: Good morning.
0: Siguro mga sulti pa nagdubli, siguro mga 30%, 40%. Pero dako na kaya na, uy, nga igo sa to ang mga Pilipino. Diba ka na bang pastilan? O na nga, gikinanglan mga katropa ang ato giampo ni nga ato mga opisyalis gobyerno unta no nga makahuna-huna ni sila kanato. Unta ang ilang tinuuray nga serbisyo ilag ng ipalapnag, dili lang unahon nila ng kagalingon diyang pagpangwarta. Ay ang kaban ng bayan, marama ka ng gihimbo naman ni intawon ng gatasan. Mabalan magin nimo mga katropa, kadagang yung kayo nagapangawat sa kwarta sa katawhan mga kagilaan. Kaya nga naman makita nimo ang administrasyon karon wala yung kayo mga proyekto, mga dagko, nga masulti yun ato, mga pet project yun niya. Eh, iya, mapunigi pasagdan ni mga pagpangawkaw. Bagari takabalo, basi napay kalabutan ang Pangulo na rin. Diba, kay, wala, ay tanggong tatanan nun ba? Kaysa may utok na ining pagpangawat. Oh, kay kung wala pa'y kalabutan ang Pangulo na rin mga kagilaan, unta to, ha? Diba? Iyag yung paningkamutan kung kinsa magiging na mastermind ni ining mga kagilaan. Pero unsa, unta man kay daghan man kay paliko-liko, daghan kay mga diversionary tactics. Wala, nagili ito ang administrasyon rin ay. Murabag hopeless naman ang katawang Pilipino ni ini mga kaigsulan, pero laban na kita. Huwag man taga-ingon nga involved ang Pangulo sa pagpangawat, pero makasulti, mapunta nga, kung dili siya involved, anong iyan nang ipasagdan? Di ba, ka-remember mo, kaya nga itong Pangulo nagsulti, itong giingnaan siya nga adunay blanco dahil sa 2025 gaa. Di ba? Naa siya statement mga katropa nga nag-ingon nga wala kuno siya nakitang blanco kay kuno gi-review niya ang 4,000 pages sa GAA. So kung gi-review niya 4,000 pages sa GAA, unsa ana na lang giday siya kabulukis mga katropa nga di niya makitaan nga grabe ang insertion nga nagakahitabo?
2: Ayoy!
0: Di ba? Karangyan na nga pangutan na magsulti tayo nga walang labot ang Pangulo diha kay di ba na niya ma-control ang tanan ang dili, uy. You are the president of the Philippines. You have to take responsibility kung unsay na hitabo diha. Kay ikaw man ang last resort nga mo perma sa budget. Alam nga naman, mapataka lang ka prima. Presidente ka, magpataka ka lang perma. A mga gobernador man gani nga magpatakay pirma, makasuhan man gani, o tanawa ng mga naitabo dati sa sarangani, di ba? Oh, wala sila gabasa-basa kung unsa ilang ginapirmahan, di tanawa ng mga kasong nahitabo sila, ha? Di ba? Kanamang yun, nana ba? Ang ano karon karoon ng praso, bagay ang presidente di man makasuhan. Well, anyway, sige lang. Alin kabot na kita katuwa, Dari, himuon na lang yun natong inspirasyon ng atong pamilya. Hindi na ito magtutok na yun mga katropa sa paghitabo ng ginabuhat na yun ito mga opisyalis gobyerno. Hindi na ito magsalig mga katropa sila mga ayuda. O kanay, ayuda kihatag, I'll go with it, pero maningkamot na katuwa, dubling paningkamot. Isipo ninyo. Unsay may tabo sa ito ang pamilya, ug magdamlag. Unsay may tabo sa ito mga anak, ug magdamlag. Kung di kita maglihok karon, di kita maningkamot. Atong hinumdumon nga ang matag kalisdanan aduna may ginay katapusan. Ang kasaysayan magpamatuod mga katropa nga wala magkrisis nga nakapukan sa katawhang adunay ligon nga paglaom ug walay pagkapaslo nga maningkamot. Samtang nagpadayon kita sa pagpangayo, gustisya ug maayong pagdumala sa ato ang katilingban sa atong panggobyerno. Di na to angay tugutan nga ang kawadon maoy mukawat sa ato ang kalipay ug kalinaw sa ato ang pangisip. Kitang mga mamumuo ug ordinaryong lungsuranon mao ang tinuod nga kumbaga dugukan sa ato ang komunidad. Kita ang makina nga nagapatuyok sa ugma. Busa bang katropa sa pagsugod dining bagong adlaw, iisa ang imuhang kana bang panghunahuna o ang imong pagkatao nga kumbaga bisag ing aning nahitabo sa to, bisag ing aning ginabugad sa to, taas noo kita. Nga batukan ang maong krisis, ang maong mga waypulos nga naa sa tong gobyerno. Salig lang ta sa tong labaw makagigahong kanunay. Punoon nato ang atong kasing-kasing o paglaom nga mas kusog pa kaysa bisan unsang pagsaka sa presyo sa merkado. Eh di ba nato makontrolar ang dagan sa ekonomiya? Waamantas gobyerno, apan hingpit natong makontrolar ang atong baruganan o ang atong pagtuong. Padayon lang sa pagpaningkamot, padayon sa pagdiskarte o magpabiling kitang magmadasigon. Isog dato nga tubangon ang adlaw kay walay presyo nga makatugbang sa kabilinhon sa atong damgo o determinasyon. May buntag ka na itong tanan. Welcome sa itong programang Exciting Pilipinas. Relax sa muna. Kini ka bangin, kini ka pagtulunan. Ito kini yung Santong Plus Gold. Ako ba na ito na yung Santong Plus Coffee Mix. Mga katropa, alas 4:51 na ariya na karon. Ang atong mga headlines.
2: Headlines.
0: Sa ito ang lakad sa panahon, karong buntaga mga katropa, ay labihang gapon ang init kay lakad sa panahon at masinintian sa Jensan o Tibok Provincia sa Sarangani, lakip na sa Pulubulo kong Tupi sa South Cotabato.
2: Headlines.
0: Ato ang balitang National Senate President pro tempore Sherwin Gatchilan maoy mo preside kuno sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
2: Headlines.
0: Trabaho sa mga empleyado sa Senado gipa. Ay, unsa man ni akong headline? Gishorten. Gishorten. Tanggalan na isa de chief. Gishorten ni acting Senate President Win Gatchilan.
2: Headlines.
0: O sa lain pa po nato mga balita, Quezon City Representative Bong Suntay agoy ipatawan og silot sa kamera tungod sa pahayag batok kang Ann Curtis.
2: Headlines.
0: Senator Robin Padilla og DILG Junbic Rimulya nagkainitay og nagtukdanay tulokanay sulod sa Senado.
2: Headlines.
0: NBI Director, duha ka senador, pipila ka kongresista, giimbitar o ginganlan sa flood control scandal hearing.
2: Headlines.
0: Gatchalian Black, gideklara po, gabugos o giligal ang flood control hearing sa grupo ni Cayetano.
2: Headlines.
0: Gatchalian, kabalumang kita, nga ligdong ang imong pagkatao. Ayaw tabuni ng mga gipanganlan sa hearing kagapong adlaw.
2: Headlines.
0: Lain pala itong mga balita, Mayor Lorely Pacquiao personal nag-inspeksyon sa Kolehiyo de General alang sa pag-abli ni ini.
2: Headlines.
0: 20 million nga proyekto alang sa mga mag-uuma o lobby sa Alabel, giplano sa PCA o LGU.
2: Headlines, headlines.
0: Congratulations sa mga sa PCA diha. Good morning kaninyo diha ha. Og salamat para to mga balita. Koleyo de General Santos magsugod na sa bulan sa Agosto.
2: Headlines, headlines.
0: Trabante cellphone shop sikop human nangawat og grocery items.
2: Headlines, headlines.
0: Ma-wanted sa kasong statutory rape sikop sa banga South Cotabato.
2: Headlines, headlines.
0: Milyon nga kantidad sa smuggled cigarettes na kumpiska sa mga otoridad.
2: Headlines, headlines.
0: Kanaan ka mga balita ito na pagkasayron mga katropa mo nang relax na sa kamudiha. Kinigabahin atong kaninyo sa Santone Vitamin C. Kaya riyan na ang ito ang lakat sa panahon.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Pamilaw, kailauman nga magpabiling hayag o gilibayan gabang kainit ang dagat sa panahon karong adlaw sa Dakbayan sa General Santos City o Tibuok Provincia sa Rangkani. Karong adlaw, napadayan ang epekto kada sa easterly so ang init kahangin gikan sa dagat Pasipiko. Ang temperatura pwedeng maabot sa 36 degrees Celsius sa unto. Tuwag kaya nagpabiling taas ang banabana sa heat index, ginawag ang tanahan na magpabiling po kitang hydrated inumog dagat tubig. Nga gamit o pagpanalipod sa kalawasan sama sa payong og musudong sa gawa sa panimalay aron malikayan ang kakapoy o pagkalapoy sa kalawasan. Sa laing bahagi ng mga lungsod sa tupi o punumulok sa South Cotabato makasinati o sa buginit kakamundagon apan adunay mas tako ang posibilidad sa kalit kapag panalugdog o localized thunderstorms pagabot sa hapon o gabi tungod sa pagalisgaw sa kainit sa Utah doon sa Mount Matutom posibleng makasinati o bubo apan kusog na pagbundak sa ulan may inubaran ka na sa kilat o pagpanalugdog. Ipahinom-duma ng mga residente nga magpabiling duwas o magmatgon sa kalit kahaguro sa hangin o kilat panahon sa kalit na pagbubo sa ulan. Alang sa mga impormasyon o plano nga muado doon ay aktibidad karong adlaw. Ang adlaw musidla kalas 5.29 es muntag o gataktak kining musalop o niya pang alas 6.05 sa kahaponon.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Oras na to mga katropa. Alas 4.55 na magkanintawon. Sa ito mga kaigilag, mga kaigsunan, dahil pa tayo nagkapaminaw. Di na ito ni langay-langayon pa. Ihatag na ito kaninyo mga katropa ang dili balita, kundili ang nindot ng mga kanta. Abin ninyong balita ha. Nagkakabali kayo dyan. Ari, atong ihatag kaninyo mga katropa kay para ni sa mga misis. Nga huwag ganintawon, may buhi mga katropa, luyo ni ining grabing kapitos sa sinatian sa panahon karon o grabing challenges sa sulod sa panimalay. Ang atog yung mga asawa, mga mister ha, paminaw ka mo, dilig yun na mubuhi kung pwede lang. Ayaw na po niya abuso ha, kay muabot yun na panahon nga masurrender po kita sila. Para ni kaninyo ha, ito pasalamatan na ito ang mga partners sa kinabuhi. Ay nasa na nagpabiling kanunay, loyo ni ining grabing kapitos o krisis ng panahon. Siyempre, mga babae namin ginasila yung mga pangandoy silang kinabuhi na may imong maharuhay mga katropa sa karon kay di man nato mahatag. Ang uban di ang mubuhi, ang uban dili. So atong idedicate sa mga babae nga huwag din tao ni buhi sa relasyon loyo sa mga grabing pagsulay na nasinatian sulod sa panimalay. Ano yung programang Exciting Pilipinas, kauban si Katropang Ruel Dabantay sa XFM 95.9, General Santos City.

0: FM.
1: Exciting!
2: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nelson Timpo,
5: taga Samal Island.
4: Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District.
5: Ako na-assign sa field.
4: Ang akong trabaho, hago kayo.
5: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
4: copy daw nga
5: Premium
4: D3 Coffee Mix.
5: Ya camera kong trabaho,
4: kapoy yung kay pag-uli.
5: Pag-testing ako,
4: tulog kaadlaw na akong gamit.
5: Ang akong kakapoy sa akong trabaho,
4: nawala.
5: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
4: nawala sa
5: usa. Epektibo din yung
4: copy day.
5: Ining Premium
4: D3 Coffee Mix.
5: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District,
4: sa field na sign
5: nga ang atong lawas kapoy man kay paguli,
4: distingin yung inom ning
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: XFM.
7: Exciting!
0: Xanthan Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Xanthan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Xanthan Plus Herbal Soap. Gamit na! Xanthan Plus Herbal Soap.
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: XFM.
11: Xanthan Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
12: Textel by 33 years, taga-Mako day. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Xanthan Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karon.
11: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Xanthan Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Xanthan Plus Gold og Xanthan Vitamin C.
13: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginahawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitong. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisita ha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
0: XFM.
7: Exciting!
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
14: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
0: XFM
7: 95.9
0: XFM.
15: All right.
16: Good morning.
15: Ako na gyapon niya, ha? Kaupang gyapon niya, katropa ang Ruel. Naman tayo sa programang Exciting Pilipinas.
16: Good morning.
15: Kumusta nga itong mga katropa niya? Okay pa ba mo? Okay pa ba? O syempre dapat okay pagyapon kitang tanan kay dili pwede nga dili ta mamahimong okay. Fresh look, diba, kay? Musika. Duyo ni ining mga panghitabo, aw syempre maningkamot na kita katua. Mauro kita kadunay akong ginaingon sa inyo ha mga kagilaan niya. Sa itong papaningkamot, dili na to ang ngay putosagda ng atong panglawas. Importante nga po ng atong kalawasan mga katropa ka mamahimong ligon. Kay kung kiningan ay mubigay, aperte na itong buakag yun sa tinuod lang. Diba, naglisod ang ganita karoon na mapa-hospital pag yun. Simba ko palayo. Duyo ni mga panghitabo. O, tawa lagi ba? Simba ko palayo, ma-hospital pag yun. Naperte naging paita ni ining tanan. Warag yun ni mga kagilaan. Mao na itong ginasulti ka ron. Kumbaga, ano na kita? Ampinga na ito itong kalawasan. Take Santong Plus Gold every day. Kaya dako kayo ning tabang. Isa ko salang galing kakapsula. Kaya na proteksyonan na itong kalawasan mga kagilaan. Pero kung gusto kita maniguro, pwede gini isa sa buntag, isa sa udto, isa pagkagabi. Three times a day, ato pag inoom mga kagilaan. Meron nga mamahimong ligo na ito ang kalawasan. Diba? O gana kay gambing balatian dyan. Duha sa buntag, duha sa udto, duha pagkagabi. Kaya nga itong Santong Plus Gold, di ato angay kagulaan mga katropa kay krip, purong herbal. Natural. Diba? Muna take Santong Plus Gold every day. Santong Plus Gold. Mapalit kini sa paborito na itong mga butika. Always available sa talang branches. Sa Rodion Pharmacy.
16: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
15: Oras na ito! Alas 5.08 na magkalitawon! Ariya na ang adugan para ito mga balita sa itong balitang nasyonal.
16: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
15: Gipahayag ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchelian agapong adlawang siya ang magulo. Ogmo preside isip presiding officer sa umaabot kay impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Subalan ni Gatchelian, ubos sa mga lagda sa Senado isip pro tempore, siya ang automatikong mu-assume isip acting Senate President taliwala sa nagpadayong standoff sa maog institusyon. Dugang pa sa magbabalaod tungod kay bag-o pa lang siya sa maong pwesto human sa kalit na eleksyon na itong Miyerkules. Makikistorya siya sa sekretary sa Senado o sa clerk of court aron nga planchahon ang dagan o schedule sa husay. Ikumpirma usab niya nga kinahanglang manumpa pag-usab ang mga senador isip senator judges ubos sa iyang pagdumala sa gayon nga mag-abli na ang impeachment court. Kahinumduman nga na-impeach ang ikaduhang sa ikaduhang higayon na si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives niadtong Mayo 11. Pinagi sa boto nga 257-25 tungod lagi sa paglapas kuno sa konstitusyon, graft o betrayal of public trust samtang nagpahayag ang kaandamang House of Prosecutors nga mupadayon sa husay ubos sa bisan kinsang liderato. Opisyal na usab na nagduso sa iyang tubag ang legal team ni Duterte din kihulagway nila ang mga pasangil nga walay basihan o angay nga ibasura sa baong korte.
16: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
15: Actually, grabe nung ginailugan lagi ninyo si BP Sara Duterte. Ang sabi ngayon, ma-impeach ba o dili ba? Mao na mga dagko kong pangutana na to karon. Ma-impeach ba o dili? Ang ato ang ikaduhang pangulo mga kahigalaan. Di ba? Impeach ba o dili?
17: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
15: Atagin ninyo na ang impeachment coverage na to mga katropa. Binaagid rin sa ito ang sibihanan. Ay importante kayo nang masayod ka mo kung unsay mahitabo kaya aron na mamahimong transparent ang tanan. Siyempre mga kagilaan, diha sa pagkapahigayon nila o impeachment trial.
16: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
15: Sabi no, gubot pa sa lukot mga katropa. Kay kagapong adlaw ha. Gitugutan ni Senate President Pro Tempore Wing Gatchelian na mga empleyado sa Senado nga baka pauli og sayo ta sugod alas 10 sa buntag kagapong adlaw sa usa ka official nga advisory gipahayag ni Gatchelian nga gihimo kini aron nga unahon ang kalawasan og kaayuhan sa mga kawani taliwala sa gilauban ka mga init nga kalihukan sulod o gawa sa edipisyo sa Senado. Inoon, wala maapil sa baong kamanduan ang mga gwardiya kung Office of Sergeant at Arms o mga maintenance personnel nga nagsugod sa ilang shifting schedule. Kini ang dinalian nga kamanduan na migawas dungan sa padayon nga rido sa liderato. Diin, gipakuluhan ni Senator Pia Cayetano ang usa ka hearing sa Blue Ribbon Committee kanabutan lagi sa anomalya sa flood control projects sa Mautigom. Yatubang ang 18 ka mga testigo nga gikaigong nagdala o mga maleta sa kwarta alang sa mga magbabalaod nga nalambigit sa mga isyo. Uban sa ilang abogado kasi Attorney Levito Baligod apa na matikdan nga walay bisan usa ka miyembro sa opisyal nga sekretariat sa committee nga mitambong sa maong hearing. Una niini gideklara ni Senator Erwin Tulfo maong nga bagong gipili kulong nga isip bagong chairman sa committee na itong Miyerkules nga kansilado o gibalhin sa laing petsa maong pagsusi samtang padayon gyapon ang pagbarog ni Senator Alan Peter Cayetano nga inigal ang naitabong pag-ilis sa gahom o siya gyapon ang tinuod ni Senate President nagpabiling mabalako ng dagan sa operasyon sa Senado tungod sa maong nagkainit nga legislative standoff.
16: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
15: Ayaw kayo no, mando si Senator Wing Gatchelian work from home. Pero si Bato, dili pwede maka-work from home. Gubot kayo no. Tanaw lang yun mo mga katropa. Ayun lang kayo mong tanaw diya sa mga mainstream media. Kay one-sided karo kayo. Di ginapagawas chip ang unsa mga ano chip. Sa television, balita, may tungod na ginining 18 ka Marines, pero gani, pag-abot niining mga press con, niining majority karon ha, sa pagpanguna ni Senator Wing Gatchelian, grabe, oy, tagad kayo, di ba? Yeah, nakita ba yan nato, nadunggan nato, kagapong adlawa at sa hearing mga katropa, doon ay pipila sa mga media na nakadawat o kwarta, hikan sa gobyerno. Sabi no? That's mainstream media's mga katropa na adya sa kauluhan. Sila dapat itong mamahimong set of samples sa mga broadcaster na adya sa mga provincial level mga kagilaan pero tanawang sa mga nagkakaitabo karon. Diba? Kita ninyo si mauna nga kani mga nasa provincial level mga city level media's ang sunod po sa iyong mga binuhatan.
18: Ayoy!
15: Ay, nako. Saray balita mga katropa, gipatawag napatawag og dinalian nga disciplinary action ubos sa ubos balauranan si Quezon City Representative Jesus Bong Suntay tungod sa iyang kontrobersyal og bastos nga pahayag batok sa sikat ka actress nga si Ann Curtis Smith. Pinagi sa botong 263 nga oyon, 8 ang mibali o 7 ang nag-abstain. Iaprubahan sa Kamara ang desisyon sa House Ethics Committee nga nagdeklara kang Suntay nga sadaan sa disorderly behavior o conduct of unbecoming a member of a Congress. Nagsugod na ba ang issue na itong Marso 3 sa tunga-tunga sa pagdungog sa impeachment proceedings ni Vice Presidente Sara Duterte sa Mautigom. Nagpagawa si Suntay o mga pulong na dunay malicia o sexual underpinnings din iyang giulagway ang iyang personal nga handurawan o imahinasyon sa kaanyag sa aktres. Butang nga daling gisaway sa ubang mga magbabalaod o gipapa sa opisyal nga record sa Kongreso. Ubos sa rekomendasyon sa committee nga gipanguluhan Representative J.C. Avalos silutan si Suntay pinaagi sa usa ka formal nga seryosong badlong o reprimanda. Gimanduan usab ang baong kongresista nga bupahigayon og voluntary community service musulod sa usa ka gender sensitivity seminar o magpagawa sa usa ka dinalian nga pampublikong papangayo pasaylo ngadto kang Ann Curtis o sa tanang kababaiinan pinaagi sa telebisyon o media.
16: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
15: Actually, na magimali yun din tao. No? Kaya nga nung ipahayag mo nung publicly, yung official ka sa gobyerno. Pero di tama pa ipokrito. Kitang tanan na doon ay mga ingana nga panghuna-huna. Labing pa mga kagilaan kung makikita kang sexy o hulagway. O ikumpara ni mo, sus, ako rin naluoy. Di ko tama pa ipokrito. Pero kala na lagi, mali lagi di Bong Suntay dari. Kay publicly, iyang gingon. Nya, siyempre, kagalang-galang manggog ka. Kongresista manggog ka. So, maura po nagsipiat niya mga kagilaan. di karon na kay ethics committee case.
18: Ayoy!
15: Diba? Bastos mo pong yun siya, paminawon. Kaya na kay pagnanasa sa usa ka babae, di gina siya angay nga i-publicly, i-ano ni mo diha mga kagilaan sa unsa namin tao, no?
18: Ayoy!
15: Lalaki ta, oo. Naagit ay tendency sa mga yunana, pero di na ito na kinanglan isulti istorya diya sa publiko.
18: Ayoy!
15: Kaya ang tawag diyan ang mga katropa, kabalakon sa Bisaya pa na. Nagminanyak ka.
18: Atay. Ayoy!
15: Nagminanyak ka. Stillan. Tayo na ito mga balita na kitan sa usaka ka mabalakon nga video. Ang danilian nga tense sa konfrontasyon tali ni Senator Robin Padilla og DILG Secretary John Vic Rebulla sulod mismo sa edipisyo sa Senado kag hapong adlaw naitabo ang maong pagtinukluray sa gayon nga misulod sa 118 ka mga lalaking nagpailang mga kaning Marines aron magsilbing resource person sa ginapaygayon ng hearing sa Blue Ribbon Committee sa paksyon ni Senator Pia Cayetano. Sa indepensa gihimakak ni Secretary Rebulla ang mga pasangil nga mibabag siya sa mga senador o sa mga kanisundalo. Din iyang gipahayag pinagi sa text nga siya nag-inusara o natukmod lamang samtang paggawa sa unta kini sa portahan. Apang kini daling gikwestiyon ni Senator Ivy Marcos kinsa ng utana kung ngano nga naa sa sulod sa legislatura ang hepe sa DILG dungan sa pagpangutana kung gihimo na babalang nga usa ka ordinaryo nga LGU ang Senado. Nasayra nga miabot si Rebulla sa baong dapit na humanangayo og tabang si Acting Senate President Win Gatchelian aron ka masiguro ang kahapsay sa seguridad o sa institusyon taliwala lagi sa nagpadayong legislative standoff. Kaling maong kagubot nagpakita sa grabing lali sa liderato tungkol kay una na kagideklara ni Gatchelian o di bagong Blue Ribbon Chairman na Committee Erwin Tulfo kakansilado o walay opisyal ng hearing kagahapong adlawa.
16: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
15: Pero sa gipahayag ni SILG Rebulla mga kagilaan, lahi ang ginaingon sa video, klaro bang yun nga siya ang namugos o siya ang nituwak? Diba? Bakante ang likod Sek Jun Bek. Bakante ang imong likod. Pwede ra magog kamo atrasa kay na yung mga pasulod.
18: Ayoy!
15: Anong i-insist yun mo diha? Nga kabalo kang pertindagana. Nga nung ikaw ginamupugong diha, klaro mang yun imong pagpugong kinanukad kang dako. Saan tamang kay di ba ni mo makaya kay akaratista mo po ring Robin?
18: Ayoy!
15: Kusgan po. Huwag yun kay kaya. Pero mas kusgan si Rubin kontra sa iya ha, Chip, no? Dako mo ang taglawas, ha? Ansa? Nabali na yung kamot? Ah, binuang.
18: Ayoy!
15: Drama. Klaro, drama lang.
18: Atay.
15: Bakante ko niyang likod. Kung mauna yung rason, mga katropa, nga naipit lang ko siya, kay paggawa siya, pwede na ko siyang muatras. Diba? Kita di mo nga dagang kay pasulod, eh. Ipugusin mo yung kagalingon nga bugawas. Atras ka, oy! Ang samantawa na.
18: Ayoy!
15: Nga kay di man makita ni mo sa video, dili man yun atras ay ang gibuhat, kundili nitulak yun siya.
18: Ayoy!
15: Grabe ka mga bakakon. Ay, ang botoy asa ka pang punito ni mga kalag na ini mga tawhana.
18: Ayoy! Atay!
15: Grabe ba? Si Satanas ron, no? Nagkakatawa. Ay, salamat. Nagan na po kong bauli sa imperno. Satanas ito. Diba? Ay, wala, good ba? Kanabang klaro na kayo. Sa video, mga katropa, i-twist yun nila. They can always bend the law.
19: Good morning!
18: Ayoy!
15: Sorry, ha? Isa ILG ba na ito na? Pero the video says it's different.
18: Ayoy!
15: Makaano ba no? Makadismaya ba nga? Iyanin nagkakaitabo sa tuwa. Ay, naunsa naman tao, ni. Ato sa kantuan na namin para di mo ma-stress niya. Kolehiyo ng General Santos magsugod na sa bulan sa Agosto. Atong Sairo na dugang detalye kay tropang Philip Oligario, imo na.
16: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
13: Malipayong gianunsyo ni Mayor Lorelei Pacquiao nga mamahimo na makatuon og libre sa kolehiyo ang mga taga Jensen pinaagi sa kolehiyo ng General Santos tungod formal na kini magsugod sa bulan sa Agosto. Kahibaluan nga migahin og katibukang 300 million pesos ka pondo ang lokal nga panggamhanan og dugang 50 million pesos gikan sa 2026 General Appropriation Act aron sugdan ang construction sa nasampit nga government-owned college. Nahimutang ang 3-story building sa likod sa Acharon Sports Complex sa Barangay Kalumpang og target ang unang batch nga moabot sa 700 hangtod 1,000 nga estudyante. Limitado usab sa kasamtangan ang mga courses sama sa Bachelor in Early Childhood Education, Bachelor in Physical Education o Bachelor of Science in Agribusiness. Niniaging adlaw, nagpahigayon og ocular visit si Mayor Pacquiao sa kolehiyo ng General Santos aron sutaon og i-inspeksyon ang kaandam sa pasilidad og uban pang kinahanglan alang sa umaabot ka opening. Matod ni Mayor Pacquiao, importante nga masiguro nga andam ang mga pasilidad og aron mahatagan ang mga estudyante og dekalidad nga learning environment.
19: So, ang gusto ninyo mga eskwela inyong anak, inyong ako nga libre paeskwelahan sa kolehiyo ng General Santos kay libre na distrito. Basta taga-Jensen ka, taga-Jensen ang mga kabataan para sa ilaha ang kolehiyo ng General Santos.
13: Sa pagkakaroon, ubay-ubay na ang mga ga-inquire sa pagpa-enroll. Mga katropa, kung importante ang imong panglawas, himuha kini nga prioridad kada adlaw. Hatagi og dugang suporta ang imong wellness routine inubadan sa pagtumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nakiusam Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
16: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
15: Balikan nato ang atong balitang nasyonal kay giimbitar ni Senate President Alan Peter Cayetano si NBI Director Melvin Matibag aron motambong sa hearing sa Senado o motubag sa grabe allegation nga ang 18 ka mga kanhing Marines nakadawat kuno og tag 5 million pesos gikan kang Mike Depensor aron motestigo. Laki po sa mga gipatawag sa maong pagsusi silang Senator Erwin Tulfo o kaning Senator Tito, kaning Senate President Tito Soto. Kinsa gisgutan sa mga testimonya nga dunay gikay ngong kalambigitan sa maong nagkainit kanomalya sa flood control projects. Dungan ini, gihingan lang usab sa usa ka kaning mga Marines si Representative Terry Ridon din gingong gihatdan mismo og maleta na puno sa kwarta sa iyang balay sa Quezon City. Gawas kang Ridon na mention usab sa mga testigo ang hanan nilang Representative Laila Dilima, Representative Franz Castro. O isip lakip sa mga personalidad na gikayong nakadawat og pundo gikan sa baong transaksyon. Subala sa mga testigo, ang baong kwarta gikan matod pa sa negosyante ng si Saldico, butang na nagdala og dugang kakurat sa baong kailap nga investigasyon. Samtang padayon ang dinalian nga paggula sa maong nga dagkong nganan sa politika, nagpabiling mabalakon ang publiko sa tinuod nga dagan sa kamaturan taliwala sa nagkainit nga legislative standoff sa taas sa balay, balauran o sa Senado.
16: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
15: So wala lagi kay gitawag mamong bugos niya gun.
18: Ayoy!
15: Maumagod ni ang gusto mahitabo ni ining Cayetano Black. Kala kong ipadayon yun ang tinuray ba? Tinuray ng investigasyon diya sa flood control anomaly. Ang problema mangod ni ining Gatchelian Black kay tabun-tabunan. Dilig yun ipa-testify ang 18 kamarinsa. Mga kagilaan, kung ato yung tanawon, magani isa kamarins dito kagahapon yung hilak, I don't know, correct me if I'm wrong. Diba, namatay ang igsuon ko, naka 5 million pa ni. Sama sa giigo ni Matibag nga ha. Nga morabag, ay kaso, pero mahilig kayo magpapreskon. Ganong wa niya makayanan nga ipatambal ang igsuon? O naman lang siya kwarta. Diba? Kung tinuod ba, nga doon na siya 5 million. Aron manggaling gipanggutom ng pamilya niya ng 18 kamarins tungod lang sa ilang baruganan? Asa man kamutuo, asa mas timbang sa imuha ang kaning gitrain nga disiplinado kapag 18 kamarins o politiko. Kabalo man kita, kasagaran na nila diha mga butbuton.
18: Ayoy!
15: Asa man mo, it's your choice, honey. Pero lagi, unsaon to man, isaway man magmaayo kagapong adlawa sa paksyon po ni Acting Senate President Win Gatchalian, ang gipahigayon niya hearing sa flight control scandal sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano sa usa ka opisyal nga pamahayag gihulagway ni Gatchalian ang maong tigom nga bogos, peke o walay otoridad ubos sa lagda sa Senado. Nanawagan si Gatchalian sa mga kaubanang magbabalaod nga biyaan ang maong kalihukan o respeto ng bagong liderato sa institusyon. Gipahayag sa grupo ni Gatchalian kausa ka dakog insulto sa katawang Pilipino ang gihimo sa Cayetano Block tawag kay Duna sila'y panahon sa pagpasiug daog dili opisyal nga hearing aban padayon silang nag-absent sa mga lehitimong plenary session. Sulod sa duha kadlaw, idugan pa ni Acting Senate President nga si Alan Peter Cayetano nga dili angay nga magpundok isip leader sa Senado human formal nga gideklara nga bakante ang tanang pwesto pinagi sa boto sa 12 ka mga senador na mitambong ni atong Miyerkules uban ang dinaliang tabang ni Senator Cheese Escudero aron maabot ang quorum. Kahilumduman nga gipadayon gyapon ni Senator Pia Cayetano ang hearing uban sa mga testigo nga kaigong nagkatunog baleta sa kwarta. Bisan pa man sa una ng kamanduan nga bagong Blue Ribbon nga chairman nga si Erwin Tulfo nga kansilado na kini na matigtan usab sa mga report nga walay bisan usa ka mga miyembro sa opisyal sa sekretaryat sa Senado nga mitambong sa maong tigom gawas lamang sa mga personal ng staff sa mga Cayetano nga maoy nagdumala sa maong hawanan.
16: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
15: Peke ba yun ang hearing? O sa ba yun na? Kung peke man, naman na sa Senado. O sige, painan na to nga peke. Pero nag-testify sa Senado ng mga tawhana. Dili ka ni ipatawag na lang po dapat sa Lunes kung na-hearing si Senator Erwin? Aron babalang yun na itong maturan ba? Ay, pato ba ngayon na 18 ka Senado diya sa inyo, ha? O 18 ka Senado, 18 ka Marines. Pero magkaalaman, dili ka tago-tago mo diya. Ramon, nagtago sa karampante sa iyong inahan ba?
18: Ayoy!
15: Pero saon, tama na kay Bias na manindahan kay ang Blue Chairman, Blue Ribbon Chairman Committee, gihingan lang sa 18 kamarins. Saon, tama na? May buntag sa kang Tristan Wyatt Gulay. Good morning. Iwa, mauna yung mga pangutana na ito. Kinsa mag-ibugos na di maglibog kita? O, tinuod. Doon na may gisunod nga balaod. Siguro po ning gikaingong Gatchalian Black so be it. Pero klarong kung saan ninyo na diha ninyo ang mga senador gamay ra kayo mo diha ba 22 sa nangay mo nang abilin ya siguro magsabot mo nga kumbaga mahimo gid mong patas sa investigasyon dili nga ma-involve gani ang pangalan ninyo di na ninyo ipadayon ang investigasyon.
18: Ayoy!
15: Ay, nalang ko yan. But sa inyo, hadya. O, sa mga inlababo, nga gipang busted. Tungod, kutob tanaw na lang yun daw yung tawon mo. Hanggang tingin na lang. Lain na sa kitaan. Para rin kayo yung tanaw, mga katropa. Alas 5.29 itong oras. Kanin, sa iyang crush ni mga kaigalaan nga di siya kaingon-ingon, di ka sulti-sulti kita mimikinda ko. 5:30 in the morning, kawag-yapon niyo katropang Ruel Domantay sa programa Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 Journal Santa City. Katropa mo! Exciting!

0: gani dako jud kayo ang akong pasalamat ani Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: XFM.
7: Premium Datery. Ang bago.
8: Inig na ako pamatiyon sa lawas. Sa review ang akong mga saligid. Nakauyon yung ko sa Premium Datery. Paspas ang epekto. Lahi review ang energy na sukad nag-take ko ano.
7: Mas ipagusog. Mas ipebektibo. Sa VCO. Ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
10: Exciting!
11: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit fagcore.com/regulatory.

0: kauban si katropang Ivan Polonan kay wanted sa kasong statutory rape sikop sa mga asal ko tabato. Katropang Ivan sa detalye, imo na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Arestado ang 28 anyos nga lalaki nga nalakip sa top 10 most wanted persons. Uman gisilbi ang warrant of arrest sa Joint Task Force sa mga otoridad sa Barangay Lambingi, Banga, South Cotabato. Ning naglabayng adlaw alas 7:30 sa buntag, giilas ka pulisan ang suspect si Ruel. Walay trabaho, batanon og residente sa naisgutang barangay. Ang operasyon gihimo sa Banga Municipal Police Station Tracker Team sa pagigdamayayong sa Women and Children Protection Desk o kung WCPD, South Cotabato Provincial Intelligence Unit, South Cotabato Highway Patrol Team, CIDG PFU-12, Tracker Team Charlie RID-12, o second company sa South Cotabato Provincial Mobile Force Company. Batol sa kapulisan, nagatubang og kasong statutory rape ang suspect nga gi-issue sa Regional Trial Court, 12th Judicial Region, Branch 26 sa Surala, South Cotabato, kaniadtong Nobyembre 22, 2024, o walay girekomendar nga piyansa. Human sa iyang pagkasikop, ang suspect gay kataho nga gipahibalo sa iyang mga katungod sa konstitusyon sa pinulungan nga hingpit niyang nasabtan. Sa pagkakaron, anaa siya sa kusodiya sa mga MPS alang sa tukbang disposisyon o dugang legal nga mga proseso. Mga katropa, kung ang imong mata naghanap na, ang iyang aksyonan na. Tumar o Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan. X-FM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Atong atuan po ng linya ni Katropang Filipo Ligario kay trabahante sa cellphone shop pasikop human nangawat ng grocery items. Atong sayro na dugan Italy Katropang Philip Imuna.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Sa paghilak na lang giagi sa usa ka inahan ang pagpangayo og pasaylo human ginakop sa mga otoridad sa usa ka mall sa Jensan tungod sa pagpangawat og mga grocery items sina kalabayng adlaw alas 12:30 sa uto. Sumala sa Bula Police Station na aktuhan si alias Jenna, 32 anyos ka taga Barangay Labangal, sa mga security guard nga gasulod og mga grocery items sa iyang bag sa supermarket. Sarihang gisubay sa CCTV na pamatud-an ang gihimong pagpangawat sa nasambit. Nakuha sa iyang bag ang 3 ka kilo sa boneless pork belly, 5 ka kilo sa chicken legs, 8 gramos nga saging ug mansanas, 4 ka corned beef, 3 ka chicken tocino, chorizo ug carrots nga nagkatidad og kapin 8,000 ka pesos. Sumala ni alias June, mister sa dinakpan, nga blanco usab siya sa hinungdan sa gibuhat sa iyang asawa. Tungod punos duna matud pa sila'y trabaho. Naginaot si alias June nga mahangyo pa ang management sa mall alang sa paghusay.
4: Hindi ko ka-conser ba? Dili po kato nga nasulod to siyang bag. Kapiting gamaya to sir, yung bag sir. Ito pagingon ako nga nung wala nga gidakop mong laspat. Kaya siyempre, bugat itong dala, mabantayan yun nila eh.
3: Sa pagkakaroon ng pabiling balhog ang dinakpan sa kustodiya sa Bula Police Station. Mga katropa, lihok nga puno sa kumpiyansa, kusog og aksyon kada adlaw. Kung aktibo ang kinabuhi, dapat andam pirmi. Mag-turbo man enhancer na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Atong oras mga katropa, alas 5:42 na. Ay buntag sa kang Tristan Wyatt Gulay. Good morning! Oh, kanang imong gitag nga account na wala na nako, di na nako na ma-access ayun na ano na, na-hack.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nahak, nahak.
5: Ayoy!
0: Pastila ng mga hacker, sahay. Alas 5:42 ang atong oras mga katropa. Antang sa lain pa po dato mga balita. Atong balikan, kadali si katropang napa, Ivan Polonan. Uy, kay milyon nga kantidad sa smuggled cigarette na kumpiska sa mga otoridad. Atong sayro na dugang detalye na ini katropang Ivan, imo na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Padayon nga giimbisigan sa kapulisan ang giabandonang 26 ka cases sa smuggled cigarettes sa Purok Spring Mudya Barangay Labangal Jensan ning nakalabayng adlaw alas 5:20 sa hapon. Sumala sa Macar Police Station nga samtang nagapahigayon og police visibility ang kapulisan sa nasambit nga lugar, mibulaga kanila ang gitambak nga mga cases nga dunay unod nga 1,300 grams sa sigarilyo. Gikumpirma kini sa Bureau of Customs kon BOC nga smuggled ang mga sigarilyo nga dunay estimated market value nga 1,112,384 pesos inungda.

0: ang dali kining giturn over sa BOC alang sa proper disposition. Sa pagkakaroon, padayon ng kapulisan sa pagpangalap og dugang ebidensya aron masayran ang nagbilin sa mga sigarilyo. Mga katropa, sa panahon karon dapat praktikal na. Lawas lang ang kapital, busa i-prioridad ang kaimsog. Tumar og Santhon Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Sa live para ito mga balita, nagpahigayon og usa ka dinalian nga courtesy call og technical meeting ang mga opisyal sa Philippine Coconut Authority kon PCA sa pagpanguna ni Regional Manager Eric Divinagracia. Kauban ang lokal nga pag-amhanan sa Alabel niadtong nga Martes. Diskutan sa mga tigom sa opisina sa alkalde ang giplano nga pagtukod sa usa ka modernong Farmers Training Center o Integrated Pest Management Laboratory Facility nga mibalor og 20 milyones ka pesos. Personal ang gidumalahan ni Mayor Lelibit Salarda. Ang maong panagtigom kauban ang Municipal Engineering Office o mga Department of Public Works and Highways kung DPWH. Kauban sa tigom, tinalian nilang gisusi o gagisukod ang luna sa yuta. Di nipaygayon ang soil testing aron nga masiguro galuwas ang saktong dapit nga pagkatukuran sa maong pasilidad. Dakip sa gikasabutan, mao ang legal nga paggamit sa yuta tali sa PCA og LGU Alabel aron nga masiguro nga hapsay og maluntarong operasyon niini. Gilauman nga maong proyekto dako o matabang aron nga mapaligon ang kahibalo sa mga lokal nga mag-uuma og mapataas ang produksyon sa lubi pinaagi sa modernong research, training og pagsumpo sa mga peste sa pananom.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Tindot kayo nino, 20 million pesos Farmers Training Center og lab sa Alabel o sa kinikadako og tubag alang sa modernisasyon sa sektor sa agrikultura sa rehiyon. So sa kabahin, makiangayon o angayan lang na daigon ang dinaliang inisyatibo ni Mayor Ibing Salarda o sa pamunuan sa PCA o boss ni Regional Manager Eric Divinagracia. Tungod kay ang ato mga mag-uuma sa lubi, sa tinod lang dugay na maging ginagantos sa kakuwang sa teknolohiya, og kanibang pagpanghasi sa mga peste nga nagpaubos sa ilahang kita. Apan sa pikasbahin, angay usab nga magbinantayo ng publiko nga kining maong nindot ka pasilidad din ang kinimahimong usa ka white elephant o mabiyaan nga building sa umabot. Kundi di, mapunan yun kini og saktong pondo, eksperto, o tinuod nga serbisyo alang sa mga kabos. Kaya tinuod nga kalampusan ni ining maong proyekto, wala magpabilin sa pagpermahanay sa kasabutan o sa pagsuporta sa DPWH kundi di anaakin sa pagsiguro nga ang matagpiso sa maong 20 million pesos mapahimustan sa tinuod ng mga mag-uuma. Arong sa ingon, ang industriya sa lubi sa Alabel o mga silingang dapit na labin pa sarangani, magdala ka nagtinuod nga karabang dugang grasya sa lamisa sa matagpamilyang mag-uuma. Salamat, Regional Manager Eric Divinagracia. may buntag. Pagkapugi sa angkol sa komisis. Kana naka-blue chip, kana naka-blue chip tapad ni Mayor Salarda. Ay, nakula. Paspasa sa oras. Ay, 5:47 na. Manangit ko sa'yo. Kay tagaan ta mog nindot ka kanta mga katropa karibang pampa-inspire sa ninyo. Di ba bago ta mo biyaan? Kay nindot ka ron mga katropa nga mohatag kita kanunay og inspirasyon kay kabalo man gid ta nga grabe gid pitos yung kay panahon no kana bang murabag kulang na lang mo surrender ta ba? Pero kulang una po na to mo surrender ta kita may pildi kita man gyapon. Mauna, kung nadamag man ka kagahapon, bangon ka ron. It's another day. It's a beautiful day. Diba? Nindot kayo. Ang adlaw ka ron. So, kinahanglan mga katropa, padayon tang makibisog, luyo sa krisis nga itong nasanitian, dari sa ito ang nasod, labing pa, luyo sa krisis, nag-inaway pa gini mga pulpul. Pulpul ito ko ba?
3: Ayoy! Atay!
2: Diba? Nya, siyempre, ang resulta silang away, ah, kita ang mga pobre ang kaluluoy. Ah. Diba? O sa, karabang, imbis mangita silang mga pamaagi, nga, makabangon, ang katawang Pilipino, mura bag, samot pa itang ginadutan, salig bang ko na sila, mga katrupa ba, kaya nga naman, tag 300,000 ilang swildo, dagko kayo.
3: Ayoy!
2: Pwede siguro bawasan lang siguro na sa itong gobyerno ng mga sweldo sahod ay ang mga opisyalis natin. Bawasan ng 50% chip.
3: Atay.
2: Sukot kaya na sila? Mangawat, manggalig, balita, katropang Ruel, bawasan na nun yung sweldo. Isamot doon na mangawat.
3: Ayoy! Atay.
2: Sabagay. Ang saban, pataasaan pa ilang sweldo para di na sila mangawat. Ayaya ba?
3: Ayoy!
2: Ay, nako. Pero sige lang. Bisa kun sa mga mahitabo, mga katropa, gikinahanglan tang mubangon pag-usab. Mauragin na. Kay, sa ato pagbangon, mga katropa, kaoban nato niya Santum Plus Coffee Mix. Di ba? Yunana na siya mga kaginaan. Ay, siyempre, ang Santum Plus Coffee Mix, mauna yung makatabang sa ano mamahimong lagsik ang atong lawas. Di ba? Santum Plus Coffee Mix, mapalit sa paborito niya mga butika. Wala tayo oras. Ari, ibili na ko ninyo. Bangon, hawak ang pangarap. Di tangay mo, surrender mga kagilaan. Bangon yung kita. Alright, wala tayo oras. Sanganan, sa kanitibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Hindi si katropang Roel Dumantay. Nagayungong kaninyo. Bye-bye for now. Take good care of yourself always. Tos katropang Roel takes care of you. I love you guys. Bye-bye. Amping karunay. I love you. Mwah!

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
4: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
5: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nin giinom matag-adlaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.
6: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karon June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socotec2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di ka bisitaha ang pinakaduol mga opisina sa Socotec 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:04 na sa buntag.

0: sa buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Sa ulhang tunding sa itong mga balita, una sa top stories.
0: Headlines.
1: 12 ka senador sakto na aron makakorum sa Senado base sa Avelino versus Cuenco.
0: Headlines.
1: Samta sa balitang lokal, kolehiyo ng General Santos magsugo na sa bulan sa Agosto.
0: Headlines.
1: Samta sa balitang regional, kaso sa sospek sa pagpatay sa usa ka lalaki sa Baguio, Bayugan City, formal nang nasangat sa korte.
0: Headlines.
1: Samta sa balitang national, 18 ka ex-marines nagbutyag sa giingong mali-maletang kwarta alang sa mga opisyal.
0: Headlines.
1: Samta sa balitang international, Israel ug Lebanon nagkauyon sa pagpatuman sa ceasefire. Paglaom, misaka sa posibleng kasabutan sa Iran.
0: Headlines.
1: Samtang sa sports news, Spurs ni Pildi o napildi sa kasaypan sa katapusang bahin sa dula. Knicks binaog sa Game 1 sa NBA Finals.
0: Headlines.
1: Og sa showbiz news, Imelda Jaguar gibuking nga nakuhaan sa iyang gibabdos nga anak ato sa MGI All-Stars.
0: Headlines.
1: Og sa balitang ekstraordinaryo, babae nga dili na makapiyong tungod sa sayop nga operasyon, gipabayad pa og multa.
0: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan,

0: Express. Balita sa buntag. Express. Balita sa buntag.
1: Sok, Sir Jen. Maayong buntag na usap. Kaninyong tanan. Welcome sa Tupag Paraguban sa programang Express. Balita sa buntag.
0: Express. Balita sa buntag. Express. Balita sa buntag.
1: Ing ano nga Biyernes, 5-5 na sa bulan sa Hunyo, tuwing 2026. Thank God it's Friday. Kini yung alagad sa kahanginan ka tropang Philip Oligario. Hatod nato kaninyo amang mainiton ug labas nga balita ning adlawa.
0: Express. Balita sa buntag. Express. Balita sa buntag.
1: Kini nga bahid mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Naguna ni ang Santone Plus Gold, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix, Santone Plus Coffee Mix, Santone Herbal Tea, Santone Herbal Oil, Santone Vitamin C, Turbo Man Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix o kang Fish Next Plus. Abang nasapit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na. Ubay-ubay nang nakasulag na kapamatood busaw sa paginahulat ninyo, tubar na sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Adunay 7 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Di na nato dugayon pa mga katropa. Ani-ana mga retalya sa itong mga balita.
2: XFM. Top Stories.
1: Ang ato top story mga katropa, hatod kaninyo sa Santone Gold Coffee Mix. Mas lami ang kape kung ano na'y benepisyo para sa lawas. Sulayi ang Santone Gold Coffee Mix nga makatabang sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine. Kape nga tili ng pampamata apan kauban sa mas maayong panglawas. Mag Santone Gold Coffee Mix na.
2: XFM. Top Stories.
1: Giklaro ni retired Judge Lorenzo Balo nga dili kinahanglan og 13 ka senador ang mutambong aron makabuo og quorum sa Senado alang siyang opisyal nga mga o alang sa mga opisyal nga mga aksyon. Sa interview sa XFM Jensen, gipasabot ni Judge Balo nga base sa desisyon sa Korte Suprema sa kaso sa Avelino versus Cuenco niadtong 1949. Ang basihan sa quorum mao lang ang ginaghanon sa mga senador nga available o kanaasunod sa jurisdiction sa Senado aron makatuman sa ilang mandato. Detinado man si Senador Jinggoy Estrada o nagtago-usab si Senador Bato de la Rosa, giisip sila nga not functional o not available gikan sa 24, nabili na lang sa 22 ka senador ang aktibo. Tugon niini ang 12 ka senador nga nitambong sa plenary sakto o legal na kaayo nga quorum aron nga makapadayon ang operasyon sa Senado.
2: XFM. Top Stories. XFM Weather Update.
1: Ano din 9 minutos mga katropa nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tuang weather update. Hatod ka nato sa Santone Vitamin C. Ayaw hulata nga magluya ang lawas. Paligo na ang imong resistensya inubanan sa pagtumar sa Santone Vitamin C.
2: XFM Weather Update.
1: Mga katropa, makasinating init kakamanangan ang General Santos City karong adlong Biyernes, kundiin ang naas sa 36 degrees Celsius ang temperatura. Ana sa 15 kilometers per hour ang hikusgon sa hangin nga dunay pagagaros nga makabat sa 35 kilometers per hour ug 25% ang chance sa pag-ulan. Ang South Cotabato makasinati og init kay kawanangan din ana sa 34 degrees Celsius ang temperatura. Ana sa 13 kilometers per hour ang hikusgon sa hangin nga dunay pagagaros nga makabat sa 30 kilometers per hour ug 30% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa area sa Sarangani Province, makasinating init kakawarangan nga adunay panalagsang pagdag-om. Dinanaa sa 34 degrees Celsius ang temperatura. Anaa sa 18 kilometers per hour sa gikusgon sa hangin nga adunay pagkaguros nga mukabat sa 37 kilometers per hour. O adunay 20% ang chance sa pag-ulan. Ang adlaw mga katropa, misidla kaninang alas 5.23 sa buntag o musalop o niyang alas 5.56 sa hapon.
2: XFM Weather Update. Weather

0: 11 minutos sa mga katropa ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong mga balitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga puno og kusog o kaayuhan inubanan sa pagtumar og Santon Plus Coffee Mix. Dili lalamian og humot apan mahimo usab nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Malipayong gianunsyo ni Mayor Lori Li Pacquiao nga mamahimo na makatuon og libre sa kolehiyo ang mga taga-Jensen. Pinaagi sa kolehiyo ng General Santos tungod formal na kini magsugod sa bulan sa Agosto. Kahibaluan nga migahin og katibuk ang 300 million pesos ka pondo ang lokal nga panggamhanan og dugang 50 million pesos gikan sa 2026 General Appropriation Act. Aron sugdan ang construction sa nasampit nga government-owned college. Nahimutang kini o nahimutang ang three-story building sa likod sa Acharon Sports Complex sa Barangay Kalumpang og target ang unang batch nga moabot sa 700 hantod usa ka libong nga mga estudyante. Limitado usab sa kasamtangan ang mga courses sama sa Bachelor in Early Childhood Education, Bachelor in Physical Education o Bachelor of Science in Agribusiness. Niniaging adlaw ng pahigayon ng ocular visit si Mayor Pacquiao sa kolehiyo ng General Santos aron sa taon ug i-inspect ang kaandam sa pasilidad uguban pang kinahanglan alang sa umaabot nga opening. Bato ni Mayor Pacquiao, importante nga masiguro nga andam ang mga pasilidad ug aron mahatagan mga estudyante og dekalidad nga learning environment. Sa pagkakaroon, ubay-ubay na matod pa ang ga-inquire sa pagpa-enroll.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Laing detalye pa sa to ang mga balitang lokal. Sa paghilak na lang gayod giagi sa usa ka inahan ang pagpangayo pasaylo human nga gidakop sa mga security guards sa usa ka mall sa Jensen. Tungod sa pagpangawat og mga grocery items din nakalabay adlaw alas 12:30 sa udto. Sumala pa sa Bula Police Station na aktuhan si alias Jenna, 32 anyos ka taga Barangay Labangal sa mga security guard nga gasulod og mga grocery items sa iyang bag sa supermarket. Sa dihang gisubay sa CCTV na pamatud-an ang gihimong pagpangawat sa nasampit. Nakuha sa iyang bag ang 3 ka kilo sa boneless pork belly, 5 ka kilo sa chicken legs, tig 8 gramos nga saging ug mansanas, 4 ka corned beef, 3 ka chicken tocino, chorizo, carrots nga nagkantidad og kapin 8,000 ka pesos. Sumala pa ni alias June Mister sa dinakpan nga blanco usab siya sa hinungdan sa gibuhat sa iyang asawa. Tungod pulo sa doon na sila'y mga trabaho. Lagi na naghinaot lang si alias June nga mahangyo pa ang management sa mall alang sa paghusay. Sa pagkakaroon ng pabiling balhog ang dinakpan sa kustodiya sa Bula Police Station.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Ano na 14 minuto sa nakalabay sa nasa isabuntang mga katropa sa lukang pa mga balitang lokal. Wanted sa kasong statutory rape, sikop sa mga South Cotabato. Ano na'y dugang detalye sa katropang Ivan Pulonan, i-express balita mo.
1: Live report.
2: Arestado ang 28 anyos nga lalaki nga nalakip sa top 10 most wanted persons. Uman gisilbi ang warrant of arrest sa Joint Task Force sa mga otoridad sa Barangay Lambingi, Banga, South Cotabato. Ning naglabayng adlaw alas 7:30 sa buntag, giilas kapulisan ang suspect si Ruel. Walay trabaho, batanon og residente sa naisgutang barangay. Ang operasyon gihimo sa Banga Municipal Police Station Tracker Team sa pagigdamayayong sa Women and Children Protection Desk o kung WCPD, South Cotabato Provincial Intelligence Unit, South Cotabato Highway Patrol Team, CIDG PFU-12, Tracker Team Charlie RID-12 o Second Company sa South Cotabato Provincial Mobile Force Company. Matod sa kapulisan, nagatubang og kasong statutory rape ang suspect nga gi-issue sa Regional Trial Court 12th Judicial Region Branch 26 sa Surala, South Cotabato kaniadtong Nobyembre 22, 2024 og walay girekomendar nga piyansa. Human sa iyang pagkasikop, ang suspect gikataho nga gipahibalo sa iyang mga katungod sa konstitusyon sa pinulungan nga hingpit niyang nasabtan. Sa pagkakaron, anaa siya sa kustodiya sa mga MPS alang sa tukbang disposisyon og dugang legal nga mga proseso. Mga katropa, kung ang imong mata naganap na, ang iyang aksyonan na, tumar og Vision X Plus Soft Gel Capsule alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulonan, X FM News.
1: Live report.
0: Samtang sa laing detalye pa sa itong mga balitang lokal, milyon nga kandidat sa smuggled cigarettes sa kumpiska sa mga otoridad. Ano na'y dugang detalye sa pagbalik ni katropang Ivan Polonan? I-express balita mo.
1: Live, live report.
2: Padayon nga giimbisigan sa kapulisan ang giabandonang 26 ka cases sa smuggled cigarettes sa Purok Spring Mudya Barangay Labangal Jensan ning nakalabayng adlaw alas 5:20 sa hapon. Sumala sa Macar Police Station nga samtang nagapahigayon og police visibility ang kapulisan sa nasampit nga lugar, mi bulaga kanila ang gitambak nga mga cases nga dunay unod nga 1,300 dreams sa sigarilyo. Gikumpirma kini sa Bureau of Customs kon BOC nga smuggled ang mga sigarilyo nga adunay estimated market value nga 1,112,384 pesos. Inungdan dali kining giturnover sa BOC alang sa proper disposition. Sa pagkakaron, padayon ang kapulisan sa pagpangalap og dugang ebidensya aron masayran ang nagbilin sa mga sigarilyo. Mga katropa, sa panahon karon, dapat praktikal na. Lawas lang ang kapital, busa i-prioridad ang kaimsog. Tumar og Sunthon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Live report.
0: Samtang 17 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag sa katapusang detalye na sa itong mga balitang lokal. Gipahayag ni Representative Shirlene Banyas Nograles ang iyang opisyal nga baruganan human mubuto og no sa formal nga pagpalagpot batok kang Cavite Representative Francisco Kiko Barzaga sa Ubos Balay Balauranan. Mato ni Nograles, bisan pa man kung wala niya gitugutan ang dili maayong pamatasan o personal nga pag-atake nga makadaot sa dungog sa kamara, giisip niya ang expulsion isip pinakabugat nga silos o pinakabugat nga silot nga mamahimong mupildi sa demokratikong mandato sa mga magbabalaod. Iyang makasugatan na nga ang gahom sa pagdisiplina kinahanglan nga inubanan sa hustong proseso o pagtipig sa mga gahom aron mapadalipdan ang tingog sa katawhan sa Tibuok Distrito.

0: novità.
1: XFM.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Ako si Dawn, sa kamaestra,
6: magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko kung sa'y maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Nakuna siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang

0: Ihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama ni ini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zanthon Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinung danini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix radyod ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: XFM.
6: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th Third Annual General Membership Assembly kun AGMA karon June 27, 2026 nga ipahigayon face to face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glan School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitom. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Network Philippines Standard Time, alas 6:52 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
3: Bullseye!
2: Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!

0: Mike Butak, Mike Butak, Gary Jung Talan, good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, happy Friday! Gary Jung Talan, mga katropa, good morning, mga katropa! Mike Butak, welcome sa itong programang Bullseye, ning adlaw Biyernes, pitsa 5 bulan sa Hunyo, tuig 2026.
1: Bullseye!
0: Iyong makauban, karumbutaga, katropang Chris Legaspi, og tawad-tawad sa mga katropa, si katropang Ruel Dumantay. Inyo makauban karon sa itong programang Bullseye, mga katropa. Kumusta atong dakbayan sa General Santos?
1: Bullseye!
0: Kumusta ang atong pagpanagaysikay sa nagtagsa-tagsang, naglisod, nga kahimtang o siyempre, bisan pag nakasinati kita mga kapito sa kahimtang Maning Kamot, Ragintaw, good morning lang, Japon!
2: Good morning!
0: Ay, sugot mga katropa nga ang sitwasyon nimo may pasamot sa imong kapitos diha. Ayang sugot katropa nga bisag moingon ang kalibutan nga di nimo kaya, moingon kag di bitaw na ko kaya, lisod na katropa. Cheer up, cheer up. Paningkamot, paningkamot. Bisan pag adunay mga pagsulay, adunay mga lain-laing balatian, ayaw kalimot katropa ang buhi nga Dios kanimo maguban sa matag adlaw.
1: Og
0: siyempre, atong itimbaya ito mga katropa sa 26 ka barangay ning siyudad sa General Santos.
2: Good morning,
0: kaninyong tanan. Good morning, sa ito mga katropa sa Makima area, Maitom, Kiamba, og Maasim. Good morning!
2: Good morning!
0: Musta diha ang ito mga kuha sa panagat, ang ani sa uma, o nagkadaiyang trabaho diha. Kabalo man kita, usa na ka agricultural nga dapit diha sa Makima area, Maitom, Kiamba, og Maasim. Akong itimbaya man, kanyang mayor diha. Si Mayor Cyrix Pacquiao, Mayor Palgi, si Mayor Reganet, naing buntag kaninyong tanan.
1: Bullseye!
0: O siyempre usap, good morning sa nagkadaiya mga lideres sa barangay. Uy, happy ta, taliabot na mga katrupa ang PDLI sa barangay. Kumusta man?
2: Good morning!
0: Good morning, gihapon sa mga katrupa diha nga nagasinati o kanabang tumang kapito sa kinabuhi. Manang makaingon good tao sa mga katrupa nga. Unta kung makita lang nila ang kahimtang namo, dili na sila magmaningkamot pag himo diha o kanabang pagpangawkaw sa kaban sa gobyerno. Dili na mo ito na gusto na. Dili na ito gusto nga kawatan ta gani. Kawatan lang gani kastindahan ni mo, reklamo mo gani ka ni baka tropa. Ay!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kanabang kang malita-malita nga ubay-ubay nga grabe man itong gibutyag sa atong 18 Marines mga katropa. Ogi panghimaka kini sa pikas bahin nga grupo kaning black ni Win Gatchalian ningon silag illegal ang gipahigayon nga kanabang blue ribbon committee hearing mga katropa niaging adlaw.
1: Bullseye!
0: Good morning usab sa mga katropa diya sa Alabel, Malapatan, Malungon, Uglan, Sarangani Province.
2: Good morning!
0: Oy, good morning kaninyo tala na hinaot nga ang inyong pagpaningkamot diya ubanan sa pag-ampo kanunay. Nabinig yun sa may kuhan sa may Balut Island. Kagahapong adlaw na si Mark Moda ang atong correspondent diya sa Balut, Sarangani Province. Balut, kung ano yun, Davao Oriental naman din na chip, no? Davao Occidental. Oo. Oh. Abot siya gahapon dere kay gusto siyang mabisita o gatos ang naabi-abi timingan dyan niya na dyan kaon dyan. Good morning diya sa mga katropa sa diya sa Balangunan diya. Good morning kaninyo mga drivers diya, kikusog daw kuno kayo atong palakpakan ng mga taga-Balangunan ay. Good morning, good morning, good morning. Salamat, salamat.
2: Good morning.
0: Salamat sa inyong pag-uban sa itong programa na hinaot ko nga ubay-ubay pang higayon nga kita managuban sa nagadayang isgutan ng tagay po may feedback diri i-chat po ninyo po i-text sa 09624-791-855 mga katropa Dias Balangunan padulong sa may glan na magudang area so modo na ang naday mga gagmayng bangka diha nga mutabok padulong o Balut Island mga katropa o gamaw po na kasagaran ang dungguanan sa mga mananagat diha naday mga kanang krudo diha gikag laing nasod o gikag Indonesia to be specific ha kay mo na ingon sa kuas mga uyuan na kumananagat diha sa Maitom Sarangani Province. Okay, sige lang, balag ginagmay diha. Basta paningkamot lang yun, ang inyong kuha, ang inyong mga abot, panalanginan sa tungbuhi nga Dios kung ikaw mag-ampo sa matag-adlaw katropa.
1: Bullseye!
0: Okay, good morning, usab sa mga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday! Naginaot ko nga, nag-celebrate mo sa inyong adlang natawhan. Malipayon, bisag walay handa. Kagahapong adlaw, nag-celebrate ang kamaguang anak ni Katropang Ruel. Happy birthday, belated happy birthday. Napadulong karon og kiamba sa Rangani province sa Amping-Amping. Ingat, ingat.
2: Good morning!
0: O siyempre, sa duha katropa, na pinagyod sa Tupi og Pulumulot, South Cotabato. Good morning, hapit na po ang agma mga katropa. June 27, agma, right? Chip na dun, June 27. O pagparehistro na mo. Kayo doon ay registration sa kining atong agma. 26, karong tuiga. Pizza 27 sa Hunyo mga katropa, nang hinaot ko nga atinan natong tanan ang kanang maong agma mga katropa ha. Para atong exercise usab ang atong katungod bilang mga member consumer owners sa Soko Teco 2.
1: Bullseye!
0: Bawo na mo kita nga napuno kitang isyo hisgutanan nga adunay daghang mga huhungihong. Sumala pa, gigawngan kuno daw sa pipila ka mga individual. O gando na po yung mga kapitalistang dagko nga adunay mga fake news.
2: Good morning!
0: Ay kalimot, ang fake news, dautan ka na, usa ka na kasinyalis, nga ikaw bakakon. Diba? Budi yung kamusultig tinood ya. Ay kabalo mangyog ka nga, maulaw ang ka kung maguba ang imong kredibilidad.
3: Ulaw man tani,
0: oy. Unsang ulaw, perting ulaw, parts.
2: Good morning!
0: Bona good morning sa tanang mga katropa nga nagsuway sa programang Bullseye.
1: Bullseye!
0: Alas 7 itong oras kining bahina atong ganaton Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C Turbo de Itala Supplement for Men, Claire Skin Herbal Soap, Santon Herbal Soap sa Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix og Vision X Plus ingon man Sis the Pain mga katropa.
1: Bullseye!
0: Sa mga wala pa diha nakahikay sa ilang sudan, ilang kanon, walay trabaho kay sumala pa, apil gihapon siya sa katong poor day work, upat kaadlaw nga trabaho mga katropa. So wala siya duty ron, relax lang siya, nonchalant lang kayo sa panghitabo.
1: Sige lang,
0: padayon diha sa ibang paghinanok, naginaot ko nga makamatar ka.
2: Good morning!
0: Ay, guno na ang trabaho sa balay.
3: Ulaw man tani.
0: Itawa, katropa, good morning. Gyapon ninyo, bisag pag nautuhan mong mata diyaron. Basta ang importante, tune in ka rin sa programang Bullseye. Siyempre, atong isigutan ng karong adlaw. Daghan, ubay-ubay ni. Kining mga nagkadayang headlines. Ang atong pinakabugat niya ang pangutana sa atong kinsagyod. Bonik, kining kinsagyod ang nanchalan sa issues panimalay, babae ba o lalaki?
2: Good morning!
0: Good morning sa tanang nanchalan! Good morning!
2: Good morning!
0: At siyempre, unya ito isgutan, kiningabahin sa malimalitang mga hulga sa demokrasya, mga katropa. At siyempre, usab, ato sa isgutan, taon-taon po, kiningabahin sa kinsang interes ang ginatuman sa mga nag-boycott sa Blue Ribbon Committee. At sa pagkini sila, sinador ba ni sa katawahan o sinador sa mga pipila ka-individual? Og siyempre, usab, unya isgutan na to, ang kining dubling kasakit, pag-anto sa kinayahan o kangit-ngit sa politika sa atong nasod Pilipinas. Unya po, posibleng may nabi na to ang kongresista sa 1st District on Lone District of General Santos City, Congresswoman Sherlyn Banias Nograles. Atong update na to, mong tanam gutaw niya, bahin sa kining iyahang nahimong desisyon sa pagboto ugno sa expulsion diha kang Congressman Kiko Barsaga, mga katropa. Okay, importante sa itong kuhanis ko tanan. Ako sa i-update ang mga nagkadaiyang balaod nun, labi na ang city charter sa Jensan, ang balaod nun sa kanang Blaan Day sa atong syudad, o Blaan Day sa tanang mga kaigsunang mga Blaan na pirmahan na third reading daw. O kada atong mga update, karong taon-taon mga katropa, standby lang mo tanan. Pwede mo text sa itong text line ha. 0962-414 nilang. Klaruho na ito na. Kaya din ako kayo maklaro ang atong text line mga katropa. Para sa maka-feedback kaniya, maka-pagawas ko sa iyong gibati. 0962-479-1855. Usbo na ko. 0962-479-1855. Huwag sabi, siyempre, pwede mo mo like, mo follow, share sa itong Facebook page, ha? Ang XFM General Santos City, mga katropa. Ari na itong word per day, karong orasa o karong adlawa, mga suking tig paminaw.
2: Good morning!
0: Ang itong word for today, hatod ganito sa Santon Plus Gold.
1: Bullseye!
0: Mabasa diha sa Proverbs 31:8-9, nagingon, open thy mouth for the dumb in the cause of all such are appointed to destruction. Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy, mga katropa.
1: Bullseye!
0: Kung sa Cebuano version, ano mga katropa? Ibutyag ang imong baba, iabli imong baba alang sa amang diha sa kausa sa tanan ng mga tinudlo sa kalaglagan. Ibutyag ang imong baba, paghukom sa makiangayon nga paagi o labani ang kausa sa kabus o sa mga nanginahanglan.
1: Bullseye!
0: Tulog kabutang gusto na kisgutan, bahin magguni sa mahimo kang righteous sa imong mga judgment. Ang mandato sa pagkahimong tingog, doon na ba'y mandato? Of course, na ama katropa. Ibutyag ang imong baba. Kanabang imuhang trabaho nga, pasama na mo mga magsisibya, sama na mo nga miyembro sa Port State, mga katropa. Ang amang, wala na nagpasabot nga dili makasulti, kundili sa mga ordinaryong lungsunanon nga gihilom kung gahilom sa kahadlok. Walay koneksyon o walay ikasarang sa pagpadayag sa ilang mulo. Bugat ang hagit din hi katropa kung kinsa ang ginahatagan o kahigayunan o plataporma nga madunggan, obligasyon nimo nga mahimong tiunay ang nga tingog sa mga walay tingog, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kini nga trabaho usa ka pribilehiyo, dili kini siya katungod, gumikan kay privilege lang ang makatingog o makagamit sa mikropono bilang mouthpiece sa katawhan, mga katropa. O gadako kayo nga dungog nga mapatigbabaw namo ang kamatuuran dinhi sa programang Bullseye o paningkamutan namo sa among kakayanan nga dili gyud malubong ang kamatuuran o mapatigbabaw sa matagiskutanan dinhi sa atong sibyana.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ikaduwa, ang pagluwas sa mga tinudlo sa kalaglagan. In the cause of all such are appointed to destruction, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kini nagpasabot sa mga tao nga na mao'y pirme alkansi o biktima sa sistema, katong dalirang makadbalatugan o mahimuan o pamintaha, mapihig sa balaod o mabiyaan sa kalambuan kung walay mubabag. Ang pagbarog alang kanila, usa ka dinalian nga pag-intervene aron nga hingpit nga malumpag ang kinabuhi ug tungod sa mga yano nga lungsuranon, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nakalimot ba tanga ang atong kausa, ang atong pagtingog para sa kadaghanan o atong bias para sa katawhan? O katong dili makatingog, atong representahan, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O sa ikatulo, dili lang simpatiya kundi aksyon o depensa ang atong buhaton.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nagingon sa plead the cause of the poor and needy. Sa pulong na plead o paglaban, nagpasabot o seryosong pagpakibisog o pagduso sa kamatuoran. Dili igo nga ang maluoy lang o muobserbar sa kilid. Gikinahanglan ang aksyon aron nga masiguro nga ang hustisya ug mga batakang serbisyo makabot sa mga labing nanginahanglan. Ang tiunay nga pagdepensa sa katawhan walay gikuyawan basta ana kini sa kilid sa makiangayon nga kausa, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Simple lang ang akong gustong ipaabot kaninyo nga sa matag hisgutanan, labi na diri sa programa sa Bullseye, mapansin ninyo nga ang amog yung bias diha sa katawan. Nga naman, kung dili manggod para sa katawan, para unsa man nga nagsibya ka.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung himuon mo lang kakatawanan sa mga pipila katawan nga gustong mugaong kanimo, undangan ang imong trabaho. Kung mahimo mo lang galing kakatawanan sa mga tao nga nag-take advantage, nagagamit silang kwarta, aron ipasibaw ang ilang gustong mahitabo, undangan ang trabaho ni mo part, dili na mao.
2: Good morning!
0: May pag mo good morning na lang kadiyas mga kaisuunan na to. Okay pa siguro ng katrupa? Unya, dili ka kanang pwede nga kantahan kag bakakon ka.
4: Ba

Labi na sa mga nagurit og balita. Oh, dito kagahapon, sang adlaw man tingali to. Grabe gyud ang ato ang pag coverage niadtong gihimo nga hearing sa Blue Ribbon Committee gipanguluhan ni Senator Pia Cayetano. Pero ingon sa pikas bahin sa kining habig nilang Senator Win Gatchalian, illegal kun daw ang gihimo nga Blue Ribbon Committee hearing. Aw, dali kay isulti ng illegal kay anad man pud ning kampo ni Win Gatchalian nga muhimo og mga dili ta kasabot nga moves sa ato mga senador. Ana pa lang ha, intro pa lang na. So, kung dili mimo hadapig sa katawhan, para unsa ang among trabaho nga magkaroon og impact diha ninyo katrupa? Ang tumuog tinguha aron marepresentahan ang dili katingog, aron mahatagan og higayon nga mapasibaw ang katungod sa bagang duot sa katawhan nga dili makasulti og dili makatingog gumikan kay adunay kapakyasan nga sila madunggan, di ba? Dili pwede na katrupa. Bullseye. Una, ato na katuwa ng balita karong buntaga, mga katrupa. Bullseye. 9 minutos na kalabay sa alas 7 sa mga balita karong buntaga. Bullseye. Kulang ang 12 kabuto sa pag-ilis og Senate President matod sa PDP, mga katrupa. Dili illegal ang 12 kaboto sa pagpalit kon na pagpugos o pagpailis kang Senate President. Subala sa Partido Demokratiko Pilipino kon PDP, matod ni Atty. Fernand Paz Tupacio o Fernand Tupacio, pudangup sila sa Korte Suprema kay ginatawag kung tinawag sa 1987 Constitution nga kinahanglan ang mayorya o labing minus 13 kaboto gikan sa 24 kasinador aron mabalido ang liderato. Ipasabot niya nga dili pwedeng basihan ang 1949 Avilino nga kaso kay ubos kadto sa 1935 Constitution. Giilisa na kini aron masiguro ang nga tibook kapulungan ang magbuot bisan pa og naay absent mga katropa. Klaro ana langan moingon sila ga pwede ra nang buhaton kay pabor man sa ila ha. Oh, normal ilagi nang isight, ilagi nang dapigan kay ang mugawas diha nga sila ang gi-prioritize sa maong balaod, di ba? So, naturalmente ilagi yung dipinsahan ilang mga kaugalingon. So, asa man ang pangutana diha kang kinsa nga interes ang ilang gihimo sa dihang ilang gipugos sa pagpalagpot ang Senate President kasamtangan Senate President gyapon karong mga panahon na. Abogo ba rin na si Senate President Alan Peter Cayetano para mutindog siyang Senate President bisan dili na kung naay 13 kabok mga senador ang niboto nga siya gipalagpot na. Gitawag ganyong interim Senate President si Win Gatchalian kay dili kini Senate President karon inyo nang giingon nga muraga dili na illegal alang gibuhat nga blood control Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ngano nang adlok mo mo nga ang inyong mga pangalan na nga na call out dito murag na himong graduation gahapong adlawa. Erteng ulawa eh. Sa dugang pang balita karong nga buntaga. Defensor gisob pinahan sa NBI sa giingong 5 million nga suhol matag ex-marine. Ay, kakahapong adlawa, nagkalain-lain ang mga kanabang pamahayag sa mga 18 ka mga ex-marine mga katrupa. Gisob pinahan ang isa NBI si kanhi Congressman Mike Defensor tungod sa pasangil nga mibayad gini og 5 million pesos matag usa sa 18 ka ex-marines. Matod ni NBI Director Melvin Matiwag karong Huwebes ko gahapong adlawa, Hunyo 4 nakuha nila ang impormasyon gikan sa kabanay sa usa ka sundalo. Ang suhol gipangapod-apod kuno og patistiguhon ang mga ex-marines sa batok kang kanhi Congressman Elizalde ko. Ang mga sundalo ana karon sa Senado para sa blood control hearing. Kagapong adlaw niya,

wala imong mga membro dito kay gipangutan na kas presidente nagsulti ba kag tinuod ato sir? Kay mutuo ko ani imong aligasyon. Sa tinuod lang mutuo ko ani basta given nga katong gisulti nimo NBI Director Attorney Matibag katong gipangutan na kas pangulo may tao ka ba doon sa loob ng Senado? Sabi mo wala kasi wala man kayong order po. Maugi ako na karon. Ang tao maglisod og tuo nimo kay ikaw na pamatud-an sa daghang mga argumento sa statement nimo baka

0: ba?
1: Pulaw man tani, oy.
0: Oh, nya may ngon ka nga, yung pasangin lang si Depensor. Wala pa na mamatudan si Depensor nga namakak. Ikaw na pamatudan na, maulaw po tana, oy.
1: Pulaw man tani, oy.
0: Oh, kalis, ikatulong balita, karubutaga, mga katroba!
2: Bullseye!
0: Ang yun ni Romualdez nga tangtangon ang PHDO gibasura sa Sandigan Bayan.
2: Bullseye!
0: Gibalibaran sa Sandigan Bayan ang hangyo ni kanhi House Speaker Martin Romualdez nga bawion ang precautionary hold departure order kon PHDO. Bato kaniya. Batod sa korte, walay merito ang iyang motion. Katuyuan sa PHDO nga pugngan ang pag-ikya sa akusado samtang gibistigan pa ang iyang kasong plunder o bribery labot sa 56 billion flood control scam. Iyang ko ni Romualdez nga gilapas niya kon niya ang gilapas nini ang iyang katungod sa pagbiyahe apan gibutyag sa DPWH Secretary Vince Dizon nga duna pay laing dakong isda nga pasakaan og kaso sa ombudsman mga katropa.
2: Bullseye!
0: Sas ka, mo to upa man ninyo sa taghanan kayo mga papamakak nga istorya. Eh.
1: Ulaw man tani, oy.
0: Kung naapay ulaw, maulaw yun. Pero saon man kiniman, maulaw. Good morning lang na.
3: Good morning!
0: Basta dili ka ni maulaw, ayun na nga, maulaw po tara, ayun na, good morning nga lang, good morning.
3: Good morning!
0: Para mahimong patas na lang yun, para kabalo lang kita nga, kini mga tawhana, hantod sa bukog, ang elang kaitom sa mga budhi ni mga tawhana, dulot hangtod sa bukog. Good morning!
3: Good morning!
0: Sa dugang pang mga balita, karong buntaga.
2: Bullseye!
0: Abogado ni ko, mitambong sa hearing sa Senado, labot sa flood control. Pitambong si Attorney Roy Rundain, abogado ni Kani Representative Chief, number 3 na Chief. Pitambong, number 4 di ay. Si Attorney Roy Rundain, abogado ni Kani Representative Elizalde Co. Sa pagdungog sa Senate Doribon Committee, ubos sa Cayetano Blanca. Si Co nagatubang og kasong grap og malversation tungod sa manumalusong flood control projects sa Oriental Mindoro. Kasamtangan kining nagtago karon sa og ikatahong nga nangayo og asylum dito sa nasud Pransa. Kahinon duman nga gitudlo kun gitudlo si Nico si presidente Marcos Jr. og kanhi speaker Martin Romualdez nga nagpaloyo sa 100 billion budget insertions niadtong 2025. Kung tinon manggaling ning akusasyon diha kang saldi ko, damay ang mga dagkog igit dire.
1: Ulaw man tani, oy.
0: Igit dagkog mga isda dire. Pait you know. Makauulaw mismo kung tinuod na ha, wala ko nagsulting wala ko nag disclose kung tinuod na ni si Dayon kani siya usa ka allegation di kang Saldico nga si Saldico sab nagtudlo dito sa duha ka mga dagko nga mga isda.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nga hantod asa ang Pilipinas mahimong malinawon kay ang Senado karon murabag nagira po murabag na nagmagindanaw siege mga katropa.
2: Bullseye!
0: Dili mga Mindanao Siege. Murag nagira ang Iran o ang US dito sa gawas na sod.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Labanan ng mga pamulong, labanan ng mga kanang pasumangil.
3: Good morning!
0: Good morning lang yapo, no? Muramang kag si Peter nga kapila gihimakak ang Ginoo. O ginang ginaot ko nga dili na unta magdugay kining kasuha sa flood control mabalaan sa katawhang Pilipino kung kinsa gyud ang tinuod nga culprit niya ng mong kasuha. Kinsa ba ang mastermind sa pagpangawat sa flood control projects sa atong nasod, Pilipinas?
2: Bullseye!
0: Ay uban mga media man, dagko kay mga tingog, paistoryahon, murag mga kurek, na ay mga expose kunuhay nga daghang mga taga-DPWH nga mga trabahante gipang expose niya sa unang panahon pero apil niya ni dawat sa malita.

0: mentan eh.
1: Ulaw mentan eh.
0: Kung ay ulaw, pero di maulaw. Good morning lang gitaman. Pero kung magpadayon sa pagpamakak, bisag na balana. O tuktugaok ang manok katropa. Good morning lang.
2: Good morning.
0: Sa dugang pang mga balita karong nga buntaga.
2: Bullseye.
0: 18 minuto sa kalabay sa alas 7 mga katropa kining bahina hatod kanato sa Turbo Dietary Supplement for Men. Ari na ato ikalimang balita karong buntaga.
2: Bullseye.
0: Cayetano Senate President gihapon giinsister ni Estrada Labot sa pagpuli. Giinsister ni Senador Jinggoy Estrada nga si Senador Alan Peter Cayetano gihapon ang Senate President og dili illegal kun dili legal ang pagpuli kaniya gamit lang ang 12 ka boto. Matod ni Estrada, kinsa natanggong na pod sa 300 tungod sa 375 million flood control scam, dili pwedeng gamiton ang Abilino ruling. Ang 1987 Constitution nagmando og mayorya sa tibok 24 ka miyembro. Busa kinahanglan og 13 ka boto, iklaro niya nga sila si Senador Bato de la Rosa wala mo resign, hinungdan nga 24 gyapon ang basian sa mayorya. Bisag kinsa imong pangutan-on, unsay ruling, sakto magyug kay na, pero nagapaluyo, nagapasilong sila sa mga hisgutanan, sa mga balaod nun, nga murag confusing para sa katawhan. Kinsa ko'y makasabot ang inyong ginasulte? Mga abogado, mga huwes, nagpadrayag man sila silang manggibati. Nga ka ng inyong gibuhat, sugo lang sa inyong mga kaugalingong mga pagbulutan. Wala kung kamo mga senador, naapa mo yung mga ulaw.
2: Good morning!
0: Good morning, tamo, kay di man mo maulaw.
1: Ulaw, mantani, oy.
0: Oh, katawang Pilipino ni Pilis inyo, adili man mo bakakon atong sa unang panahon, pero karong kinakadawat na magmalita.
1: Ulaw, mantani.

0: ana na siya part basta kadang di na ganin maulaw katakantahan lang gina nimo kay sigag sulti mapaos man ka nagsulti katakantahi lang madugay mo musurop man na siya kung nauna la baka kong day ko day bisag daghang kay kog kanang mga gisulti nga mga maayo baka kong ka kung karon ikaw nagdapig sa mga bakak. Ayaw hugawi ang imong pangalan sa imong amahan, pangalan sa imong inahan, pangalan sa imong pamilya, samtang nidawat ka ng malita-malita, malimalita po nga curse ang imong dawaton diha sa imong kaugalingon. May unta kung wala kay anak, may unta kung wala kay pamilya, wala kay parinti, nga mo apil o dawat sa maong nga curse. Ay, social mo kay curse. Ay, tunglok kung sa Bisaya pa. Manang akong hangyos itong mga senador, undangan na ninyo yung mga trabaho diya, boss. Mga busing man daw kunuhay mo. Di, bagi mo pwede tawagong busing para nako. Kay si former President Noynoy Aquino, ingon man siya, kayo ang boss ko. Karon kay wala naman yung kwarta, kayo ang buslot ang bulsa.
1: Okay.
0: Bita mga katropa! Sa pagbalik atong isgutan na sa niya ang kinsa gyud ang nanchalan sa issues panimalay. Babae bag lalaki ato ning Siron. Ang siyempre, uban gyapon si Katropang Ruel Dumantay sa atong mga isgutan na niya. Standby mong tanan mga katropa. Labi gyud sa atong mga adugang pang isgutan diri sa atong programang Bullseye. Kining bahina hatod kanato sa Santon Plus Gold ato sa Minaon ang nakasinating kayuhan o man nagtubarog. Santon Plus Gold. Problemas mayuman ni mga katropa.
2: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: XFM.
2: Premium D3, ang bago.
3: Usaw ka maestro, dili alim akong trabaho. Mao gamitin ko pero o premium D3 aron layo sa sakit ug kanunay energetic. Lami sa pamati ug makawalag stress basta naka premium D3.
2: Mas ipagusog, mas ipaepektibo sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Synthon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more. Synthon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Synthon Plus Herbal Oil.
1: XFM.
5: Turbo.
6: Ang pakusog.
5: Turbo.
6: Ang pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble. Ang kalipay.
7: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura.
8: Murag exciting ning turbo ah.
9: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas ang lakas.
0: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Vision Next. Daghan ang natabangan.
10: Kwan sir, ning kalit ra gyud og kahanap niya kung mataon niya. Mura manggud og naay gabon-gabon pirmi. Magtulo na kabulan unya mura duna gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kung mata. Mato akong gitumarag paspas og Vision X Plus. Nahadlok manggugo kay basig padayonan ba o ara ba mi kwarta. Sus sir, tinuod gyud ay epektibo kaayo ang Vision X Plus.
2: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
1: XFM.
11: Exciting!
12: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

0: Caraway Time?
1: Tara na sa Cliff Ridge Beach House.
0: Suruk 8 Sigil, Tinulto, Maasim, Sarangani.
1: Malapit lang from General Santos City.
0: With pool and beach experience.
1: Reserve na at 0929-473-8020.
0: Cliff Ridge Beach House.
1: Cliff Ridge Beach House.
0: Your caraway near Jensen.
2: Dito sa Cliff Ridge Kita Kids.
3: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
4: Madi, naiuban di ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
5: Yeah. XFM.

0: Oras! A las 7:20.
1: Chismis, gavito.
0: A las 7:26 pa rin ay, kasi advance. Ay, may buntag diha kanyang tanan ha. Good morning, kumusta ka mo diha?
2: Atay.
0: Medyo naulahi tagamay, ginalanta importante kayong gi lakaw kadali mga kagilaan.
2: Atay.
0: Anaraman na. Anyway, alas 7:26 ang atong oras sa kining bahina. Itong kanyang Santon Plus Gold. Siyempre, kaoba na ito diha ang Santon Plus Coffee Mix. Siyempre, ang Santon Plus Gold, katropang crazy, ginanglan ni sa itong kalawasan.
1: Importante mag-gina siya kay, di ba, ang imong priority per me, pamilya.
0: Mm-hmm.
1: O niya, ikaw, wala na nimo ginahatagag pagtagad kay, kaya po man ako. Sige lang, ingog kaya, hangtod na, di naman kaya, maingon na, ay, di naman di ay. O, di ba? Hangtod, maingon na lang ka nga, pwede naman ni, di na pwede ang pwede na.
0: Mm-hmm.
1: Kinahanglan, pag abot sa imong health, ang quality yun, o kataas nga kalidad, nga healthy living ang imong buhaton. Kaya ganaman, para man sa imong pamilya, dili man lang para sa imong sarili. Ang paghatag o importansya sa imong kaugalingon sa mga ikaw na igugma, diha sa imong mahal sa kinabuhi. Muna nga, kinahanglan mag Santon Plus Gold para ultimate ang imong mga nutrient nga kinahanglan, ma-serve diha nimo pinagis pag inumog Santon Plus Gold. Santon Plus Gold,
0: ikaw lagi ang una!
3: Bullseye!
0: Alas 7:27 na Santon Plus Gold, mga katropa, mapalit sa paborito niyo, mga butika, always available sa tanang branches sa Mercury Drag Store!
3: Bullseye!
0: Ari na ang inyong ginatangan, mga katropa, nga itong iskutan, karong buntaga,

0: Naghi mo ng drums ang lamisahan. Kinsang girl katrobang Chris ang nansyalan sa isyo sa Panimalay.
1: Ah, ang pulong ang nansyalan.
0: Bagi ba o lalaki?
1: Sorry. Ang pulong ang nansyalan nahimo nga nagtrending karon. Apan sa sulod sa pamilya laom kini nga sikolohiya. Karong adlawa atong nga tagaan og katinawan kung nganong ang kahilom sa lalaki sagad mapagkamalan nga walay paki. Kung nganong nga ang kalit nga pagtugnaw sa usa ka babaye mao di ang labing delikado nga timaan sa emotional burnout.
0: Agay.
1: Atong i-unleash karong mga katropa kinsa gyud kanila ang mas nansyalan sa tinuod nga kinabuhi.
0: O yun. Adunay di makabukat ka mga rason niini ang Mr. Fix It versus Emotional Connection.
1: Agoy.
0: Yan. Ang rason, ang utok sa lalaki na katropang Chris kay solution-oriented. O aduna ganin ay problema o wala sa nilakitang dinali ang solusyon, mas piniun nila na magpakahilom o magbaliwala. Nansyalant mga katropa. Aron din mo samot ang gubot. So mga babae po, magkita na sa emotional validation. Gusto na niyang seryosohon ang niyang gibati. Kung magkaatbang kini ang lalaki, mutago sa iyang cave. Mahimo ka ng nonchalant. Samtang ang babae, musamot kalain ang buot kay gibati niya nga wala siya gitagaag importansya.
1: Malagi. Mga bagong term maguli karong panahon na. May sikat po na siya. Pero alang, kung naidili masabtan, klaro ko, nanggod.
0: Istoryahan ka ni Mugas sa imong misis niya. Hindi lang kabutigo. Ganaan ka, nansyalan. Pagkawin sa mangkawin. Huwag mo kay klaro.
2: Atay. Okay.
1: Nansyalan kayo. Nakasabot na kung kwartang problema.
0: Away. Diritso na po.
1: Walang gani ko. Gibayaran imong shopping. Nansyalan ako.
0: Ika no,
1: oh, kanay ang kultura sa gahi nga lalaki mga katropa kung okay. Gitawag ginig societal conditioning. Ang rason, sukad sa pagkabata, ang mga lalaki gitudluan nga dili magpakita og kahuyang kaguolo drama. Dili sila mahimong sentimental ba? Ang ilang pagka-nonchalant usa ka panagang defense mechanism aron magpabili ng ilang barog nga kontrolado nila ang sitwasyon. Apan sa mata sa babae, kini nga pagka-cool o walay emosyon agi sa isyo timaan sa kawalay pagkabana o wala pagpagkabana o kawalay paki nonchalant.
0: Actually misinterpretation ng gigapon ng talanggot na
1: I care for you pero lahi lang akong pamagi
0: usahay kada lang kung kina ako ginahuna-huna
1: nagahimo na akong solusyon na rin
0: ano sa kundari gatutok
1: ga-formulate akong solusyon na tanawag Netflix.
0: Alas 7.31 itong oras, ikatulo mga katropa, ang demand withdraw cycle. Demand withdraw cycle.
1: Ayaw itong withdrawal, damay dito ba?
0: Kaya pag di kayo sa lalis daw mga kagilaan. Kining circle, kining cycle mga katropa, diin kung musamot kapaspas sa o kakusog na gani ang pagpangutana o pagbagutbot sa babae, busabot usab kalalob ang atras o pagpakahilom sa lalaki.
1: Na, withdraw sila.
0: Withdraw sila. So, mahimong nansyalat ang lalaki, dili tungod kay wala siya nahigugma. O dili tungod kay nahandok siya, nga kung mutubag siya, musangpot kini sa mas takong away, o physical or verbal nga gyera sulod sa panimalay.
1: Bitaw mo, ginakasigaran ng lalaki.
0: Kanang lalaki, di ko yung mutubag. Pag lagani, gayaw yun, nagrabi ang babae na, lala, ang lalaki, ano.
1: Lakos ako, dali lang kayo mo, balik lang ko niya.
0: Istoryahan na natin niya, kainin kayo mo ulo. Balik lang ko kay, para...
1: Sa pagbalik, wala na...
0: Ice cream na yun.
1: Kuman sa pipila ka pahinom doon.
0: Pag kuman sa ice cream, nanguhang tubig ang lalaki.
1: Gihatag sa imo ha.
0: Giabrihan ang turbo men in answer.
1: Agay!
0: Giinom sa lalaki.
1: May bangers na po.
0: Pag kuman, istoryahan ay kadali mga 30 minutos. Kaya 30 minutos pa. After 13 minutes,
1: siti.
0: Wa na. Bugha na.
2: Atay.
1: Dito na makita po ang withdrawal cycle.
0: Yan na mga katropa.
1: Gana din eh.
0: Hinaya ninyong diskarte.
1: Minus eh, minus. Wala kabalo ng turbo rin susi niya pag.
0: Turbo rin na. Pagkauman, ana. Perti ng buha ka na. Mga ana na babae sa mga kay mga asawa nga.
1: Wala na kay kuwan panahon sa kuha.
0: Ano naman to, di. Kada nagkapalambing ramang kulab, mantaka di. Kung man ang istorya.
1: Di ba? Yan na gan pag istorya mo, ramang problema rin.
0: Di ba? Usahay ka mga lalaki, digin mo kasabot ng mga babae, doon ay panginahanglanon.
1: Oh, nanay, mga tawag, love language na nila sa inyo, ha? Tawagong pag ng chalan, love language na.
0: Ala, ikaw pata.
1: Emotional burnout o ang delikadong kahilom sa babae. Kung ang babae mao ang mahimong ng chalan, kini mas bugat o delikado.
0: Agay.
1: Bantayin na katropa. Ang kinaiyahan o ang kinaiyas babae mao ang pag-atiman o pag-istorya sa problema. Apan kung kapila kaniya gitingugan o nahimo sa pag-istorya kanimo, nagsulti sa isyo sa mga murag wala kay batasan, wala kay may problema sa kwarta o responsibilidad o wala gihapoy kausaban, mapuol ang babae. Ang iyang pagkananchalan nagpasabot nga gisurrender na kaniya sa maong isyo o ang kasagaran kini ang unang tikang sa hingpit nga pagbiya sa relasyon.
0: Yay.
1: Nakatesting ka ni Katropang Romeo.
0: Lisod day kayo ang babae mahimong lang. Wala.
1: Ako nakatesting ni Jaguan eh. Gingin nga siya nga, ikaw na bahala Lord. Basta mong sulti nga ni Lord, bantay na ka diha. Bot pasabot, burn out na siya.
0: Wala, ano lang, kailangan silent prayers tang iya.
2: Okay.
1: Lumikit si Don Siga, Trupang Rero, no?
0: Sama na yung suta.
1: Na, fried chicken.
0: Dilakta mo na?
1: Inakan. Lagi nag-lisod si Gabriel.
0: Tarong ka Gabriel, lisod ba ka Gabriel, ha? San Marino, ha?
1: San Marino, literada, day. Tagakwa na siya ka ng loyalty sa kumpanya, San Marino. Commercial na po.
0: Libre na po din yung ads, ha? Bullseye! Alas 7:35 ang itong oras, mga katropa. Ang kanibang pagbalihin sa prioridad o kanyang financial o external stressor. Usahay, ang usa ka partido mahimong nonchalant sa mga isyo sa salud sa panimalay tungod kay ang ilang tibuok, kusog o gunahuna ana sa gawas. Sama sa grabing stress sa trabaho, pagpangita o kwarta, personal nga krisis, kung hurot na ang ilang mental energy sa pagpangita o panginabuhian, wala na sila mabiling nga emosyon para sa asikasuhon ang tanang ginagmay o dinagko nga away sulod sa panimalay. Diba? So di na sila maginano kung ayaw-yaw ka niya, ang ginahati, mapurbayad na lang ko. Mahumang kagyayo, istorya na po tanduha. Mga ano, wala ko katubag, kaya di na ako gusto gubot. Ano lang ito, pag humani mo init sa imong ulo, istoryahan na to. Kaya ako nagkapaningkamot, tragunta. Mangita, tagkwarta, aron na doon na kita'y makaon.
1: Dili man mag-sukad good sa istorya lang. Kailangan lang, nagyo output, nagyo yung kwarta magamit. Diba, kay guto man perminti.
0: Diba, huwag mo yung sayo, kayo mukhang pa-problema. Kay ampola ninyo na, nalagay na yung buabot lagi. Dili nga, nagka-problema na mo, inyo pag yung giinom, ala, barag-barag pagkabot sa balay, asa mo kasuko yung asawa na.
1: May, tagkabot yung balay. Kanya, nakatulog sa laing balay.
0: Agay,
1: dakong problema.
0: Wala pag yung ka-experience na katulog sa laing balay ba?
1: Hadlok magubta na maguba atong balay.
0: Muli yung kus balay yun.
1: Gani, hadlok na nga maguba ang atong balay.
0: Bahala, nagdi ko pahigdaon tapad niya. Basta muli kus balay.
1: Mawantin mong balay.
0: Okay. So kayo, kung sa laing balay ka makatulog, kay lahi mong katapad.
1: Lesson, ayaw na lang i-dangop sa ilim nun imong problema.
0: Ana, kay pag humani mo ginom, pag mahuwasan ka riyan, ang problema na amang gihapon, amang gihapon mo tagay ang solusyon.
1: Hindi mo alam ni mong laing hugna, maski pasamot lang nimo.
0: Kung baga, nalingaw ka with your friends, okay kayo, nalipay ka, kadali. Pagkahubog nimo, ulit ka balay. Pagbata nimo, pagkabuntag na, gihapon mo problema, di na mawa.
1: Di mawala.
0: Mao nang ayaw, iagi ginom-inom, kung sa may problema, pangitaan ninyo yung solusyon. Istoryahan ninyo na nga magtiayon kay...
1: Sa English pa na, Katropang Ruel, face your problem.
0: Yan.
1: But if your problem is your face, why face the problem?
0: Agoy.
1: Joke lang tapos. Maninood na po ng uban niya. Suko na po na. Sama na si Katropang Chris. Uy, kusog kayo mo istorya nga face.
0: Mura pa gwapo.
1: Itaw. Ayaw itaw na. Joke na to ako. Kaya ba siyong balikan ko ba?
0: Adlo, balikan-balikan eh.
1: Joke na ganit. Gibutan kay Char sa last. Char.
0: Alas 7:38 ang itong oras, mga katropa, sa mga magtiayon, ha? Ayaw kayo mo pagpalabi sa iyong pagkananchalan kay Sakay, ma-misinterpret mo sa iyong partner. Labi pa sa mga magtiayon nga bago pa lang yung tao nag-ingon.
1: Oh, oh, oh. Parang nag-adjust pa sa kawalingon ba?
0: Wala pa kaabot og sobra 15 katuig.
1: Na, diha na.
0: Kayo kung dila, pag labay na kung 15 katuig inyong relationship ka tropang Chris.
1: Silver, silver
0: na. Ano na siya, karang-arang na.
1: Oh.
0: 15 dili na silver.
1: Ay, 25 ang silver. Sorry, sorry lang. Aming makalusot.
0: pag 15 katuig ng mga katropa nga nang lampas mo arang-arang na doon nagamay pero lagi po yung mga
1: na adjustment ya
0: na abot mo 20 katuig ka na okay okay na samot na mo abot na mo 50 katuig away na po na balik
1: kunot na ganda.

0: Pero ni Ana, itong usa ka Marlins, kung meron pa akong 5 million, bakit hindi ko napagamot ang aking kapatid?
1: Patay
0: namatay kaghapon. Mm. Diba? Sa mga tawhanan, tao na yan.
2: Para gini, batayanan nga diskursos kamatuuran ba?
0: Mm. Wala man talaga sulti nga tinuod ng ganang ginasulti sa 18 kamarinsa.
2: Mm-hmm.
0: Kamura may mo analyze dira. Pero ako personally, sa tanawin ako, sa ilang mga statement kagahapon, tanawin ako nga, kumbaga, may balan mo ganun mo ang tao nga nagpamakak.
2: Mm.
0: Klaro ganun mong reaction ba?
2: Ako basta masulti na ganun kamatayon o kinabuhi ka Tropang Ruel.
0: Mm.
2: Murag taas ang akong pagtuo nga, wala din magsulti o bakak. Ngayon, ano kagkamatayon sa iyong pamilya niya, i-appeal ni mo sa iyong statement, bugata.
0: Tinood.
2: Pahintag mo ingon si Tiriridor na namatay po niya yung suon. Mutuo pa ko. Pero wala man. Tiriridor.
0: Tiriridor?
2: Oo, ingon siya nga, ayaw mo tuwa na kaya kung yung suon namatay man sad.
0: Hindi nga lang siyang
2: dili kayo ingon, balita. Lahat na lang may malita. Sa day, sa gidawa tayo day.
0: Ano, paper bag lang.
2: Paper bag? Huwag niya po. Ibang mga media, mga dagko ang mga institusyon sa media. Agoy, pwede ko lawa.
0: Uy, wala'y gipanganlan ha?
2: Wala, pero dagko daw.
0: Wala'y gipanganlan, pero nainireact. Karin the bill.
2: Sapato. So,
0: Sam Manggol ang gibutang statement ni Alan Peter Quintano. Sam.
2: Nang-react na.
0: IGR, Marcoleta na ito. Marcoleta.
2: Nigimok.
0: Oo, iyang gishare tong post ni Marcoleta. And reaction dito. Gidugok siya sa mga nag-comment. Oy.
2: Da.
0: Hinaan siya dito. Parang guilty ka. Sam nga ang sinabi. Sam. Dakpan.
2: Dakpan, ginag-isda siyang baba, no?
0: Ay, nako. Alas 7:41 at ang oras, mga katropa. Kani kabayan, natong kaninyo sa Santo na Plus Coffee Mix. Makapisa ta mga kagilaan, naroon mga di mawana yung stress, kaya basa yung mga stress mo diha. Kani kabayan, natong kaninyo sa Santo Plus Coffee Mix.

0: Salton Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: X FM.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis.
5: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
5: Centum Plus Herbal Oil.
1: XFM.
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: Pag inom og Premium D3, ragyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Side.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo.

0: sa VCO ug Moringa Oil.
1: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
0: Exciting!
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
3: Mag Turbo.
2: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa. XFM.
4: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunan. Pero sa GIPA

0: tuol sa inyong mga lugar.
1: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socotec2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socotec 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
2: Diba lugarong? Kanya to, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
3: Ha? Karun di pa?
2: Karun, dili na. Kaya na, CCTV.

0: Oras na ito mga kaigalaan, alas 7.47 na. Ay, halak ka niya. Paspasa mo dagan sa oras, oy, late na po ka.
1: Grand slam na.
0: Nagsigi na lang. Kini ka bangin, ito ka rin yung Santon Plus Coffee Mix. Ginang mito ang Santon Plus Coffee Mix in na para malagsik ka.
2: Oh.
0: Late na awa, nakatog ka balik.
3: Atay.
1: Balik.
0: Sa iyo ang tala ka mata, alas 5 ni mata. Ang saon ito man, hindi piyong magbalik.
3: Atay.
1: Nagluto mo kung kanon niya, nihibalik kong biyong ba?
0: Perting po sa gaka, Santo Plus Coffee Mix lagi.
2: Nah.
0: Makapaboost din sa inyong energy mga katropa, ha? Santo Plus Coffee Mix, mapalit sa paborito niyo mga butika, always available. Diyan sa tarang branches sa Mercury Drug Store.
4: Bullseye!
0: Atong-atuan si katropang Pili Poligario kay reaction sa katauhan.
1: Wala pa. Wala pa.
0: Wala pa.
1: Standby lang kadali kay Tautau Day. Gwapo ni kay nasi reaksyon sa mga katawan di ay gwapo ni
0: seksyon sa Senado lagi kagahapon katong Senate Blue Ribbon Committee Cayetano Black
1: bitaw-bitaw ano nang karon magnanang
0: kuno na kayo ang ano ron nanay Cayetano Black nanay Gatchelian Black
1: dapat isa rin ang Senado may unified man dapat
0: sabang tao ni mga tawhana
1: kalimot pa na sila nga ang ipanumpaan nila mga lagad sa katawan dili kay mahimo og mga personal nga interes nga hadlok silang maapil ilang pangalan sa gipanawagan ng himong graduation gahapon adlaw. Uy, isa-isa gyud. Nabalaan pa dito ang usa ka senador nga tagtulo o patlima ka kuan ka chicks ang tirada.
0: Si Erwin Tulpo.
1: Wa na gyud ang gisulti pangalan. Gidiritsuan man imo. Bitaw ka tropa gahapon adlaw tingala gyud ta. Daghan kay mga pangalan individual ang nalambigit sa kanang gi-imbestigahan. Nasulti ang mga pangalan na mga media na apoy nag-react gapong adlaw nga naunsa man to nga nganong dili lagi ni maistoryahan tungod ba ni kay nalambigit kini mga dagkong personalidad sa politika or kini mga dagkong personalidad sa media ang nag-react guilty ana mo na kung dili ka appeal nganong mo react man ka di ba oi siyempre daghan ka ayos sa tumak igsuunan ang wala mabasayod kung say update na sa kini nga flood control pila naman ka bulan in taon kita gaagi gayon ang kani mga miyembro sa majority nga sa Senado si Ping Lacson pa naglead wala man lagi nang ingana nga maisgutanan dawa mo na yung pinaka exciting part nga gipaistorya ang 18 ka mga ex-marines mga katrupa o katrupang Ruel
0: kaning kuya gyud to kung ano idol kayo nako kay Dravit tagduha ka babae dong Rodiron.
1: Ja.
0: Grabe ka ko.
1: Tapos nang gawas sa kuan ron sa social media. Mm-hmm. Na-post karon nga oh baka AI lang to. Yanan baka AI lang to. Nakita nito ang naong sa usa ka senador. Nag-party-party.
0: Si Rapi Tulpo?
1: Rapi man to nakita nako.
0: Rapi tong naa sa sulod sa bar.
1: Oo. Ana gud nito post baka AI lang po ito.
0: AI.
1: Yun na nadaan. Ana ba, kung wala mo'y personal interest, diha kamo mga senador.
0: Sunod gani, pag mag-bar ka di mo, kamo mga senador, mga politiko, magkuha mo private kanang VIP?
1: VIP na lang, hindi mapahimo na magsarili mo yung kanang kaya mo na ninyo.
0: Dili mo mapicturan ba?
1: Oo.
0: Di ba kay Lison Kayo?
1: Tapos nag-trending po tong giistorya sa usa ka ito, Biba Hot Babes ba to? Biba...
0: Lagi. Nga. Katong sa interview ni Calvo.
1: Ang sinugdanan sa pangalan R. Unya, pero naingon na to daan nga, ang tumoy lang na sulti po niyang Y. Unya, ang koan, naa daw F ang apelido.
0: Lali man ka, pila itong gihatag sa iya ha?
1: 250,000 kung mag-tip pa lang. Tip pa lang na
0: tip
1: siya.
0: Tip pa lang to!
1: Tip pa lang na.
0: Bonsa kung bigyan!
1: No, siyempre, kung tip ganit 250, unsa lang kung naanay ni tabo?
0: Mao na kinahang na ginahumalita.
1: Mao lagi na katropa. Kung kamo, nag-appel mo ga, dili mayong binuhatan, di gin mo gusto, nga imbestigahan ang bahin sa malimalita ng mga istoryahanan.
0: Kung kamo ganit, di ha, mga politiko mo ha, pahibalo lang na mo sa inyo ha. Pag VIP,
1: VIP. Sige ayo ha sa dito kay para maplastar. Okay na. Plastar na. Bitaw mga katropa atong siron karon tan-taon si katropang Philip Oligario kay lagi nanuhid ni siya kung unsay reaksyon sa katawhan kabahin kagahapon nga nag-hearing ang Blue Ribbon Committee gipanguluhan ni Senator Pia Cayetano.
0: Ano? Kena. Ato na nga ito, ang hirikaroon taon-taon mga kakikilaan kay Lagi. Reaksyon niyo sa naitabong sesyon kagapong at dawa, Katropang Philip. Okay na, okay na. Katropang Philip, ibuna! Live report.
1: Yes, Katropang Philip.
0: Katropang Philip!
2: Ay, ito. Ay, daanin mo.
0: Uy! Nausap!
2: Nagdalaw! Hawak ko ang beat, Katropang Ruel.
0: Hawak ko ang beat!
2: Oo. Nasa ko ang usa ka maleta nga gikan sa mga marino.
1: Karuha biya gyud na kay init pa kay kulita ron.
2: Lagi oh, nagdala gyud kog maleta ka tropa Ruel na amin diri karon sa Plaza General Santos kay aron saksihan o ga mapaminawan ang mulo o ga paglantog komento sa pipila ka mga taga Jensen kalabutan sa gibulgar kagahapon sa session hearing kundi in sumala pa sa 18 ka mga marino managlaing mali-maletang gipanghatag sa mga politiko ga Senado Katropang Ruel nga dunay 20 hangtod 50 milyon pesos ang unod nga nalakip usab ang pangulo nga gipanganlan nga nakadawat Katropang Ruel hiata diri karon sa plaza kay para wa man ni unod ako ang ano para basi mabutangan dai ni
1: Basi kumahin ka diha, pamahin po diha. Mahin yung kibalita diha.
2: Ato na ito ning pipila ka mga gwapa na ito nga Zumba Mothers diri sa Plaza General Santos Katropa Ruel.
1: Sige.
2: Para lagi pagpag-ingon na ito sa ilaha katong nahitabo gapon sa session, nadyo ni ingon nga, ay ako ginako ning mahitabo. Ma'am, good morning sa imo ha.
3: Oo.
2: Usa gyud pangalan ni mo, ma'am?
3: Oh, mo lang gyapon si Amalia.
2: Si Ma'am Amalia tong ato na interview kadi ato, ma'am, no?
4: Kadi siya kanunay ga paminaw gyud inig dunay mga session, ma'am, no, mga hearing. Ma'am, gahapon lain na nasad ang gibulgar. Nya, kamano man ta aning issue regarding malimaleta nya may mga milyon kuno nga unod. Pero gahapon, gipanganlan gyud kinsa may mga senador, politiko ang involved ani unsa may reaksyon ni mo ma'am ihi sa presidente sa tong syudad.
3: Presidente. Ano, dapat managot sila kay kwarta man to sa katawhan. Ang na ano na dili naman good kuan mao na nga dili sila gusto ma-open ang flood control na sa Blue Ribbon kay sila mismo involved sila halos sila tanan diba no murag pangit kayo ang ano ba kay nagagad sila dito sa ibabaw ulat sila og banduan ha na naaw si Jesus Kedere tabok tabok siya kay kontrolong punto siya pero dili pa man ginto si Jesus Kedere na proven and guilty ginto siya ikasuhan lang siya kay ano man ang para lang gid mo balhin dito sa pikas. Oto. Gahapon, murag grabe no kay tong kay tulpo ba? Grabe dito kay tulpo kay daghan kayo.
4: Walo daw to ba?
3: Duha pirmero dayon unom kasi walo ka malita. Plus another pag yun nga sa to human trafficking. Mo to nga ang kung grabe na gid mo dayon siya siya pinakasaba. During sa ano kay ano ato kay Marcoleta ang naglodi buntong ni Agi o kato pong sa during kay Soto ay ato kay
0: ma'am
3: kwanto
0: ka
3: ng hilom kayong tulko ba
0: makutana ko ma'am
3: walagid sila ilabot sa mga flood control karo na vulgar na yun. Ya, deny to that, trabagin sila.
4: Katropang Christmas, si may dugang mo pangutana kay ma'am.
0: May muntag, good morning.
3: May muntag.
0: Okay, ma'am, mangutana ko, unsa imong reaction kagapong nga pagdugog ni mo ngayong ato ang ipamahayag sa kaning mga 18 ka marines nga naapin ang pangalan ni Erwin Tulpo. Si Erwin Tulpo ba yung gitudlo nga ano, ma'am? Nga Blue Ribbon Committee Chairman karon. Unsa imong reaction?
3: Nakainig ko nga, hello, wala siya Kuya P, muhawid siya Blue Ribbon, siya inaanak ka, kawatan, manday siya. Uy, ginoo ko, dili pwede na, uy. Na, mahurot atong kwarta dari sa Pilipinas.
0: Ma'am,
3: magsigla ay magbahin-bahin.
0: Ma'am, murag nahurot na gani daw.
3: Mauging eh, mangutang na po. Nga ila na po nang ibahin-bahin.
0: Katungkan sa... Katungkan sa Senator Trillanes, ma'am, nga nakadawat po kuno og malitang kwarta, nga gigamit nga ito pambayad sa ICC. Unsa ba po yung reaction mo ato?
3: Ato, dilig ito yung mga baka nga gisulti sa mga 18 Marines kay sila man mismo nagpakambyo. Na. Nga nakita gid nila nga kinsa ang mga bisita diri sa Pilipinas o kapila mo anhi diri. Oo, nya tapos nakailagid sila kung kinsa ang mga ICC. Nga, permiro wala sila kabalo. Pagkakita na atong hiring-hiring dito sa ICC, mauday na siya. ICC, yun. Pero deny to date gihapon si Trillanes. Ambot, kanusa na nang tawanan na, oy?
0: Kanusa,
3: kasamok ba?
0: Kanusa, saan, ma'am?
3: Muto, kanusa na mahawa, dira, nga, wala mo ta siya posisyon.
0: Abi na ako, musulti ka, kanusa siya kuhaon sa,
3: Pinting isuga ba? Bisag, na lang? Wala ba unta na si ano eh?
0: Ma'am, kung makita ni mo kaatbang si former Senator Trillanes, unsa imong isulti sa iya ha?
3: Blah! Uy, taga Jinsan ba yung asawa na?
0: Ang iyang asawa daw ma'am, taga Jinsan daw ma'am?
3: Oo.
0: Ah, okay.
3: Tinuog yun. Magulang sa akong classmate.
0: Ah, tinuog yun eh. Ay. Okay. Taga Jensen, yun ang asawa. Sige. Ma'am, salamat kayo, mama, sa paghatag ni mong reaksyon.
3: Oo. Unta, ano na sila, oy. O, di manggaling na sila karon managot. Next sa administration, makulong na sila.
0: Yan.
3: Klaro-klaro mong yun. Di ba, no?
0: Okay.
3: Ginoo ko, kaluoy po sa Pilipinas, oy.
0: Salamat,
1: salamat kay ma'am.
3: Sige.
4: Alright, sige. Salamat ma'am ha sa oras po. Oo. Una ka tropa Ruel, ka tropa Crispy, pila pa lang na daw sa itong mga
0: nakuanong pahayag. Pero, kadali lang, asa na imong malita, nawala na.
4: Naalig to. Gibili na ako kay base maalaan punta. Bili mo punta Itsurag Marino, no? Pero kay... Kasi maalan ta ba kay nagdala tag maleta ganina gitabisan na ba yata? Sa ereng tanaw sa tuwa ka tropa Ruel. Pero niya pa dugang na to ang ano ang statement at ito mga kauban. Okay lang maapil ka ma'am. Okay lang reaction lang ni mo ma'am. Ah, wala ikaw ma'am. Nakatanaw guro kag halagi ko ako malita. Ako malita. Iyana dong dalon. Pero ano lang ma'am, reaction lang ni mo gahapon lang kay murag nakuratan gyud ang
3: tan. Wala ka nagtan-aw na sir.
4: Ah, wala ka nagtan-aw. Sige. Sige. Si sir nga nagkuha sa kong doon na nato si sir.
0: Kaya ka balita kay basig bitbito na imong balita niya.
1: Ah, na.
4: Are, so ikaw na lang apilon ka namo sa ano kay murag ay hapa man nahitabog yun ang session gahapon nakuratan kay si Senator Pia Cayetano pati si Senator Robin Hood Padilla gipungga ni DILG Secretary Junvic Remulla niya afterwards sa iyang interview gisaysay niya nga wa man daw niya gipunggan oh nakuratan lang siya kay may kapin oh may 50 ka tao lagi daw ang ni agi sa iya ha na para daw di siya matumba ihangga agi gisalubong wala gi daw niya gitulak gipunggan oh sa may reaction po ni Moana sir
5: oh ano nakita mo na ako ang video, mantuko kay ano, Remulla.
4: Wala, paminaw ni mo, wala siya gituklod?
5: Oh, wala niya gituklod? Wala niya gituklod, nagkasalubong sila, Doha, sa grupo. So, didispinsahan siguro niya yung sarili kay mahulog man siya kung dili niya noon. Di ba katuman niya explanation?
0: Okay. Lang.
4: Pero sa mga nabalaan ni mo, sir, sa nakita ni mo gapon sa session, daghan ginay kag mga maleta, gipanghatag na 20 to 50 million kada maleta. Lailaing lugar, lailaing senador na kadawat politiko. O sa may reaction po ni mo, sir?
5: Ano? Hindi ko magkaingon nga tinuod or dili. Wala to na to ang ano, investigasyon. Kung say, magawas man nilang tinuod, di ba? Sa tamang panahon.
4: Pero asa ni mo dalon ako maleta, sir?
5: Sa Senado.
4: Example niya. Salamat sir, salamat. Bonus. Pakisabay po sila sir, mo na nindot.
0: Bantay ka
4: na. Katropa Ruel.
0: Bantay ka na kasi mga hultapan ka karoon. Ingan na, kadako, medium size na. So na sa mga 40 million katropa Dilip.
4: Oo, mao. Murag, ano po ni, padulungay na po ni kay Senator Erwin Tulfo. Kay gawas sa malita, may mga babae po daw siya, kuno, ano nga nadawa.
0: Grabe, di ko siya makontento katropang
1: pili. Duha, doon lima.
0: Tagduha, kutob lima daw sa isa kagabi. Eh.
3: Okay.
4: Lagi.
1: Grabe mo na eh.
4: Mao, no, kay human sa session katropang Ruel, lailaing yung pagsaway komentog session ang kipagawas sa ato makaigsuunan sa social media dinhi sa Dakbayan sa Enra Santos ilang paglantaw kay lai-lai na katropang Ruel o katropang Chris. Pero yes, luyo pa man yan, ha, na ginaot ang atong mga taga-Jensan nga sa daling higayon masulbad ang maong problema kay karong higayon na katropang Ruel. I mean gabi nagpagawas ug pahayag ang pipila sa mga involved na mga names si Senator Erwin Tulfo iyang gisaysay nga katong secretary matud pa nga ginganlan nga staff niya dugay na daw to patay 2015 pa na ang uban po sa ilaha nitubag nga bogus matud pa ang sesyon nga gipaygayon sa sesyon sa Senado kagahapon katropang Ruel. Pero sama sa mga gikabutyag sa tumaka ubanan din hiya na ginaot sila nga masayran na gyud kisa ba gyud ang mga individual nga involved sa mga flood control projects.
0: Yan. Alright. Salamat, taga-tropang Pilip.
4: Gusto mong malenta.
0: O nga lang, tatay lang. Dari. Small lang sa mga small.
1: Sample na sample. Inyo,
4: sige.
1: Sample sa taga-tropang Pilip. Sample sa naghawak ko ang beat. Hawak ko ang beat.
0: Okay. One,
4: two. Ako pasayawin din. Nagkano ko.
0: Hawak ko ang beat. Hawak ko ang beat.
4: Ay, pila may bahin ninyo?
0: Small lang, small.
4: 100K?
1: Small. Wala ko, mga pwede na sa 250.
4: No, by that, yun mga utang ninyo kay Sir Ray Ani. Hey, sige, Katropa Ruel. Bawasan na ang report, di ka sa patrol o garon magpabiling healthy. Tumar na sa Santone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario, X-FM News.
0: Bullseye Report. Nagbit-bit magmalita niya ito ang
1: report. Kinahanglan dito niyang ma-feel po niyang ingato ang feeling basta niya malita.
0: Correct. Alas 8:04 itong oras mga katropa, ito sa Palatson and the Secret of Health at ang makauban si Post Rebelito Oy mismo itong President CEO. Kinikabayan itong karinyo sa Santone Plus Gold.